93.9 IFM. Mapugan pa ni. Alas 8.04 na ang atong oras karon. May buntag Sugbo, may buntag sa mga namahaw na nato dira karon na mainit. Ang atong mga trabahante nga nagbiyahe karon ni samot nagkalit. Atong mga nagkadaiyang drivers, ang mga taga-Latrans ko dia to ning greet idol kay mga suki ni natong tigpaminawan. Di mag-attendance check tadaan mga idol sa di paniinit na ito ng mga hisgutanan karong buntaga, programang IFM Balita sa Buntag. Mag-text mo mga idol ha, asa mo na himutang karon. Pwede na maglanuga dira kay silang idol B, korteng suroy-suroy. Ilabi na ni ining bagong kalampusan na ito mga idol, nga kita yun ang overall number one diri sa Sugbo. Ayaw sepiyata, kaya atangan sa ninyo ang mga sorpresa po nga among giandam alang kaninyo mga idol. Sila pong idol B, nagsuroy-suroy po na sa inyo ha mga nagkanyang lugar. Kaya masakpan mong maminaw, agoy, malapdusan, yun mo pa premyo doon. Ayog si Piyata ha, 0923-112-8701. Teksedo, mig-asa, mi dapat mo duaw bi, kay ngara galanog-lanog, ugtama ng IFM, mag-DWAY HPB. 0923-112-8701. Or dari sa itong Facebook Live, idol sa itong Facebook page, IFM Space 93.9 Space Cebu. Tunga-tunga na sa simana, grabe kapaspas, ang dagan sa adlaw doon. Tunga-tunga na po sa buwan sa Hulyo. Daghan man ding magpahiyom ron kay 15 man di ay. Basin og na'y makapang librig pangapidera doon. Happy Payday Wednesday mga idol. Sus, usa din isa ka ng pinakabugat ng adlaw di ay. Kay ting sweldo man. Muni ting bayad, no? Ting sugat ni Judith mga idol. Standby na mo ha, team. Bubugma, inyong makauban, Idol Boy Kim, Maria B, and yours truly, Idol Mikey. At ang inyong atong mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Kaya syempre, ang atong init kay nga mga hisgutanan, ang mga lokal na itong mga balita, mga idol. Maghisgut, agkumusta ka, aning safety o security diri sa Sugbo. Ilabi na niining sunod-sunod nga mga insidente in town niya, naghatag o kuhulga sa atuang safety, no? Ining insidente sa rape, insidente aning kanang napalga ning ulo sa usa ka babae mga idol. Unya padayon pa ni natong gitutukan ang maong imbestigasyon kay kana bang paghatag ni kabalaka in town sa atuang mga kaigsuunan. Standby mo ha kay mo sa nang pagtagaan ug pagtaga ni Attorney Rafael ug uban pang mga balitang lokal gikan sa atong mga radyo man sa gawas gabahin sa programang Straight to the Point diri sa IFM. Unya ang ato usab nga bugno sa bubugma unsa man kahay atong tukion karon ka ubas Maria B mga idol ang atong advocacy queen. Si Madam Chair, di ay ato ni i-greet kay Mamino, mani ni siya permis sa tong programa. Uy, mo ana ra bagit siya Maria B. O ana nas Maria B. Lingaw di kay to si Madam Hazel Mamino, so di maiko ba sa tani Madam Chair. Uy, Madam Chair, Madam Hazel Agizanda. Ang pinanggaon kaayo kanang animal advocate mga idol of Happy Tales Philippines. Madam Hazel Agizanda, may buntag dira ni mo dira Madam Chair. Minaw, manini siya. Uy, nagiya pa yung paminawon, Maria B. Kaya na pa yung atong bugno. Nagkatawa ko din mo, Madam Chair. Uy. Salamat kay Madam Chair, Madam Hazel Agizanda. Kaya naminaw ni siya nato karon for sure. May buntag sa atong mga staff po ni mo, dira Madam Hazel. Dira sa Happy Tales Philippines. So, kung aduna mo'y plano nga mag-adopt, aduna mo'y kanabang mga iparescue mga concerns, mga idol, dirigit ka sa pinaka-sincero, pinaka-maayong ehemplo, animal advocate, Ms. Hazel Agizanda, mga idol. Alas 8.08 na nga itong oras karon. Standby na mo dira mga idol ha. Kininyong chinita nga witty Idol Mikey. Ang ato ang mga kaigsuunan karon nga naminaw dira ayaw si Piyata. Padayon lagi mo's pagpaminaw doon kay sus na. Ang atong mga papremyo nagbaha. Lanuga lang ginadira doon ha. Standby na mo ang atong mga headlines. Musunod na karong taon. Oras sa IFM. Alas 8.09 na.

0: IFM Balita.
1: IFM Balita
2: sa Buntag.
3: Headlines karon.
0: IFM Balita.
4: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM alas 8, DC size na. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 15, siniining buwan sa Hulyo tig 2026. Ani anang headline sa atong mga balita karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal, libreng sakay, gipahigayon alas sa musalmot sa Healing Crusade sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang, lungsod sa Badyan, gipadiguro nga luwas pa alang sa publiko ang Kawasan Falls, human na ay mi pati maong nga bitin sa maong lugar. Sa balitang negosyo, Presidente Bongbong Marcos Jr. nagdasig og dungag nga pamuhunan sa renewable energy, gilunsad ang M-Terra Solar Phase 1. Sa balitang paugnat sa kusog, Reyes Cup, POPC, sugda na karong Oktubre. Sa atong balita gawas sa nasod, usa ka lalaki ang angol human gigukod o gidasmagan sa usa ka bison sa Yellowstone National Park. Samtang sa balitang entertainment, inilang aktres mihatag og katinawan sa wala pagtuga sa amahan sa anak ni ini atol sa usa ka recital event. Ang detalye sa itong mga headlines, sa itong mga balita karong buntaga, atong taga-pagtagad karong taod-taod mga idol, standby lang. Samtang naminaw mo darayog si Piyaka, ang ato ang Facebook Live mga idol, IFM Space, any 3.9 Space Cebu. Ang nadiripod sa itong text line, idol 0923-1128-701. Dari sa taalas sa itong IFM Balitang Showbiz.
0: IFM Balita.
1: IFM Balita
2: sa Buntag.
0: IFM Balita
3: Showbiz.
4: Mga marites! Dere sa ta mga idol, samtang naminaw mo ha, mga pisa ta ninyong init nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga idol, healthy, vegan o gluten-free pag yun mga idol, no? Aduna kini native purple corn, dagag antioxidant properties nga makalikay sa pagahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna po ni Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangustin, Malunggay, Kanala, Bayabas o Rose Hip. Puno pagit sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag ka natong hinlo nga digestive system. O nang kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, ma-order na mga idol ha sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. O nya pwede po kayong mapalit sa mga musunod nga butika idol sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liluan Pharmacy. Kung ganasad magpuro nga kape, naputay EXL Black Coffee ayaw si Piyata mga idol. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue, importante nga protektado ang tibok pamilya. Ang inyo ra pong gamiton sa pagpahid ay do sa inyong panit. Kining EXL All-in-One Skincare Oil. No, dili kini basta-basta nga skincare massage oil. Kay ginama man kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot kamoy natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, sini makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa atong tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kaubani mo kaubani nato kontra dengue. Exhalin health, exhalin life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Unya, sa dili pa rin ato ang balitang showbiz mga idol. Ato sa nibalikan ni Hisgutanan karon ni Attorney Rufil. Kalabot aning usaka report. Okay, murag. Unsa man ni? Ato sa daw i-check idol Kenny. No? Ang mga reports ato mga radyo man sa gawas nga bahin niya. Ato po mga Hisgutanan nga pagatukiun karon ni Attorney Rufil. Ayon si Piyata, pwede kayo mumupadayag sa inyong mga reaksyon o opinion idol ha 0923-1128-701. Standby sa kadrababay speakers linya ha to sa nitagag pagtagad Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
3: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
5: Tubagi ng kasabot ni sa balaod sa mga sukit ni Paminaw. Ako rin bang na-evaluate si Sulaika at nag-present dito sa House Prosecution at itong sa Quadcom, bright may gisulay ka dai. Ila lang gi contempt. Sakto ba kitong tubag ni Sulay ka mahigala. Nga naa sa liter pa dong sa kuwa. Nya kadto wa makauyon sa last tubag ni Sulayka gi pa-contempt. Nya kanon ara sa impeachment court di man pwede lang buhaton nga ipa-contempt. Mo nang delikado kayo. Pwede man to unsay lang gustong tubag nga mabati gikan ka Sulayka, pwede na lang himuon na dito sa dito pa sa squad com. Pero kanon nga naa na sa impeachment court dili na lang mahimo na. Dili naman ang gamhanan di naman ang mga congressmen. Ang mga senator judges naman, unya kinala mag-fairness po na mga higala. Dili nila mapakontempt if Sulayka Lopez will not answer according sa ilang gusto, dili nila mapakontempt. Muna'y kuyaw. So, naka-decide sila, medyo delikado to sa ilang kaso. Aron nga hero po paminaw, ino na lang nga, amo lang ibanan among witness, your honor, kay malanga na ta. Nindot sa paminaw, ra, murag hero, gihapo. Pero tinuray lang bitaw, ato evaluate, may galasakto to ilang kwan sa prosecution sa ilang kabahin ba? Katong sa pikas, nagpaabot-paabot, lato sila, ki at galimuron, disgust siya, galimuron. Katong dipinsa, pamukoy-mukoy lang ito mga taga-dipinsa dahi, pero una-una, ki at galimuron, presenter witness na, si kuwate, galimuron. Pero atong pabuton, kaya napamasalilaing mga witnesses, basin pa po, dog, maka, makahatag sa laglaing witnesses kay super wa pa mo gyud nakatestify dai nga nag-hire og assassin wa man gyud wa may personal knowledge sa ato ning isgotag dugang ha pero standby sa ato sa aris at mahigala sa mga winners nasakpang naminaw sa DYH PG FM busa makadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan desto linya ron sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas yes kasamang Lailin
6: DYHP Araman report
7: mayon buta kasamang regimen ato ni Rubiro mayon buntag sa tanang soaking kay paminaw natong station DYHP lagi ta karon sa Talisay City dinay na sa masurti makadawat sa ato mapalipay nga bugas og chorizo. Isip pa salamat sa lakanunay pagsuporta sa ating station DYHP. Sila Jomabel Dimasuhi, Leteria Letres, Josephine Ibrado, Santiago Lopiano, Genaline Fernandez, Carmelita Manchao, Lidia Caballero, o Josephine Destina. O karanusay kasingitin niyo sa DYHP.
5: Okay! Andam na ba mo? Padaplin-padaplin lang sa kalsada, mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Ala, kumbati na! Ala, pasigdahi na, Diyos! Ang atong exercise sa kabuntagon!

0: Okay, thank you kayo mga nanay, mga tatay, wasla si ate, kuya ug inday.
1: Sugod na ang programa.
0: Salamat kay mga nasakpang na minaw sa DYHP busa na kadawat mga palipay gikan sa Sibianan. May ubay ni sila mga higala. Ato mga listeners matag adlaw nga tanan ubay ubay mga sukit di paminaw. Salamat kayo sa inyong suporta. Kining portion tod kato makigilan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigila nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pamayo atong mga cells, makaproduce og mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw og Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors og 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nginhimutang mahigala sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors sa building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. Og kinisab nga portion tungod kay ato mahigala sa Super Fiber. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina i ukulon. Kini ra malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa tuntina i og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Kulon oga sa lawas. Mamakahatag kinig kahupay mga higala. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing plada karon og rekomendado sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom mahigala, magwala ka usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imong ishake kung mayo, kutawon mayo, ugon niya imong imnon. Mas epektibo pag yun makagalan kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, ubay-ubay ni mga angulo sa impeachment da, di tama ko na yung pitadaghana. Usa ka witness, doha ka adlaw, may ilang ma-present, sus, Ginoo ko. Abdan tagsam siya, may kalakiha, bitaw. Yang bait ni dai kung na gana ang mga tao nga mosunod. Nasige ha to nga balikan may galang humalabang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdan.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Oras sa IFM alas 8:28 na. Sa di paning init na nga mga hisgutanan, mga idol, padayon sa ta sa unahan, kay diri sa ta sa tong IFM Balitang Showbiz. Kay kinimanggong inila nga actress, mga idol, inila nga sa buwan na actress, apart sa kanang kasal nilang Bea o ni Vincent Cono. Congratulations, murag maumag yun ni usa sa mga wala gikatulgan sa mga netizens kagahapong adlawang ang nagmarites. Paguna, mura mag AI, uy. Pero kaninang sinan si Binay na ang nagpost mga idol niya. Aduna na yung mga pipila ka mga credible sources nga ng gawas, no? In fairness lang ni Bea Alonzo, ha? Kanang very tahimik. Iba talaga si Bobby, no? Si Roberta sa Four Sisters and a Wedding. Kita mo, ana idol. Nagmaulag yun eh. Parang ako, no, the best nga kanang Filipino film nga ako yung nakitaan mga idol nga kanang aligre, nga na emosyon, nga drama, nga daghag mga pagtulunan niya, daghag mga twist mga idol. Nga gaan raon ta kay siya pagsugod, mga to nakamakurat sa tunga-tunga sa mong salida. Ang Four Sisters and a Wedding. Kung wapamukita na dapat mo tanaw dyan mo mga idol. Nga silang Bea Alonzo, silang Angel Luxin, si Shaina Magdayo o si Tony Gonzaga. Nga po dito si kanang Henry, ay dili si kanang, o si panganan na idol Kenny, si Enchong D. Oo, katong nga ayahang nga pakaslan nun ta si Angeline Quinto. Anyway, dito sa tas ito nga IFM Balitang Showbiz mga idol, no? Kay kinilaging atong inilanga sa buwan na aktres mga idol, no? Mitingog kini siya human sa hungihong nga nigawas mga idol. Namang usa ka article, online article, nga nagchismis aning mga aktres nga sumapalagi ko ng mga idol. Aduna ko ko, ako nang absent ko nun ng iyahang amahan sa iyahang anak ato sa Osaka recital event ni ini mga idol niya. Ato na lang i-reveal idol Kenny, wanay lain pa ang inilang aktres nga si Ellen Adarna. Mga idol, no, kayo dumduman. At sa itong adlawa, idol Kenny, murag Hulyo 12 to siya mga idol. Unya, nato'y recital, piano recital ang iyahang anak na si Elias mga idol na to sa tunghaan ni ini. Yang adto na mga idol, na makita nun eh, mga pipila ka mga pagpahulagway. Kay syempre, pictorial mag yun na after sa recital event sa mga bata. Unya, very kanang noticeable kaayo mga idol nga wala dito, dili present dito si JL sa maong event mga idol niya. Sa mga pakanang Instagram story sa aning Ellen Adarna, nga adto na siguro gipistahan kini sa mga netizens. Ug nakapangutana sila, o sabi, sabi si JL, galang absent man siya sa recital sa iyang kaugalingong anak. No, niya, nga adto na gidepensaan kini ni Ellen Adarna mga idol. Iyahang sumaapa niya, gihatagan niya katinawan ang mong artikulo mga idol. Sa giingong wala pagtungaan ni John Lloyd Cruz, sumaapa mga idol na present di ay kini. Ug ang iyahang pamilya, in fact, nakalantaw dyan ni sa whole performance ni Elias mga idol. Apan sumaapa nga naglain na yung lawas sa ning JL mga idol, hinungdan niya midiretso ra kini sa iyang sakyanan human sa pagtukar ni Elias idol ug wala na kini makauban sa maong pictorial. Amo sad gyud no. So sumaapa ning Ellen katura gyud nga segment sa pictorial ra gyud intaw ni siya wala ma-present idol, pero sa whole performance ni Elias nilantaw intaw niya hang amahan. No, kay showing up matters baya gyud mga idol para sa mga bata niya. Labi na aning JL nga kanangi klaro gini ni Ellen Adarna nga grabe kini ka mapinanggaon nga pagkaamahan. Ha? So again, suwa pa aning Ellen na naglain ra ang lawas ni JL, pero present kini kauban pa iyang pamilya ug kanang all good no, naara gid in town si JL. Way angay kagulaan mga idol, no? So ang nabash na no, nakatunan yung article nga naghimo-himo og balita kabahin lagi aning absence kuno ni JL Pastelan. Nasayran niya may perform si Elias mga idol July 12 to sa kanang ilahang art music event sa St. Scholastica's College sa Manila, no? Unya ang usap pagin sa mga gidag sa mga netizens ang kanipag yung pagdaladala ni Ellen kay Mulakaw na din ni si Lily. Grabe, paspasa manubos mga bata aron ni pastilan. Gikuyog niya si Baby Lily sa stage mga idol, ug adto nagpahulagway sila kauban ang igsuon nini nga si Elias. Kaya niya na itong IFM Balitang Showbiz, mga idol. O niya karun. Ato sa ning, sa di pa ni nato pasundo ng babae sa pikas linya, wara ba tayo referee ron babae? Murag mag, aka ng, mag-chika-chika sa ataron. Dari sa tano kay kagahapon ang nahimo na itong hisgutanan ni Maria B. sa bugno sa bubugma, kabahin. Kagahapon ba ito, no? Or the other day nga about safety, mga idol, about unsa man sa kanang usa sa mga nahimo sa ginatong gituki, mga idol, ang kanilaging seguridad sa ato ang sugbo. Ilabi na ni ining mga wagto nga mga krimen nga mga panghitabo. Karon, gibalikan ka ni Attorney Rafael karong mga higayuna, mga idol, ang kabahin sa maong kanang insidente ni ining rape, mga idol, sa usa ka tindera. Unya ang kining maong suspect in town mga idol nga kanang ex-convict man di ini, no, ato sa ning paminawon ang maong report kabahin sa kalambuan ni ini og dungag pang detalye. Standby lang ato makauban Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
0: Dako man ning tawhana gon. So, tungod kay dakpuno ni siya karon, ako ipakita ninyo ang picture ni ha kay aron nga kadtong mga tao nga makakita. Tabang mo og kuan ani kay aron nga madakpan ni. Eh. Ang atong tuyo mga higala nganong ako ipakita na ko ang picture karon. Aron nga di ni makabiktima og lain. Tawo, adik-adik ni mga higala tawhana, dakong tao ni. Yang gipugos ni babae man kay gilanog kuno. Oh. Grabe ha oi. So, muning hitabu ang mga sugitin ko
4: ngayon, ha? Ah,
0: naksin sa dagan, Clint. Naksin sa dagan. Naksin sa dagan, nagunitan sa balik. Tama, kutsilyo mo na yung kuhan. Kutsilyo mo na yung. Ako lang yung ikuhan, mga higala, ha? Tuyo na to, blur lang, mga kagilan, kaya sensitive kayo, kining maong video.
4: Naksin na yung
0: aksyon lang sa gluba. Kini pag dito pas tindahan, mao na yung hitabo mga kahigalaan, no? Unya karon, ni text mga higala, Ate, pakita unsa na yung i-text kasama nga names. Kiniha, for purposes, mga kagalaan nga, kuhan, wanted man nilon. Nagtago-tago man eh. Nya, sa iyang pagtago-tago, ang atong tuyo, nga dunay makatugan, kung makakita mo ng tawhana, i-report ninyo sa kapulisan. Ha? Kini, mo ng tawhana, oh. Doon na kaso ni kanya to. Ako nang ituyo, mga higala, ha? Para nga, kinini ang makakitaan ni, makareport mo dayon sa pulis. Atong tabangan, mahigala ang pulis nga makamasakpan ng maong tao. Kining ato nang ituyo, pagpakita ron, aron makatabang ta. Ah, sa mga otoridad. Kay ang babae in taon, mahigala nga, na-rape kagahapon, luoy kayo mga sugid di paminaw, ato mga ito na interview, mga higala, dili malalim ng iyang nahiaguman, ang ba nataon na ipating sakita sa iyang dughan? Eh? Gumikan mga higala kay ang iyang asawa na aradiha na pita mga kailan siya, nakatug ang bana, pagkamata niya, wala na, naulahin na day, pagkamata niya taon. So, muna yung tabo, pakita ko nung, ato ko nung i-zoom in dome, sa may, ang mauna ang iyang kwan, o kanao, alarm and scandal pa niya, doon ay grave threat, ni adto pa niya May 24, 2026, last May lang, angan ini mga higala, Tihido Clark David Bayubay. Kining naw nga o, daghang tato ni. Daghang tato sa mga bukton, tabang ang netizen. Makita ninyo ning tawhana kung asa dapit ni atong tabangan, pag-report sa pulis, aromadakpan ning tawhana. Ha? Muna atong purpose. Number two, kinahanglan mga higala nga wala na ilaing mabiktima taon. Ha? Wala na ilaing mabiktima mga higala. Kay katong mga babae din na ha, ayaw magkumpiyansa ining maong tao. Kay adik-adik ni mga sukitig paminaw, niya dag kutsilyo, hadlok in taon to, mahigalang atong interview kaghapon. At ano ko i-replay balik dahi? Katotoang atong interview. Kay kinini ang interview to sa babae taon, nga giadto mahigalang kasamang Jane Gallardo. Muna nga kuhan niya, ate pakita tong kuhan ha, sige. Ato sa i-replay balik ni babae. Morning now nga ha. I-replay na to balik ang babae doon sa pikas. Unya, ipakita to ng naong pikas. Aron nga makuan. Aron nga makinini ang mahibaw ang ato mga kaigsunan doon. Ang ako ane doon ako'y justifiable purpose mga higala nga gipakita ko ng naong ane kay wanted na ron. Gatago-tago ng tawhana. Ha? Gatago-tago ng tawhana. Ang ato maluoy ta basig doon na pala ang mga babae din na unya simba ko. Masugatan nila ni, mabiktima na po, kiwa sa kailang, kisa na itong gisgutan sa kahanginan.
5: Straight to the point.
0: Ha? Kining taon mahigalang maong babae, medyo gamay mga ni babayhana, di ang magkikipicture din yung mga sugit di paminaw, di lang ako ikapakita ninyo sa kuang yun. Di ko lang ikapakita ninyo sa, diri sa social media, gumikan mahigala kay kuang mansad, kinini ang makakuanta, makabayolita sa KBP code. So, ako lang nang ikuan. Kining suspect, may gala, ako lang nang ipakita ng suspect kay para mga kagalaan nga malikay ang uban. Di na niya magkapamikti mag-uban. Kamu mga babae na, timan ining naw nga, kasugat mo ining naw nga, i-report sa polis. Ayaw kumpiyansa, mag-inusara ka ha. O ikaw babae, mag-inusara ka nga naan ng tawhana kay purbida. Delikado kayo, gitiunan niya mahigala kutsilyo. Nilubnot in taon tong mga babae, mga sugit di paminaw. Apan na gitiunan mga higala o kutsilyo. Ha? Dako ni nga tawhana mo na mura ko nagkapre lagi ang ni kwan. Ang ni rape mga sugit tigbamin. No, dako yung tao day. Dakong tao. Ipakita ko na yung usaka kwan na anong laing picture. Oh, dakong tao ni. Sige lang, gamay lang kayo ha. Ang chat niya, ni chat na ni karon nga kwan. Mo, miingon mahigala nga mga yung pasaylo. Ha? Mga yung pasaylo human ka ng rape mga sugit tigbamin. No, okay naman ang pasayloon ka, pero priso ka. Di mahimo o dili mapriso. Ha? Muna ang text mga kagalano. Be, atong basahon may gala ha. Muna ang yung text ron. Okay. Sige, atong tagapagtagad mga kagalaan. Kaya ang inahan ane mo ay naning kamot nga makuan kinini ang masitol o willing sa mabayad. Muna yung ano, ma'am, maayong gabi eh. Mangayo lang takog pasaylo akong nabuhat. Ani, no, ma'am. Gamahay jud ko pag-ayo. Ma'am, sorry kayo. Dako, ma'am. Akong nahimo, nadala ra jud ko sa tagay. Nahubog ra jud ko pag-ayo.
5: Straight to the point.
0: Mauni ang iyang gitext, mga sukit di paminahon. Hindi man ang mahimo, makigalaan nga, inana lang ka sayon. Imong bayran sa prisuhan. kining maong gihimo. Ha? Liman ka nahitabo ang mga sukit digpaminaw? O, muna yung mga higala ang nahitabo mga kagalaan ni ining sitwasyon na karon. Ato ning tagag pagtagad mga sukit digpaminaw. Kining mabayhan naman good, ang iya man good mga higalang bana, naala po nagtrabaho diha, kay doon na may water refilling station na, doon ay, mula gasoline station man dahil, no? Niya siya, ang iyang bana, trabaho sa adlaw. So mag-shift sila, inikagabi, ang bana mahigala mo ay matuog, ang asawa po mo yung bantay sa tindahan, nga imnanan mga kagalaan. So, kantong panahuna, alas dos na, ang takna sa kabuntagon, wala na mahigalay mga customer, padung na manirado unta, kining babayhana. Pero kalit ni misod, kini mga higalang maong tao, nga ilan na po ni mga higalang customer na po diha, nga nag-order mga kagalaan o mainom. No? Maman yung atong interview kagahapon mga sugit digpaminaw. Ako balikan lang kamay hakay na ngayo o justisya taon, kini mga higalang biktima. Duhan ni kabuk atong mga kasong gisundan nun nga nangayo justisya, nga di may mahunong sa DYHP o yaw-yaw deskanginan o dili ni madakpan. Number one, katong kaso sa talisay nangayo sa to justisya, ah, katotoo ang mahigalang caregiver nga gipangita sa mga anak. Kanya doon ay nakitaan mahigalang putol nga ulo. Kato, amo to sundan sad. O kini, kining hitabu ang mga kagalaan. Kasong rape, mga sukin tigpaminaw. Tama na itong interview kagapon na. Balikan na na ko gamay mga kagalaan. Be? Ah, sige, kunulong. Customer na ninyo din, ha?
6: Yes, sir. Regular po ni siya mo nung wala po po mag-expect man. Nga na siya yung buhaton kay kaya kaniin na na namugod. Sa gaad daw, balik lagi na mo regular din na customer nga kuan mag-ari-ari. So, ka na nga tayo ma, padlaw naman yung taon to. So, nakaila po po niya, ngayon siya nga mo inumpot ko na siya ka. Bisag duha lang ka batol. So, bato, ako sa siyang itagaan ko. Pero niyan ako na nga mag-close, mabay ako, sir. Pero sige lang, kay customer man siya ka na mo, dire, tagaan lang ka na po. Pero ikaw man ang doka batol, dili na siya kong hatag. Ako to kong gingong yun. So, niya siya, sige, sige. Pero kanang time man, sir, dili lang siya na mga yung disporya na po. Naingon pa siya, ikaw lagi day ang naadira. Dili lagi ka tong lalaki lagi. Ang tuo lagi kay trabaho naman gusto siya, sir. So ako na po ang naadiri. Siya ni anak po siya nga, oh, mas maayo noon nga ikaw. So, moto, nihatag po niya kung siyang order nga ako ang sojo. Pagka maningo siya, oh, akili na lagay. So wala ko kabantay siguro. Ni tanaw na guro siya pag asa na ako bibuta ang kuchilyo. So moto, nihatag na ko atanan niyang order. Pagkatotanan, sige siya, istorya na po. Pagkatotod, mga last gusto pinigod, mga 2:20, mga ninganang nga oras, naghan siya istorya na po, nangutana na siya, maningana siya nakuha. Kanang, asa naman ka nagtuyo ron, so ninganang ko nga, diri naman po sir, so dali akay kumaka-close, siya out mayo noon, kaya lagi ni regular po na ko nga customer, ni kuan po ni approach ko po nagtarong, no po, ninganang siya nga, ni hapag siya na ko vitali nga, kanang mawi naka-detect na ko ba nga, lain na yun ni, ingon na siya na ko po nga, di ka nang kulaya o. Oh. Ha? Naanag ko ha? Naanag ko. Ipakita dito sa papel niya o ang kanang Bible. O niya, di ka nang kulaya. Karoon lang dito mo. Nang niyari ko dito kayo. Giuhaw ko siya maayo.
0: Oh, giuhaw ko siya. Sa gamay lang kayo ha? Po sa gamay dong. Po sa gamay dong. Muna atong tagag-patagad ha? Giuhaw ko siya maayo. Unsa mang uhawa. Giuhaw ba sa beer o lahi ang gikauhawan? Lagi talaga ikaw katawa mahigala. Pero nangita ko siya taon. Ang kining maong babae mahigala, ang bana sa tao nakaabot mahigala, ulahina, pagabot sa bana, ha? Paita mga sukit ding paminaw. Wa makapalag ang bana dahil kay dakong tao, unya doon na ikutsilyo. Muna nga kung ipakuan hagi, pakita ko ning naong nga niron. Aron nga makabantay ang tanang kababayanan, nga di mo mabiktimaan eh. O gingon man, mahigala, makatabang ta sa pulis. O kisa nakakita ni i-report ninyong asa niron. Atong balikan, mahigala, humalamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 8:44 na.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Oras sa IFM, alas 8:44 na. Padayo ni natong gitutukan mga idol. Digo ni nato kalbitong lungan sa paghisgot. Ilabi na nga ang maong sospek. Padayon pang gipangita. No, unsa naman lang kabagas naong intawon nga kanang mo message-message, intawon mo hangyo pa niya, dalara ko no sa unsa man ka, ka kahubog or kalibog pastilan no ato ni balikan ni mo hisgutanan mo kini gituki karon ni Attorney Rufil unya pwede kay mo padayag sa inyo ha mga reaksyon ug opinion idol 0923112870 oras sa IFM alas 8:45 na ato sa tagaagpagtaga ng babay sa pikas linya standby ng idol alang sa tung bugno sa bubugma oras sa IFM alas 8:45 na
7: IFM balita
8: IFM balita sa buntag.
9: Atong timbang-timbangon ang mga isyu. Susiho nato inyong opinyon sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
3: Oras sa IFM alas 8:45 na. Dari na babay, speakers linya. Ato na ning pasudlon ang babay, mga idol. Kaya... ato dong i-check kung makasulod ba ni siya. Kaya ako naman tatong giblakingan na rin. Good morning, Maria B! Hala! Nisulod! Babae sa pikas linya, padayon ta sa unahan, day. Kay init kining atong hisgutanan karon maghisgot na po tag basura. Dili basura nga tao, babae, ha? Maklaro ra?
10: Maklaro ra!
3: Ato dong i-check ang audio ni Maria B. O, oh, again daw, Maria B.,
10: maklaro ra.
3: Okay na. Maklaro ra. Dari sa tanong, pinaagi sa ni Idol Buiki. Kaya namang importante yung yati man si Idol Buiki. Kabahin lagi aning panghitabo ay Idol Maria B. Kaning agihimo nga pag tambak o mga basura ni ining pipila ka mga bahin sa ancestral domain sa mga katutubong ita dito sa Zubik, Zambales ni nahitabo ay Maria B. No, na-feature kinini ining documentary nga kanang episode sa Eyewitness. O niya, nahimo ning hisgutanan no online mga idol. In fact, ang ato po mga netizens labi nag maghisgota ni mga panghitabo sa atong nasod ug politika. Daghan ra ba kay nig mga kanang nindot sa dokay kada bang madungog na to ang baruganan sa matag usa mga idol. Pero mao lagi ni karon kanang unsa na may hitabo ang mga idol? Mo ning makapangutana ta ninyo ani maong panghitabo kay sumaa palagi mga idol ang kini kunong giingon nga pagtambak sa mga basura mga idol. Gisugdan kuno ni sa kanang locality ra pud mga idol no sa LGU. So una, ang atong pangutana mga idol nga salig pa bata sa katawhan, ang katawhan mismo, masaligon pa ba no sa mga nagkadiang LGUs ng ilang panerbisyo, paghimo ug balaod? Naglantaw pa ba kinigihapon sa pag-amping sa kalikupan o puros negosyo o economic growth na lang? No, marag nahisgutan na ni nato sa una, Maria B, pero syempre, base sa ato ang mga kanang unsa tawag iniinit nga mga issue nga mo viral dira sa social media niya, lakip na aning atong basura dakbayan kay nagpabilin para bang challenge in town gihapon. Kumusta man so far imong observation dira sa inyong barangay pod Maria B in terms sa pagpangolekta og basura?
10: Actually, kung ano na mo yung kolekta, otherwise, if ever want to collect mga idol, makita mo yung sinalada mga idol nung nagtapok ang mga basura, mga ano nila, pinag ako mga idol. So, mapasama ko na yung gihapon yung kung sa abong barangay, gagrabe yun po ang pag-collect sa basura. Like, ano ba itong, sabi ng hindi, kapag basura, mga idol,
3: So mao ni siya karon na Maria B kay Bobe. Namay mga times actually no pero kanang makitaan bitaw nato no murag ang makapautana sa gyud ta ang kini bitong pagkaresponsable sa Dios katauhan kay ang uban murag asa ba dapit agi pang segregate dire oi pastila. Pero ti maghihapong kadang gubuta in town sa
10: Okay, daghan kayong barites. If ever gani, if ever gani, mapatangang labas yung basura, mo-report na yung barangay kapitan, mo-report na yung barangay, mao na nga, mag-amping yung amua, kay basic i-report niya, may mao na yung mga advantage na natin, may mga sip-sip ng mga silingan.
3: Kanang abtik yung mga ba-ba ba, no?
10: Wa gyud basura ang mga magpasadan anak kay kuan daghang mga report.

0: Samaan ng Monterrazas nga nahimo po ding issue. Maubitaw ni hinungdan nga nawa po sa social media si Chris Oy ug si Slater Young. Muni, napatuman ba gano'ng mga balaod o ordinansa, no? So, apangutana nato karon ang katauhan, no, masaligon pa bakaha, no, sa LGU sa ilang pagpanerbisyo kung naglantaw pa ba gihapon kini sa pag-amping sa kalikupan o puros negosyo, economic growth na lang. O, naman tika babay sa pikas niya, kawam tayo referee for today's video. Busy man si Idol Buiki. Go, Maria B! Hello, Doy! Ako lang ipaunahuli mo! Ako pa referee! Ako pa ipaunahuli mo! Pero ako ipasulti on babay sa pikas linya. Di na yung kumas sa ligo, Noy! Kaya sumara ko na ito ipagawas ng statement aning Slater Young at wala ning issue sa Monterrazas. Unsa ganito, taon-taon sa siya, usap pa siya mitingong. Para na ako mga idol, tapaw rin taon kaayo. Uy niya, sumapa nga. Kanang na ako nagipagawas ng statement. So, unsa man ni kanang na mga under-the-table transactions. Sumara ka na palang daan medyo kanang dili nga makapangutan na ta questionable. Ligyod ba? Maghisgot ang kredibilidad. So, murag for the business na lang yung tangtanan ani. Magtuko na lang tagmagkinaun sa mga idol. Bahalag mga lumos, tas baha. So, para na ako, dili yung ko masaligon.
1: Ako mga idol.
0: Ayaw ka tawa!
1: Masaligon yung ko mga idol. Kaya nga naman mga idol, no. Kaya mga kas mga politician, kaya mga idol, nagnin yung sila ka lang. Kasi mabutar nila mga idol in the upcoming election. Kung resulta mag yun mga idol mo, baha mag yun mga idol. If ever mga idol, ilan lang yun na patong na pangayonan. Ang hindi ka na, nisamutaran sa mga tao mga idol. Kaya kapat, wa sila lang kuha, nagtanggan anak mga idol. Wala pa mga idol, nagpakamada nila sa mga idol. Careful sa mga idol. Kung nabilis mga tao kayo mga idol, ha? Ipost tayo ng social media if ever magbaha.
0: Ang babae sa pikas linya mga idol, nabuhi mo gudi siya sa 7 andana nga mansyon. Mo nang guwa na kasi nati na itong mga pubre. Nga panahon in town sa kalamidad mga idol, agoy! Magsige na lang tag-aguroy o ka ng pag-atimandera sa atong mga pagbaha o ka ng atong mga atok mga idol. Kaya wala naging mahitsura tungod ani mga businesses nga bisag-asa na lang ni Turok. So maragod pag-pandemic, babae sa pikas linya, kadagang ipatuko dito sa kabukiran, gipang upawa na lang. Sumuana pa ka, mamusa salig pakas gobyerno dili gyud ko.
1: Amo ka sa ato pabay sa pikas linya. Bili ko si ana pabay sa pikas bagyo na pabay sa pikas linya. Gihangin na pabay sa pikas linya. Unsa kay alam mo kito sa kanang LGU ar pabay sa pikas linya? Emra yung atong di palit in town oi. Oh, ila na pa ila gyud ang sagyo di ay pabay sa pikas linya.
0: Bisan papasabot ana dai dapat over mo nga mas magantam gani kay pasabot nga ibot ng mga ato nga daot dra pasabot. Delikado ang kalamidad babay sa pikas niya. All the more nga andamo nun ta, mas nagagpagtagad ang kalikupan.
1: Uy, babay sa pikas niya, ang typhoon? O, maimo na mapindo sa babay sa pikas niya, ang kanang kalamidad? Hindi mo mapindo sa babay sa pikas niya. Wala na ako babay sa pikas niya, ang kanang ilang mabuhat niya, kaya sa mga basura-basura babay sa pikas niya. Nagpapanda sila, hanap po rin, every in town ka lang inyong balay, matungpag-tungo na kayo, hihagin mo ng pangyo o kalamidad. Hindi na sa'y!
0: Gigitik ko rin mababay si Pikas linya. Di ko nung mapredict mga idol. Asa ka nagpuyo? Day, naka sa North, babay si Pikas linya. Naka sa North Pole. Kaya waka ka nasayod nga ang mga pag-uwan, ang mga bagyo mo. Abot yun na dali sa atong nas. Malamang, mangandam yun dapat. Kung maghisgot naman lang ganito, prevention is better than cure. Daga mga pamaagi, babay si Pikas linya. Para malikayan nga mga lumos, tas baha, o mga biktima, tas kalamidad. Usa na ni Ana, ang paghimo unta, o pag-pro unta sa mga aksyon sa gobyerno, sa pag-amping sa kalikupan. Pero usa na gibuhat, babay si Pikas linya. Apil imo hang 7 andana nga mansyon gitukod bahala guay klarong permit daga kay under the table. Hala dai, kulawa kasi mo energy karon babay speakers linya nga hangtod ugma pa man tani atong gubot dai. Anyway, mga idol, pwede kayo mga mo-share sa inyo ha, mga opinion na kabahin na ning ato ang lantugi karong buntaga. Kay Moni, no, dagantang mga naminaw karon, subo kayong pabalandungon, Maria B. Kay mauman sa guni realidad nga ato ang giatubang karon. Problemas basura, problemas pagbaha, problemas sa mga nagkadaiyang kalamidad niya. O kung buot hunahunaon, kada tuig, mora mag-yun in town niya nga ato ang giproblema, mga idol. Ang ato a konkreto unta nga solusyon gikan sa gobyerno niya. Usapan ni ini kani panghitabo sa Zubic unsa ni Subic Zambales, mga idol.
2: May buntag, Mikey. Oo. And Maria B.
0: Mm-mm.
2: Bapa!
1: Ah! Dalagay ka!
0: Napakadara, Maria B.
2: Okay, actually, Idol Mikey, makabalaka lang babaon na ang atong gipangutana kung nisalig pa bang katauhan sa LGU kay sama ani Mikey katong sa Subic Zambales.

0: Mikey, ancestral domain. Of course, dili ma- maskin pa Mikey ang point ba nga imo man ang ginsakupan,
1: no?
0: So, unsa man ka ligon, so, unsa man ang baruganan sa LGU nato kay karon pag kakuha sa maong balita, pagtuki sa media ani dito sa Subic Zambales mga sukitig paminaw, ginahinay naghakot ang mga abasura na sa ancestral domain sa.
1: Aso ila na ilang gipang yes, kuan pagkahuman nga.
0: Action Mikey paghuman na viral.
1: Mo na
0: ron. Pa baladungon ba makaingon ta nga dili iba di ay maka-empower ang LGU nung
1: naunta mismo ang inisyatiba magikan sa LGU dili kay tungod nga mahisgutan na lang sa social media
0: ancestral domain. I mean dako kay na diba sa to pamalaod Maria Bean ang mga aita unya ngano nga gitugot lang kadto kunong gaundok nga mga basura kani adto nindot kay to nga kanang kabukiran nya gilabayan na lang so at least no na kanang ni tingog ni tubag pero maulagi na makapangutan na taba kung sta to ang mga LGUs.
1: Maulagi ni oy sabay mapagpasikatay na lang ta social media ani para nga ra na to matagaag pagtagad pero makasubok kayong pamalandungon oy kay unta masali nga doon ta sa LGU na tumusalig mga idol pero unsa naman ni ang katawhan mismo dapat mas mas isog ug mubarog gyud in town.
0: Once
1: no
0: Mikey, ang uban sad sa mga naminaw
1: kudos sa maong mga nagreport
0: LGUs, Bogart and Mikey makaingon ta ba nga ang ilahang sustainable development dili na matutukan basta kay sige na sa pundo na ikwarta mo gawas maura dayon pero nalimot na nga kaya dapat unta mo lahutay ba sama ana no nga makalimtan ang ato ang kalikupan so unsa man paglahutay sa kalambuan but anyway karong tungura Bogart and Mikey ang ato ang team ayon sa mag-DYH pino pinaagi ni Atty. Rufel o nga ni ato ang mga radyo man sa gawas nga bahin mga idol ni tukin atong nahitabo Mikey ba nga atindera unya gilugos
1: unya padayon paning gipangita ang maong suspect idol Buiki pero ambot unsa kay dagan sa unahon ang ako aba possible nakikommunicate lagi pero possible mo ya idol Buiki nga kini bitong ang maong suspect murag sayod gyud siya sa karakter sa mong babae. I mean, not to judge Buiki ha pero mura magugwala sa right state of mind kung the way pod nga magsaysay bitaw ang babae need gyud siya ma-debrief bitaw niya mura siya kanang sa yes, pamaagi sa pag-message sa maong suspect murag iya na noong gi ulog-ulogan nga madara niya storya madara niya kwarta ang maong biktima so makalagot kaayong paminawon bitaw
0: pero kana ganing naning kamot rapon ang babae sa trabaho kay naa sa bidyukihan Mikey o niya katanyang Paris na rapon sa tapad nga nga establishment sakit lang pamalandungon nga murag gisakyan pod sa maong suspitsado ba apoy nasa ang utok nga ibutang ta influensya sa droga baron Bogart.
1: Sa may komento ni mo ani Maria B.
2: Actually, sige
1: musika
2: dyan pa,
1: sige kung replies
2: ako,
1: baby. Okay, bata. Ala, chata kay kabawin si Kasli niya. Pero okay, sige lang, kay ato na nibalikan ni Isgutanan karon. Daga kay salamat, Maria.
0: Uy, kita gihapon ang Team Boo.
1: Ma!
0: Buiki!
1: Mikey! Di
0: kapungan sa pagkatod sa nagunang balita?
1: Tatak ayos sa balita.
2: Kapungan pa niya ako mag-chata, baby boy.
1: Nirese ni mo! Kapoy, bani mo! Advocacy Queen, amping ka dira, Maria B.
0: Amping ko pa, ha?
1: Ato na kauban ng babae sa Picasso niya pero padayon na ta sa unahan ay dulbuiki makasapot yun
0: so,
1: makalagot maminaw ng
0: ni...
1: oh padayon pa nga
0: bang, nakikareglo so hopefully sila pa tabang sa otoridad kay diba nasad sila ay mura o kanabang intensyon nga matagotaguan nilang anak so
1: ato ning tagapagtagad ang kalambuan sa mga report mga idol unya gihatag man sa gyud sa maong pamilya ang kinibitaw mga artifacts sa mga statement ang katong mga paghangyo sa mga suspect ato ning paminaw na idol standby lang ani ana makauban nato Attorney Rufel Fernandez Banyop sa straight to the point diri sa IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
4: Paunag paggawas pa doon sa lababo kay naman may water dira. Kung pagkauman sir, mura mag-reaction yung iyang butang iyang kutsilyo. Mauto, nailog yun akong kutsilyo. Bitisingan yun ako unsa siya kakusgan. Mauto nga, nailog yun ako. Pero yung saon, di man ako mailog yun. Kaya di gusto ko mang kuniya. Wala yun. Wala yun ako mabuhiig yun. Ah, wala yun ako siya makakunan yun. Masukulan. Mauto siya. Di na ni mo yata. Pati na yun ito ron. Ipusnak mo din ako ron. Mauto, nato yung mga action nga ari di sa kilid sa tiyan nako nga mapila din nako nga maduot na jud ang kutsilyo mo nang ay nako siya kanang sir relax na akong kwaw niya kamot ako ibubu abo ako ibutay yung kamot wala lang di madayon ba so kung mo tumtay mo sir nga na mo to nga nangita lang gyud mo gubuy masking kuan adin ako paguman ako i-click mo kuan di sa kuha part sa kuha buluhod eh, kung buluhod lang siya makaikis na yun ko kay naman ni kuan diri isa ka kisa kuloy nga kaya na yun ako ibustak yung ulo po so kung pa ato makabuhi yun ko pero wag yun na niguro po siya kay mo action ko pati sa iyang kuan niya part niya nga sensitive unta to nga buti yun ko kay murag mo kuan di siya mukipi niya ka ng distansya sa nako pagkahuman ang iyang ang kuan niya nako permi ang kutsilyo yun tiyo din na permi di gina mawala niya na pagkakupoy din naman ni mo ibutang sir hilabtan ko ni mo ano nga tayo mga taong iya ibutang bala na lagi magkakuan yun ni oh musukul mo yun ko musukul yun ko oh wala akong kinabaya akong taya dira so dili yun ko masubot na naingon siya ariglo dili ko masubot eh grabe yung nga pa niya na po eh ano kung mamatay na pala paglabang pa yun ako ano naliksan pa yun ko kubala na maliksan ko at least naghantaw mo tapok na ako mabaraw ba oh nga ako pa rin sa kamatan na itong tayo mga nagubo ko giubo na dyan ako tanan akong short akong panty akong chanilas at least kayo makadagan ko pala na dili pa ko maparo basta ko dagan ko mao gito niya siya ni action ko siya gubo niya iyang iya nang gikon ko ako ka ni magbiso siya dagan kay iya naman gihubo gamay sa mga ito na angin ko akong pari si mata ni siya agit nga ay usama na magpuha ko na puno siya paon ba niya ni isinias na akong pari na lockdown niya ako po niya na po nga sa panglock dagan kay akong anak nasunod niya o niya ako hindi problema bahala na ako basta akong pamilya wala gani o mm. Pwede ni gagan siya pero walang pamukuso niya ibusak ng layo o pwede ni gagan ko bahala na wala ko naka kuhaan ko din sa kanahagdan na lang layat ko niya pagkaman naligsan pa siya ko nabundulan siya ko bahala na to moto ni nitipit ang sakyan na moto ni at nakita ni ma'am sa video nga ni patayon na siya lakaw o paspas yung lakaw o ni ano na kung matabang mauna to. So wala na yun, naka-respond din ako itong time mag-yun. Itong tawag wala ko sa kamo. Walang dili yung bubuk po, may isip ko talan ni hindi duwap na ako kayo. Dili na liman. Dili yung dalin sir. Nang gusto na ako, mga dakpan po siya.
5: So kining tindahan natin, kung nakagis, hulan ka nga umantay, ane?
4: Oo, cash raise ko dali sir.
5: Oho. Ang imo na yung Paris, asa man siya ng panahon na?
4: Natulog sir kay bali kanina mo shop diri sa buntag ni filling station ni siya water filling station sa tabi eh kana bijukihan so akong pares diri pod nagtrabaho sa refilling station oh so dili jud magka kuan among oras kay siya pang buntag ako pag gabi eh so ang akong among style anais ka nang siya matug ug makamata siya nang time mo mutabang jud siya nako para mag-close kay tibaw naman siya nga, mutabang, tibaw ko nga mutabang din akong Paris mo. Itong pagpaalam lagi niya, sir, maon lagi na kita buag yun. May ganit po, nakamata po siya kay Usay, di ligid ba ya? May ligid tayo mga nakamata siya nga. Ako pa yung anak mo, ipukaw niya. Ganiingon nga, papa, mata na, kasi mama, wala pa, napa sa work, may anak kong anak. Nakilagod siya po sa kong anak, o, niingon mo po siya, ni bagong siya. O, nani, ang ako lang ba nga, susa kong tayo mo, wala lang yun. Patay mo yung kwarto ba? Bili lang ito rape iya. Tanaw na ko sir, tawag ko to. Kay dimensya man dahil niya ang kanang cashier din na mga laki.
5: So ang imong Paris anang panahon na ala po diha na tog within sa vicinity? Naala diha?
4: Oo sir, na-reviewed. Siya ba diya? Actually, siya din nakakita ato tanan. Makita din siya nga. Direct na gig ko niya atong tayma.
5: Okay. So kini ni ang kailangan gyud ka niya kay kon man og mapresentar ning tawhana balik gani mo kaila gyud ka sa actual kay inyo maning kuan customer.
4: Regular gyud na namo.
5: Usa may trabaho ko na niya. Wa sa magistorya nimo samtang inom-inom niya.
4: Wala gyud sir kay ingon siya wala ko ni siya trabaho gyud kay gikan ko na siya laya daw niya. Ano ra siya 33 years old namon ko. Ano ra siya sir? Wala gyud ko magpasing pangutan na niya.
5: Okay, so ang atong kapulisan karon nangita na ani at least na istorya naman kas mga pulis imong gisulti tanan sa pulis hasta ang CCTV o na mention nimo ni maong pangan ning tawhana. Kini ni ang sige na lang. Wa na to mapakita ang picture ani kini maong tao para magkabantay lang ang uban. Salbahi sing tawhana para magkabantay lang ang uban. Kisa nga ani niya.
4: David Cross. David Clark, oh, maugid na siya, wala na siya ko. Basta ang naunang gid ako na permitted na naunang duman ako, yung mga liyok, maurag yun na.
5: Oh.
4: Punta maunang mababay po, nga kuya po yun yung tawana. Sa ako na lang, sir, kung ang katong babay nga yung ilugos, unta niya, pat yun niya nga, wala siya, una-una ba? Mm. Ang ginuna lang, sige mo, sige mo, kaya nga, o sige, lubusan na lang, pero ay ko patya, pero kung patay din siya, what if ba? Susunod yung biktima, pat yun na yun niya, mo, nang dili ko gusto maitabo nga, kalaro-laro lang siya, mura siya guwa, dili ko gusto mo, ipapriso, ginanako siya.
5: Mm.
4: Papriso, ginanako.
5: Okay, sige. Doon ay mga tato, ni mga tawhan na, kintawhan na, no? Doon ay mga tato, daghan?
4: Oo, dagoy ko siya sa to. Nga ni Chas, pagin siya sa kung amo nga makigariglo siya. O na, 35,000. 35,000 ya ibayad na ako para makigariglo. Yan akong, akong amo, sa bayan siya. Kapag may lana, doon sa iyo, ibuhat, 35,000. Unsa na lang sinabuhin sa kong cashier, 35,000. O, niino siya nga, naabot sa 40, naabot sa 50, naabot sa 60. Kaya niino, para isip up lang unta namin o siya, sir ba? May mauto nga. Ang pasabot na niya, diya din inahandre magpakita siya dili.
5: Mm.
4: Yan nga, katulog din magsigbalik-balik kay makikariglo na ako niya. Kanya itong kayo nga, ako, hadlok na ko. Mato ni Ikyas sa may din mga tulog pa adlaw.
5: Mm.
4: Kaya ako, kaya di ko gusto din nga makakuan sa ba. Ako sa ipahuruway akong utok. Nga na nga.
5: Okay. So, sige. Pause dong, ha? Atong i-follow-up ani may galang atong kapulisan niya madakpan nila ng tawhana. Araw ay tagadiha raman ni, ha? Standby mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinundong. Alas 9 besides na.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Oras sa IFM alas 9 size na pagkapaita ning hitabuan mga idol no nya. Kuni magsilbi kining hagit pod no sa ato ang kapolisan diri pod sa atong mga kaigsuunan kay mo lagi ni maghisgot og safety og security mga idol nya ang mga criminal in towns palibot ang mga daotang elementos katilingban ng gawas naman in town ni oy Ginoo ko. Natay mga trabahantes gabi i kanang mag graveyard shift natay mga kaigsuunan nga kanang mo trabaho gabi i mga idol maghuna-huna in town ta sa ilahang paglakaw nga mahilayo in towns peligro. Nga unsaon ta maning nagkatap naman ni mga criminal in towns palibot no? Hinaot pa unta nga matagaan kini kasulbaran og matagaang hustisya ang mong biktima to ning balikan kay gi-recap lang ni Attorney Rufil ang nahimong unod sa ilahang interview kagahapong adlaw. Unya standby lang kay maghatag patag dungag nga report sa kalambuan subay ni ini. Unya sa dili pa to sa dipadangat ang pipila pa ka mga kanang balitang lokal mga detalye ni ini makauban nato sila Idol Kenny Idol B ang atong balitang gawas sa nasod ug uban pang balitang lokal. Diri gihapon sa programang IFM Balita sa Buntag kauban ng team Bubugma, Idol Boyki, Maria B and yours truly Idol Mikey. Oras sa IFM alas 9:07 na.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: IFM. Balita.
13: IFM. Balita.
14: Sa Buntag.
12: IFM. Balita.
15: Negosyo.
16: Negosyo.
15: Negosyo.
13: Gidasig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dugang pamuhunan sa Renewable Energy Atoll sa paglusad sa Emterra Solar Phase 1 sa Gapan, Nueva Ecija. Ang proyekto sa Meralco Power Gen Corporation, kauban si Manuel V. Pangilinan, may unang hugna sa gilauman nga mahimong pinakadakong integrated solar photovoltaic o battery energy storage system sa kalibutan. Mata sa Presidente, matabangan kini sa pagpalig-on sa supply sa kuryente o sa pagkunhod sa pagsalig sa nasod, sa coal o uban pang traditional nga gigikanan sa enerhiya. Sa pagkakaroon, ang Emterra Solar Phase 1 adunay 1,373 megawatts na solar power capacity o 825 megawatts na battery energy storage, samtang sa mahuman ang duha kahugna sa proyekto, gilauman nga makahatod kini o hangtod 3,500 megawatts peak na solar power ngadto sa Luzon grid. Sumala ni Marcos, makatabang ang pasilidad sa pagpaligon sa power system o pagdugang sa bahin sa limpyo o malungtarong enerhiya sa power generation mix sa Pilipinas. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
14: IFM, balita! Sports!
15: Reyes Cup POPC sugdan na karong Oktubre. Sugdan karong Oktubre 15 ngadto sa 18 ang Reyes Cup ug sundan sa Philippine Open na Pool Championship sa Oktubre 20 ngadto sa 24 sa Gateway Mall sa Quezon City. Kini gipaibaw sa World 9 Board Tour ug ang Puyat Sports magbalik sa Reyes Cup ug POPC. Ipinungod kini sa pangalan ni Filipino Billiard Legend Efren Bata Reyes ug anana sa ikatulong edisyon. Lakip sab ang Philippine Open Pool Championship nga anaan sab sa ikaduhang edisyon. Hilaumang mangasdang sa Pilipinas ang labing maayong mga bilyarista alang ni ining duha ka mga kompetisyon. Ang Team Asia nga panguluhan ni sa bantugan nga si Francisco Django Busamante mao'y midepensa sa Reyes Cup samtang si Rob Sukey mangulo sa Team Rest of the World sa unang higayon.
16: Kung kinimbahina, gihatod ka nato sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan o sahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligo sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise o pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid adunay silimarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiberAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiberAid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, LiberAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok naso. Mag liver up na, LiberAid Pro.
15: Kini si Idol Biz 93.9 IFM, di kapugnan sa bagatod sa dugunang balita. Tatak IFM, balita.
14: IFM, balita abroad.
1: Nagpaalim na karon ang usa ka 65 anyos nga lalaki human kini maangol human nga gigukod o gidasmagan sa usa ka bison, usa ka matang sa hayop nga daw naong og kabaw o buffalo ato sa pagbisita niini sa Yellowstone National Park niadtong Hulyo 10 sa 2026. Ang maong video na himong viral sa social media nga kuha sa usa ka photographer sa maong lugar. Ang biktima gilang nga si Carl Iso McDaniel nga kauban siyang 13 anyos nga apo nga nagtan-aw sa maong lugar ug nagpakuhag letrato sa bison sa dapit sa Bridge Bay Campground. Sumasi ang pamahayag, layo sila sa mga 100 yards gikan sa mong hayop ug wala pa kini nagpakita og agresibong kinaiya sa sinugdanan. Apan sa kalit lang ni atake ang maong bison padung kanila. Tungod sa insidente na bali ang iyang femur ubukog sa paa sa upat ka bahin duo sa hawak, gidala dan kini sa mga emergency responders ngadto sa ospital ug giopirahan pagkasunod adlaw. Bisan pa man sa grabing kadaot, ningon si McDaniel nga mapasalamaton siya nga wala na siya gipadayon og atake sa bison samtang naghigda siya sa yuta nga dili na makalihok. Sumausab sa photographer nga si Mike MacLeod nga naka-record sa nitubong insidente nga walay gibuhat nga makapukaw sabay sa nang biktima ug ang iyang apo. Matud pa lagmit nga mas agresibo ang hayop tungod kay nagsugod na ang mating season sa mga bison. Nagpahimang no usab ang Yellowstone National Park sa tanang bisita nga magpabiling mag-obserbar sa safety measures sa lugar tungod kay dili matagan ang pamatasan ug behavior sa mga hayop niini ilabi na panahon sa mating season. Mukha to nga tong balita gawas sa nasod o kinibahina gyatod ganato sa Super Fiber. Para sa itong mga idol nga bloated, constipated ang tiyan, mag-Super Fiber na ta sa 30 minutes sa wala pa ang panihapon. Human sa upat nga tusul ko oras, inyo nang mabatyagan ang kahupayan si mga tiyan, tinaya o kolon, pinaagi sa pag-flush out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Ayaw sa piyata, ang number one colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors, mag-Super Fiber na ta. Unya for best results, ato po ni sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3. Kaya napamatudan usab sa pagtuon sa mga eksperto nga kung increased ang vitamin D3 level sa itong lawas, mas ligo na itong immune system. But pasabot, dili itadaling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Mag-Life Extension Vitamin D3 na. Stay healthy, live better. Mapalit na ni sa mga suking butika, pwede po direkta sa Life Extension Medical Clinic Branches sa Cebu Doctors Building, Espanya Boulevard o Consolacion Branch at Bang sa ADM Building. Oras sa IFM alas 9:15 na. Sa di pa na to balikan ng hisgutana ni Attorney Rufil, padayon taalan sa itong laing balitang lokal, libreng sakay, gipahigayon alang sa musalmot sa Healing Crusade sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kompletong detalyes mo report atong makauban si Idol Aiko.
17: Ottoman Report!
18: Nagpahigayon og libreng sakay ang kagamhanan sa Lapu-Lapu alang sa tanang gustong mutambong sa Miracles and Healing Crusade sa Mactan Shrine nga gisugdan na pag Hulyo 12 ug hangtod kini Hulyo 19, 2026. Ubiyahe ang mga gihanay nga coaster gikan sa Lapu-Lapu City Hall ug sa matag Barangay Hall sa mainland sugod alas 5 sa hapon matag adlaw. Dako kining tabang sa plitihan alang sa mga opunganon ug subuanon nga nangandoy nga mamaayo ang mga balatian pinaagi sa gahom ug pagtuo kang Hesukristo. Miasoy ang mga tig-organisar nga abli ang maong libreng kalihukan. Alang sa tanan, lakip na ang mga sumusunod nga nagikan pa sa amihanan o kabagatang bahin sa Subo o bisan sa mga gikan sa gawas sa lalawigan. Kini nga balita, hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly o di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
1: Alang sa itong laing balitang lokal, lungsod sa Bajangi, paniguro nga luwas pa alang sa publiko ang Kawasan Falls, human na ay may patimaw nga bitin sa mong lugar. Kompletong detalye sa report atong makauban si Idol Chixie.
17: Ottoman Report!
19: Miluwat o pamahayag ang kagamhanan sa lungsod sa Badian sa habagatang bahin sa Sugbo. Human makadawat o mga reaksyon o kabalaka gikan sa mga pipila ka mga individual tungod sa pagtimaw sa mga bitin sa Kawasan Falls lakip na sa canyoneering area ni ini. Subay ni ini, matud pa sa Municipal Tourism Office, ilahang gipaniguro sa mga residente o mga bisita sa Kawasan Falls nga nagpabiling luwas o abli sa publiko ang maong lugar. Hingpit sa nilang gihugtan ng ilang koordinasyon sa mga pipila ka mga ahensya sa gobyerno, lakip na sa pag-manage sa mga personnel sa maong lugar o padayong pag-monitor ni ini para hatagan ng mga safety measures sa mga bisita, lakip na ang mga turista sa maong lugar. Samtang, ilahang ipamahayag nga ilahang paligunon pa ang information awareness o pipila ka mga signages ang ibutang sa maong lugar aron nga mapahinumduman o mapabiling alerto ang mga bisita sa Kawasan Falls. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM, balita!
1: Oras sa IFM alas 9:18 na. Padayon ta sa unahan, Idol. Adunay giyatiman karon si Attorney Rufil ato mga bisita gikan si Kiwanis Idol. Ang ilahang mission, serving the children of the world. Makauban na ito ang mga volunteers sa mong organization o gatong paminawon ang maayong balita nga ilahang dala, mga idol. Standby lang. Straight to the point, diri sa IFM kaban na ito, Attorney Rufil Fernandez Banyok Tatak RMN.
20: 13 years. Oh. 15th year karon namo.
21: Okay.
20: Oh, unya, we give free operation for katong mga bungi ba? Like, mm-mm, diri lang sa lip, unya, palate sad.
21: Oo.
20: Or sometimes both bitaw, palate o ang lip sad.
21: Mm-mm.
20: And it's everything's free. Ilang pamiliti ma-reimburse namo, unya, pagkaon. Because we also partner with other organizations na mohatag og food, mohatag og pliti. So, wag gid sila gasto. Yeah, everything's free, you know. And they would do service sa ilang mga anak or pariente nga maoperahan ba.
21: Now, yeah, considering that our program, our broadcast now can be heard all over the Visayas, Mindanao, and even some parts of Luzon, and we can even be heard by our social media platforms, katong mga nakadungog na to, ma'am, pwede silang mo appeal? Ani, katong na rin mga bungi sila to, Slaty, Bohol baka, yeah, or yeah, Mindanao, ana?
20: Pwede kaayo. Pwede kaayo.
21: Mayo, yes. Mayo.
22: Yeah. Yeah, we have past experiences na nami taga Camigue, na taga Bukidnon, taga Cagayan de Oro.
21: Oh.
22: So, open din sa kuan. And then, kuan na siya.
21: So, how many patients ang atong target ani karon? Nga activity ninyo? When will this be, actually?
20: August, start siya og August 9 until August 15.
21: Okay.
20: Nami screening day, August 8.
21: Okay. August 8 mo screening day. So kining August 9 to 15 mo na ni ang actual nga pagpangopera.
20: Yeah.
21: Oh. But how many days will be the screening day? How many days are allocated for screening?
20: One day ra gyud.
21: One day lang. Oh. So that means that those patients mo ari sila magpa-screen.
20: Yeah. Oh. Usually kanang mga layo, naa na sila diri on the 7th.
21: Okay.
20: Sayo sila sa buntag sa 8th.
21: Mm-mm.
20: Unya naman mi kuan sa Sendet. We reserve some rooms there, like dormitory rooms.
21: Okay.
20: Para sa ila. And it's free for them. Unya, aron, kay, you know, like katong taga Mindanao, and then, you know, like remote areas there sa Cebu, pwede sila magpuyo dito.
21: Okay, okay. So katong mga lagyo kayo, maaari sa a day before the screening, nana sila daan, pwede ra?
20: Yes.
22: Pwede. O, mag-advise lang sila.
21: Okay. Unsa may pamaagi, ma'am? Panalitan itong nang minaw na ito karon. Kini unsa man eh? First come, first serve, first 50 people, may ato ma-accommodate, or bisan pila?
23: What may first come, first serve? Kaya ang kanang kuhan, screening, ang mga doktor may mukuhan nila, tanaw.
21: Mm-mm.
23: O niya, kung makapasar sila sa screening, schedule na sa doktor. Ang pagtawag nila para magpa-register sa na may telephone number na among brochure.
21: Okay.
23: Muna ilang tawagon, magpalista sila kay aron appeal na sa patients list nga to na sa registration, ma-appeal sila.
21: Okay, okay. Oo. O sige, no, kay aron nga ito makuha ni siya, kay dunay daghang mga naminaw to karon. I think daghan yun ang mga na yung mga bungi bitaw nga mga kuan, lalo mga anak mga bungi, mga parinti ana, ila gyud pamusta ning panahon na.
23: Yeah. Daghan ra banga dili maka-afford ng mga pobre tao
21: yeah
23: tayo.
21: Mao na. Mm-hmm. So panalitan taga Bohol karon na Minaw nya, para ba mi kapliti dito? O sa may itong buhaton ani? Mukontak lang sila or mamailo sa kapliti dito anyway refanan sila.
23: Mamailo sa refanan man sa nagabot diri. Hasta ilang pamiliti pauli.
21: So a day before the screening og naana sila dinhi si mga Pisa City na August 7 para makapisa sa screening sa 8. Unsa niya mapauli pa sa Bohol ug balik or diretso na ni?
23: Yeah, that's out of towners sila. Una og nakapasar sila sa screening, out of towners sila, unahon man sila.
21: Okay,
23: unahon
21: okay.
23: Na taga-Lagyo.
21: Okay, okay.
20: So gikan sa screening, diretso na sila sa hospital.
21: Alright, but okay. Pagka following day, sugod naman na yun. Okay, so katong mga lagyo, unahon sila para makaulit na sa sila.
22: Yes.
21: Okay, okay.
20: Yeah.
21: Pila man ka mga doctors ang atong invite ani ma'am, nga mo perform aning maong operation?
20: Lima sila tanan.
23: Duha ka surgeon, plastic surgeons from Australia, duha ka anesthesiologists. Dunay kanang pediatrician. And then it is required by kuan man DOH that duna gyud may local counterpart.
21: Okay, so how many doctors are
22: one is to one
23: ang kanang counterpart, usa ka Australian, usa ka local.
21: Okay, okay. So nindot, so asa man ni i held kining maong kalihukan
20: sa Adventist Hospital na sa 3 de Abril.
21: Sige, ma'am. Ano itong microphone, ma'am, ha? Sige. Adventist Hospital, so sa Miller Hospital.
20: Sa Miller Hospital.
21: Okay, okay.
20: Unya.
22: Ang so, screening.
0: Ang screening, naa sa Sendet, ka na nasa Jones Avenue.
21: Ah, dito sa may Bradford.
0: Okay. Yeah, okay.
21: Loyo.
0: Loyo sa Bradford.
21: Doon sa community hospital.
0: Yes.
21: So, anha ang screening.
0: Anha ang screening.
21: Alright.
0: Yeah, after sa screening, usually, mahuman sila mga alas dos, no? 2 o'clock. Yeah, pwede na sa moderatso na sila dito sa hospital.
22: Kato naka-schedule for the Sunday.
0: For the Sunday nga, surgery.
22: Diretso na siya sa hospital, 15.
21: Mm-hmm. Yeah, but, kay pizza utso man eh, so kung Augusta 8, that would be Saturday di ay. So Sabado, muna ang screening. Pagka ugma, pwede na mo ditso na dayon.
23: Oh, may, di man mo opera ang Miller kung Sabado.
21: Yeah, oh, kay Adventist mo sila, no?
23: Sa kuan gyud sa Sunday na.
0: Sunday na mas good.
21: Sunday na.
22: So bali ang katong for operation sa Sunday, sa Saturday night ato na sila sa Miller.
21: Okay.
22: Yeah, all the rest nga kanang mga taga-Lagyo dinha lang sa Ascendet magpuyo. For the meantime, while waiting for their kuan.
21: Okay.
0: Schedule nila. Schedule. Yeah.
21: Oh. Sige, so nindot ni nga kalihuka, no? At least 9, pizza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Maka, 7 days, no? Nga kalihukan. Wapay labot sa screening.
23: Wapay labot. Screening
0: kay
23: Saturday
0: Sabado, 8.
21: Okay. So, Moni, ang atong, kuano, no? Katong mga namati na to karon, atong pahimuslan ning maong panahon kay ni ay libre nga pag-opera sa atong mga kaila, mga parinti, mga silingan, o bisan kinsa diha, nga doon na mo yung mga bata nga bungi diha nakitaan, o saan ay ka-opportunity na mapikot ang ilang pagkabungi, no?
23: Ang
21: Sige, ma'am.
23: Ang kanang recommendation sa mga doctors ba, ang ilang, ang kanang mga bata nga wa pa makaadog, wa pa mag-eskwela, upirahan na daan kaya ron dili maka-experience o bullying ba?
22: Sa
21: ito, no?
22: Okay, ibuli magit sila sa school.
23: Kanang sa mentras sayo pa, gusto nila nga kanang mga bata pa mga 4 years old pa mga
0: school before kanang school age.
23: Okay. Aron dili taon sila mag-experience nang i-ostracize sila sa ubang mga bata.
21: Bitaw, no? Traumatic experience mga bata na.
23: Traumatic.
21: So at least
22: grabe man ang sulog-sulog ana sa mga classmates.
21: Oo. So kanang mga bata nga unsa may edad sa inyong kasagaran nga nako ma'am nga pwede nang operahan?
0: 3 months old.
21: Three months old?
22: 3 months or 12 years old.
21: Oh, so mag-agwanta na din 3 months, no? Baby man.
0: Mag-agwanta man siguro.
23: Pero kung ano, kanang sa lips na. Kung ang bata, 3 months old na slip niya, doon na sa ko under a palit.
21: Sa palit, o.
23: Pabalikon anong
22: sa following year.
23: So, gamay pa man kayo, di man may mong dungan
21: nun. O, di mahimog tahi, no? Gagamay kayo.
23: Di may mong dungan nun. Kung dako na siya, mahimog man nagdungan nun. Pero kanang gagamay kayo, di
21: So nindot kayo kay doon na magigandi ka makasabot usahe na pagkataon ng kalibutan na nato na naging mga tao na anak ba nga bungi ana paluoy kay no so at least naa ang kiwanis na inyo ning mission no nindot sad but sa nimo ang kwan usab gina ka trigger ninyo ani naning nga padayon mo ani nga kalihukan ma'am
23: ang kaning kuan ang among part Australian partners dito na sila sa Manila sa una nya gusto sila mo balhin sa Cebu so nangita sila og kanang
22: kinsay mo daw
23: kinsay lang makontakt nila sa Cebu ba so kato siya si Flo niari siya sa Cebu amiga niya ang mama sa presidente sa Kiwanis sa una mo iyang gi-approach unya iyang gipaila-ila siyang andak nga presidente sa Kiwanis so ni grab dayon mi sa opportunity kay kuan man
21: so at least padayon na tuloy-tuloy na no Oo, aron niya ko ana. So kadto mga naminaw na to karon, ato na yung ikaw ng detalye. Unsa may mutawag lang sa telepono, ma'am?
23: Mutawag lang sila
22: or mo text para sila
21: mutawag. Asa man ang number ani? Kaning kuan?
0: Kanang duha ka number.
21: Ah, ay sa tempa. Kini imo number, ma'am? Kani? Ako i-announce ni
23: 0920.
21: Amo ni.
23: Asta niya, kanang usa.
0: Oh, wala siguro na butang ako.
21: Oh wala mabutang imo so man imo kini mang 0926 mo na imo
0: oh mana siya
21: unya og dunay mang text ron ninyo tubago na
22: pwede ra
23: daghan
21: okay sige mo ni ha ang number ni Ma'am Marlene 0926 038 7724 akong balikon 0926 038 7724 ang kang Ma'am Marlene ha unya ang kang Ma'am Elvira mo niya number 0921-548-4848. Okay, kumbali ko na, 0921-548-4848. So, kung yung mga inquiries, nga, labi na ka ng mga taga-bukid, mambalo, kayo, inusinti kayo niya, ang uban na ba na, mauwaw, Mana, no?
22: Mana.
20: Lagi.
23: Oo. Narabay na yung mga bata, baka ka ng taga-bukit, ng lagyo, nagyo kayo.
21: Oo.
23: Away mga birth certificate.
21: So, siya may pamaagin kung ano?
23: Pangayoon, pangayoon mong gunang birth certificate sa kuan. Sa in-register pa.
21: Muryo-muryo. Na, kung bungi-bugitaw niya, muryo-muryo pa, why?
23: Naamay ka nang, kanang sa, kanabitaw mga lugar nga, magbaktas naman sila, kay way, way daan, way transport, kung ano ba. Di naman asla ganahan, good mo kuan. Mabaktas at usok ka para marehistro ilang anak sa
22: mag-coordinate sa barangay.
21: O, oh, sige lang. Ato lang ikuan ha nga. Doon na may mga pangutana. Tawag lang mo diri sa mga numbers nga akong giingon. Masin mo na ron, ma'am. Nanawag na,
20: oh. Masin mo na.
21: Okay. So, katotoang, labi na itong mga lagyo, tawag mo, unya dayon. Masin mo na, ano? Bisaway ko, no?
20: Sige na lang ito. Okay, what may kibaw ang yung phone?
21: Oo. Oh, oh.
20: Hello?
21: Oh.
20: Good morning.
21: Oh, pwede ko sa microphone. Wala, wala. Oh, mauna no. Nag-inquire na, oh. Kagawa na. Magtingnan yung mga telepono na yun. Oh, buyag. Kinini ang...
22: Effective video.
21: Oh, purya buyag. Kay, kuan masad. Muna among microphone nila, purya buyag. Kay, bay-bay may naminaw. Kung saan gigamit niya. Kung saan, oh, katabang-taba.
20: Naamang diri kang Attorney Banyok. Tawagon ta ka inig humana mo diri. O yan, tagaan ka sa requirements na mo.
22: Automatic.
20: Ha? Oh. Mga few minutes human na mo dire.
21: Ah.
20: Okay, sige.
21: Igo mo man yung interview.
20: Sige.
21: Ah, okay. Oh. Sige, so okay, na
23: automatic first call, first call.
20: Dali sa kanagana.
21: Oh, dali kayo. So, mo ni kana na ang do na sayo daghang mga kuan ba mga pangutana, labi na to mga pobre bit na to, na tantawa.
20: Imuna pud.
21: Imuna pud oh.
23: Si William.
21: Kinini ang labi na katong bungi panalitan, mukuyog ang inahan. Apil ba na splitin na itong ripanan?
22: Oo, oh, oh, oh.
23: Apil.
22: Oh,
23: oh. Oh. Usa lang. Ang among gihangyo, usa ra ka guardian kay oh, oh. Kanang naka-experience bang good being mga, na yung mga pasyente ba mo anha da ang parents niyang lola o lolo upan
21: daghan
23: maghuot na dito sa among screening kuan venue
21: bitaw oo oh, oh. Oh, nanapoy lang tawag ma'am oh, kuan oh.
20: Oh, mauni siya. Napa Miss DYHP kayo. Napa kami kayo attorney Banyo. Tawagon ta kag balik iguman na mo. Din niya, taga, istuya hong taka sa...
23: Daghan siya kay mamina ni mo attorney, tanawa.
21: Kuya Buyag.
23: Pagkita mo man, daghan
20: na balik. Thank you.
21: Okay, so mauni siya, no?
22: Automatic.
21: Okay, so usa ka bungi nga bata, pwede mo da siya o yung mama o yung papa, usa lang.
23: Usa lang.
21: So libre ang bata, ang pliti o ang mama,
23: o ang
21: papa, basta usa ka ganyan lang. Libre. Namo gyud ban nga karang moral support din ato.
23: Ang pamilya.
21: Ang mama na, papa na, ang kuan lang uban. Apil palula, oh. Wala mo apil split, eh.
22: Wala na. Kung ganaan mo, banyo, wala po may apil sa accommodation.
21: Pangita mo. Usa lang yun. Okay, so nindot ni. So, Miller Hospital, August 9 to 15, mauna ang pagpangupira. Unya, August 8, adlaw Sabado na, mauna ang atong pag-screening. Importante kaya nga na ay screening. So, ang mga nanino na ito, karumuarin na mo daan, August 7 pa lang.
20: August 7.
21: Oo.
20: Pero attorney, gusto na mo reiterate ba?
21: Yeah, ipadaos mo ka muna, ma'am.
20: Ang requirements bitaw na mo sa kuan?
21: Oo.
20: Sa...
21: Baga na ko sa kanilang nanawag.
20: O, dadun ba nila nga mga kuan ba, documents?
21: Yeah, okay, sige.
20: Importante kayo ang ilang ID sa okay. Parents.
21: Okay.
20: Niya, birth certificate sa bata.
21: Bata, okay.
20: O niya, barangay residency certificate.
21: Okay.
20: O, kinanglan gina siya kaayo.
21: Sa so, tulo lang. Simple lang kayo.
20: Basta, tulo lang.
21: Na certificate sa barangay, simple ang kapitan nun, muhatag nga na dayon. Kay, maluita ba?
20: Pero ang residency na lang mo, among gikuan kay, ang uban ng good na clearances sa barangay, magpabayad ba? Pero kaning residency, libre raman dayon na siya.
21: Wala na.
20: Naagyapon. Kung naa sila, okay lang. Pero kung wala, i-register man sila.
21: Oo. Now, laing pangutan ako, ma'am. Kaluis kinuuno, nindot niyo ang gihimo. Libre pliti ang bata nga bungi, hasta ang iyang guardian nga usa. Unya, malibre pigis na kuyo. So, solve ng problema nila. Pero ang tambal.
20: Oo.
21: Oh. Oo, sa may pamaagi.
20: Ang
21: tambal. Kung marabay kapalit ang tambal nito, may igso mga pobre.
23: Dili.
20: Libre ang tambal.
21: Libre po.
23: Kinikuli nila, doon tagaan sila ka ng take-home kit nga, doon ay mga tambal nga.
22: Katong requirement. Oh,
23: oh. Possible nga, magkinahanglan sila pa, pwede ba yung laro pa ng lintan?
21: So na sa mga pangutana.
20: Okay. Oh, kung wala na siya. Kuan regid mi, bungi lang ni sa karon. Basin sa sunod, depende sa among mga doctors, basin ra. Pero sa pagkakaron,
22: sa bungi.
20: Bungi lang gid amo.
21: Sa bungi lang sa talon.
20: Sige. Okay, you're welcome.
23: Si William, okay, kasi itawag sa kay Tuyo.
21: Sige. Okay. So wala ko yung mga pangutana kay basin na pay daghan manawag na hinuon ninyo ron. Unless na pa mo gustong isulti. Kung sa mga gusto mong info. Sige ko na, ma'am.
22: Atong parting word. Kuan lang siya ka ng, for those nga ganahan, nga naamoy kaila nga mga bungi, pakitext na lang sa ang number nga gihatag, kay kung wala mo'y load, pwede kami ang mutawag.
21: Bitaw. Okay, no? Okay.
22: Text na lang.
21: Sige, pwede mo text, ha? Text lang mo aning number. Akong balik ko na number ni Ma'am Marlene, 0926-0387724. Pwede lang siyang mo text. Kamoy mo tawag.
23: Kamoy mo tawag.
21: Ako mong imagine mga kanilang mga pobre. Mingon mo, may load.
23: May load.
22: At least piso lang ang text.
21: Piso lang ang text. Okay, so ka Ma'am Marlene, 0926-0387724. Unyan ka Ma'am Elvira, 0921-548-4848. Okay. Muna itong mga number. Ato siguro i-post po ni kasamang names sa atong screen. Sige, atong i-post direk kay Aron nga. Katong mga social media followers na to, makasunod sa sila. So, muna ni mga number na, no? Okay. Namun ni mga number na?
20: Muna na siya. 0921-548-4848.
21: Ang kang Ma'am Elvira na, anya ang usamang higala, nga 0926-038-7724, ang kang Ma'am Marlene. Parting words ninyo, ma'am. Humana si
23: mag-hope lang ko nga kuan kanang daghan bang maka kuan ba daghan mo pa register karon kay aron matabangan sila.
21: Bitaw.
23: Kay kuan man kanang sa nga ani naka-experience pang good mig time nga kanang lisod magkuha pasyente ba. Unya mo nang niagi gamit talamig radio kay to reach out ng tuwa sa
21: kami willing mi matabang ma'am masay nani
23: to sa lagi
22: kay especially katong mga bukid ba radio ra mangid ilahang of information
20: So attorney like morning start namo so next year anya gyapon mi sa imo
21: pwede na ma'am or problema ma'am
20: okay
21: kay ang ato ba nga we have a common objective ba nga sa unsang pamaagi nga makatabang ta okay
23: sa mga pobre
20: bitaw kay sa sunod ra ba next year na ano set mila in mission so duha mi in a year mo gihapon operation bungi gihapon pero una na kinahanglan gyud mi og tong mga pasyente tong mga layo na gyud kaayo ba remote areas unya sa Visayas na I mean Mindanao na all the way down sa Zamboanga. So we hope na you know
22: Negros no
20: Negros
23: nasad mi na kuan ang among information bagi kan sa DOH nga every year na ay mga 20 to 25,000 nga mga bata matao with bungi or moho. So ang among trabaho bisag maka-operate pa mig 100 ka pasyente karon tuig gamay ra kaya na ikumpara sa kanang mataw sa digid mo ba namong trabaho ani kay kada tuig na may bag-o
21: bitaw no pero sige lang ma'am kay nindot ba og kanang ko ani mga gracias sad nga maabot no wala importante diha okay kanang tabang lang tagod no
20: Like kami mga retired naman may attorney so this is our way of giving back to the community.
21: Usa man to imong kuan sa una ma'am imong trabaho sa una sa pagkamulti
20: sa bangko
21: ka
20: Parihami ni LC. So, ako lang, sa gawas lang ko nga bangko, Bank of America, si LC is with Land Bank.
21: Land Bank ka, ma'am. Ikaw, ma'am, kuhan?
23: Kuhan ka nang retire man ko din sa Cebu. I was living in Hong Kong for 19 years. And then, pag human sa Hong Kong,
2: niadto ko sa Vienna, 19 years po ko sa Vienna. So, niari ko sa Cebu para mo retire. So, ako katrabaho dire.
21: Ah, okay, okay. Trabaho. So, nindot no nga, retire na mo, ana. Murag kuan ba? So, nana mo inyong mission sa niya lahi?
2: Lahi na po. This is the next stage of...
21: yeah. Oo.
20: Yeah, we feel, kuan bitaw ka ng... I don't know. It's a different kind of feeling na makahatag kagbalik ba? You know, not just service, but also, you know, we do donate. I think all of us donate. Dili lang kay mag-solicit me, but we also donate ourselves. Oh, so, nindot ba na feeling, you know, you do something for others.
21: Yeah, tinuod na. So, muna yan itong mga bisita, kalong butaga, mga higala. Dahil pakiisulti, ma'am, wala ko yung mga panguta.
3: Yung ganda na na natubagun.
21: Ah, sige. Aram matubag na ninyo, ha? Sige, salamat kayo, ma'am, sa inyo. Thank you kayo, ma'am Marlene, ma'am Elvira, o yung ma'am si
3: LC.
21: Ma'am LC, salamat kayo sa pag-anhi sa itong CBN ng DYHP.
20: Salamat,
21: okay,
20: salamat sa kaya training for giving us the time.
21: Mayong buntag.
20: Mayong buntag.
21: Okay, mo ito yung mga higala itong mga bisita karong buntaga, mga kahigalaan. Yeah!

0: oras sa IFM alas 9:43 na. Usa ka maanindot kayo nga misyon ang atoang nadunggan gikan sa Kiwanis, mga idol. Dagan kaayong salamat no sa maanindot pod kayo nga balita di natong naka nadungog no nga nakahinabi ni Attorney Rufiel. Karong totoo datong tagapagtagadungag pa natong ang mga balitang lokal, mga idol. Unya sa dili pa ato sang timbayaon kay sus, grabe, surprise gud ta diri mga idol. Lain na pod no ang usa sa pinaka dugay na kayo natong asuking tigpaminawan niya. Grabe, oy, grabe Mami Monina, murag every year nagka level up ang kanang creativity no sa Sweet Treat Bites. Dagan kay salamat sa birthday cake. Dapat makita mo sa akong cake, idol. Gwapa, jug kaayo siya. Creativity of Mami Monina, research by Lorraine Navarro. No, kaya na niya siya gipattern sa kanang, kanakunong mga ganahan ako nga design. Salamat kita. Oh, maragay mga idol. Oh my God, gwapa, kaayo siya, girl. Tanawa sa mga, grabe, Sweet Treat Bites. Pwede ninyo sila nga ma-PM on Facebook, mga idol. Moni ang ilahang cake. Gwapa kaayo siya, murag dili ko ganahan nga mukaon sa iyaha tungod sa iyang kagwapa. Sweet Treat Bites by the Navarro family. Mami Monina, dagang kay salamat, advance happy birthday po din. Inig ka October 15, sakto ba? 18. Unya, advance happy birthday ni Like. Salamat mito kayo, Mami Monina, ang Navarro family dira sa Maytalisay nga pirming naminaw sa atua. Namang ni Slade akong event nga gipangandaman mao dito kay ni Hangyos, napoy Hangyos Lorraine. Pero bitaw ay pasiaw ra. Again sa Navarro family, salamat kaayo sa ilahang tinuig nga kanang effort. Actually sa uban po datong mga selebrasyon no, sa atuang year-end celebration, high on eye present sa gining Sweet Treat Bites, sa ilahang mga cakes, dagang kayong salamat sa kanunay Lorraine, ang grabe ka mapinanggaon, no, grabe kay ka supportive Mami Monina, ang kinatibok ang Navarro family, daghan jud kaayong salamat no sa ilahang kanunay jud nga pag-surprise, sa ilang creativity, sa ilahang gugma. Pila nakatuig no, pero grabe, oh, grabe na jud naniguwang na lang midiri. Na lagi ko nga Mami Monina nga, basta na ba ni ka nang invite na tag unsa ba ni ka nang invite na tag kasal? Hoy. Maglago. Kasabaan dyan kong Lorraine Anirin. Pero bitaw, ay salamat kayo ha again, Navarro family. Thank you, thank you, thank you so much, no, from the bottom of my heart. Salamat yung kaayo. Order na mo ha, kung ganahan mo gingon aning sama sa kagwapa sa akong cake, mga idol. Order mo sa Sweet Treat Bites. Affordable, quality, lamian kaayo, idol. Sakto ra gid ang sweetness sa ilang mga cakes, Sweet Treat Bites. Kung namoy mga gusto nga ipa-custom made nga cakes, pwede sa kaysa lang mohimo, mga idol. Sweet Treat Bites on Facebook. At sa ipadangat ng pipila ka mga pahinomdom, standby lang. Kini nga po yung chinita nga with the Idol Mikey programang IFM Balita sa buntag. Alas 9:47 na.
1: Ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Non-stop allergies? Ang solusyon.
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Non-stop allergies? Ang solusyon.
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Keratin na my plus!
11: Keratin Plus!
3: ang keratin na may plus.
12: iFM, balita!
13: 93.9 iFM! Mapugnan pa!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by AZF.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. IFM. Balita.
4: IFM.
3: Balita.
5: Sa buntag.
6: Oras sa IFM, alas 9:52 na. Again, sa Navarro family, Lorraine, ni Mami Munina, daghan jud kaayong salamat, no? Nya, nabinaw ra ba ni sila? Parating lanuga di dito sa ilang balay, eh? Maori mo badlungis yung silingan dito. Permigid silang naminaw sa toang programa, no? Mga tanag ito siya nga ka ng, asam dis, Buiki? Asam dis, Maria Dio? May absent. Mura magmangakuan, mura maglupig pa manager. Salamat kay Mami Munina ha, and Lorraine, ang Navarro family diri sa may dakbayan sa Talisay. Asa gito, Mohon? Aon sa gito? Sa Talisay? Sa Tabunok, Talisay, biay. Daghan kayong salamat ang kinatibok ang Navarro family. Atong suportaan mga idol has Sweet Treat Bites on Facebook para sa inyong mga cake orders, affordable o niya quality padyog kaayon. Kung na mo yung ganahan ng custom-made cakes, pwede na kayong mo-share sa inyong mga inspo para nga magama no, sa kanang atuang Sweet Treat Bites family. Daghan salamat! Padayon ta sa unahan na idol, kinabalik na si Attorney Rufiel Fernandez Banyok alang sa dungag pa natong mga hisgutanan o niya report po sa atong radyo man sa gawas nga bahin. Standby lang, straight to the point 3 sa IFM.
7: Kaya kini mga senator judges, magkapangutan naman. Diha, ako ipabati ninyo ha. Sige ko nurong. Atong ang katupangutan ni Senator Alan Peter Cayetano ng adto ni Lutok. Nawala ko niya, di pa kumuadto sa cross-examination, tagsa-tagsaon ta lang, kay daghan man kay taas man kayo. Bekin yung pangutana ni Alan Peter Cayetano. Sige, sige.
8: Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
9: Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video.
10: The November 23,
9: yes.
10: Sir.
9: Yes.
10: Yeah, isang beses, sir.
9: Isang beses lang?
10: Yes, sir.
9: Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest?
10: No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir.
9: No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted, so yung kinausap is also an admission against her interest, di ba?
10: Di, sir. Ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir.
9: Na sinasabi niyang totoo yun at hindi sinasabi.
10: Yes, sir.
9: Okay. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest?

0: Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya.
1: Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest?
0: Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na...
1: Hindi ginawa, sinabi.
0: Oh, sinabi
1: kasi
0: ng,
1: it's admission eh.
0: Apo, uh-huh. Sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, 26.
1: Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances.
0: Yes, sir.
1: Okay, admissions is verbal. Diba? Hindi ito yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya.
0: Yes, sir.
1: So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest.
0: Yes, sir. The fact na in-utter niya yun.
1: Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little bit leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong.
2: Senator, yes. Judge Alan, may proceed. Yeah.
1: So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo, meron.
0: Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to na November 26, 2024.
1: Mr. Witness, paulit-ulit tayo.
0: Yes, sir.
1: Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question.
0: Yes, sir.
1: Sa November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest?
0: Ang tinutukoy ko lang po, again, Your Honor, yung 23.
1: No, I don't care. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon?
2: Attorney Lotok, yes, no, I do not know. I do not remember. We're referring to November 23. Not 26.
0: Yeah, I do not know, sir.
1: Don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no?
0: Based on that utterance, sir, yes. I think so.
1: Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes.
3: Trawalagod. Asa, post. Trawalagod. Ano bang... Jimmy, may mo yung tainganan ni niyan niya magpaguryo-guryo. Yagi talaga ito katawa, mahingala. Yagi talaga ito katawa ni. Pero sa ako nang gingon, di po ba yan lalim? In fairness, in Jimmy, di po lalim may naday. May giyan ang kaugalingon bang ako na sa'yo naman ang question na ay video sa November 23, na po'y video sa November 26. Ang pangutan na ka ng November 23. Mungkin kau cakap nang November 26 saya mang paguriu-guriu bah, ha? Pero sako nang ingon kini taga NBI bayak mahigala mga maayo bayak na sila. Mga bugado na mga okay kayo eh. Pero kana lagi inanin kang lutok, unsa man siya kanang sincere ka gani sa imong pagtubag. Para na ko magkukong sincere ka na sulti ka kamatuulan, why problema gyud? Pero kanya ni ba nga ang pangutanan, November 23, siya, yung tinutukoy ko, tutuyo ka ba? Ang kanuho na ito, November 23, lahi na nga video, lahi po na November 26. Para maklaro ba? Yung mula ka, garuyon ka na ito sa November 26, giuna sa ang 23, naabay admission against interest? Yes or no, ra? Itabang ng sisis ko nito, Mr. Lutok, yes or no, or I don't know. Itabang cheese ka dugayan na eh. Yes or no, rana sa. The question is answerable by yes or no. O butang nilag, I don't know, or sa ba ng imong tubag? Sa I don't know. So, bawang siya kay Bao. Pag sunod pangunta ng Peter kay Thanos, so, kanada yung paingon niya, kung mamatay ko, patayan ninyo yung tatlo. O sa ba, admission against interest? Oh, admission against interest. una nga kining silutok nga gipresent no nasablay gyud sad mga kahigalaan taon. Pero mo lagi na in fairness ining lutok, di ba lalim na iya ka? O dili gina iya ko, baga dula po'y nagsulti niya nga ikaw may sunod dito. Laliman ka na mga kahigalaan. Mula kag... Ako, mingon yun ko, kinis lutok bright man eh. Kaya bugado ganun nga kwan. Pero mga pagunigulo yung ito ka na eh. Mula, pangutana, November 23, mula ko na isang mga kwan ba? Nga nung inana man, tungod kay medyo doon ay kakulian yun mga kahigalaan, niya maklaro mo guna ang imong demeanor as witness, ang mga nagtanaw mahigala nga publiko, maklaro man guna mga kahigalaan taon. Unto para sa gesta, tayo padayon ha, pero mga nabuhi sa tagamay, kininga portion na tulad ka mahigala sa The Original Kuy Herbal Daitale Supplement. Para tayo padayon mahigala ni pangutan ng Alan Peter Caetano, mga sukit di pabinaw. Ang Original Koi Herbal Detail Supplement dunay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa papaligon sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E ug C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug aloe. Ang Original Koi Herbal Detail Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gi FDA approved kini mga kahigalaan ug gidistribute kini sa Belgian marketing. Bisan pa man sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin nga tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Straight to the point. Dinilalim ni ang kang Jeremy. Ay, o doon ay anak Jeremy, ano yung mahigala? Yang anak ba day? Nga iyang papa dito nga gipatestify mo pa. Kwan, papa, ay, di mo tubag lalo. Ang pangutan na, ang November 23 nga video, katong press conference mga Sara, na by admission against interest. Isa, ang tintukoy ko nga November 26, dili, ayos sa itong November 23, sa, na aba, yes or no? Nitabang na siya, sige Mr. Lutok, yes or no, or I don't know. Yung sa I don't know. So, what's the kibaw? Ang sunod follow-up question ni Alan Peter Caetano, kanada yung giingon niya nga, kung mamatay ko, patya po sila. Nagsugo ko nga, kung mamatay ko, nanakoy gikontak nga, patya sab sila. Dili ba na admission against interest? Sa admission. So, ang mga tao nga nagtanaw, nakasabot, oy. Dili ba bugo mga Pilipino, mga kahigalaan? Kasabot sila. Narawal ko na luto ko, na nagduko-duko in taon mga kahigalaan sa tampang utanaw. Ana mo ganun yung makita ang demeanor sa witness ba? Nagsulti ba na yung tinuod niya witness or wa? Dati pa dayon si Alan Peter Caetano dong. Sige dong, ipadayon dong.
1: O, ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know.
0: Yung utterances na yun, sir.
1: Sir, bukod nga doon.
0: To me, sir, yung utterances na yon, that's admission against interest.
1: Sir, klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know. Biglang sasabihin mo na yun utterance na yun. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that.
0: Sir, ulitin ko po yung sagot ko.
1: No, you don't need to answer.
0: Yung sinabi na, ko po na
1: no, I'm asking you, aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila. Is there any other utterance during in that video that you would consider admission against
0: interest? In so far as I remember, wala na po yun.
1: Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay?
0: Siya po yung namigay, sir?
1: Ikaw ang nanood ng video. Ikaw ang evaluate. Ako pa magsasabi sa'yo kung ano naman ng video.
3: Okay, sa ano po sabi, pag-guriguriyo, karamitong kwan, ako di mo kumutuong nga dili ni, kwan, bright ba ni si Lutok? In fairness, ano niya? Di ko mutuong dili bright. Bright ni mataa, pero... Maigyo mo na ako ka na. Saan mo po niya? Magtanaw sa mga tao, kung saan ka mo na magka-grade 1 section O, kura? Duko-duko taon siya mga kagilaan, eh. Simple lang ang pangutan ng Alan Peter Caetano. Uy, di man kinahalan niya kung matubag man ganit nag... Ang pangutan ng asaman niya ang admission against... Naabay admission against interest or what? Lisod siya tubag. Hintabang na siya siya. Yes or no lang na. Yes, no, or I don't know. Ano tubag siya, I don't know. So, giingon ni Peter Caetano, kanada yung giingon nga, kung mamatay ko, patya po sila. Nagkunta kong tao nga, kung mamatay ko, patya sila. Di ba na admission against interest? O, admission against interest. So, ni contradict ang yan to ba nga, wa sa kay bao, niya karon di pangutana sa oo, oh, hintando. Niya sunod pangutana is very simple. Aside, ana, aside from that, no? Apart from that, napabailain nga admission against interest. Kana bitang paguruguruyo bitang tinubagan. Gan mo maila may galaba mo nang tanaw gyud ka sa unsay demeanor sa witness. Ang mga tanaw ang mga Pilipino nagtanaw kasabot sila oy nga unsa man ni siya nga duko-duko man lang ni. Pero ako yung pagkalo hawa ko against sa NBI ha. Kaya kining taga NBI maayo ni sila. Pero mo lagi na tanaw na ko ini kang lutok mangod. Siya po rin tayo napili ay napilian ba? Di ba lalim ng iya day? Kaya nabitong ikaw may napilian dito nga. Ikaw may mo kanda. Ikaw may mo isalang dito. Bisag kinsa siguro isalang kanya niya. Dili maoy. Kaya basta musulti rin kayo kamatuuran. Maro gina akong gikuan ha. Musulti ka ganis kamatuuran. Huwag yung kayo kadlukan. Maka-istorya yung kag straight. Makatutok yung kaganis ng utana. Eye to eye contact. Face to face. Diridritso. Dili ka nabitong. Ang pangutana. Video sa November 23, ayong tinutukoy ko noong 26. Muli ko yung mga sukit, di ba minaw? Ah? So, pangutana is very simple. Kalombe, lalamahin, ang ko naman kang na ay admission against interest anang November 23. Sunod, pangutana, napabailain. Simple na pangutana, haray. Ah, niya ginan siya, kanang giingon na nga na ipamimigay sa DepEd, unsa man din na. Investigator man ka, imo man kang ipaminaw ng video because cyber ba yasaday? Cyber crime division. Kana ba tong money inimbisigahan sa NBI? I hope dili ha. Kay bao ko NBI may galamay ni mo imbisigar. Pero kini iyang kalaki ba? Dali mo masabot nga taon po no? Pero mo lagi na kung ikaw may lutok sa down kung nakasabot ka sa unsa gi kinahilad man bitapon sa kampart ni lutok kung siya musultin mo lutok nga ilan yung taon ko niyog kung anasad kay. Yeah, so diwasod si Alan Peter kay Tano Mahigal. Ha, kini nga portion sa ato gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pisa at tagamay para di mo sa puton di ha. Mga pisa at tagamay mga kagilaan, kini ang perfect coffee for you. Kaya diyan na si Idol Mikey na ngagdan na nagpang pangapi. O si Idol Boyki, makatabang kini Mahigala nga kining EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kagilaan. Makatabang nga ipabos ang cholesterol o triglyceride Mahigala levels. Diha sa atong lawas, dunay kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure o makatabang sa dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Ingon man ang rose hip. Dili basta-basta nga kape. Mao kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Okay, balika ko no, padayon ko no ng names. Padayon ka. Kay Tano, panihawa pa niya ang katong cross-examination, daghan patag mga tukip. Tikapunon, ano may gilang mga angles. Balikin ka kay Tano, lasa. Ah, ako ni, ko ano, tiwasa ko no dong. Tiwasa ko no dong names.
1: Ano mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video?
0: EDSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi
1: niyo. No, so you do not know what the alaman ng video?
0: Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video, yung agent on case.
1: Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay,
0: yes, sir.
1: Next question. Nung sinabing ano, mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O, kung nag-people power, sino magiging presidente?
0: Siya,
1: kung nag-people
0: sir.
1: Power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente?
0: Siya, sir.
1: O, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what?
0: I think so, sir.
1: Okay. So I mentioned three. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts?
0: Again, Your Honor, yung...
1: If my admission against interest is one sentence or one paragraph or three sentences, can you take one sentence and say yun lang yung admission and the two other sentences are not? Can you divide
0: I think
1: it
0: should be the whole, sir.
1: The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is seditious, eh ngayon sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video?
0: No, I think yung insofar as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo.
1: Hindi.
0: Pwede ko pong ulitin.
1: Let the record speak for itself. It's on page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin. No? But having said that, last question. No? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel?
3: Okay, pause. Bakit sa... Pause, kaibid ah. Wala tayo yung uras mahigala. Uy, ugma na tayo magtiwas. Ano yan? Bali, polis lutok. Hindi masabutubag o tarong. Pero tinuray lang mahigala. Yan taga-NBI na minaw na turon. Mingaw ko, kanang mga taga-NBI, mga maayo ba yun na sila day? Okay ba yun na sila? Kanang mga investigations. Kini nga particular investigation lang murag alanganin siguro ba taon. Nasuguan na po taon sila. At timingan ba yung mga nasuguan ba? O niya ipa, lingkod ka sa witness stand na nga. Hay, Ginoo. Ay, ha? Alas 10:11 na kini nga pulso nito gato may gala sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karoon na pandunay may balita gigan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag o kupayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga ketul-ketul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmeng mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling. Okay, alas at may galas mga nasakpang na Minos DYHP, mga winners na ito kalumbuntaga. Atong hatagay pagtagad, ito linya karoon kasama ang Lailin Labanes Aligadas. Yes, kasama ang Lailin, kumusta di Alin? DYHP.
5: Mayong punta po sa kasamang regimen Attorney Rofil, balik din sa Talisay City. Dinayang grupo na usap ang makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Aning Bacarizas, Leones Ortez, Ecres Ribonza, Rosalinda Caballero, Elvira Espinosa, Porita Cabrelles, o Gwendolyn Ilianan. O karoon sa ikasinggitin niyo sa DYHP.
6: Oras sa IFM alas 10:13 na Idol Buiki napupos agad ang atong panahon sa atong panag-uban.
7: Okay, mapasalamat dito sa imuhang gwapa kay Cake Mikey.
6: As in, salamat kay sa Navarro family. Mami mo, nabaya sila yung hangyo nagka October Buiki. So watch out ka Buiki.
7: Ang sabi na watch out.
6: Oo. Kanang patumbahan tani ang lechon ng October.
7: Congratulations.
6: Salamat kay sa Navarro family. Sweet treat bites mga idol on Facebook para sa inyong orders. O niya again sa tanan natong mga kaigsuunan nga namino sa tong programa Idol Buiki, daghan kaayong salamat. Ilang atangan Buiki, diba natay pa surprise sa Hulyo Buiki.
7: Atangan gina nila mga nga related sa ato ang nutrition month.
6: Yes.
7: Again karong July 18 Sabado dola labi na ang ating sweldo ron. Ayaw kalimot, pamalit na mag-tickets sa smtickets.com alang sa Andalusia Tour
6: nabatay
7: sa Port of Spades.
6: Tickets sa Nabuike. Kami mo at to, Ana Buiki.
7: Ay, pahuway lang ka, Ana Buiki.
6: Hoy, gabi sa go!
7: Ayay, kami si Mikey. Sige rin nila aglaagak. Kanang ang Munina family. Munina, ang sige niya, pinito nila ng Navarro family, no?
6: Navarro family.
7: Oo, silang Lorraine o si Mama Munina. Ito sa tipangan gani sa inyuhang cake.
6: Sweet treat bite.
7: Sweet treat bite. Mm-hmm. Thank you kayo. And again, Mikey, apagat nga nila kay manghatag ta og mga tickets online, no? Ang alang sa ato ang Andalusia Tour sa Fourth of Spades. Pagat nga ninyo mga sukitig paminaw. And hopefully, idol, nga magkita-kits ta sa SM Seaside Arena. Karong Sabado, July 18, kita-kits sa Idol Bonnie ang second concert after Beanie Mikey.
6: Mm-hmm.
7: Kauban ang Fourth of Spades, Unique, Zild, Blaster, Bajaw, Unya, pila ka tuig na sila nga na ay hiatus may kinpahuway sila. Mm-mm. I think mga 7 years, no?
6: Nga karon ultimate comeback na nila Idol Buiki. Dagang kay tag mga fans nga nagpaabot ani nila.
7: Yeah, sundo lagi ron, pamalit mo sa smtickets.com. Mm-hmm. Ayaw, Idol, ha? Only ang IFM Cebu is one of the media partners. So see you there, mga idol.
6: Dagang kayong salamat! Napupos sa mga itong oras, mga idol. Kita kayo sa pagtawag mga ilawa sa programang IFM Balita sa Buntag. Mm-hmm. Let's be agasa sa matag usa. Alas 10:15 na, here's this beautiful song ni Angeline Quinto. Boy, kay requested song ni siya, Bakit ba minamahal kita? Bakit ba? Marama ni siya ka nang aga, ka nang gating its kasakit si kuwana ni Angeline Quinto. Bakit ba? Very happy. Uy, happily married, happy sa ilahang anak, no? Kanabang, maskin pa man siguro sa batiga kasi natian, nagyoy, kanabang maabot niya saktong tao para sa imo. Salamat kay mga idol. Happy Wednesday. Basta Wednesday sa IFM.
7: Masita ka rin mo di ha, idol.
6: Oo, oh, naloka pa. Naloka pa. Happy Idol Day! Alas 10, DC Size na.

0: magiging ikaw. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: I am Solar!
2: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, yun ang samot imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ni.
4: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lago na kayang imong sinina.
3: Ma, si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dahi inday, nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
4: Sinuot yung kaingay, basta labada, kasi laundry soap sa gyod ang masaligan.
6: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot ang 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw!
8: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
7: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
8: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
7: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
8: Hoy, asa man ka?
7: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
9: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Sis, ganda ng hair!
15: Naka-empress!
14: Impressively smooth, shiny, and healthy
15: with regular use.
14: Naka-empress! Nakaka-impress!
15: Try mo na, sis!
14: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
0: Empress Shampoo for impressive hair.
16: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mampas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa 8 oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
19: Ang keratin na may plus!
20: Keratin Plus!
0: Ang keratin na may plus.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget.
24: So

0: Flavos Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Zen Health Testimonies. Mam Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brog piminti. Kung madunulan na higaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Nauna ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daog na sad si Katrin.
9: With Colgate Fresh Confidence.
10: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pa ang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at original.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
17: Non-stop allergies? Ang solusyon!
18: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus!
1: Star Nutri-Meal! Meet na meet kita!
4: Pangandoy ba nimong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
7: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: Makabuhay!
8: May buhay sa makabuhay!

0: ako di ay si Ronnie Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan tani.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init, dayon ma-action dayon ni ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang saon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM. Mabog ng pane.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog nga atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
6: Yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.

0: This is the Flip Music exclusive.
1: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hello, wait. Naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imog ikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog ini kagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Proud kayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.

0: makaingon ka ba kaan tinuod nga gugma? Wala magbase sa edad?
1: Gusto kang mahibaw nga, no? Kay gibati na ako nga dili lang higalang imong pagtagad na ako. Sige, assuming na kun assuming. Pero nahibaw ko. Moong kilikayan ta ka. Aron mahibaw ka nga wa kay makuha gikan ako. Nga gusto kong muhunong na ka.
0: The Zoila Story. Hashtag Dear IFM. Duha ka dekada. Inyong abati diri lang sa Dear IFM. The Zoila Story. At tangi.
2: Idol
3: Mommy J. Ang tamis na sila, ti. O gabi mo gitik. Idol Mommy T.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boss Charming Auntie Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
12: Ang idol nga white corona, inday na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Yung target sa teacher sa IFM, oy?
1: Nga naman.
0: Maayo mo mix.
2: Og simento?
0: Hindi, oy. Og kanta ba? IFM, upto na. Maglayat siya ta.
2: Taksit! Layat!
3: Puno!
4: IFM, upto na. Maglayat na ta.
5: Maglayat na ta.
4: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
6: Ang kiatan ug sabaan idol kun Lastido.
7: Hello amigos, amigas, it's KULAS
8: kun Lastido.
7: Are you ready to ora sa IFM Idol? Alas 11:30 na.
9: IFM udto na. Manglayat na ta.

0: traffic ha. So, ara, pag-traffic ka, di sa may... Grabe ka traffic, mga idol, di sa may baseline, mga idol, padong sa vacation hotel, di mga idol. Grabe. Grabe ka traffic, mga idol, puti yung slow moving yung kayo, mga idol. Hindi ko slow, kung napay mas slow, sa slow moving, as slowest, mga idol. Alam, mga idol, slowest, mga idol. Grabe, mga idol. Dari sa may starting sa may baseline, padong dari sa may iskaryo nga crossing, mga idol, sa may mic check. Grabe mga idol, puting trapika mga idol, hinay ang dagan sa mga sakinan mga idol. Okay, sige, so kato mga padong pa ni mga rutaha mga idol, mas maayo pa nga mangita mo ang alternate nga agianan para di mo malangay, di mo good bones dahil mga idol, kaya oras alas 11 ba dito istara pa mga idol.
1: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@ticor.ph. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Come on! 93.9 IFM. Hello there sa mga drivers o conductor sa mga modern jeepney. Hello yun tayo mga idol. At ako na sa rason si May Dikwato naman yung mga inibuy sa mga ni Majimbo. Pabalik yung mga idol. Gawin yung mga pahinurong busa. Chill sa budiha.
2: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Mama mia, here
7: I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Non-stop allergies, ang solusyon.
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
0: Mga idol, ano na ya? Bago nga online gaming platform mga idol, nga gihatagan og lisensya mga idol o pagtugod gikan sa Pagcore mga idol. Mao ni siya ang Winzier mga idol. Sa Winzier, pwede ka mo bet mga idol, mapusta sa iyong mga paborito ng mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis o uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagari mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place mga idol. Busta, ang sabay niyong gihuat diha. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
14: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: you need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
19: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa na eh!

Ah, by the way, maayo rin pang uminaw ano. Huwag ano, kusok o sipa kayong IFM Dinis Tab Toy to Tuya Naga. Sa Tab Toy o Tuya Naga o Tuya, wait. Sa Tab Toy Tuyan City of Naga. Shoutout do, Lapay Family from JR Ubas Lapay. Salamat do, more power IFM. Salamat ta sa mga taga Tab Toy Tuyan City

0: 90.9 IFM. Mapugar pa ni again. Masalamat ni Jaco, mga idol, sa inyohang pagbahalo, pagsuporta sa Diwa HP o IFM, mga idol. Kay kami na sad, mga idol, ang IFM o Diwa HP ang migawas nga overall number one radio station sa Cebu. Para di siya mga sa quarter, second quarter, mga idol, survey, mga idol. So, kaya sa first quarter, kita magiging po overall number one ang DYHP o IFM. O niya, sa second quarter, mga idol, bago lang yung digawas gahapon, ang DYHP o IFM, nagyapon, mga idol, ang migawas nga overall number one radio station sa Cebu. Daming salamat, mga idol, mga kasama sa pagmahalo pagsalig. O niya, mga idol, mga inipuis na kadali, mga idol, ha? Mabalik mi my like gamay mga pahinaw nung sa chill sa maliha
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM
3: mapugnan pa ni
4: sis gisapot lagi ka period ni mo sa
5: da I'm not in the mood
4: unsay gamit ni mga napkin
5: ha wal man unsay labot
4: sis kita ka nga stress free ko if naay period kay gamit nako ang number one feminine pad
5: ha
4: short or long period night use or overnight use pwede put for everyday use kay naasad ang sisters panty liner I can rely on this jud sis makatabang para ma-manage ang sapot mao na ang sisters
5: kaya ba sa sisters napkin ang heavily flow natong mga girls
4: kaya kaayo para put sa everyday comfort naa ang sisters panty liner sis asa man ka.
5: Salamat kayo, sis, ha? Sisters, napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters Napkin.
6: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Mga idol, daghan na karoon ang adunay gipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw na ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll a food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol. Nagainom pod go Sugar Troll kaduha o katulo sa kaadlaw. Mao nga lagsi o mamati maskin sa matag adlaw kung papanarbaho. Mao nga suway ninyo og tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
6: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
0: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ni Kimong anak!
9: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
9: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
15: Empress Shampoo for impressive hair.
4: Game ka idol?
16: Game sa to idol!
4: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
17: Ang idol ko FM
18: 93.9
17: IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun last ido.
19: Mga idol oras sa IFM. Alas 11:48 na.
20: IFM udto na. Atras abanti sa ta.
21: Mixing right now. DJ Majimbo.

0: Oke, mana nih ni angkol ni anti. Ayah ini pergi.
1: IFM Mixers.
0: Kulasiyo. Maydol ako lang si dancer, maydol kay DJ, why ka matukar DJ guapo kay DJ? Masaya ko kayo kay DJ guapo kayo. DJ Majimbo, ang Albert Pardinas ng IFM Mixers.

By the way, my name is Pumino Hani, Graciela Duiner. Foreigner, kaya pwede doon. Graciela Duiner. Diyan sa may barangay. Asa kita dyan? Barangay. Wait. Barangay Gabi, Cordoba. Hello, ha? Mga una ko nung taong munggus. Bino, kao siya ng munggus to. Bitagay ko ba? Okay, again, may Pumino sa mga taga-barangay hall sa Gabi, Cordoba, especially silang guwapa niya nga si Graciela Duiner. Sana all. Kaon ko rin munggus to. Kaon kayo, majin mo kayo kaon sa kayong munggus. Sana all. Salamat sa mga Pumino na Graciela Duiner. Paksit! Og ni Dexter Kinyo, ni Dexter Kinyo sa D.

11 sige 5 na din. Magpasalamat din ulit ko sa mga nagmahal ka na mo sa IFM Mixers. Of course, first of all, kamunta na yung naminaw always. Salamat sa pagminaw, pagsaling o pagmahal sa IFM. Mga salamat kayo sa DYHP. And then, Creative Studio 87, Ma'am Tata Sir Chris, salamat kayo sa unlimited supply na ko sa sticker. Pagandahan mo magpa-customize yung sticker do. Kaya nga, grabe kayo quality do, yung affordable kayo do. Ang imong ipatap tayo sa mong sticker do. Ang pintal, bago pa kayo. Mapuhaw na lang ang pintal, ang sticker, bago pa gihapon kayo. Ah, na yun, Creative Studio ng sticker, mga idol. Okay? Salamat kayo, Ma'am Tata Sir Chris, Creative

0: Ayan. And then, si Bobs si Baldwin as well. And then, salamat sa kayo, Body Works, Medical, and Surgical Group. Katunga naman, pagwapo, pagwapo, pagpasexy. Of course, Body Works, Medical, and Surgical Group, ang tubag sa inyo ang problema mga idol sa pagwapa o pagwapo, okay? You can visit their website, www.bodyworks.ph, and located sila sa ground floor sa Solenia Tower 1, Ayala Business Park, mga idol. Salamat kini Doc Andy and Doc Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah, and Rhea Odishila. Salamat kini Body Works, and of course, Alberto's Pizza. Wow! Salamat kay Alberto's Pizza, ubus ni Filimon sa pagmahal sa IFM o Kadako. Salamat kayo, Alberto's Pizza. Every Friday mo nila, alas 5 sa hapon, tanda sa isang gabi ang rakrakan ni Filimon. Hatod ka sa Alberto's Pizza o Missing Filimon, mga idol, of course. Hosted by yours truly,
1: Kulasyo.
0: So, arah!

0: 93.9 FM, mapugod pa ni ito oras, alas 12:00 na mga idol niya. Panginibuy sa DJ Santa mga idol, be. Catch a IFM Mixer si Jim Jimbo this coming, wait, this coming August 1, mga idol. Diyan sa may Barangay Lumbang, Barangay Mantano, at Lumbang, Barangay Mantalungon, Barili, powered by DHT Digital Audio, managed by Dexter and Hazel Kinyo. Special thanks to Ariel Resma, SK Coordinator, og ang Dudong Abs, Chip Tanod. Ah, bunala eh. Wala kang DJ. Okay, mo request kay Paksit Gibo. Paksit Gibo sa Kwan. Paksit mo sa Karang at Chip Tanod yung si Dudong Abs. Okay, mga doon. Wadabing yung oras. Wadabing yung oras ba doon? Warte iyo ng oras na ito ang saysayo, mga idol. Kitungon, hindi na nga ito ang IFM Mundo na Balita sa Taong.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Mundo na Balita sa Taong.
0: Mga idol, oras sa IFM alas 12:00 na. O garoon, ito na pala ito ang lagan. Ngayon, piti-pliti, pero nagka-piti, nagka-siksi. Idol Tweety, layap!
2: Idol Kulas, maayong udto ni mo din ha. Marag naglagiting nato ang kainita, naka-feel na gita ni Haring Adlaw. Aha. Idol Kulas, suman atong mga adlaw nga ting uwan gyud in town, ting baha og uban pa niya. Kani init-init pag gyud ni nga balita, Idol Kulas, kay liman ka. Kana bang igo raon ta ka padung magpa-check up, Idol Kulas, niya dahil naligsa naman hinuon ka.
0: Hello.
2: Ambo pag nakabalita baka ani, Idol Kulas. Basta kasi size news nga lalaki ang namatay human naligsan sa dump truck dihang kalit na wadaan og balanse ang iyang e-bike samtang nabihay sa may Sipadilla Street sa Barangay Mambaling ng Dakbayana. Ginibiktim mag-ilang si Joel Barcenas, residente sa CQ Alumnos Barangay Mambaling, ug matud papadulong unta siya sa usa ka klinika sa Barangay Dulo Fatima aron magpa-medical check up sa dihang nahitabo ang aksidente. Basa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ug sa CCTV footage, ang kining dump truck nga gimaneho ni Gilbert Ardiente, 42 anyos, taga Barangay Siraw, nagpadulong unta siya sa Avdisla Street samtang si Barcenas nagsingabot po tingkan sa atbang direksyon na sakay sa ihang bike ka. Matod sa mga investigador, kitakita sa CCTV footage nga nakalit na milihok o mibali na direksyon na kanang gaswerve siya, Idol Kulas, pa ang okay, e-bike okay, okay. Sa wala pa mawat iyo control si Barcenas ug natumba sa simentado nga dalan na pagkahuman na naligsa ng ihang lawas sa mga ligid sa likod na sa nagpadulong nga truck kay murag nakakuha naman ni kabuelo ng pagning mo ang truck, Idol Kulas, nga natumba siya sa katumampung duol na po sa kanang ligid na po dani nga maong dam truck na murag ni ato gani siya sa lain po nga bahin sa kanyang dalan.
0: Okay.
2: Munang naligsan gyud siya sa luyo nga bahin aning ligid truck niya. Nangkon si Barcenas so grabing mga samat sa ulo o lawas ka. Gidaling niya siya pagdala sa Cebu City Medical Center upon gideklarar nga patay sa pag-abot na sa ospital. Gitanausab sa Traffic Enforcement Unit informasyon nga nagpasabot ang posibleng giatake sa kasing-kasing na kinibiktima. Pipila ka gutlo sa wala pa kining aksidente nga mahinim mo yung hinungdan po sa pagkawala niya o control sa kining maong e-bike na yung gidrive na. Samtang kining driver po, Idol Kulas, sa dump truck, nga si Ardiente, ana-ana karon sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit, daman og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samtang gahuwat pa po da ang kining desisyon sa pamilya aning maong biktima po, Idol Kulas, sir.
0: Mm-hmm. Okay, so pang Idol,
2: so for Idol Kulas, mag-amping yun ta.
0: Lagi-lagi. Mula ba ito, di ba? Wala pa yung uban mo ganyan, Idol Tweety, nga, ikaw, nag-amping ka nga, nag-drive, pero ang uban mo, nag-amping. Na, ikaw na yun, napagan ba? Ano ba, di ba? Muna nga.
2: Muna yung pinakalisod.
0: Muna yung pinakapait, gilip ito, di ba?
2: Pero kayo mga ingunani, huwag doon natin mga comorbidities, doon natin mga gimabati sa itong kalawasan
0: yes.
2: Na Idol Kulas, medyo lisod-lisod na gino mag-drive kag ito na lang na gino Sara. Mas
0: sakto.
2: Better if na kay kuyog kay para ugaling doon ay emerhensiya po nga parihaan. At kinun baron ka kung tinod bagyong giatake to siya itong higayuna na.
0: Mm-hmm.
2: Kay at least na baroy ang makatabang ni mo. Kay lisod man ug ikaw rapod usa.
0: Correct. Oh, sakto.
2: Sayang kay ang kinabuhi. Ay, pero
0: muna.
2: Siguro dito rapod yun siya. Kuto by Idol Kulas, manong iampo na lang gyud ang kinipong kapahulayan ng dayon sa maong biktima, Idol Kulas. Siya dala magamping og magampo gyud ta kanunay mga idol.
0: Okay.
2: So far, idol ko last month ito, nakuha nga balita. Kabahin na po, dani nga maong insidente. Dini sa may sleep padilya. Ngayon, mahatag na po ta o gadugang detalya sa mga police reports. Lakit na ito ang mga reports sa mga kadalanan sa syudad sa Subo. Lakit na ang itong probinsya sa Subo. Inyong idol 2D sa FM 93.9. Di kapungan sa pagkatudog ng unang balita sa TAC IFM Balita. Pero na oras na para sa itong hulong sa Time with You.
0: Ang lagad nga pretty, Idol Tweety.
3: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa? Sa bayot,
4: maayong untok ito mga idol. Ano na mga ilasaw sa bayot ni mga idol? Mga idol ba ito? Some win, some lose, some gipsal. Char! O, mga ito ko, sa gipsal gabi mga idol, no? Kayo gulalagin ko kay Anli, mga idol, Anli, kayo ang kalang mga side dishes, Anli pork, Anli beef, mga idol. Kaya ako, mga idol, kayo matabarato, na ako nakawin ka sa gipsal gabi mga idol, no? Tag 290 pesos per head.
0: Hala, ay, 290! 290! 290!
3: Idol, nakaigo ba?
5: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
6: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
7: IFM ubto na, pahuway sa ta.
8: 93.9 IFM, mapugnan pa ni.
9: Nawant ana baka ugana sa kama?
10: Masinug, may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Adelay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
9: ug antioxidants,
10: nga gigan sampalaya,
9: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
9: nga effective.
10: Batok sa sakit nga diabetes,
9: DTX 500! Kapalit
10: sa mga butika.
9: DTX 500!
10: Ang tuba
9: kontra sa sakit nga diabetes,
10: DTX 500!
9: Epektibo
10: sa pagpabubo sa blood sugar levels,
9: DTX 500!
10: Imo sa desugared sugar cane extract,
9: ug anti-diabetic property,
10: gigan sampalaya,
9: DTX 500!
10: Garantisado,
9: highly recommended
10: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
16: Uti, vitamins plus iron. Issues in nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
20: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget? So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kaanis niya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ug instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daog na sad si Catherine.
8: With Colgate Fresh Confidence.
9: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
21: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
22: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
23: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Alco Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
27: Star Nutrimil. Meet na meet kita.
28: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
29: Ako si Darmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na tanong. Mapugnan pa ni! Ay!
30: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi.
31: Idol Mommy J's.
32: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy Tig.
33: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
34: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
35: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
36: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
37: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
38: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
39: Ang market man on the run, Idol B.
37: ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
0: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
1: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
2: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
3: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:30 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.

By the way, pa rin po muna sa Lemel sa Pros and Crabs. Salamat kayo sa pag-uwi ng always sa pagbahal. Idol Limwell o ni Ma'am Melanie o silang anak si Lemel. Sa Lemel's Pros and Crabs. Salamat kayo sa pagbahal! Mixing right now, DJ.

0: FM Texas.
1: 93.9 IFM mulai pening itu orang 12:23 TNA Mayong Buwino sa mga taga Liluan Assessor's Office. Hello sa mga taga Liluan Assessor's Office nila ni Padix, ni Char, ni Charis, ni Maymay, ni Franzi Oldininia. Again, hello sa mga taga Liluan Assessor's Office sa ni Padix, ni Charis, ni Maymay, ni Franzi Oldininia. Again, ni Ronald Hugalbot Paksitol.
2: Mixing right now.

0: FM Mixers. Come on, come on, come on, come on! Hey, right now we're at IFM Mixers. Albert Martinez ng IFM Mixer DJ Majimbo. Basta Wednesday, mga idol. Happy Idol Day today sa IFM, of course. IFM Mixers DJ Majimbo, yan, mga idol. At Albert Martinez, nagpa-blandi o buhok sana all. Number one, ito, Rola. Number one, number one. Okay, mga idol. And then, of course, my name po inaos ng mga idol sa may Carbon Public Market, sa mga, sa may interim building sa Carbon Public Market. Hello, yun talaga mga idol. Musta mo? Musta? Musta ang negosyo niya? Ato mga torgador, ato mga tindira o tindiro o kutanon, tindira o tindiro isda, tindira o tindiro karne, ato mga snatcher, mangungot niya. Kumusta ito? Kapag inabuhin na, no? Kumusta ito? Ato, ang mga snatcher, mangungot niya. Kumusta? Okay raw. Orang, ano ito na rin yun, ano? Snatcher, mangungot, ang barba niya. Okay raw, ito negosyo niya, okay raw. Mangbangko na ito, mga idol. Ay, katawa na Majibo. Okay. Katawa mo ka, Albert Bernini sa'yo. Mga idol, ito na sa last dose yung pwede sa ya. Mahinubuhin sa bitsyo, sumuli ha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chico! Hawa!
1: Aga!
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City, 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapoy sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mo na everyday buntag mo na no na ko siya na nagy time na mo active tagtaod iginom na ko ana na adyo siya ma-improve sa imong diretso tunlan na amgo siya vitamin C. Immuniplus wellness everyday.

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM. Mabog nan pa ne.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best dude og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man? No worries na amoy ko lang ang damit.
11: Charm. Fabcon. Pambungkong makabloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Game ka idol?
14: Game set ka idol!
13: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
15: Ang idol kong FM
16: 93.9
15: IFM.
13: Ang kiatan ug sabaan, idol kun lastido.
17: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:32 na.
18: IFM, udto na. Manglayat na ta.

93.9 IFM, ang mga panay, ito na i-shout out ni Jibo Jibo. Do, sipa kayo IFM diri sa Primark Center. Wow! Hello, guys, sa my Primark Center. Diri sa Pahak, Lapu-Lapu. Nag-download mi og sticker sa Bildo. Diri do, ni Boss Making, Boss Jun, Boss Bong. Alo, mom din ide, ang mga mayo, ang mayo din nga mo. Ang hiling mo din sa Creative Studio 87. Oy, muna do, regards pa Jimbo, guwapo. Yan sa ni Babs Yuron. Ayay, sure ko, kaya naa naman si Boss Making, Boss Jun, o Boss Bong. So, klaro kayo nga si Babs niya, mo yung supervisor, klaro kayo. Okay, tingman doon eh. Klaro kayo, listen mo siya kayo. Di ba doon? Sakto ba ko? Sakto yung click ko. Okay, again. Mayang pumino sa mga taga Primark Center. That's my Pahak Lapu-Lapu. Anadya, mga taga Creative Studio 87. Of course, supervised by Babs Yurod. Klaro kayo. Okay, nagtawag silang sticker sa Bildo. Sila ni Boss Making, Boss John o Boss Bong. May ganit, wala yung manduha. Mabungbong ko na eh. Hello, hello mga taga-creative Studio 87. Ika ni Babs Yurod. Paksito.

0: 89.9 IFM ang Bukay Bening. Again, ha, mayroon pa uwi na sa mga taga-creative Studio 87 ni Bob Sirodo. Musta na, Bob Sirod. Lamas do, regards daw SG nila dinido. SG? Well, is he a Singapore? Or the, as a security guard ay hello ha, sa SG niya sa Primark Center. Diyas may pahak, lapo-lapo. Musta daw, SG? Musta. Naghanap na na ilalit yung nagbapa. Kaya daw mga SG, mora ba yung musugat? Mama, di ba? Mayroon sa ato, mama. Mamili na siya gwapa. Ayaw, gwapa. May mo tagal, pero kung batik na, gusto ka niya po na eh. Pero, awagat mo ko sa nila. Hello, ha? Sa SG sa Primark Center, ha? Sa may pahakla pula po. Okay. Mga idol, mangina po yung sabihin ni DJ Majimbo. Mabalik mo, ikaw ba ng mga pahinom ng chill sa mga diha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bilang kilos karne?
6: 500.
5: Hello.
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos ni o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
9: Ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lambing ang masustansya.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
2: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
11: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
22: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
28: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
29: ECS.
30: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MSG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MSG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
33: Game ka idol?
34: Game sa idol.
33: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
35: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
36: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
37: Mga idol oras sa IFM. Alas 12:49 na.
38: IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.

0: o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Non-stop allergies, ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Uy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
9: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
8: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
10: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
11: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
12: 93.9 IFM!
13: Mapugnan pa ni!
14: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
15: Dugay na bita kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
14: Ha? Diaper? Unsa may labo taon, anak? Uy,
15: apat. Komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
14: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
15: Hoy, asa man ka?
14: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
16: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: CXL Maka Buhay Plus Dahi Tawi Capsule Uho 66 sa suspansya at vitamina Tuwa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa Neem Guilleban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasan ka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahi Tawi Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban na Go for health Go for life With EXL Makabuhay
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh!
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naong.
6: Tungod na sa Super Fiber.
7: Usa?
6: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Dr. Limuel Espedal, 2-3 sa Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ng mga medical mission sa mga NGO. Sa the end of the day, kapuin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Dinitin lang siya sa tiyan. Dito siya acidic. Ibinahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong paglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch, Unique, Zilg, Blaster, and Banjao Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena.
13: Kabisado ko na ang tamis ng
12: Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyo mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayomi nga musuporta ni ini. Kay ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
14: Not sa bawat kalam. Mundo'y magiging ikaw
15: Ang Idol mo, DJ
16: Ang tamis na sila, tig O glami ko gitig Idol, mami, tig
17: Bossman, cute gihan Idol, boyki
18: Ang chinita nga witty Idol, Mikey
19: Kinidiay ang queen of advocacy O si Boo's charming auntie Maria P
20: Ang kiatan o sabaan Idol, kurlasyo
21: Ang lami sa radyo Idol, Aiko
22: Ang tamis mong isi O kusog mo, abi-abi Idol, Tony
23: Ang market man on the run Idol, B
24: Ang chikadorang sex Idol Chixie
25: Ang idol nga Bini Idol Kenny
26: Ang idol nga White Corona Inday na Bina
27: Ang laagan nga Pretty Idol Tweety
28: Ang bugoy nga Good Boy Idol Dubs

0: Alina, abli na nga itong panimahi matag-alauna.
1: Panimahi nga anda maminaw, upmuhatag o pagtulunan.
0: Dayon, uglingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di nasyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.

0: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.
7: Happy Idol Day!
8: Longest shot, man.
9: Yes, dear.
8: Kababa ka din yung idol kay Tika?
9: Hello, idol. Kuni mo nga naman.
8: Kaba, ano?
9: Nga naman.
8: Kabisag, asa ka ba? Kung mata mo, susunod mo idol kaya kagas mo mata.
9: Idol ko si mong mata.
8: Of course. Kunikta din mo sa kasing kasing.
9: Tawara! Kaya ka, dear.
8: Nga naman, may wala.
9: Idol sa Tika.
8: Nga naman.
9: Kaya nga, no?
8: Oh, nga naman, be.
9: Bahalag ba kay kao mo, duty, yug ka.
8: Wow. Diltok lagi na.
9: Happy Idol Day, mga idol. Welcome to Dear Ryan Pam.
8: Basta Wednesday, mga idol. Happy Idol Day, mga idol. Ay, punto na ito, ha? Diltok
9: na lagi na. Ito, diri. Okay. Idol, happy Wednesday, July 15, 2026. Uy, it's a holiday.
8: And it's a payday.
9: Holiday ron.
8: Dahil man, ano man.
9: Okay, feeling holiday man ang film. Wow. Eh, sweldo ko na, idol. Congratulations sa mga nakadawat na sila, ha, mga sweldo din, ha?
8: Sa mga nakadawat mo, unya nila Bayra, at least kinakabayad mo sa inyong utang, dol. Lahir sa inyong utang na sad.
9: Ilan ako gina? Po, no. Bang obay pagdawat, unya nawala na dayo.
8: Bahala na ang kwarta mawala. Basta ikaw, hindi ka mawala na ako. Good
9: morning, two boys!
8: Alala, ganun na. Yan
9: ako eh. Idol, happy okay. Wednesday, idol ha. Happy yes. Idol Day. Welcome na. Alauna hanggang alas tres kita magkuyog, idol, sa programang Dear IFM.
8: Yes, mga idol. And we're live, mga idol, sa Dear IFM Cebu, mga Facebook page, mga idol. Kung ganun mo makita, o gwapo-gwapa sa alauna, mga idol, to ara. I-check ang Dear IFM Cebu, mga Facebook page, mga idol. Pudali! Okay.
9: That is correct.
8: Correct, okay.
9: Magawas nga itong mga English, anino, kay ang nahitabo sa impeachment ba kay English or Tagalog, mo diba? Ang mga kinagamit na lingwahe.
8: Yung nahihirapan ako yun sa Tagalog, magpanipan
9: ng Tagalog. Pero na yung sa prosecution ang kuan lawyer nga nagwaray, sumotog, isita sa kuan.
8: Nagwaray?
9: Isita ni Senator Chins Escudero. Kaya lagi, pero given nga Tagalog ba yun, part ba na sa Tagalog, di ba?
8: Or Filipino? Isita ko ng mga ukumang Tagalog kagaya sa Manila. Kaya dahil nagwaray, isita ko, di
9: ba? Para masabtan sa tanan. Pero ato ganang atngan, idol, ang mga panghitabo no sa impeachment trial. Nagpadayon nga impeachment trial. Of course, na atay mga specific nga mga programa sama sa IFM Balita sa Hapon, kundiin ato gyud nang masubaybayan, no? Labi na kung wag kita kasunod, idol. Kumbaga sa salida pa, daghan kay tag-atngan. Daghan po tag mga kinsa kay bida ani. Kinsa kay pabida ani. Kinsa kay way gamit nga karakter ani.
8: Kinsa kay kutob na season 1 ani mga idol. Kinsa kay kutob si episode 2 ra ni or episode 3 mga idol. Lisa na po episode 5.
9: Yes. Kinsa kay suspect yun ani.
8: Yeah, mga idol.
9: So dahan kita mga pangutana isip mga Pilipino kay of course we care about our country, no?
8: Pero ako, care yung mo dyan.
9: I know. Ripa. Pero manabaho sa tadi.
8: Manabaho
9: sa tadi. Over na.
8: Over
9: time niya ta. Nabitaw, inana, idol. Of course, no, kitang tanan nag-care magyud ta sa atong nasod. Mo nang usa sa atong matabang yun, of course, ang pag-ampo nga unta mahatagan gyud hustisya ang mga deserve hatagan og hustisya unya mapriso kung kinsay angay mapriso, di ba?
8: Napriso na sa depensor, di ba?
9: Nalimtan na ba yan ko ano?
8: Sa?
9: Ganing flood control ba?
8: Ito, ara mo. Bitin ito yun.
9: Mura bag na-twist naman ay.
8: Ito, ara.
9: O pagay, unsa nang ito season?
8: Para ay, lipat ang show, mga idol.
9: Pareha ba tag mga reaction, idol? Ay, nako. Anyway, moving forward, arisa ta sa atong pampagood vibes. Ang atong mga nagkadaiyang drama sa Dear IFM. Duha kadikada.
8: Yes.
9: Unsa kay pasabot aning duha kadekada.
8: So, 20 years no?
9: 20 years? Unsa man 20 years nga gap? 20 years nga relasyon?
8: Or 20 years nga hinuwat?
9: 20 years pwede? 20 years nga panagbuwa?
8: Grabe, yes, ano? 20 ka to yung hinuwat niya?
9: Grabe, no?
8: Eh, mo yan, pimiro kay 10 anyos.
9: Hala.
8: Naabot lang ng 30.
9: Hala.
8: Hinuwat niya pwede mo siya? Lahi. Lahi na yun.
9: Pero naku, pangutana ni mo, dear. For example, kung gap ang isgutan, diba, kay murag timely masag kay ni kay na trending magin ni kaning commentator bitaw sa sports nga bahin kaning si Apple David. Kay naamo ko siya uyab nga 18 years old niya siya kay I think 32 years old.
8: Suya,
9: so, so taas kay gap.
8: Oh, no, suya, no,
9: oh, so gi-question sa mga tao.
8: Oh, nga naman.
9: Nga naman nga bati tan-aon kung ang babae may mas maguwang sa lalaki. Pero kung lalaki gani ang mas maguwang kaysa sa babae. Okay raman. Madawat raman. Bakit nga no? Why?
8: Matubas ko mga barkada, dear nga.
9: Nai-entry mo barkada.
8: Okay, mga laki daw kuno, basta mabatured kuno, mas wapo man. Mulami daw ba?
9: Ah, mulami.
8: Oh, okay, so dili ra kayo, dili ra kayo siya lagyo tan-aon. Kung ang ilahang pares nga babae, batan-on. Pero kung vice versa, mga idol, nabay tendensya ba ang mga, isa po, mga babae nga mamatured na, isa pala,
9: lain na tanahon.
8: Nanay, anak.
9: Oh.
8: Di ba, lahir na ba yun, kay, di ba, umausap ang, wala, kaysa lalaki nga, lili na ba yung taon ng laki makuha, di ba, kaysa ang mama nga, babae nga, mag 9 months pa ito, mag antos. Anak, bitaw? So, anak siguro, mga idol, pero, ako, age doesn't matter man dyan kumakil. Ako, i-matter ang gugmara magiging
9: ako sa dili sa kumumatter sa age.
8: Ah, mama.
9: Yes, dili rin ako mag-matter sa age.
8: Ah, so, pwede rin
9: basta kay magkasinabot. Ah. Basta kay swak mong duha. Ah. Diba? Basta di masig away.
8: Correct.
9: O niya, pinangga ka. Alam nga naman, muri-akpak ka. Diba? Kung pinangga ka, why not? Yeah. Diba? So, sa tinuod, idol, para na ako, di gina mo matter gilang edad. Pero nga naman yun, naghahal mo dyan muriak. Basta ako, kayo ka.
8: Pero naman ko yung ban ko, dear. Matod pa sa mga barkada sa nga ko na. Ang baba, alaki
9: mo. Kaya ako nung imuha, dear.
8: Wala pang kusulay ba? Wala pang kusulay pa man.
9: Po, ay, sa
8: may gaya, kung sabi sa mga barkada ganit, kay nagiging sila mga inputs rin ba?
9: Ano?
8: Kaya kung wala pala sila inputs, wadyo kayo master rin. Sige, sige, tutok na yun.
9: Sige, sige.
8: Matod pa sa
9: mga. May rapon nga na sila input. Kay gawan ko, sige kong tutukan.
8: Ah, naman.
9: Mahilis niya ako. Sige, padayon.
8: Matapas ko mga barkada, kung ang lalaki ko na may mas idaran, niya ang babae mo may mas makasipan manghol, mao doon ako na ganahan po sa mga babae. Kitungod, ganahan mo ko na ang mga babae nga permis lang sabtun. Permis, tanan, permis mo na siya, himong prinsesa ba? Ah, diba? So, pero, of course, kung ang lalaki mature doon ang babae, patanon pa kayo, natural. Sabot siya na permis, uy, ala ha? Yaay, pipulihan na nun kayo patanon noon.
9: Prinsesa.
8: Ah, oo. Ano ba?
9: I-correct ko ni Idol Chick si 33 asa? Na di ay.
8: Ah, 33. Oh.
9: Abi ko, kaedad rami aning ko, ano eh. Iyang uyab. 33. Salamat, 33, Idol Chick
8: so,
9: oh.
8: So, 18 o salam?
9: 18 o 33.
8: Aduro eh.
9: Pero, mo lagi na kay daghang mga nag-comment ba pero kanig yung mga tao no kay wala lang yung mabuhat silang kinabuhi manghilabot sa kinabuhi sa upan
8: duda na ko diyan kasi comment mo na nga suya
9: lagi kay nganong di ka sila mahalin
8: kuray ka nganong magsakit buhay nga hala ha pagkita mo ganahan mo nga makauya po mag 18 years old pagkita mo diyan ka na kung sugton mo
9: yes diba? Karon idol ato pa minaw ng atong letter yes, sender nga si Zoila
8: isa sa Zoila
9: ay magpangan oy.
8: Zoila
9: Zoila maro pa ka na gawin Darna si Zoila ang atong letter
8: prutas
9: sender.
8: Prutas,
9: Mr.
8: Ha? Prutas.
9: Zoila?
8: Sera Zoila.
9: Looy ko layo.
8: Asa sila ko sila sa?
9: Mga idol, mga ayok ko gamay ang dispensa. Sana matay nga jokes. Pa sa ilua. Ang akong dear. Kay wa siya kabalo sa iyang nahimo.
8: Sira gila sa
9: iyo. Balak lagi na. Sige lang, sige lang. Salamat ka kay Pinangga ka sa mga idol.
8: Ah,
9: anyway, so
8: loud.
9: Moving forward, idol. Ato paminawan ang story ni Zoila.
8: Zoila.
9: Unsam yung kahit pasabot aning ilahang duha kadikada? Duha kadikada nga gap basad ni? Or duha kadikada nga paghuwat itong giingon ni dear? Or duha kadikada nga gugma?
8: Grabe, ako bilibid yung ako na laki ha kung maghuwat siya bayit ka tuwing.
9: Oh ba?
8: Grabe na yung gina. Kung tabla siro ka sa mga...
9: Bilib sa kunin mo kung maghuwat ka.
8: O prama ko, alabi ang bayan ti katuig.
9: Ay, watakay ba?
8: Kung tabla siro mga lima katuig o na po.
9: Ay, watakay ba sa future?
8: Madara siro na po. Ano pa ba ang bayan ti? Request pa.
9: Ato pa binaw na yung story ni Zoila o sa iyang labi-dubs. Asa yung gani, no?
8: Asa ka na?
9: Asa yung gani about? Ala. Sige daw, Bi. Kamu nalang itagaan, idol. Tubaga so, na lang kanin. Unsa may pasabot aning duha kadekada nila.
8: Oh, mara yung atong pangutana. Asa
9: mani, duha kadekada nga. Basta. Oh, kamu nalang ikuan.
8: Mara yung atong pangutana, mga idol. Tubaga na, mga idol. I-text yung kapitong pangalan, address, and tubag. Yung GCash number yung isen sa 0923-112-8701, mga idol.
9: Alauna, 27 na, idol. Stay put. Alang sa atong storya nga pag-asawaan karong hapuna diri lang sa programa
8: Dear IFM.
9: Kinibahin na atod kanato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink, labi na sa mga idol na tong giubog gisipon gilantan gipanuhot nga pagaw adunay gipamating over fatigue lipong-lipong o vertigo. Imni og Immuni Plus, idol. Mapalit ni sa mga nagraing butika sa inyong lugar, FDA approved and halal certified.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
14: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
15: Ikaw ba? Mapahit siya na ikaw eh. Nga no? Dukay, kika makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... O kuyawan, mapungan ba ni? Ah!
16: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naan ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pagyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali rang ilang pagpanglaba. Maong nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
16: Unsa man na? Balik kagud ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot, mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na! Ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit. Bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: Jinjing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayang imong sinina.
19: Ma! Si Lola!
20: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
18: Oy, ikaw po na inday, nagkasi laundry soap na kakaroon.
20: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
18: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
21: Mami, sis! Imus na nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Na ay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Piyata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
22: Sis, gisapot lagi ka.
23: Period ni mo sa.
22: Duh, I'm not in the mood.
23: Unsay gamit ni mga napkin?
22: Ha? Why man, unsay labot?
23: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
22: Ha?
23: Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
0: Kaya ba Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
23: Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
0: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
1: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
2: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
24: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
26: Life Extension Vitamin D3.
28: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
26: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
29: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni eh.
30: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
31: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
26: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Hi, ako si Tia, sales lady. Hold in like a ting dog. Smile kayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
33: Puti para Mrs. Iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
35: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
36: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
35: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
36: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
37: Salay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
38: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Ang kinis na niya.
40: In fairness, nag-glow up.
41: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM. Pabugnan pa ni.
5: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nina Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Star Nutrimin!
13: Ulam!
12: Nitnamit kita!
14: Pangandoy ba nimong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18, hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya!

0: Pag-wish na soy na. Ay, grabe. 50 na day ko. Muragba ko pa man ko na 40. Ray, love, gimingaw na kay ko ni mo. Mga usa o duha pa kadikada, og mahimo na ko ni mong atnan diha sa langit. Katiyot lang sa ako. Kay bao bitaw ka, nadakan pa ko gusto maabot, di ba? Pero, kadiyot ka kayo na love, og ma-reunited na sabta, pag-usap, happily. Kitsa man, Juan. Imposible si Norlin kay mga tumang kuno silang propinsya. Akong tanawon. O, ina-ana! Kadiyot lang!
1: Oh. Surprise!
0: Norlin?
1: Happy birthday, ate!
0: Ikaw, Kyun? Surprise ko, ha? Ali, son! Ingat ka, tukag probinsya mo, nga di ka makaani.
2: Naulit na dayon mi gabi, eh. Kay ingon man si Nestor nga may client meeting ko na siya karun. Siya mo, eh, nagkupot sa maong project. Mao nga, wa siya choice, kundi putlon ang among bakasyon.
0: Pumaka mag-ingon, oy. Nakaanda mong tako.
2: Surprise, gani!
0: Mausab. Hay mong mga bata.
1: Gilaag sa ni mama sa mall, aron makapamalit og bisan unsa. Unya, lahos na to sila unya din he. After lunch, tingali. Wala ko mo palag, aron nga magka-moment sa tangduha, sis. Ay, nagpalit ikong lechon manok, oh. Kalderita og pansit bihon. Oh, narao. Oh,
0: pero nga kapangandam, yun kada.
1: Ay, ipadaharam man tan ako ni mo ni din he. Pero, nasayo man lagi big pauli. Ay, gipick up na lang ako ganina.
0: Salamat, sis.
1: Oh, nausama na. Kasad, good anong pahiyuma.
0: Maramang kagwa mahibaw nga, no? Eh. Bisag na po, nakatuig ni nawa, sari. Mingawon paghapon ko niya, matag-adlaw. Ilabi pa kung birthday na ako. Di ba yikit ko tig-celebrate? Pero tungod niya, nakapalit kong di oras. So, ikantahan na sab na ko nga kong self.
2: Kaya gusto ni Kuya Ray, nga bisan ugwa na siya, magpasalamat gihapon ka nga, buhi pa ka.
0: Pero mas gusto ko nga gikaoban ko pa unta siya karon. May nalang gani kimi abot ka. At least may ikaoban ko karon. Kay gani ha, o kung may baong mag-unsa ko eh. Ingon pag gani ko, mas may pag may tsutin na lang ko.
1: Ganahan kang abaton ka ni kuya? Pahuway, uy. Bisan karon lang ang adlawa. Pagkugin na lang sab sa sunod simana.
0: Oy na, pero happy ko ha, nga may anhi ka. Di yun magmingaw nga kong birthday, kay may itaoban kong buangon.
1: Yabag. kuan ba? Kung manguyab ka kag-usab, aron nga di na kamingawan.
0: Unsa ka? Hilumoy.
1: Uy. Te, napu na katuig nga wala si kuya. Napu katuig na sab nga nag-inusara ka. Igo na naon nga mangita kag bagong love life.
0: Noraline, wakoy time para ana. Uusa pa. Naibaw kong di na ako makakitag lalaki nga mula baw pa ni Ray.
1: Ay, sus. Like you know, control love na ang muigo ni mo. Kabisan tuwa na sa laing kalibutan ang usa, padayon gihapong mahalun.
0: Kaya nag-inusara lang siya sa kundukan. Ali na, uy. Kanon na nato ng imong da.
1: Ah, sige, uy. Kagigutom na sag ko. Wadyo ko mukaon sa bay, aron nga magdungan ta sa pagkaon.
0: Ay, sus. Kasweet sa kong manghud, uy.
1: Happy birthday, Auntie Zoila.
0: Thank you.

0: Mga idol, sukad nga nawa si Ray. Wa na ako ablihi pa nga akong kasing-kasing. Bisan hibaw ko nga mahimo na ko nga mahigong mapag-usab kay halos usa ka dekada na nga nag-inusara na lang ko. Pero wa na ako buhata. Daghang pangutana kun wa ba ko na ko bati ang kalaay nga nag-inusara lang. Ug wa na ilaing gibuhat kundi ang mutrabaho. Ugang ubang oras na ako nang gihatag sa akong mga pag-umangkon. Pero kanunin ako silang giingnan nga kontento na ako kung unsa may naan ako karon. Ang mahinungdanon nga may matawag paghihapon kong pamilya. Buot pasabot nga wa gihapon ko mag-inusara.
1: Ay, ganiha pa man kong nangatag-taxi din hi. Uy, wa man good. Ay, may taxi na! Para! Taxi! Ay, may sakay. Kikutom na ko. Ah, taxi, hain naman mo, uy.
2: Ma'am Zoila!
1: Oh, Vincent? Ikaw hindi, ay, uy!
2: Ali, ma'am, sakay. Iyatod na kasi inyo.
1: Ay na, uy! Magpaabot na lang kong taxi. Salamat.
2: Sakay na lang, ma'am. May bangga ko nusunahan. Muna ang traffic. Na, basing makadlaon na lang kang paabot. Ali na!
1: Sure ka nga okay rani mo?
2: Yes. Ali na!
1: Sige.
2: Seatbelt, ma'am.
1: Okay. Humutas imong auto, eh. Limpyo pagid kaayo.
2: Aw, mas baby, mong god. Manang atimado kayo. Wa pa gini maimpas, ma'am. Mong ampingan gini na ko.
1: Og in fairness, ha? Humot sa pang tag-iya. Gabiin na, pero nangalim yun gihapon ng imong kahumot.
2: Wa ko mag-perfume, ma'am. Sa ako na yung sinina. Nagamit mong god ko Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kablong.
1: Oh, maunti ay. Thank you, di ay, ha? Mag 30 minutes na bitaw kong nag-ataw ang taxi, pero agit ko makasakay.
2: Oh, no problem, ma'am. Mga inang kong bayad.
1: Ay, sure. Pila may ibayad na ko ni mo sa gasoline?
2: Ay, di ka na, mamoy. Paan? Simple lang. Sa di pati kaya hatod sa inyo, pwede yung mga onsa ta? Nanina pa mood kong gigutom.
1: Sus, ikaw yung bataa ka. Binakog unsa. Sige, gigutom na sa bitaw ko. O kay ihatod man ko nimo. Ako na'y bahala sa tong dinner karon. At ito man ka ang paborito na kong katanan. Lamig dito. Tuduan na lang takasdan.
2: Sige. Namito din, Hida. Murag magbalik-balik ko din.
1: Ingon bitaw ko. Uy, mangita ni mo? Imong parents?
2: Wa. Ako rin na din, kay tuwas probinsya nga akong parents. May iksuon pa mungod kong gipaskwilas college, good? Umala na. Wa na. Wa na, unya ko yung obligasyon nila.
1: Ila din mo kami nagsuon?
2: Tulo. Kaduha ko. Sa iyong mugog namin yung among kamagwangan. Mau nga, ako na imitabaw sa amo.
1: Wanda di mag-work imong parents?
2: Trabaho ko man. Mekanik ko si Papa. O, gipatukuran akong tindahan sa Mama. Weak na mag-ug heart. Di na mahimong mahagong maayo ba? Bali. Lingaw lang sa daniya. Aron, di layon. kaibaw ka, Mama? Ang among tindahan, mo'y kinakusgan sa mong lugar. Kaya naninindaman sa siyag silog. Maungkuso kayo sa mga driver sa amo, eh.
1: May noon. May nalanggani kay nakaanak og parehas ni mo kabuotan. Huwag yun sila maglisod.
2: Salamat, ma'am. Ay, ore. Happy kumalimot, ha? May regalo ko rin mo.
1: Ha? Regalo?
2: Di ba birthday man ni mo sa amiaging semana? Kahapon pa mong nagswildo. Maunang gahapon, basag ko nakapalit. Nabisi mo ko ganina, mo nang nalimot ko. Kadit, akong kuhaon sa kong bag. Ang dinhero mo, no? Niara. Happy birthday, Ma'am Zoila.
1: Salamat. Unsay sud ining gamay nga kahon?
2: Abli, Ma'am.
1: Bracelet? Wow, kaning dud. Sure kay regalo nini mo nako?
2: Yes, Ma'am. Gold na. Para sa 50th birthday ni mo.
1: Ay, wow ha. Thank you. Giklaro gyud nimong 50 nako.
2: Oh, dili oy. Awang ano mo day kung 50 na ka? Age is just a number naman, di ba? Murag, ka-age yung kayo tatanawan?
1: Atik. Pero salamat ni Vincent, ha? Ang pingan ko ni.
2: Gusto ko sa loob na ni mo, Permi.
1: Uy! Again?

0: Mga idol, di sa pagpanghambog, pero wa kuno sa akong itsura nga 50 na ko. Health conscious masadgid ko, di ko hilig sa mga fatty food, nya gulay o prutas ra pod ang akong kanon. Mahilig sad ko mag-walking aron likay sa joint pain. Mao tingalin ang rason kung anong daghan kong nabalitaan nga nagkagusto na ako sa among opisina. Wala sad ako tagda kay busy ko sa trabaho. Ug wala na sa ko'y time sa gugma.
1: Nga nung may dakang mga buwak.
2: Happy Valentine's Day. Sa kabisin mo, nalimot ka sa adlaw.
1: Naibaw ko nga Valentine's Day, Ron. Pero sorry, Vincent. Dili ko mudawat, anak. Sorry.
2: Oh, nga naman. No, sayang sa sakong effort.
1: Mingon ba ko nga tagi ko? Huwag gani ka mangutana kung ganahan ba kong buwak.
2: Ay, ni Anastain eh. May problema ka? Strict talaga kay Karon. Ah, sige, sige. Mamarte ko. Unsa ba na, ha?
1: Wa ko'y problema.
2: Sige. Ini na lang. Pag-ilis kay mga utas gawas.
1: Dili ko.
2: Nga naman?
1: Di lang ko. Hindi mahimong mabalipat ko.
2: Loh. Ngano di Karon eh? Di ka mudawat sa kong buwak. Unya, di sa kamuguban ako pangaon sa gawas.
1: Please, Vincent. Paulit na lang. Wakoy time para ani.
2: Nagtugang wako makabantay nga gilikayan ko ni mo. Naibaw ko. Pero, wako mahibaw ko nga no.
1: Gusto kang mahibaw nga no? Kay gibati na ko nga dili lang higalang imong pagtagad na ko. Sige, assuming na kun assuming, pero nahibaw ko. Moong gilikayan ta ka. Aron mahibaw ka nga wa kay makuha gikan ako. Nga gusto kong mohunong na ka.
2: Wa ka bagigibati para nako, Zuela.
1: Wa.
2: Kita lang duha ang niya din eh. Magtuntok kayo pa ba ta?
1: Kadiyot lang. Ay kog ina nga nag-expect ka nga nakagusto sa kunin mo.
2: Nasayo ba ko?
1: Lakaw ni Pi. Pag malipayon usab sa laing babay, tanang ka-age ni mo. Sila ang bagay ni mo, dili ako.
2: Huwag ko'y labot sa uban. Ikaw nga kung gustong ikauban.
1: Vincent, dun sa ba? Maaantag inahan og anak. Dili kita ang angay nga mag-uban pag-celebrate og Valentine's.
2: Sumanay mo isyo. Mangugusto ka muli kayo nako. Mangugusto ka nga mawa ang akong feelings pala ni mo.
1: Lakaw na.
2: Di ko mabiyat din eh. Kung di ko mahibaw, kung unsa gawin naasin mong kasing-kasing. Kaya ako, Zuela, naibaw ko. Naibaw ko mahal ka.
1: Huwag ka masayod si mga panulti, Vincent. Bata pa ka. 30 pa lang ka samtang 50 na ko. 20 years ang akong kamaguwang ni mo. Huwag ka pangilugi, di ha?
2: Basihan na dekaron ang edad sa pagbati. Inang lang gaday nga dili lagyo ang pangidaron. Aron gawas nun silang mahalo ng usag-usa.
1: Buot ni mong ipasabot. Nga andam kang mudawat sa ikasultis uban.
2: Oh, kay mahal tika.
1: Pwes ako, dili na ko kaya.
2: Sige. Usa ka pa kong tana, usa ka tubag. Mahal ba ko ni mo?
1: Dili ko gusto maglisod ka tungod lang ako. Dili ni sayon para natong duha. Ang kunyo na ako. Bisan dili ko gusto. Pero nahuog na ko ni mo. Pero kipuhat na kong tanan aron ako mapugnan.
2: Nga no? Alang sa unsa man. Para na kinsa.
1: Kampot. Tingali para sa mga tao nga nagpalipot ni mo. Unsa na mali ikasulti nila. Nga halos kaedad sa imong kinikanan ng imong uyab ha?
2: Huwag ko'y labot. Ako'y imong higugmaon. Huwag dili sila. Ako'y imong ikauban. Anong di magkamutuon ako? Huwag pa ba na ako ma-prove ang akong kaugalingon mo?
1: Pero...
2: Di ka pasakitan. Kay mahal kay tika, Zuela.

0: E bago kong lisutuan. Pero, please. Atake ko gigayon.
1: Ngano'ng ako man kiyon?
0: Ngano'ng di man. Ikaw lang ang nakita sa akong mga mata. Ikaw lang ang gipangita sa akong dugan. Ngano'ng magpalayo pa man ko. Diba? Waba di mo mahuna-huna nga tingaling kita gid na nga lang sa usag-usa. Ayaw kahadlo kini ako. Buhaton ako tanan aron ihatag mo ang tibuok mong pagsalig o gugmatiran ako. Mga hatagin ako higayon. Glabaw sa tanan. Hatagi usab o higayon ang imong kaugalingon.

Mga idol, di ko manhid aron. Di makabantay nga dugay nang may pagtanaw si Vincent na ako. Ikan sa pagpamugos nga ihatod ko, hangtod na sa pasimpleng hirit nga mga on-mask gawas, naapay kanunay nga pag-chat aron nga mangumusta, mura pa og kanunay ko nga may sakit. Aware ko anang tanan, pero gibaliwa na ako kay, o lagi, di may bagay. Agkuno na ako nga na-fall na sad ko niya. Buutan, lingaw ikauban, o gentleman. Bisan sa office, naila siya nga kugihan o kasaligan. O sa tinuod lang, kana ang tipo na ko sa lalaki, mga idol. Ingon ni anak si Ray, sa buhi pa siya. Buutan, romantiko, lambing, o gentleman. Mga hiyas nga nakita na ako ni Vincent. Pero, di ko buang aron mo patol niya. Duha kadikada ang akong kamaguwang niya. Mayo unta og pila ka tuig lang pero 20 ka tuig. Imposible nga makadawat ang mga tao sa among palibot.

0: pang idol, kulit gid tingali kay nga pagkatao si Vincent kay wa mo kasi mohunong bisan kapila na nako gibalibaran. Nangulitaw paghihapon bisan og wa nako tugti. Di siya mauwaw nga manabi sa uban nga ako ang babae nga iyang gimahal. Alos kada adlaw feeling nako long hair ko tungod sa bisan unsa niyang regalo nako. Iba ko miingon ako nga di magmahal pag-usab. Ilabi pa sa sitwasyon na mo ni Vincent nga kung ugaling mahimong kami, daghan ang muhugo. Daghan ang musupak. Pero, nakuha gyud niya nga akong kasing-kasing. Human sa pipila kabuwan, gisugot na ko siya. Mura siyag nakahilak sa kalipay. Ug dinhin ako na-prove nga di ko ordinaryong babae lang para niya. Special ko. Ug kay di man idea lang ang mo relasyon, daghan ang mihukom. Ug di kapugan nga mubati ko og insecurity.
1: Kanina pa kang waiting og tingog. Ano mo ka?
2: Makalagot tong sales lady sa mall ganiha. Magkabisit.
1: Ha? Ganun sa mga kanila?
2: To silang anak na ka. Bisit kayo eh. Sige mas kagpa-cute good.
1: Oh, oh, ano pa ganun ko? Uy, wag ko'y gibuhat, ha?
2: Ang buti mo.
1: Relax lang, God. Kainit mo na yung mugo. Aw, kung may nihimo mo ko, sorry na.
2: Mauna ni akong giingon ni mo. Maaanggit kong imong mama.
1: Niya na sa tayin eh. Zoila, mahimo pa? Utangan na ko na simula ko na. Tangtangan ang imong insecurities ni mo. Kaya kung ingon na inita ka nunay, way mahitabo na to. Sige na tiglalis.
2: Basta, naglagot gihapon ko. Makalagot to eh.
1: Ah. Mupaulin lang ko. Tawagin na niya ako kung okay na ka. Ah. Good evening, Ate Noraline.
3: Good evening, Sam.
1: Ado na ko?
3: Ha? Ado na ka? Wait, nagdarabot ako snacks.
1: Next time, Ate.
3: Ah, okay, sige, sige. Amping.
1: Salamat.
3: Uy, ate, nasamin mo? Nag-LQ mo?
2: Hmm? Si LQ?
3: Ta, lover's quarrel, good. Nag-away mo?
2: Man, makalagot mong ganda mga sales lady ganiha sa mall. Naan pa kong mama niya. Makairita.
3: Ay, ikaw sad ba? Kanang ninduta sad ng imuhang isunob, sunod. Boring sa kikatanawon, uy. Nag-t-shirt o nag-jeans ra ka. Dapat tatawag ka ng blouse ba o dress ang imuhang isunob.
2: Di na ko daga ron buhato na.
3: O kay di na daga, di na mahimo magpagwapa. Awarin ko ko, oh. 5 years sa imong kamaguwang nako, pero tanawa ko. Girly, gihapon kay ko.
2: Mura ko trying hard, anak, eh.
3: Ay, liso na gani ang inyong sitwasyon ni Vincent. Imo pag yung tiwasan. Adjust sa imo ang BF, oy. Dili kay siyaray, sige mo, adjust ni mo.
2: So, kinahanggang magpakadaga kong lihok, mao ba?
3: Ay, dili man sa ingon, anak. Uy, maldita kay ka, uy. Ang point ako ba nga, pagpagwapa, sab, kung mag-date mo, aron dili sa makita ang age gap ninyong duha. Dili man yung ka-50 o hitsura na ba? Pero ang imo mong kusininaan, mugawas ang tinuod ni mong edad.
2: Saan man ako? Nga maura man ay ako mga sinina.
3: Hmm, kung makareklamo, maragwa kay kaban sa bahandi. Gastuha sa mga tinaguan ni mong kwarta diha, uy. Dili ni mo buhato ni para lang ni Vincent. Kundi, para nasab sa imong kaugalingon. Para mag-feel young. Halina, pi! Na! Lakaw na! Mabalita!
2: Sige. Basta di ta dito sa mall nga among gilaagan, ha? Kay ma-high blood ko.
3: Okay, sige, sige. Salain ta. Lato na!

0: Mga idol, kung conscious ko kung mag-date me sa gawas, si Vincent, wag yun paki. Pero, di kalikayan nga mahadlo ko nga matinuod ang gisulti sa upan nga kung makakita og mas bata si Vincent, biyaano niya ko niya. Mao nga, mas nagpagwapa ko. Unya, nangayo kog tabang sa akong kikay nga igsuon nga si Norlin aron di malayo ang akong itsura sa akong boyfriend.
1: Han, dugay ba ka? Mas hindi na takabot sa last full show ron.
2: Naana, kadiyot lang! Ay, naman tong lipstick nga gipalit na mong Norlin. Ay, kinilang Radway. Ay, murag di bakay. Murag sobra ro.
1: Han!
2: Naana lagi! Uy, kung makadali-dali ha? May duha ka oras pa man tagod.
1: Yan mo biyahe, babeta. Muli niya pa tayo nag-abot na to dito. Oh! Uy! Ang sarang yung itsura?
2: Ha? Kaya gano? Ang sinas akong itsura?
1: Ganong unaan naman yung makeup?
2: Bati?
1: Di man. Pero, baga ra. Puwa kay mo si mo do. Niya, mura ka gisag pa sa kabagga si mong blush on.
2: Mga ba? Di manggit ko kahibang mag-makeup good. Gitudloan ra ko ni Norlin. Niya, malimot man ko, uy.
1: Oh, fitting ba kayo yung magsalob? Makaginhawa pa ka na?
2: Eh, maana na ko yun, uy. Nagsulob ko corset aron makitang akong curves. Bagay masan sa akong sapatos ang akong gisulob, di ba?
1: Oh, tosag heels, ha?
2: Ay, kinahanglang maanad ko aron makatupong-tupong ko ni mo. Oh, ansa man? Mututok ra ka na ako? Tano?
1: May duha ka oras pa man, ha? Mahimo pa ka mag-ilis.
2: Mag-ilis? O?
1: Sa imong salob. Sa imong makeup. Sapatos, tanan.
2: Vincent, sadwi. Sobra sa oras kong nangarti. Unya, suguon rin ko nimong mag-ilis.
1: Hindi ko ganaan sa imong itsura.
2: Walang kamaanad. Kay pa, karon pa ko mangarti. Aron sad, di ko maaang inahan ni mo.
1: Oh. Tungod lang, ana. Kamabaw din mo.
2: Kung sa'yo mong kingon?
1: Ingon ko, mabaw kay ka. Aron himong rason ang giunahuna sa ubang tao. Ugospon ang imong kaugalingon. Huwag mo ko'y reklamo sa imong panamit. Mas okay ka nito. Kay nahibaw kong dito ka mas komportable. Unya, may unana na karun.
2: Ang nakalisot ko ni mo kay imong kaugalingon ray imong giunahuna. Okay na ni mo kay mas matanon pa man ka. Pero insulto na para na ko, Vincent. Nagtukang wa ko masakiti sa kumabati sa opisina. Nga desperado ko may patol ni mo. Nga wa ko'y uo. Nga naging relasyon ko 20 katuig ang kamanghod na ko.
1: Nga no? Nagtuo kang ikaw ra? Ako sab. Natumban ang akong pagkalalaki kung makabati ko nga may patol na ko ni mo kaya nakapas ko si mong kwarta. Gihimot akang sugar mommy. Ingon silang desperada ka? Pwis ako sab. Desperado sa dahilan tanaw na ko. Kaya di ko nun ako kayang wasinso sa akong kagaling upang nagamot. Nihibaw ka mag-utsa na talisod, ha?
2: Mau ganyang i-adjust ko para ni mo. Aron di na ito mauwawan.
1: Pero dili ko. Ikaw rin na ipaki sa ikasultis uban. Ako kontento na kung mahibaw ka nga. Mahal ti ka. Ang problema, kay ikaw ang di makadawat sa atong relasyon, Zoyla. O kung ingon na anak na lang gani, mas maayong paghunungon lang tani.
2: Oh, unsa? Buwagan ko ni mo kay mas gipilid ako mangarte para ni mo?
1: Kay di ni mo kayang mahalon ang Zoyla nga akong gimahal. Gusto kong magmatinutaan nun ka. Pero kung di na ni mo kayang buhaton, mas mayo pag mabuwag na nata.

0: Mura ko gibubuan o bugnaw tupig sa gi panulti ni Vincent, mga idol. Di tungod kay gisakitan ko, kundi napasakitan ako siya. Itimbang na kumayo ang tanan. Kaya ba na akong di una-unaon ang isulti sa uban? Andam ba na akong dawhaton ang amore relasyon? O sa diyang oo ang akong tubag sa akong kagalingon, giatugi tayo na ako si Vincent aron nga husayo ng amore relasyon. Kung gusto pa ko niyang ikauban.
1: Usa ka buhak rin akong da, kay marag weird man kung usa ka buhak rin akong ihatag ni mo.
2: Unsa may pasabutan eh.
1: Gusto ko mag-sorry. Nahibaw kong napasakitan taka sa akong ipanulti. Ug nahibaw sab kong di ko angay magpadasa kong insecurity.
2: Ngano lagi ma-insecure man ka? Wa sila ilapot sa itong relasyon. Nganong pugos man nimo silang i-appeal?
1: Ampot. First time nina kong kipuhat. Ug dawato na lang nato nga dili nindot sa pananaw sa uban ng atong relasyon.
2: Nana sa tana. Kung di pugos gina nimo, mas may pagmubiyan na lang ka.
1: Oh.
2: Ang kusik lang oras din.
1: Ang punto lang nako mao nga, bisan man sa piyatong buhaton, dili mamahimong perpekto ang atong relasyon. Taka nang mo, Judge. Labi na nako. Ug tao lang ko, Vincent. Sakitan. Ang hangyo lang nako nga, mas patasan pa ni mong imong pagsapot. Kaya ko mahanal ini. Hilo mga akong kinabuhi ka niya sa wakap pa mo abot. Mao nga, nag-adjust ako.
2: Okay. Sige, may punto ka. Pero di isa tanang higayon nga sabton na ka. Kaya di ba yun mo magpa-apikto ta kanunay sa uban? Kaya di ta magmalipay yun kung mag-agad lang tas isulti sa uban. Kung di ko gusto mahitabo na, Zula.
1: Nahibaw ko. Mau kanina ngayo ko pa sa ilo.
2: Mahal ba gidko ni mo?
1: Mangayo ba ko pa sa ilo kung dili? Mahal kita ka, Vincent.
2: Pwes, nako lang ihatag ang tanan nimo attention. Ako lang ang tuhoy. Ang atong relasyon lang ang angay nimo atimanon. Kay mao nay akong gipati, Zuila. Nakasabot ko sa imong gingon. Ang naka-diferensya lang natong duha. Kay wakoy pa kinila.
1: Sorry na. Dili ora mismo, pero promise nga mag-anad-anad ako.
2: Huwag mahimo ba? Ayaw usbangin mo kaugalingon, para na ako. Kay gimahati ka nga, ingon ka niya na. Kung doon sa may imong hitsura, maunay akong nagustuhan, Zuila.
1: Unsa? Ang akong katiguwang? Ano di sa't pwede, no? Gusto ko nga, gapahan sab ka na ako. Maong mas mangarte lang sab ko kamay.
2: Sige, mas mangarte lang. Pero, di ka mag-usab. Mahal ti ka. O di ko gusto mag-usab ka. Kay bisan kinsa pang bayhana ang iatubang nago. Ikaw paghihapon ang bilion. Di man ina. Ikaw lang.

0: Sa kataas gintang sa among pangidaron, napamatud-an ako mga idol nga mas mature na nga home boyfriend kaysa nako. Siya ang mas nagmahal ug kay di man ko gusto nga mawa siya nako. Gidoble usab na ako nga akong pagmahal nga to niya. Wa na ko nagpa-apektar sa akong nabati. Ilabi na gikan sa ubang tao. Ang mahinungtanon nga nagminahalay mi. Karon niya, malipayon mi nag-uba ni Vincent. Mag-upat katuig na mi og nagpakasal na mi last year. Dako kay kong pasalamat kay gidawat ra ko sa iyang pamilya. Nga why judgment? Pero mas nagpasalamat ko sa Ginoo kay gikuha man niya si Ray gikan ako. Iya kining giilisan og sama kang Vincent. Dinhi na lang ko ito mga idol og daghang salamat sa paghatag og higayon sa akong subilanon. Hinaot nga nakahatag kining inspirasyon sa uban. Yours truly, Zoila.
1: I hugot.
2: Kung gimahal ka niya, bisan pa og ang inyong gintang duha ka dekada, dili na kinahanglan nga mag-usab ka alang sa ubang mga mata. Ipabilin sa unsa may nagustuhan niya, kay diha ka niya, gihigugma. The Zoila Story. Giyatagan ang kinabuhi ning musulod sa papel ni Zoila Marites Albores, Vincent Jeffrey Gabunada, Ronalyn Teresa Terol, sa panulat ni Marites Albores, sa direksyon ni Teresa Terol, music and sound effects Run Tracks, recording editor John Lloyd Gambiana, graphic design Kenneth Rimulalo. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Abiminyo na. Puro na lang yun kagilok. Wala kilig. Wala man ang gilok. Uy. Gilok dota na ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
3: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
4: Idol, suertres results. Alas dos, ocho, cinco, siete. Idol, nakaigo ba?

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Star Nutrin Me.
9: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong panganday ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats lami ang masustansya.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
11: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
16: Nagpaalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
17: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito akong believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako, believe.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ever show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
21: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwan pa premyo sa IATSAL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang Raffle Drawing Mall matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
6: Mari, Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
14: Dugay na bito kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labotaw na anak, uy?
14: Dapat. Komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari, Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
14: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
22: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
23: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
24: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
26: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: ng ganga yon ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM number 1
1: sa balita at tugtugan idol ko ang IFM
2: 93.9
3: Katawa, hilak o kalingawan kanang tanan naa sa Dear IFM
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugan pa ni!
5: Alas dos, trying to isay sa ito.
6: Yes.
5: Welcome back to Dear IFM.
6: Of course, kami pa ng Kulay Duo, Kulas ug Aiko, ang paghatag og kolor sa kahaponon, mga idol, ha?
5: Isagi kiligbi!
6: Aha.
5: Sana all. Ewa mo, siya nakadag di mal, idol, kung sorry for the term. Harsh kayo.
6: No, eh.
5: Nakadag di mal last, no, sa kaning mga musod tag-relasyon, kaning mga mag-apil-apil. Ganang apil-apilun ba?
6: Daghang mga atribidog-atribida.
5: Bisag way labot, apil-apilun.
6: Na.
5: Bisag wag pa nga yung opinion mo, apil-apil.
6: Mo na gitawag og atribido og atribida.
5: Mao na usahay, nanalay uban nga mopili na lang ay hilom na lang ang ilang relasyon.
6: Oh, so isikreto na lang.
5: Isikreto, di sa dingon nga sikreto, pribado lang.
6: Ah, oh. Usa na kalay, usa na kalay sa
5: ang sikreto man gud, ikaw mismo wa pug kahibaw.
6: Gadaghan mo.
5: Gadaghan mo.
6: Butangi.
5: Oo. Ang pribado man gud. Ay mga pipila sa inyong mga friends ang kahibaw.
6: Ah,
5: inyong
6: okay,
5: family,
6: okay.
5: Mga close din niyo.
6: Ah, okay.
5: Kanang dawat mo kung unsa mo.
6: Ah, okay.
5: O kinsa ibo partner.
6: Mm.
5: Dili kinahanglan nga ipanabi ba sa clouds.
6: Ah.
5: Panabi sa clouds. Okay. Kraan kay no. Anyway, so mo na siya idol. At least karon no 1 year na rin sila nga kasal sana all. Kamao pud si Kuan, si Zoila.
6: Oh.
5: Karon niya gipada kay pwede ta maimbitar.
6: Basig nagduha pa siya ba kay basid og napa isa nga kani nga story di pa siro ni hinug kay ba nga. Dili siya timing ron ba? Ana siguro ba?
5: Or basig kasal naman sila good.
6: Or basig na say basig karon adlaw na special na nga.
5: Basi no wala nila gi share. Anyway, congratulations. Mo gina importante na tong timana na idol no nga kung musud mo og mga butang sa inyong kinabuhi mas maayo pag ang inyo ha lang sharean katong mga importante jugay nga tao.
6: Yes.
5: Pero timbang-timbang sa ninyo kay basic sekreto ra sa nang inyo ha. No, sa gakahibaw nga giatik ra dai ka.
6: Di usahay mga dear sa matod sa mga barkada sa relasyon mo gud mga idol especially ko na dili bitaw tanan nga naa sa imong kalibot ba especially to mga close yung hindi mo nga mga higala or yung mga kapamilya, kapuso, kapatid, ilan ang kabit pang ito na wala bitaw sila, kayo muuyon bitaw sa kasapos sa imong bago bitaw ni mga karelasyon mga idol. Naanay tendency mga idol nga ilang buhaton ba nga mura bitaw ipakita nila nga wala sila nalipay o yaday ibarag gubutan ni mga nahuna ba nga to the point mga idol nga hasta ikaw maglibo ka ba bitaw no murag mauwaw naman ko.
5: Ana question ka.
6: Yes,
5: kung sakto ba imong desisyon?
6: Oh, kay tungod daghan bitaw kay sa imong kay usay pagod mga idol. Eh kung mubuhat pagod og desisyon may mga idol. Mura bitaw self fulfillment bitaw kay tabil ba kung ang atong desisyon ba validate bitaw sa ubang tao ba sakto gid bitaw dai sa inyo sakto gid.
5: Yes.
6: Ida na mga idol pero kung magadungog ka nga murag
5: di maupod mga
6: ikaw,
5: comment.
6: Kung magdoubt ko nga sakto ba din?
5: Sakto ba ning tao akong ipili?
6: Oh, ana ba? So, pero mga idol, mas maayo gina na mga idol nga, imo dyan paminaw na kung sa'y
5: pitik sa imong dukha.
6: Kasing sa imong unahuna mga idol.
5: Yes.
6: Kay tungod, kanang mga tao nga na sa iyong palibot mga idol, wala man na sila naka-feel kung unsa ang imong na-feel nga guma towards anang tawhana.
5: True, the fire.
6: Ana man.
5: Musulti pa ko, ano yung story? Oy, ano to? Oy.
6: Di ba? Diba?
5: Yes.
6: Kay ang mga tao, mga idol, mas malipay sila nga magkabulyaso mo ba?
5: Nasa iyo ba ni Nana? Nga, abi ni mog nalipay sa imuhang mga balita, pero di ay happy sa imuhang balita.
6: Correct. Pero ipakita nila nga murag happy.
5: Oh, murag happy sa imuhang tubangan. Pero sa likod,
6: tuara.
5: Sa likod gabahin, uy, utro ding basher.
6: Ana ba?
5: Diba? So mo na importante kaayo kung kinsa ni mga tao nga atong ikuyukuyugan, kinsa ang mga tao nga atong gisaligan, o kinsa ang mga tao nga atong gisharean sa atong mga problema, sa atong mga success in life.
6: Yes.
5: Diba? Kung kinsa atong mga pang-sharean sa atong mga gidagmay nga mga milestone in life.
6: Kay usahay ra ba mga idol? Especially kung kanang tawhan o kanang bayhan na mo pa bitay pagsulod sa diya sa kinabuhi ba, mga idol, mas mutuo pa ka mga idol sa imong mga relatives, sa mga imong kapamilya, kapuso, mga idol ba?
5: Pero kung relasyon ang isgutan, o Jesus, kamo nalang timbang-timbang?
6: Kaya na. Pero lagi uban din nga, damang uban din nga, dili mo malipay ba? Ya, wala ba tayo iba sa... Ay, ano, ako maning ikut, ako ibaylo ako sila tanan sa aning usat tawhana. Di ba? Namay nana ba ya?
5: Ya, muingon din ka nga. Ah, sige, buwaga na lang. Kay, di man uyon silang kuan.
6: Oh, di mas na malipay.
5: Di man uyon silang mother dear, ang si father dear.
6: Oh, di mas na malipay. Uy, sige, uy. Ya. Hala.
5: Pero, kung makadungog kang inana nga comment, for example, murag, tanan yun, dili uyon. Wag yun ni uyon ba?
6: Oh, kada.
5: Tibag-tibang nga sa, di ba si questionable po dahil mong gipili?
6: Correct.
5: Di ba?
6: Pero kung tanan mo nga, dili ba
5: tanan? Naiuban nga ka na murag, panagsara kayo mo comment sa imong life, unya, sa ugsarihang sa imong love life, uy, very active.
6: Hala, ay, very participative. Uy, hala, uy.
5: Kuyawanta. Most participative goes to. Ano yung mga ina na nga award ato mga kaila.
6: Goes to Marites.
5: Di ba? So, ginanglan, kay ba siga nga, mutimbang-timbang kay what if di ay ang ilaha mga komento mao gitoy sakto niya ikaw kay na blind rin ka because you're in love.
6: Yes.
5: Di ba? Inang lang sa kang kay Bao maminaw.
6: Correct.
5: Kay Bao sa kang mo paniid.
6: Oh, sakto.
5: Di ba? Kay kung di sa kang maniid ang ending masakitan ka. Non sa deko na bayot lagi.
6: Okay ra na kay si Mikey Gumero man ang paramdam. Okay kay puli.
5: Bayot lagi ko.
6: Oh, di
5: ba? Ano na idol? Correct. Ano na siya idol?
6: Sakto.
5: Di ba? Anyway, shout out sa akong mama nga si Barsing Supat. O sa akong iyaan nga si Criselda Serrano nga naminaw always sa IFM. Malingaw, jamin ninyo always idol. Gikilig mi karon sa story dun.
6: Iyo sa mani funny si Rano, dol.
5: You're so funny. 1726 naminaw po. Salamat. Salamat.
6: And hi ni Sarah Anzano. Kung natin si Rano na po Anzano. Sarah Anzano, love this idol ko last, idol ay ko, mayong palis or may hapon. Okay. Eda Obrador, hello. And then, Milita Lanyas.
5: Anzano, di ba artista man ah? Si, Louis Anzano.
6: Anzano to?
5: Di ba prutas man ah?
6: Asa man ah?
5: Anzano kung usa.
6: Oh.
5: Kung daghan, Anzano.
6: Ah! Yes, please. Lain nga joke. Okay. Sorry,
5: bakit? Sure lagi ka, dear. Mga napili ang mga tao nga kanina sa inyong atuangan, idol. Ganyan dili mga basher. Why support sa itong jerk?
6: Ay, katawa mag-good. Oh, hey. Earl John Alcazar.
5: Gabaw mo ko dito, respetar naman yun.
6: Dili, respetar. Uy, kaya kabula
5: ko. Salamat, salamat. At least, girespeto.
6: Salamat sa mga tugap. O, sabi ni Earl John Alcazar. Hello. Okay. And then, shout out the idol icon. Nusa, nasad ka kada mo sa among bus. 143 idol. Langido. Glenn.
5: Uy, Glenn! Mm. Salamat sa pagpaminaw.
6: And lastly, Lorena Miranda. Hello din yung tanong mga idol.
5: Okay, naminaw po si Bernal Kirante o si
6: Bernal?
5: Duka daw, Giduka. Kay White Cheeks.
6: Yeah, yeah, Bernal. Yeah, yeah.
5: Bonal. Ah, Bonal. O si John Vincent Requena.
6: Alright.
5: Ano sila? El Pardo, NHH5942.
6: El Pardo!
5: Lahit na sarugin yung unit doon.
6: Oh, ilis ha?
5: Sana ulo nag-unit.
6: Ilis-ilis mo ha?
5: Salamat sa mga taga El Pardo Transport.
6: Yeah.
5: Terming nagpaminaw. Salamat, salamat.
6: Thank you.
5: Alas 2:44 ay doon kinibahin na ka na ito sa Sister Sanitary Napkin.
6: Mm-hmm.
5: And panty liners ay doon. Mapalit ni sa mga groceries, supermarkets, mga butika, mga online shops like Lazada, TikTok, and of course, Shopee po ay doon. Nilod kini ang sisters kay kasaligan na sila pang night use, na everyday use, kani panty liner. Unya naapoy ka nang dili kay kusog inyuhang menstruation, naapod tay kaning mga ang design idol kanang nipis idol, so ultra thin, so perfect ka ayo murag yung magwai gisol ob.
6: Kaya po tanan diyan.
5: Mm.
6: Kanang for night use, pwede siya gabitan sa day use?
5: Pwede.
6: Pwede i-exchange sila, no?
5: Pwede, kung kusog, para man sa mga kusog kaayo o menstruation.
6: Okay.
5: Seryoso to yung tubag or joke?
6: Night, tamay, night use goyo. Dapat siya night, siya diyan, di siya pwede i-day. Inanagin na siya?
5: Uy.
6: Ako yung dyan na eh.
5: May magbuot, uy.
6: Okay.
5: Grabe naman po, no? Asta napkin inyo pong apil-apilo.
6: Ha, okay.
5: Inana na mga batasan sa Marites.
6: Ah, correct.
5: No? Ganang mga Marisol. Mga na idol. importante gyud ayo nga healthy ang mga tao sa tong palibot, no? Kay namo gyud uban nga duol-duol sa tua
6: para
5: naaron na yung mga lain-lain nga tumong.
6: Yay, na ituyo na iya.
5: Na uban, kay supportive sa tong otobangan, pero liba konra ta sa
6: luyo
5: panahon nga mutalikod ta. So, kariya sa side nilang Zoila. Mm. Siguro ang uban kay, ala, uy, nice kay mo, kay unique kay yung story. Ano na ba, di ba? May gani kay ilaha, yung ibarugan ang ilahang love. Nakagigugma.
6: Kay tungod, sila mismo, naka-feel di sila nga, sakto ang ilahang pagbati sa usag-usa.
5: Gipili sa ginila ang usag-usa.
6: Correct.
5: Diba? Importante mo na idol, nga dili lang puro gugma pod. Kinahanglan isog pod mo, nga mupili sa usag-usa.
6: O isog sad mo mga idol, nga buhaton mga idol ba, sa matag-usa ninyo mga idol, nga mahimo bitang mo nga magmalinawon ba. Kaya kung sabi mo mga idol, kung tanaw gani, mga idol sa mga tao nga nasa iyong palibot nga, ala,
5: gubot kay mo.
6: Gubot. Masayon ra kay mo mga idol, tumpagor mga idol. Mo na nga kamong duha dapat mag-isig mo adjust metaphor mo mga idol para mahimo mo nga usa.
5: Mobalik ta sad gihapon na kung unsa ka bug-at ang inyong pundasyon.
6: Correct.
5: Diba? Kay kung inyong gugma o inyohang pagtuo, pagsalig sa usag-usa questionable pod, dali ra gyud mo mapagan, dali ra gyud mo matumpag.
6: Sakto.
5: Diba? Congrats! Bahala, guwa may ninyo invite, ha?
6: Sige lang kay at least kay guwa.
5: Sa renewal na lang. Oh. 5 years, 10 years. Congrats, idol, si Zoila o si Vincent. Speaking of Vincent, kasalagad si Bea o si Vincent ko. Sana all. Ang gihuwat nung, no, braga kuman, kaya naghuwat yun, yung grande kayo nga kasal.
6: Sipura kayo, no?
5: Sipura wedding. Pwede man di ay. Di ba, inana rin naka ang kinabuhi, idol?
6: Correct!
5: Walang basagan ng trip.
6: Dili man good, siguro, patubas ko mga barkada mga idol. Dili man siguro kinahanglan mga idol nga mahimong grabe ka bunga ang inyohang sana matrimony or sa kada kada
5: inyohang marriage.
6: Inyohang kasal mga idol ba?
5: Yes.
6: Kay unsa o man mga idol nga grabe ka bunga ang inyohang kasal, grabe kay mga suppliers pero
5: puno sa utang igugma.
6: Ang dili ay inyong gugma sa usa.
5: Questionable.
6: Questionable unya.
5: Buwag ra dayon.
6: Magmalipayon mo mong duha mga idol sa tibok yung kinabuhi, bunga ang inyong kasal. Kaysa compared sa para sa ana kang ilang beya o Vincent, simple kayo.
5: Simple ra.
6: Pero wala nila gihatagan o grabe og bug-at nga bili ang ilahang kami ni pagkasal mga idol.
5: Same bitaw kang Mateo og Sara, di ba?
6: Same pod kang isa.
5: Secret.
6: Okay. Luis mga good. Eh.
5: Daghan man good. Sukat pag pandemic, actually katong pandemic na hitabo. Eye opener gid to. Yeah. Nga dili gyud kinahanglan nga bongga-bongga gyud. Labi na og naglisod pud idol. Diba? Namang gani uban nga abunda jud gyud sana pero nipili og simple nga pamaagi sa pag-celebrate sa ilahang
6: intimate
5: kasal.
6: Ba intimate nga mga
5: ang uban man good, ang ilang gipangandaman ang ceremonies. Wa nila andami ang ilaha jong panagtipon puhon. Sample, kana bitong, kana mga reception,
6: ano ba? Siguro, ang seremonya sa Paris, simple man yung gano'n, naman simbahan.
5: Gani, di ba? Ang ilang giandaman is kanang mga inana ba? Mga,
6: ang mga documentation.
5: Mga kalibutan nun.
6: Yeah.
5: Pero, of course, panganduy masagid na sa couple. Di ba? Kung madag yun, inyuhad yung ipangandaman, gitiguman, di ba? Deserve po na ninyo. Di ba? So, ano lang idol, klase-klase mo tag mga
6: trip.
5: Mga gustos kinabuhi, klase-klase tag pamaagi sa pagkabuot sa tong gustos kinabuhi, ay nalangog panghilabot. Period.
6: Correct. Mala.
5: Okay?
6: Aha.
5: 249 na.
6: Na.
5: Buot pa sabot?
6: Hapit na.
5: Mag-remind ko.
6: Asay may remind.
5: Pag super fiber mo. Labi na sa mga naglisod og dispose ilang hugaw, naglisod og kalibang, ganahan maminus-minusan ang timbang, unya malikayan ang colon problems, colon cancer. Sarag yung solution ay doon.
6: Ano sa?
5: Magkutaw rin mo ang kuwan. Super fiber.
6: Dayon.
5: Matawag mo ayo.
6: Mm-hmm.
5: Imno ninyo 30 minutes sa di po mumani hapon.
6: Mm-hmm. Dayon.
5: And then after dinner, mas maayong mo ino mag life extension, vitamin D3. Wow. Ano rin ako simple dol. Asa mapalit? Natay branch dari sa Cebu Doc. Dapit unya na po tayo branch niya sa may ADM building ka nang sa konsolasyon. Unya karon. Magpahibaw na sad po.
6: Hala, ibahibalo rin mo rin. Uy!
5: Swertres.
6: Alas sa?
5: 857.
6: Wow!
5: O niya, karun. Atong balikon.
6: Ang atong pangutana. Ato ara. Sige.
5: Ay, dolo sa ipasabot sa 20 ka...
6: dekada.
5: Duha ka dekada.
6: Unsa may
5: ilang life ni Zoila?
6: Unsa man?
5: Sa life ni Zoila og ni Vincent Idol.
6: Ang duha ka dekada mga idol sa may
5: pasabot. Dali na, unsaon pagdaog?
6: I-text mo yung kompletong pangalan, address, itubag, iyon GCash number, send sa 0923-112-8701.
5: Text na dali.
6: Dali.
5: Stand by, we'll be right back. Dali lang sa
6: Giray FM.
5: Alas 2, sigur tayo uno na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
8: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
9: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
10: Oh. Mapugnan pa ni.
9: Oh.
11: Hi! Balita! Suwertres o Lotto Results!
12: Idol, Sueltres result, alas dos, ocho, cinco, siete. Idol, nakaigo ba?

0: Siko, hawa, aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mo labi na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga kananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka gali na masakit. Immuni Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Imong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kaputa ang imong panganduy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: Fast acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM 93.9.

0: Oras sa IFM, alas 12 po ito yung shot na.
1: And my love, welcome back sa DRFM. Of course, sabi ko para kulay duo, kula sa Aiko, mga ito nga maghatag ng kolors yung kahaponan.
0: Congratulations, by the way, sa itong winner kagahapon, nga taga Basak, Lapu-Lapu City, si Lynn Aguilo. Congratulations.
1: Congrats, doll. O karon.
0: And ang itong mananaog karon kay taga Tabunok. Si Matt Villarino, congratulations!
1: Congrats doll, nakadaw ka doll, 200 ka pa GCash, yun sa IFM, yun sa Mega Soft doll.
0: Ang tubag idol ka, 20 years ang gap nila idol.
1: Okay.
0: And
1: then,
0: and karon
1: ang atong color,
0: kay
1: brown pink mga idol.
0: Brown pink?
1: Brown pink ang nagsimbolo o foundation or foundation mga idol o gugma. Dapat mga idol nga ligon ang inyong foundation mga idol sa inyong relasyon mga idol.
0: Mm-hmm.
1: Unsa man ay baka paligon sa inyong foundation mga idol sa inyong relasyon kundi ang tinuray nga gugma mga idol sa usag-usa. Paksit. Anara.
0: Anara.
1: Anara simple doll.
0: Musunod na dayon.
1: Of course, idol Boyki mga idol para sa IFM Balita sa hapon o sa gasa sa IFM. And then 5

0: 6, of course, Idol Chicksy, para sa bisya pa imo. Haros ka mong guys siya mga idol para sa gabi na ay. And then, 9 to 12, Idol Dubs para sa iPhone Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Okay!
1: Abi karunay and happy Idol Day everyone!
0: Yes! Ang ping malulha!
1: See you tomorrow again, dari lang sa programa.
0: Dear IFM!
1: Gorge kauban ang
0: kulay duo ko lang sa gai ko.
1: Nga maghatag o color.
0: Sa inyong kahaponan.
1: Happy Wednesday!
0: Bye-bye!
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
9: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
12: Naka-Empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
18: Nawant ang nabakaog gana sa kama?
19: Masinug!
18: May diabetes ka?
19: Mag DTX 500 na!
18: Ang DTX 500!
19: Adlay powerful extracts,
18: nga phytochemicals,
19: ug antioxidants,
18: nga gigan sa palaya,
19: ug desugared sugar cane,
18: mga organic compounds,
19: nga effective,
18: matok sa sakit nga diabetes!
19: DTX 500!
18: Sa mga butika!
19: DTX 500!
18: Ang tuba!
19: Kontra sa sakit nga diabetes!
18: DTX 500!
19: Epektibo!
18: Sa pagpabubo sa blood sugar levels!
19: DTX 500!
18: Imo sa desugared sugar cane extract,
19: ug anti-diabetic property,
18: gigan sa palaya!
19: DTX 500.
18: Garantisado.
19: Highly recommended
18: sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
20: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
24: Ako si Lady Nin Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3. Tunay, natural, at original.
27: Delivery! Maria Jose!
28: Is that box really mine?
27: Surprise!
28: Why are you inside the box?
27: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
29: Borrow up to 90% of your savings.
27: No processing fee and get fast approval.
29: So you should
28: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
30: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
31: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
32: Non-stop allergies. Ang solusyon.
33: Hindi ka man lang umiwas. Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
34: Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
35: Alco Plus, Alco Plus.
36: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
38: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
39: Star Nutrimi.
40: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ang Star Nutrimeats, kaputang imong panganday ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use. Naka-Empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500
41: si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DGX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
42: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
43: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
44: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
43: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
45: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch, Unique, Zild, Blaster, and Banjao Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena.
46: Kabisado ko na ang tamis ng iyong labi.
45: Karong Sabado, Hulyo 18, 2026, ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year, produced by Carpos Multimedia.
46: Come inside of my heart, looking for answers.
0: Ug proud ka ayo mi nga mo suporta ni ini. Kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol.
46: Not sa bawat kalaw, mundo'y magiging ikaw.
1: Ang Idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
7: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
8: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
9: Ang market man on the run, Idol, B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na Bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Gigutumang ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

But I love you man, Dol. Di man I love Cebu lang, I love you. Alas 3:20 na sa hapon. Welcome, welcome, welcome sa IFM Balita sa Hapon, Idol. Ako si Boy K, sa ngalan ni Idol Tony. Mag-uban-uban ta karong hapuna, day 6 na po, no, sa maong impeachment trial. Batok sa Vice Presidente Sara Duterte, mga sukitik paminaw. Update niya po ta, o niatang-atangin ninyo ang mga lokal, mga nasyonal, o uban pang hisgutanan, Dol. Kumusta na pa ba yung daw-daw di hanapita, Dol? Anapay makuot, Dol, or pariho na lang tanga nagatubangay aning wanay kwarta. Kaliwa sa kadaghag mga pagsuway, Dol, way kwarta, problema sa mga bayronon, pero daghan kaayo gihapog butang ay kapasalamat yun na to, mga sukintig paminaw, di ba? Naminaw di ay karon, greet me Kuya Buiki diri sa Barangay Hall sa Gabi with Cap Bunsik, basta busnik, o Cap Bunsik di ay, basta busnik, matik. Uy, pastilan, mura di ay og ato ang asibianan mga suking tigpaminaw, no? Sa ato mga IFM stations dito sa Mindanao nga IFM Matik. Gikan na ni Inday Graciela Duiner. Hello, Inday, amping mo diha sa Cordova, ha? O niya, si Cap Busnik. Salamat kayo, kuya. Huwag panganin mo, Cap Busnik, oy. Lifetown Facebook, Dol, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Pakilili lang, Boy K, IFM. Pakishare lang sa to ang Facebook Live, mga suking tigpaminaw, Boy K, IFM. Pakilili lang, Idol, ha, or IFM 93.9 Cebu. Attendance check ta, Dol! Asa mo dapita na minaw karon? Asa mo dapita na ka-tune in og IFM Cebu? Ipahibaw, Dol, asa mo dapita nga naminaw, nagsakyanan, naas balay, naas duty. Asa mo dapita, ipahibaw lang ay dola na mangluod yun kung di mo magpahibaw lagi na. Kusi on tayo mo. Alas 3:22. Welcome, welcome sa programang IFM Balita sa Hapon.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
2: Headlines. Karoon. IFM. Balita.
3: Pizza 15 na sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw nga Miyerkules o basta Wednesday sa IFM. Happy Idol Day Dol. Maokini ang atuang uluhang tudling sa mga balita. Karong hapuna. Alang sa itong mga balitang nasyonal, Senador Rodante Marcoleta ibalhin na sa Quezon City Jail human o pamatudan nga fit to travel sa medical examination. Samtang linog nga mitayog kagabi sa Davao Occidental, dugang kadaot na sinati sa usa ka tunghaan. Sa mga balitang lokal, kabatuan og debris nga nangahog sa National Highway sa lungsod sa Sugod. Amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo, nakapabalaka sa mga motorista. BPLO Mandawi nagpahimangno sa mga negosyante sa tukmang pag-renew sa business permit. Ang detalye sa ito mga balita at ang karong taon-taon mga suking tigpaminaw, pero na ako'y imbitaron diri sa ito ang atubangan. Okay, asa mo ito ako ang kanang mahiwagang headset ng debita. Asa ganito ito ang headset na maray taan ng usa ka headset. Asa iuli ng headset na rin do, dear Aiko. Asa ko ito usa ka headset. Okay, narang usa ka headset diha, no? Dara. Okay, ato sa ning hinabion, kumustaon ni nato mga suking tigpaminaw, kining ato ang bisita diri dol. Again, ha? We are live on Facebook, IFM 93.9 Cebu. Unya, gabuto-butog yun ang IFM diri sa Talon, Hingoog City. Okay, asa tong usa ka headset gani nato during the pita do. Okay, gamay lang kaayo ha. Action ta kisi-kisi ang usa ka headset para di ay. Okay, sige so, dihala na i-saksak ng imong usa ka headset diha. But anyway, again idol ha. Uy, naka-live na ta na ano yung mga nag-comment. Urban Sadora, hello dol, cute. Hedberg Fitness Gym. Naka-tune in karon si Michael Bintoy, nagpaminaw sad. Maayong hapon diha Michael. And of course, ang ato ang mga kigsuuna no nga naa rin nag-view sa to ang Facebook Live, IFM 93.9 na Cebu, IFM 93.9 na Cebu. Ah, sige, ako lang sa ihuam, ana. Okay, gamay lang kaayo, ha? Okay, muragin mid ka nang nag-call mid, diba? Ka nang nagtituyok mi sa mo ang mga ako sa ihuam, ani, mamaray ko. Okay, sige. Ako lang monitor kay total, nakadungog ramo ko sa imong tingog. Maayong hapon, ato sa ning hinabion ning ato ang bisita. Di lang sa nakipakita yung naong dol, ha? Maayong hapon ni mo, ato lang itago sa pangan nga Idol C. Okay, naa may Idol B niya. Sunod sa B?
4: C.
3: Okay. Oh, okay, isa lang pindutan. Okay, maana, napindot na. Okay. May hapon ni mo. Unsa may imuhang pag-hi hello sa ato ang mga suking tigpaminaw, Idol C?
4: Hello mga ka-idol, mayong hapon no, kini si Idol Z.
3: Z, di ay abin ako, C. Z, nagili ay.
4: Idol C, Idol C.
3: Okay, gagikan sa A, B niya. C. Oo. O sa maimuhang mensahe nila karon ngating sweldo man Idol C.
4: So ako ang masturya no sa Pizza 15 gid karon ngating sweldo nga ayo sige ngono kanang deserve ko to kay abot ta pud sa panahon nga magkutkot tapos sa bulsa kung nabay makuot.
3: Ayay. Basta ilahos sa lang sa ubos.
4: Kay napakto ta pud sig palit og mga pagkaon kay deserve ko to magposter ba daw magposter ba dayon.
3: Ito ay nasa pagbuot Idol C. Oy magbuot lagi ka. Apo sa kasi na mga praktikal sad, di ba? Dapat praktikal. Oo. Kana. Oh, basi ganang kamuhay sa to ang mga idol diha karon. Go ahead.
4: Hi mga ka-idol, mayong hapon na mga tigpaminaw sa 93.9 IFM. Naot nga naka-tune in mo live sa ato ang digital Facebook page sa 93.9 IFM.
3: Kay boka naka-tune in gid sila Idol C no, kay naay nag-comment no si PJ Gonzaga Jr. dari sa Tayasa Negros Oriental. Idol, shout out, floor basok as always. Unya Idol, si Remy ug Eddie, adi kayo sa program sa IFM. Michael Bintoy, hello. Again, attendance check ta doon. Ito ang text line, 0923-112-8701. Idol, si, kay balita mo yun ang imuhang assignment. Unsa may imuhang lantaw aning impeachment na trial na ito karun, Idol, si.
4: So, lantaw na ito karun nung nagka... Dugay gyud ang adlaw sa impeachment trial sa ato ang vice presidente nga si Sara Duterte na hinaot nga ma mahuman na gyud ni ang
3: nalayo
4: pa sa Tinuod gyud ay hinaot nga sa tanan po na nagsubaybay sa mga impeachment kay maliwanagan po da hinaot pod nga wala nay mga
3: na para malinawagan sila para nga adunay katinawan maminaw gyud sila sa IFM.
4: Yes,
3: sunod sila sa DYHP IFM. Diba?
4: Yes, Idol Boy.
3: So, sa may lamang ka sa mong panglantaw ang depensa ang prosecution.
4: Sa karon kay Warag, timbang-timbang sa tao.
3: Diba, para dili kayo pan ba, no? O, para ganun, di masuko ang pikas, di masuko ang pikas.
4: Ana, Idol Boy.
3: Ako lain low, o, Idol. Atong oras sa IFM, Idol. Alas 3:29 na. Dili hapon sa programang IFM. Balita sa hapon sa ngalan ni Idol Tony, ako si Buiki, di kapungan sa pagatod sa nag-unang balita. Katag IFM, balita!
5: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: IFM, balita!
6: Ito ba? Pinagsit ka, Marich? Uy, sa una, ima pa siyang tinokon ang mga mumho. Pero karon, nilajok ka, mukhaon og baha. Ay, guwapa, ha? Di para ba tag-20 ang kilo sa bugas, ha?
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Mami, sis! Pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos ibang mabalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
17: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: 93.9 IFM! Mapugnan pa na eh!
20: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
21: Pambatang Lagundi, Plemex!
22: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
25: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. is magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-Empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
26: Idol! Suertres result! Alas dos! Ocho! Cinco! Sete! Idol! Nakaigo ba?
27: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
28: Gani pangilabot! Gidisipin na rin ako ng imong anak!
29: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay, tay!
28: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papay na ka! Busa ako ang mas nakaibalos sa ato ah!
29: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
28: Haydi mayo! Kiniang-angay ka ni mo!
27: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
30: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
31: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
32: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
34: ECS.
35: Seth, health testimonies.
36: Health testimonies.
35: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
37: Idagan ako sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang niyang sugar. Amo itong nagpalit ko ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gitin times a day gita ko siya. Wala lang niabot o 1 week. Nakita na ko ang alip niyo sa umis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
35: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
38: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
39: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni.
40: Mama mia, here I go again.
41: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ever show. It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
0: Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks, special coverage.

0: IFM 93.9.
1: IFM. IFM Balita.
2: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang chikadorang sexy, Idol Chicksy.
3: Idol, alas 3:40 na sa hapon. Nasalipata mo padayon sa tuwang mga balita karong hapon na. Live report gikan sa newsroom sa IFM si Idol Chicksy kabahin sa gipahigayon karon ang impeachment trial day 6 no batok ni kang Vice Presidente Sara Duterte sa pikasin niya si Idol Chicksy. Idol Chicksy, maayong hapon.
4: Maayong hapon, Idol Boyki, sa tanan atong suking tigpaminaw. Ani ana nga to ang impeachment update sa ika-6 nga adlaw sa impeachment ni Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte sa impeachment sa trial court sa Senado. Pasado o alas 2 jud impunto, gasugod ang halos sa 30 minutos no nga nagahin nga diskusyon tali kang Senador Judge Alan Peter Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano, Senator Judge Robin Padilla. Kinihuman, Idol Boyki, sa wapahingpit na diskusyonan ang mga argumento or oral arguments sa prosecution of defense, adunay mga manifestations ang mga Senator Judge. Subay kini sa umaabot nga witness nga si NDA Director Matibag. Kinihuman, matod pa Idol Boyki ni Senator Judge Robin Padilla nga daw ba na ay mga naimbestigahan ng mga senador, no? Subay sa mga kaso nga gibutyag ni NBI Director Matibag sa pag-imbestiga kuno kini sa committee sa SEA Games. Dihen mibarog usab si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa pagdiskusyon niya, Idol Boyki, tungod kay matod pa yakin ang gitawag na chilling effect. Ingon pa siya kung na-intimidate ba siya, ingon sa wala siya choice. Ilabi na kung kinanglan siyang muatubang niini. Pero nganong karon pa man na gidiskusyonan o gibutyag ni Senator, shall I say, NBI Director Matibag, ang diskusyon kabahin sa SIGIN, diin siya ang naisip na chairman atong mga higayuna. Sa laing bahin, matod pa, ipagawas ang video sa request po ni Senator Senator Judge Pia Cayetano, ang video kabahin sa pagbutyag ni NBI Director Matibag na ilahang liun ang matod pa bilyon nga kantidad sa unliquidated funds tubay sa SEA Games sa Osaka Sports Complex na ipahigayunan ni. So matod pa lagi ni Senator Pia, Senator Robin, ag Senator Alan na daw ba adunay intimidation no sa ilahang bahin. Ilabi na nga kung kanahon-naon sa ilahang bahin, si Senator Marcoleta, isip abogado, wala nasab, no? O gano'n daw nga na yung mga senador sa ilahang side, Idol Boyki, sa lakas ba ka-ituri sa itong obserbasyon po, no? Isip ay sa media. Maparoon po na ito, nga ilaha pong gipahimugatan, nga gano'n daw nga murabag timing lang ba? Nga mo ni ang nagsabo sa ilaha sa defense. Or shall I say, dili sa defense, sa ilaha isip Senator Judge sa minority, no? So to be specific, Idol Boyki, muna yung mga unang bahin. Wala nila host dayon sa diskusyon sa impeachment kabahin ni Vice President Sara Duterte kay naa napunta sa isyu ni NBI Director Matibag ang mga manifestation sa mga senator judge. Unya, may barog po sa pag-declare sa iyahang pagtinaw o manifestation sa Senator Kiko Pangilinan o biingon nga, anyway, ang mga pangutala po no, nila kang Senator, or shall I say, DIR, sorry, kasi sa mga NBI Director Matibag, Idol Boyki, ang mga pangutala, pwede lang ang mga hatag katinawan kay iniglunes po hon si Matibag, hintit ilang ipatawag po para ma-present sa Senate Impeachment Court.
3: Pagkarong tuwa, Idol Chicksy, naka-recess, no? Suspended una ang maong trial, Idol Chicks?
4: Yes. Suspended ang maong trial, pero sa wapa sila ni-suspend, paghuman sa mga manifestations, sa mga nagadaiyang mga Senator Judge Idol Boyki, kabahin aning issue sa NBI, ni padayon ang impeachment sa day 6. So, hulihanan nila hingpit. Human ang 30 minutos, Idol Boyki. At ang mga giurasan, no? Halos 30 minutos, gito ang mga manifestations sa mga Senator Judge. Nimo forward na ang, of course, no, presiding officer, pinanguluhan si presiding officer, Senate President, na si Senate President Cecilian, o si presiding officer Chief Escudero, si Senator Judges, ilahang lang ipatawag, no, ang depensa, opposition sa ilahang mga oral argument. So, taruman na ito ni mga idol, ha, ang atong diskusyon. Kinimang kung nahitabo karon idol Boyki, walay witness karong atawa. Basi sa inisal nilang gibutya ganina, wala silang witness, pero na yung mga oral argument. So, meaning, kung unsay gisulti sa prosecution, depensaan po sa depensa, o kung ipanguluhan ni sa prosecution karong adlaw, wag ipanguluhan ni Akbayan Congressman Representative Attorney Shel Jokno. Isip pa mo'y mibarong sa oral argument sa prosecution team. Samtang ipanguluhan ang defense team ni Attorney Michael Pua, no, direct sa side pod ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga natuki so far, kabahin sa Anti-Money Laundering Act, nga i-amendahan ni Adtong or RA 11521 na apoy kabahin sa Bank Secrecy Law o kabahin sa Bank Records. Samtang ang bahin sa prosecution ni Ingon nga ang mga unexplainable wealth. Unya na po yung mga kandidatang exemption sa confidentiality sa tax code. Kaya ang gusto mong sa prosecution ay dubuiki, mali-li, no? Ang kinatibukan na kanibitang bank statement ni Vice Presidente Sara Duterte sa bahin lagi aning mga in relation to, ha, the so-called confidential fund. Unya, something kaning bahin po sa depensa ni Ingon nga dili man pwede kay naa may mga pipila ka mga kanibitang balaod nga murabag wala na kaagi og hingpit na due process. So, after karon, padayon ang ilahang diskusyon, may take lang og break. Nag-suspend ang trial taon-taon na actually idol waiting, no, ang ilang recess na gitawag. Apan, gitagaan o kanabitawang medyo nalipay sa habig niya ang presiding officer ng Senator Chief Escudero. Ang both ng habig, idol Boyki, walay nangisog, kalmara kayo sa matanan, sa ilahang mga argumento.
3: Dagang salamat, Chief, sa imuhang update. O niya, dugang pa ang mga update karong taon-taon. Kaya basing magabian na po na idol Boyki.
4: Anyway, mga idol, dagang salamat. Gikan rin sa IFM Newsroom. Kini si idol Chippy, patakaya sa balita.
3: Alang sa maong paglilitis na update. Salamat, Idol Siksik. Kaya na, murag na siya gaklase, Idol. Ha? Sige, gina siya. Og suwag na napitala. Paminaw niya, Jix. So, muna pigito kiday ka ron, no? Kabahin lagi nga ang prosekusyon. Maningkamot yun para malili ang mga giingong dili ma-explicar ng mga wealth ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga depensa. Lain po ang ilahang mga argumento. At ang oras sa IFM, Idol, alas 3:47 na sa hapon. Sa ngalan ni Tony, ako si Boyki, alang sa IFM Balita sa Hapon. Programang IFM Balita sa Hapon, 3:47 na.
0: Oras, hatag kaninyo sa Camel Sukang Puti.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.

panahon sa ting-uwan, everyday, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili po siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya, labi na ang loya, makatabang yun sa lawas, makatabang yun sa imong panglawas, labi na nakaybati unong sakit. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
6: IFM, balita!
7: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na ka tindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa Benta Girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba yung kumabantayan sa ako mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
8: Weekly vitamins plus iron, issues in nickname stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Star Nutrimeal! Meet na meet kita!
11: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod ka ninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabuta ang imong pangandoy. Huwag ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kaya ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
14: Bugas-bugas o katul-katul,
15: DTX 500 na.
14: DTX 500.
15: Aduna kini antimicrobial properties
14: nga makatabang sa pagkuha
15: o pag-ayo sa bugas-bugas
14: o katul-katul.
15: DTX 500.
16: Pabalik sa pinatabulong ng butik sa inyong lugar.
15: DTX 500.
17: Para sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
16: Pabalik sa mga butika.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
6: IFM, balita
21: sa hapon!
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget? Sus!

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS. Star Nutrifil.
3: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa

0: Sa laing balita, nakaangkunog dugang kadawat ang pipila ka pasilidad sa Calvay National High School kon KNHS sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, human sa magnitude na 6.5 na linog nga miigo ni adtong Martes sa gabi, Hulyo 14. Sumala sa mga records sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kon PIVOLS, ang sentro sa maong pag-uyog sa yuta na himutang sa kadagatan duol sa Sarangani Island sa maong probinsya. Mato ni KNHS Teacher Amor Pelete, napiktuan na daan ang kadaghanan sa ilang mga pasilidad tungod sa magnitude 7.8 na linog ni atong Hunyo 8. Apan misamot pa ang kadaot human sa bagong linog, di napiktuan ng usa ka building human mapartida ang unang andana ni ini, lakip na ang ubang bahin sa campus. Sa pagkakaroon ng padayon pag-monitor o pag-assess sa kahimtang sa mga pasilidad sa eskwelahan o upan pang lugar nga napiktuhan sa maong linog.
1: Arita sa to ang mga balitang nasyonal at lokal. Gipabalik sa kabalaka ni balik ang kabalaka sa mga turista or motorista o mga commuter gumikan sa kahimtang sa National Highway sa Sugod, Cebu. Amihan ang bahin sa atong lalawigan human makita sa usa ka viral video ang padayon nga pagkahog sa mga bato ug debris gikan sa Daplinsadan base sa mga video na mikaylap sa niaging adlaw. Kung kagahapong adlaw, Hulyo 14, makita ang mga bato ug debris nga nangahog gikan sa Bakilid nga nakapahimo ug abog sa highway ug mahimong maghatag og peligro sa mga sakyan ang moagi sa maong lugar. Gipangita pa sa mga hingtungdan ang dugang impormasyon kabahin sa mga panghitabo samtang nagpadayon ang pag-assess sa Sugod Municipal Government sa posibleng mga lakang aron matubag ang sitwasyon ug masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o commuter nga moagi sa maong lugar.
0: Ipay mangno sa Business Permits o Licensing Office kon BPL o Mandawi nga tanang partner businesses sa Dakbayan nga tukbang mag-renew sa ilang business permits ug mutuman sa tanang gikinahanglang requirements alang sa ilang operasyon. Sumala sa gipatik sa Facebook page sa BPL o Mandawi karong Miyerkules, Hulyo 15, 2026, bisan pa sa paningkamot sa opisina sa pag-coordinate o paghatag ug igong panahon sa pipila ka establishmento adunay mga negosyo nga wala gihapon makakompleto sa ilang mga kinahanglanon. Tungod ni ini, gipahigayon ng pagkatod og notices of suspension uban sa cease and desist order aron masiguro ang pagpatuman sa mga balaod o ordinansa sa Dakbayan. Gipahimanduan usab sa BPLO ang tanang negosyante nga ang deadline sa third quarter business permit renewal karong umaabot Hulyo 22, 2026 aron malikayan ang mga paglapas ug silot.
1: Atong oras sa IFM, alas 4:07 na sa hapon. Pasensyahan, gamay lang kayo doon na atay mga technical, no? Kasi sa ato ang online atong digital presentation. May hapon balik ni Mudiha, Idol C, kinante Idol B. So na atay Idol C. May hapon balik ni Mudiha, Idol!
0: Mayong hapon, Idol Boy Ki.
1: May hapon sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot, Idol, ha? Text me. Pahibaw kami ka sa mudapita na ka-tune in karon 0923-112-8701. O niya ato sa sila nga pa-komento, no? Mo-message sila sa to ang Facebook page, Idol C. Kaya naman sa Idol B. Ate Idol C. Ang ato Facebook page. Ato pabisitaon sila, Idol. Ato silang imbitaron nga mabisita sa tong Facebook page.
0: Okay, mga ka-idol, no? Mayong hapon sa tanan, bisita na mo sa ato ang Facebook page sa 93.9 IFM. Mapa-tune in sa radyo o sa digital sa among Facebook page.
1: Atong oras sa IFM, Idol, alas 4:08 na. Standby! Alang sa ato ang mga sunata, uni ato ang atangan. Basig aduna tay bisita karon, Idol C, sa ato ang gasa sa IFM. Standby lang, diri sa 93.9 IFM, di kapug sa pagkatod sa nagunang balita. Atang IFM Balita!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: This time check is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
4: IFM Balita!
5: Ikaw ba? 1980s ka na tao sa... Pwede ko mo aminin mo? Ayaw ka lain ha? Magwang ka mong ganda ako. Mapungan ba ni?
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mama mia,
10: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bilang kilo sa karne?
15: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liveraid Pro.
20: May Silymarin. May multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
22: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
23: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
22: DTX 500, mabali sa mga butika.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay portang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
29: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
30: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: dishwashing paste.
29: Heavy duty linis bawat pahit.
1: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
5: Star Nutri-Me.
6: Ngandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
10: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch Unique, Zilg, Blaster, and Bajau Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyo mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud ka ayo ming amo suporta ni ini. Kay ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
11: Not sa bawat galaw.
12: Ang Idol mo ni Jay.
13: Ang tab is mas lati o labi mo gitik. Idol Mami T.
14: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
15: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
17: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlado.
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
19: Ang tab is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
20: Ang market man on the run, Idol B.
21: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
22: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
23: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
24: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
25: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: 93.9 IFM Mapungan pani
1: mura dili na. Mayong hapon, Idol C!
0: Mayong hapon, Idol Boyki, mga suking big pamilya sa among radyo, sa atong radyo.
1: Sa atong radyo? Kaya ka, Idol C, no, sa mga naka-tune in karon ron. Usagilis ako paborito ang kanta sa Eagles, ang New Kid in Town. Kay nasa tay New Idol in Town, si Idol C. Sa pagkakaroon, Idol C lang sa iyong pangan. Nakinam tay Idol B, niya sa may sunod sa B.
0: Idol C.
1: Basta pwede nimo matimbaya ang mga nag-comment sa to ang Facebook Live. No, we're live on Facebook, Idol. Pakilili lang ang IFM 93.9 Cebu. Doon niya ayaw kalimot sa Buiki IFM. Go ahead, Idol C.
0: Mayong hapon, good afternoon, DJ Buiki. Nagpaminomi sa Purok Abogado 3, Inuburan, City of Naga, from Diza, Hintika.
1: Mm-hmm. Onya, kesa pa man na, si Paulod Suarez, si Ivy Hernando, may hapon, Idol! Kesa pa na, di ha, Idol, basig na apa kayo mga timbaya on, di ha?
0: Mayong hapon, Idol Boyki, pahipi lang minaw sa IFM 93.9 from Javier Leyte, gika ni Mian Moldera.
1: Uy, salamat ka, ayaw niya. Text si Idol, ha, attendance check ta doon. Asa mo dapit na naka-tune in ka ron, 0923-112-8701, mga suking tigpaminaw. Balik ko na ko, ha, 0923-112-8701, si Jaime Mel Batister, sayang kaayo, Idol. Uy, kay ba mo sampulan mo ni Idol C? Ha? Diba kung sa mga paboritong kanta ni mo, Idol C? Gawa ko na, kaya ako pala'y bagag, ako pala'y lamig tingog, baga na lamang ikong naong. Baga mga ikong naong, nga di ko maayo og tingog, mukanta, kung sa nalang kahaog, okay, nga pa kumukanta, baga pa kong naong. Ano sa mga paboritong kanta ni mo, Idol C?
0: Karoon sa Gen Z, mga ka... Karoon sa mga Gen Z, Idol Boyki, hiling yung kinisila o TJ Monterdo, no, nga pala.
1: So, oh, sige, sa pulim, may gamay lang, kaya teaser lang, go!
0: Sa huli, alaki, babalik pa rin sa yakap mo, hanggang sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulit man, nais kong malaman mong iyo ako palagi.
1: Iho, iba. Ma-pressure mo sa ko, Idol Chixi. Sampulan sa nakaubig ang kanta ni Arthur Neri o ni Julian.
0: Yan na, Idol.
1: Ang kantang palayo sa mundo. O sige, nag-kuros, anak ka ng... palapit sa iyong yakap, palayo sa mundo. Pero makong padong, ipanuhot. Salamat kayo, Idol C, ha?
0: Again, you're always welcome, Idol Baiki.
1: Mga naka-tune in karoon, 0923-112-8701. Text si Midol, ha? Asa mo napita naka-tune in, ano yung mga nag-comment dere, ang taga-Buhisan, Cebu City, good PM, Jaimel Batister. Salamat, Jaimel or Jaimel. Thank you, kaayo, Dol. Atong oras sa IFM, Idol C.
0: Alas 4:27 na sa kapunon.
1: Standby, Idol, programang IFM, balita sa hapon. Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Buiki, o kaoban na tato ang new kid in town.
0: Si Idol C.
1: Idol C lang sa Sharon, ha? Pakit-cute lang sa Sadol, ha? Pakit-cute lang una. Atong oras, Idol.
0: Alas 4:27 na sa kapunon.
1: Standby, Idol, there is a 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita. Bye for now, Idol. We'll be back.

0: RFM, balita sa hapon!
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, strawberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for help, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anyan ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat. Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
1: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, oh, Kuya Juan. Mapugnan pa ni!
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
9: Naka-empress? Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
11: Empress Shampoo for impressive hair.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Yes, I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako believe.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh.
20: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
22: Bilang kilos gani?
23: 500. Hula. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Balit na.
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: 90.9 IFM. Balita sa hapon.
1: Uy, Idol C, maayong hapon!
0: Maayong hapon, Idol Boyki.
1: Again, nakatune in ang tanan sa 93.9 IFM Idol. Kumusta man ang imuhang kahapon nun diha?
0: So far ka Idol, so far Idol Boyki, no? Mm-hmm. Indot kayo karong adlawa, Idol Boyki. Samot na nga 15, pizza 15 karon. Inoutpod sa mga ting-uli na raba, kahapit na lasingko. Mm-hmm. Sa pag na mag-amping sa pagbiyahe, ma Idol.
1: Amping mo sa biyahe, Dol, sa tanang mga nagmotor baron, ha? I-check ang inyo ang mga brake o baka ka ng mga long drive, amping-amping pa, di ba? Kay sagad na ba sa ito ang mga balita dari Idol C, no? Naagid na yung mga isga siya, si Bako, niya ka ng mga taglagyo nga biyahe ba?
0: Yes, Idol. Sumat po sa ito ang mga commuter, Idol. Mm-hmm. Ilabi na sa ito ang mga estudyante nga padong uli nga mag-inout nga mag-amping, ha?
1: Ang inyong mga gigunitan, Dol, ang inyong mga belongings, si make sure na si Bako, ha? Nauban na ba ng tuong ikaw ang solusyon sa ilahang kalisod. Pastilan mga higala. Ako lay na looy. Unya, ayaw kalimot at text me sa 0923-112-8701. Alas 4:43 sa hapon, Idol. Again, 0923-112-8701. Unya, basig na ay mga gusto magpatimbaya diha na iba ka nag-text. Nag-text na rin, oh, si 127. Ngayon, hi, Idol Boyki. Hello, Idol. Unsa may imuhang tambag sa mga magulanon karon na Idol C? Una kay gustong ipaabot sa mga nag-uol ang kasing-kasing.
0: Aray ko. Mm-hmm. Sa mga nag-uol, no, ka Idol, na normal gid na mga naikaguol sa atong kinabuhi pero dili na to ikalimtan ng adun natay pagsalig ug tanan mga problema na ara gud nay solusyon na naot nga magbalipayon rata sa atong mga tasatagsa nga kinabuhi ka Idol.
1: Mhm. Kaya importante kay na Idol hang bilion gid ni mga magbalipayon ka again taliwa sa daghang mga pagsuway, taliwa sa daghang mga kagulana, daghan kay grason no to be sad. Mm-hmm. Daghang grason nga magmugot ka Dol. Pero pili agyod nga pahiyog, di ba? Lagi nag-text na rin, oh, hi, ko, Dol, sa ako ang anak na si Chelsea Felice Aying. Always kundi naka-tune in. Salamat, Idol. Text me, Dol. Balik ko na ko, 0923-112-8701. Atong oras, sa IFM, Idol, see ya!
0: Alas 4:44 na sa kapuno na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!

po si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat ako tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha if inom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: here.
1: Bilang kilos karne?
2: 500.
1: Tulong!
2: Ma'am, pagsapresyon na ganit may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na!
3: Sarap magkasama!
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
3: ikaw ba, inhaler-inhaler mang ka, mulis nga yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Tayo na.

0: 93.9 IFM.
1: IFM. Balita sa hapon.
2: IFM. Balita. IFM. Balita.
3: Weather.

0: Atong oras sa IFM Idol, alas 4:58 na sa hapon, Miyerkules karon ha. Atong hibaw-on ang lakat sa ato ang panahon sa Pikas Linya, atong higala from Pag-asa Visayas. Atong makauban karon si Sir Ever Tenyo. Hello Sir Ever, maing hapon sir.
1: Yes, maing hapon sir, maing hapon sa atong tanang tig pamina. Inang pinakalitest model update para karong mga orasa. Ang atong naka-monitor na mga low pressure area kada hapon ang higawas na kini or wala na sa atong monitoring domain sa Pag-asa samtang ang inalang software

0: Washington o hanging amiha habagat ang nakaapekto din sa may extreme northern Luzon. Samtang ang nabiling bahin sa Nasod, sa titulo na kita din sa Visayas, sa Kitnapunang Mindanao, makasinati sa maayong dagat sa panahon na doon natay medyo mapanganurong ito sa mapanganurong kalangitan na doon nalamin mga higayon sa mga lumalabay na patak-patak na pag-uwan sa nagugog kilat tungod ka na mga isolated localized thunderstorm. Labi na din sa may hapon o sa kadlawon. Samtang ang atong kahintang sa tong hangin o karagatan ng tibok Nasod at doon ay hinay nga sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan ito sa habagatan kasadpan din ng karagatan at doon ako ay hinay nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura para sa probinsya sa Sugbo ugma ana sa 27 hangtod 33 degrees Celsius samtang ang atong dagat muhunas karong 6:46 p.m. o mutaog po doon yung 1:21 a.m. Meeting Standard Time, eksaktong alas 5 na sa hapon o kung atong haring adlaw mo sa karong 6:10 p.m. O ka ng latest, ikan din sa DST Class of Science, kini si Evgen Tenyo, nagpahinom doon na sa pabago-bagong panahon na doon ay pag-asa. Eksakto informasyon. Dagang salamat o maayong hapon.
1: Dagang salamat, Sir Ever, o maayong hapon. Atong oras sa IFM Idol, alas sa 5:00 na, maayong hapon, balik ni mo diha, Idol C. Kay ba ka, Idol C, nabalik na, ingon pa na Idol Trixie, na-resume na ang maong impeachment o trial, no, batok ni Vice Presidente San Duterte, 4:59. Grabe, karon lang hapon na, karon pila na ka-oras, Idol Trixie? Pila na ka-oras, taod-taod na, di ba, Idol C?
2: Yes, Idol Boy Key.
1: Mm-hmm. Masabay mo hang komento ana nga karon na anata sa kanabang anata ron na sa ikaunom sa tanan nimong pagmonitor di ba nakasunod man sa kano sa ato ang mga impeachment trial nga taod-taod na last week karong semana. Mm-hmm. Unsa may imong komento, unsa may mga namatikdan nimo, unsa may imong nabantayan, unsa may sagad nga komento sad sa mga tao sa imong palibot, Idol C.
2: Sa ginguna ko ganina, Idol Boy Kino, nga balansi lang sa takaron sa mga komento both side. Namgit tayo makita ang sa mga komento sa mga tao nga ginahan ko nila ipatangtang si Vice Presidente. Na po'y mga nibabag nga dili lang ta magkagubot sa ato ang Nasod, labi na nga magtinabangay lang aron sa kalambuan sa ato ang Nasod.
1: Okay, salamat kayo sa pagka-presidente, Idol C. Mga oras ka pinggad sumapang Idol Chicksy, gakaukos daw sila karon ang mga senador at tuwaning taga ang pagtagad para manamilit na gid me kay alas 5:02 na sa hapon. God bless and gakaukos sila gikan. Ah, okay, mo oday nga taas-taas. Unsa kay snacks sila, Chicks, no? Doda ko kung ano, Shopaw. Pila ba ka milyon kuno ang gastoon aning, di ba? Kakuhan ka na, Idol C. O sa'yo mong nadunggan ka bahay ni Ana, Idol C? Pila ka milyon ang gastoson sa ato ang gobyerno para lang aning mga hearing, kaning impeachment trial?
2: Yes, Idol Boy Kino, taga-adlaw, maggastog sa nag-bilyones aron sa pagpahigayon sa impeachment trial.
1: So, mapa 25 million, if I'm not mistaken.
2: Yes, Idol Boy Kino.
1: Agoy pastila. Ako naman ang kaana. Ang ginalisan, ang pila ganito, 120 pila to kapin ka confidential fund sa ato ang Vice Presidente Agay. Na! Pero again, kuhan sad, no? Ka dapat ma-held accountable sad o kinsay angay manubag. O niya, dili lang unta nga kanilang nagmanong pag yun. E malipay taana, pastilan mga higala. Ba't manamilit na ta? God bless, Idol. Miyerkules karon, happy Idol Day ka na to. Tara ni mong mensahe sa ato ang mga sukitig paminaw. Idol C!
2: Mensahe sa mga sukitig paminaw, mag-amping kanunay. Labi na sa padong na uli sa pagbiyahe sa mga trabahante o mga estudyante aron mahalikay sa disgrasya.
1: Ampingin kanunay na idol kay ta sa disgrasya unya pasalamat sa tano for the blessings nga ato ang nadawat dol ang grasya sa panabaho, grasya sa panginabuhi, no, pasalamat ta Idol say nga ang pagpangga gikan sa tuang pamilya managlahi man ta kita mga kampus man ta mga anak man ta sa pobreng oh. Pero taliwaan ng tanan mga sukintig paminaw, pasalamat gihapon ta for all the blessings received, diba? Pasalamat ta. Sakto ba, Idol C?
2: Yes, Idol Boy Key. Magpasalamat. Labi na sa to ang Ginoo nga kanunay tang gigaydan, matag-adlaw, bisag asa ta padulog.
1: Kana, okay. What if ganahan ta padulong sa iyang dughan?
2: Aray ko, pero libiyak man daw siya pa. Idol boy ko.
1: Apolay na looy. Atong oras, Dol.
2: Atong oras, Idol, alas 5.04 na.
1: Alas 5.04, dari sa programang IFM. Balita sa hapon sa ngalan ni Tony, akong kauban si...
2: Idol C.
1: Ako si Boyki, di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita mo sunod na, Idol Chick C. Programang Bisaya by Imo.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
13: Star Nutri-Meat.
14: Ulam!
13: Meet na meet kita.
15: Pangandoy ba nimong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutri-Meats. Kauban ng Star Nutri-Meats, kabuta ang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutri-Meats, lamig ang masustansya.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm! Pepcorn! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm!
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
17: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS
22: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
23: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artisin Adlaw-Adlaw.
0: Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong panganduy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
24: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
26: ACS.
27: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
28: Idol! Swertres Result alas 5, 6, 0, 4. Idol! Nakaigo ba?
22: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
29: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
30: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
31: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
32: Ang keratin na may plus.

0: And polycotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch, Unique, Zilb, Blaster, and Banjao Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Proud ka ayuming nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
2: Not sa bawat galaw, mundo'y magiging ikaw.
3: Ang Idol mo, DJs.
4: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan og sabaan, Idol, Kurlakido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang set. Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: Ani ang gina kong paboritong bisrak?
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mo nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian. Bastid na
0: pod ka. Ganahan jugok nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: 93.9 FM, mapugan pa ni Idol Chicks ni Idol sa programang Bisaya Pay Imo. Happy Idol Day! Sa mga idol nato din nga naka-tunin karon sa kuwasa mo muna himutang ning dakbayan sa Sugbo, Bakahan, abutas Bohol sa atong pagsibya. Shoutout sa mga taga Bohol. Mga Boholano, mga Boholana, gimingo na magkaganha Bohol eh. Oo, nako'y mga memory sa Bohol Idol, kaning mga nagkaraiyang rason kung anong nalagpot ko ditong lugar. Ha? Pero, usan na ni Ana, nakaabot ko dito either for work purposes or naapoy kay gayunan nga leisure, kanang kuan para lingaw-lingaw, lulinghaya. Ha? Pero makamingaw ang Bohol, no? Basta hindi puhon, wata kabalo, makabalik ko Bohol Idol. Puhon. Anyway, mga idol, ito diri sa tuang bislong word of the day. Unsa man ning bislong word of the day? Nga nagpasabot sa pinulungang Ingles nga nightfall or twilight. Twilight, pero sa lida. Sa letrang S, na nagpasabot nga nightfall or twilight idol. No? Mukuno na siya termino sa nightfall or twilight or ang oras diin ang sun kaya or ang haring adlaw medyo mukana muset na og mukana ni siya muhulip na ang kangitngit ha? Muhulip na ang kangitngit at kagabhion ha? Unsa man ni idol no? Oo, matay pa kanang sa ato ang bislong word of the day o sentence, idol ha, pananglitan. Nindot kaayo tanawon ang letter S no sa daplin sa dagat. Nindot kayo tanawon ang panganod ug ang letrang S daplin sa dagat o kadagatan. Unsa man na idol ang letrang S? Ipadayag sa ato ang numero idol sa atong IFM text line. Sa mga idol nato din ha, atong numero 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Bislong word of the day sa letrang S, pasabot sa pinulungang Ingles, nightfall or twilight. Pangalan, tubag, unya, shoutout, may problema, idol. Isend lang, 0923-112-8701. Kini si Idol Chicksy para sa Bisaya Pay Imo hangtod alas 6 oras sa IFM. Alas 5:25 na, idol.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama? This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo. Bisaya Pay Imo.
4: Ikaw ba? Sige nga naman tatig ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan, manday ko ni Musa. Yun, ana, day ka. Taroin. Mapungan ba ni?
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni Musa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: V
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-Empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-Empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulungin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate na tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
6: Ang keratin na may plus!
7: Keratin plus!
2: Ang keratin na may plus!
8: Hi! Ako si Tia, sales lady. Holding na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa ako mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
9: Multi vitamins plus iron is using nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.
14: So-so!

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
12: Ma, naako ana.
11: Ang maintenance sa papa nimo?
12: Naako ana.
11: Ang para sa allergy ug ubo?
12: Ma, naako ana.
11: Unya ang
12: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
11: Nya, akong kiss.
12: Ma, naaka ana. Watson's Generics.
7: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Bilang kilos gani?
4: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani bisa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
11: Non-stop allergies. Ang solusyon.
12: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Alco Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
15: Star Nutrimin. Meet na meet kita.
16: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong panganduy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay Imo, Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: tara. Netabi pa ko yan po. Dilita magsaba. Idol! Naminog hapon mo sa programa nga bisaya pa imo gabi ina. Ay, excited kay Chiksi. Gabi ina yung unyong tawad-tawad, idol. Anita diri sa atong letter S. No? Nagpasabot siya sa pinulungang Ingles nga letter N meaning nightfall. Baka ha, twilight. No? Murag salida, murag libro do, twilight. Unsa man nga letter S, idol. Ingon diri si... Venerando Panday Salop or Kilom-Kilom na Idol Chiksi sa kalahuan Minglanilia ni Salop Bakaha or Kilom-Kilom. So just Maroni Idol Chiksi, happy Idol Day akong tubag silaw, murag sakto, murag dili, murag idol, murag Salop na dol. Gikan ni Marites Morris sa Bulasa, Argao. Toshna Marie sa Inayawan, Bilya kay Mito. Tubag ko no Salop sa kahapunon. Salop pa kaha. Maying hapon, Idol Chiksi. Gikan ni Joni. Maying hapon, Kuya Joni Ruka. Huwag sa mga idol na to, happy Idol Day. Unsa man yung letter S, doll? Pinulungang Ingles, twilight or nightfall. Muni siya ang panahon diin. Hingpit ng... mahog nga murag mo sunset na dulba nya mo puli na ang kangit-ngiton no ngadto sa mosalop nga adlaw. So unsa man na siya, idol? Oo, ni hisgot pug salop, so dili salop ha. Unsa ka na, idol? No, isend na sa ato ang text line, idol, sa atong pagbalik ang revelasyon kung unsa ang letter S, idol. Daw ba murag na humanapod ang Senate impeachment hearing? Kung wata na sayup, kaya wala naman ko kitag live stream sa Senate of the Philippines. Medyo kumpara sa previous days nga nataas, kanay witness, sa witness sa stand, karon walay witness. Ang gibuhat ra, idol, gipang ko andra, idol. Hatag ra og mga oral arguments ang abogado sa prosecution og defense, diba? Anyway, dugang detalya na sa tuang news portion sa gabi na ay... After any bisaya pa imo, so stand by oras sa IFM. Aras 5:48 na kini sa Idol Chiksi, mapugnan pa ni
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
3: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
5: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
7: Uy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labaw nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid kahit tabang sa ako. Kaya sukat nag-inom ko sa Immuniplus. Batsyagan din ako nga ako dili na kay sakit akong likod sa akong panglabas. Bada, gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parente, mga kailan ako, nga inom mo sa Immuniplus, kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuniplus Wellness.

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
13: pabalik sa mga butika.
12: TTX 500.
14: Ako sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
12: TTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
15: Mayong adlaw mga suki na itong tigdaminaw. Kauba na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
15: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.

0: 93.9 FM, mo pogan pa ni Idol Chicks ni Idol. Unsa man ning atong bislong word of the day nga nagpasabot sa pinulungang Ingles nga twilight or nightfall. Si Chris Story, ito niya ako sa San Roque, NHA, Budlaan, Cebu City, ang tubag kay Sidlak. Nakatag pag Gcash number sa Idol. Bisag, wala gani ni, ikaw dito lang. Mang hapon, DJ, greet na ko sa tanang Darwin Taxi. Mga buta nga driver, gikan ni Eugene Paipa. Shoutout sa mga drivers nato din ha, sa Darwin Taxi. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw, Idol. Michael Bintoy, akong tubag sa bislong DJ. Musubang ang adlaw. Gikan ni Michael Bintoy sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Mapugnan pa niya. Unsa man gid ang tubag, Idol? Usa kini ka noun, Idol noun. Sa pinulongang Ingles nga nagpasabot nga nightfall or twilight. Synonymous or meaning, pareho og meaning or kahulugan sa kilom-kilom ang tubag kay salumsum. O di ba laom kayo salumsum? Diba? Salumsum siya, Idol. Ang uban mga salup, tinood, ato nang gigamit. Pero ang laong pag yun nga termino, pinakalaong pag yun, salumsum. Ni salumsum na. Oo, nagsugod na og puli ang kangit-ngit. Gikan, or, well, somehow, relative na siya sa kuan, Idol. Pagpuli na, oo, human sa sunset, ni puli na ang kangit-ngit ko na, diba? Muna ang salumsum. Bislong word of the day. Salamat kay Extena Tagamay. Musunod na ang gabi na ay mga importanteng mga balita. Hisgotanan, gabi na ay request. Tug uban pa ay Idol. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni oras sa IFM. Alasizing ko na. Uy, wait sa dili pa kumubuhi, Idol. Kaya nagpag-rate ba ni sa live? Ato to i-check, B. Happy watching and happy listening sub on air. Salamat sa pagpaminog tanaw. Asa naman to? Nakitaan man to na ako ganina, Idol. Hala, hala, hala, chiksi ha. Rose Mabini, salamat sa pagtanaw sa live. Standby, Idol. Alas 5 na.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by BLC Kids. Tummy-friendly vitamin C for kids.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Oh, 93.9 IFM. Pampo

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mapugan pa ni, kay bad trip kay Krumpre.
3: Sa trabaho?
2: Lagi. Igo-igor pag yung sweldo.
3: Aani na lang. Di ay baso.
2: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
3: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
2: Ayos ka, pre na. Prank na.
4: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
5: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch Unique, Zilg, Blaster, and Banjao Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyo mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini. Kaya ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol!

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
2: Ah! IFM, balita.
1: Weather.
3: Mayong gabi isugbuan ni natong IFM balitang weather. Pizza 15 karon sa buwan sa Hulyo tig 2026. Adlaw karon nga Miyerkules ug nasa pikas linya atong higala gikan sa pag-asa Mactan. Sir Ever Tanyo para sa paghatag latest update sa lakat sa panahon. May gabi, Sir Ever.
4: Yes, mayong gabi mamong bayong gabi sa atong kanang tig paminaw. Ang yan ang pinaka-latest na weather update karong mga orasa. Sa pagkakaroon, wala kita ginamonitor na low pressure area o bagyo gawas at sulod sa Philippine Area of Responsibility. Adunay southwest monsoon o hangin hapagat ang nakapekta din sa may extreme portion sa northern Luzon. Samtang may biling bahin sa Luzon, labihan na kita din sa Visayas. Adunay maayong tempo sa panahon. Medyo mapanganurong at mapanganurong kalangitan, lubanan sa mga lumalabay na tatak-tatak ng pag-uwan sa lubog silat ang masinasi. Tungod ka na sa mga localized thunderstorms, labihan na din sa may hapon, hangtod sa kadlawon. Samtang atong hangin o kadagatan, ang tibok na sod adunay hinay na pagkakasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan at sa habagatan kasadpan. Di ng kadagatan adunay po'y hinay na pagkakasarangan ang mga pagbalod. Wala kita aktibong game warning signal sa bisan-asang bahin sa mga kadagatan sa tibok na sod. Para sa itong temperatura din sa Sugbo, sa musulod na 24 oras, ang 2733 degrees Celsius ang presidente natin. Samtang ang atong dagat, mo punas karong alas 5.5 sa gabi o muta o balik unyang alauna 21 lapas sa itong at gabi. Philippine Standard Time, manakita sa 6.25 p.m. ang atong paring adlaw ni Salop Paganiang 6.10 p.m. o muta ka balik o muta 5.30 a.m. Huwag ka nang likes, kanyang yung CBS sa Pag-asa Visayas, yung CSN 10, no, na sa himundong mo sa bagong panahon, at doon ay pag-asa sa saktong informasyon. Nagang salamat o maayong gabi.
3: Daghang salamat ang gabi, Sir Everett. And you, thank you, sir, sa mga live update. Idol, makunta itong IFM Balitang Weather, nanukad mismo sa Pag-asa Mactan, Sir Everett Penyo. Kining bahina, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 Idol. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng, asagana sa mga antioxidants na pambatunan usab sa pagtuon nga duna kini binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level, maong dili na ka magluya or magluya ang imong lawas, ug gawas sa ginseng duna sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta ang kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free pagid kini idol, maong recommended kini sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oras sa IFM. Alas sa 6.26 na magandang IFM Balitang Weather kini sa Idol Chicks, si Tatak IFM Balita. Maayong gabi, Sugbo! Ani ana na ginasaran tam chicks tambok pero chicks and chikadorang sexy idol chicksy pizza 15 ang gihuwat sa kasagaran kadaghanan. Okay ra gid maglingaw dol, okay ra gid mukha og lami dol, rewind sa kaugalingon dol, basta lang i-prioritize nato ang mga gikinahanglan. So di po nato kalimtan ang budget lang dapitan, no? Lista suwat unsay kinahanglan bayran, unsay dili, unsa pay mga kailangan konsumo or konsumo sa panimalay mo, gina'y pinaka-importante mga idol. Java! Anyway, mupadahin sa unahan sa Idol Chick si Doll sa itong programa Gabi'i na ay kalimot sa itong special segment sa Gabi'i na ay. Ang Gabi'i na ay request. Simple, ragi kaayos ang atanan, no? Sama sa uban, daghan man tag-request nga madawat, Doll, pero nalagi pipila nga din na ito. Mapilian nila ang mga request kay wala man na-follow ang format. Siyempre, Doll, ang ato alang pangalan, siyempre, ang imuhang mensahe No, kung kang kinsa ni mo ihalad ang maong kanta, pwede po sa kaugalingon. Storya kung anong ka na ang kanta nga imong request. O ipadala ang titulo po sa kanta, idol. Isend lang na ninyo sa ato ang official nga text line 0923-112-8701. Kung wa mo'y load, i-chat ko or i-message ko sa DJ Chixie page sa atong official Facebook page sa Facebook. Pwede sa mo comment sa comment section. DJ Chixie sa akong page, huwag uban pa. Standby lang yun mga idol, kay dugang panghiskutanan sa atong pagbalik, okay? So mag-atang ko sa inyong gabi na I request mga idol, standby, oras sa FM na size 28 na. Mapugnan pa ni eh!
5: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisilima rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandaway.
7: Ikaw ba? Sige pa nga, bit. Pang-cheeks. Pakita na pong lain, oy. Wow. Guwapo. Oy, palabi ha kung naginutunta. Papungan pa ni.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw, mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sina All, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
12: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
18: Ang keratin na may plus!
19: Keratin plus!
20: Ang keratin na may plus!
21: Hi! Ako si Tia, sales lady. Holding na katindog. Smile kayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
22: Okay, vitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs? If symptoms for just consult your doctor.
23: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
27: May budget. So

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat Olomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus natulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX Extraordinary with MX3.
9: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
10: Ma, naako ana.
9: Ang maintenance sa papa nimo?
10: Naako ana.
9: Ang para sa allergy ug ubo?
10: Ma, naako ana.
9: Unya ang
10: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yod.
9: Nya, akong kiss.
10: Ma, naaka ana.
8: Watson's Generics.
11: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
12: 93.9 IFM. Pampugnan.

0: kasagaran kung magkaedad na ka. Kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga butika. DTX 500
4: ang tubag
3: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: epektibo
4: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500
4: imo sa desugard sugar cane extract
3: ang anti-diabetic property.
4: Gikan sa palaya.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
12: Ganun po?
11: Ana! Oh, lying pose na pod.
12: Okay po.
11: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
13: Dugay naming nag-ilis, direct.
14: Ngadto sa Rice Energy Pop in Grape Flavor.
15: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
16: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
17: Lamit mag-rice, energy pop.
18: Lami mag-rice energy pop. Great! Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
19: Star Nutrimeal!
20: Meet na meet kita!
21: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kaputa ang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Yo,

0: 能干，没有你倒闭的地心干，发财那也办不到不落。
1: 萨瓦迪塔阿杜杜干爱豆过安 IFM 93.9。
2: Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
5: Yes man, now here is

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mayong gabi isugbo, ano yan itong AFM, balitang traffic sitwasyon sa kadalanan sa Rakbayan sa Sugbo sa Adlaw karong nga Miyerkules, Pizza 15, buwan sa Hulyo tuig 2026. Ang dagan sa traffic ko sa may habig sa Talamban area, Idol. Both lanes ha, moderate to heavy ang nasinati. Ingon man sa Kabangkalan intersection, moderate to heavy usab ang nasinati both lanes. Country Mall area, sa may Governor Cuenco, Banilad, Idol. Same ragi hapon, no? Adunay moderate to heavy nga dagan sa traffic ko mga Idol. Unya, dirita sa may habig sa kuan Idol, Tesda flyover, moderate to heavy usab ang dagan sa trapiko. Gikan pasab ni sa Pope John Paul nga dalan Idol, moderate to heavy. Naamanggoy kada oras nga misa sa may habig sa Carmelite, naka-build up pod ang traffic ana dihang dapita Idol. Samtang, ang kareta, ingon man ang dole, o ang atuang General Maximum Avenue, moderate to heavy ang dagan sa trapiko. Capitol area or kaning Iscario area Idol, paingon sa southbound or M. Veles, aduna usab na sinati nga moderate to heavy sa dagan sa trapiko. Sa south sa Tangabahin Idol and Bacalso, paingon sa Mambaling flyover, southbound moderate to heavy. Shopwise Efliama Street, 3 de Abril Poblacion, Pardo, Bulacau, moderate to heavy. Samtang ang SRP, daghan ang volume sa sakyanan pero wala kini nakagrabe sa kanang dagan sa trapiko, no, na araya normal halos nga dagan sa trapiko dihang dapita. Though daghan lang ang mga sakyanan nga miagi tungod kiting pauli man Idol. Daghang salamat Mr. Hector Arsenal sa Cebu City Transportation Office sa detalye sa tuang balitang traffic. Oras sa IFM. Alas 7:07 na, dugang sunata sa atong pagbalik. Kini si Idol Chixie sa programang Gabi na Idre lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ikaw ba moral chugkag? Si Kinsa, oy, di managad. Lige sa diri, oy. Classmate beta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw. Mapugan ba ni? Ah!
6: Constipation, lisod na, para nimo. Para sa lawas, og dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado.
10: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus!
18: Keratin plus!
19: Ang keratin na may plus!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mama Mia,
10: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
12: Non-stop allergies? Ang solusyon!
13: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus!

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Star Nutrimeal! Meet na meet kita!
3: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
4: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch Unique, Zilk, Blaster, and Bajau Live, Fourth of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini. Kaya ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol!

0: 93.9.
1: Mapunggan pa ni kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa yun ang sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Tapos paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabiin na ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 FM. Mapugin pa ni Idol Chicks ni Dol. Wow, wow, wow, wow, wow. What a wow. Excited ako po ko aning SB19 nga mularga ni sila Idol, no, para ibandera po ang Pilipinas sa music festival po nga Lollapalooza sa USA. So ubay-ubay na gining mga artist na to Idol, no, nga muad to sa laing nasod para i-wagayway ang Pilipinas kong mahal. Ha? Anak, Idol? Bitaw oi, may gabi sa tanan mga idol, ipadangat ang inyong mensahe sa atong text line o ang atong gabi na ay request. Very simple kay Idol, no? Again, i-follow lang tong ako ang gichika ninyo Idol kon unsaon. Message lang mo ang inyong mensahe, requested song, lakip na ang storya, no, sa likod sa requested song kay naiuban mo, request lang sila diretso tapos mora to pangan sa ni-request, yung sa request niya. Wala na story, Dol. Cry na dayon ko. Cry! Oo, kay na yung mga request Idol nga wala na follow ang instructions. So, katong mga nasunod ang instructions, mojo to ang atong maplay, Idol, ha? Sinabtan na ilang ta, Idol. No, kay ka na mabasa, gid na to ang storya, bitaw, kung anong ka na, no? Ihalad di mo, imong i-dedicate. Unsa may imong mensahe para sa tao, gawa sa imong dedication, kay, or gawa sa pag-request ni mo para anang tawhana, no? Kanang storya sa likod ana nga kanta, di ba, kung anong kana man ang imuhang requested song. So nani mga request katong maganing miagi Idol, ang iyahag yung gisulti ang letter nga iyahang nabasahan gikan sa tao nga naibog niya katong high school pa siya, o di ba, grabe kay, no? Pero tinuod jud mo jud nay atong nadawat Idol, so ato yung gibasa Idol, ato yung gitagaag higayon, no? Hi Idol Chicks, mga onta Dol, unsa may panihapon diha Dol? Ako Dol, ako konsensya man ko Dol, oy. Actually, doon ako sinya sa Idol Chicksy, kay di man dyan ko manihapon. Wala man ko nanihapon, Dol, pero ni Snacks, mong gugudol, o bongga na bongga. Bugat na unti yan. Ah, okay kayo, eh. Pwede ba itong mga nag-diet, Dol, makarelate, ani, Dol? Pero, do what works for you, Idol. Basta kay, kuan lang, healthy lang yung choices, o kung panagsa, makuan po itong panagsa, okay. Panagsa, ay lang, pero mihapon. No? Mga nakarelate din ha, kanang lahilahing mga nauso karon na mga diet, no? But basta make sure nga kana bitaw nag-research ka, unsay mo angay nimo, unsay mas makaayo, di ba? Kaya nakonsensya bitaw ko doon nimo. Nakonsensya na dito mo kaon ron, Chicksy. Okay, masige mo ang mag-ingon sa akong picture sa social media, ni gamay na kong naong. Niya filter na dito. Dili bitaw eh. Kaya na kayo mailhan pa ko ninyo sa personal, meaning, ako good na. Kaya kung di na ko ninyo mailhan sa personal, meaning, di na naman, di na na ako. AI na. Diba? Wala problema na mag-filter-filter sa camera, Idol, ha? Basta kay ang importante din, ha, Idol, ay lang sa palabi, ikan na lang pong makaila po ang imuhang example, namoy ka-eyeball, makaila po ninyo. E basig sa personal din, na dyan mo mailhan, grabe na dyan na din, ha, kuhanin yung itsura din, ha, pero tinag yung bungga, ha, o niya, inig, personal din, bungga maghihapon, pero murag dili lang perte. Oo, ano lang gudol, di ba? 0923-112-8701 for gabi na I request. Idol, shoutout, may palihog diri sa CSBT Series Liner. Body number 8504, biyahe miron. Taod-taod, bato via Barili. Driver nga si Rudy Cabunillas. Conductor nga si Mario Flores. Request kog song, Idol, bisan unsa, basta Carpenters. Okay. May mga ni-request again, ha? Katong mga mensahe atong ipadangat Idol, katog yung muangay po jud, no? So nani mga nanatay mga mensahe Idols, pilian na lang ni nato kinsay ni follow instruction, kay not following instruction hagbong. Ano ba na Dol, di ba? Not following instruction hagbong jud na sa exam. Padayon to sa nahandol 0923-112-8701 for gabi in I request. Kay basin pa di ay, no? Imuhang story or request ang ato ang mapilian karon. Nagyan ha, story, storya. Okay, Idol? Oo. Or letter ba ron? Standby, Idol! Dire lang sa programa ang gabi in na Idol Chicks ni Dol. Mapugnan pa ni eh!
1: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Ikaw pa! Sige lang kag ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Dungan ta! Mapungan ba ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
10: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ng imong anak!
11: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
10: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
11: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
10: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget. So

0: Bob's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon of exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Nak, nakapalit ba kang vitamins?
4: Ma, naakuana.
3: Ang maintenance sa papa ni mo?
4: Naakuana.
3: Ang para sa allergy o ubo?
4: Ma, naakuana.
3: Unya ang...
4: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
3: Nya, akong kiss.
4: Ma, naakaana.
2: Watson's Generics.
5: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni-

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Star Nutrimi.
5: Ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.

0: 93.9 IFM.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: 93.9 FM, mapugngan pa ni Idol Chick Sini Doll sa programang Gabi na ay o karong gabi una. Na napuntay laing tagaan o pagtagad sa iyong mensahe, Idol, no? Kining mensahe sa usa ka lalaking hingpit na higugma sa usa ka individual. Daw ba iyahang sa aran nga maunak yun ang iyahang makauban puhon-puhunay sa tibuok niyang kinabuhi. Basahon taning storya nga og request na gipadangat ni Paolo karong gabi una. Ani ana idol lang atong gabi ina ay request. May gabi idol Chicksy. Kulba man day ning mo text og mo request nga pastoryaon bata sa rason kung anong kani ang akong gustong i-request. Pero siguro partigid ni sa atong pagpadayag sa ato ang tinudanay nga feelings ngadto sa usa ka tawo. Chicksy, na ako'y girlfriend karon. Actually, long time crush na ko siya. Og malipayon ko kay ugmang adlawa. Dili karon kundi ugma. Among i-celebrate ang among first anniversary isip man nag-uyab. Kung anong karon ko ni request tungod kay ugma, plano na ko nga ako siyang i-date. Para ni sa ako ang babe. Mapasalamaton kay kung ang gitagaan ko ni mo kahigayunan nga dawaton ang akong gugma. Kay nagsugod ramang kita isip panagkaila. Kabalo jug ko nga kung matagaan lang ko kahigayunan, maningkamot jug ko nga akong i-prove ni mo ang akong gugma. Munang gikan sa friendship, hangtod sa nabati na kung pwede na kong manguyab nimo o mitugot ka. Naningkamot siyog ko nga ipaila-ila kung kaugalingon dili lang nimo, lakip ng imong pamilya. Babe, ako lang saad nimo nga bisan tuod o mag 1 year pa ta. Nakita na nako nimo ang mga karakter sa usa ka individual nga hingpit na akong gihandom nga makauban sa akong kinabuhi. Sa tibuok kinabuhi. Usay makaingon ko nga kung dili gani ikaw, may pagwala na lang. Munang, to you babe, to my baby Raquel, advance happy anniversary. Salamat sa pagmahal. Gani ang akong requested song para kanimo, If You're Not The One. Daghang salamat kaayo, Idol Chicksy, sa pagtagad sa akong mensahe. Cool ba? Pero kung matagad ko, dako na akong ipagsalamat sa IFM. Hindi na lang kukuto. God bless sa inyong programa. O para sa ato ang in love kaayo na si Paolo. Naniyan ang imong requested song If You're Not The One para sa imong inigugma. Happy anniversary in advance gikan sa IFM ug sa gabi inaay. Gabi inaay request granted ani ana ang If You're Not The One.
1: Hello, wait! No, it's...
0: Pasensya na, idol, ha? Tara, ito nang i-play ang If You're Not The One, idol.

0: That song was brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
1: Ikaw ba? Hilakilak ka, basa og sad story ng English? Ega English man na? Kasabot na ka. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom na kay Immuni Plus, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo inom. Pwede ra mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha, dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus, well

0: mommy at si washing machine, bilib sa Pride washing machine detergent.
1: Hello, washi!
2: Hello, mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride washing machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hello?
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Star Nutrim Milk!
14: Wow! Meet na meet kita!
15: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18, hatod kaninyo sa Star Nutrim Meats. Kauban ng Star Nutrim Meats, kabutang imong pangandoy. Huwag ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrim Meats, lami ang masustansya!

0: 93.9.
1: Di ka po'y na baka sa trabaho? Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo!
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Sa hingpit na pagtapos sa impeachment trial, kaganihang adlaw sa karong semana ha, Idol, sa ikaunom nga adlaw niini, dili na ipresentar sa prosecution ang lima ka mga testigo nga ilang gilakip sa Article 4 nga grave threats sa Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini ang gibutyag ni House of Representative and Prosecution na nasa prosecution nga si Representative Gervil Luistro. Diri na nila'y appeal matud pa isip testigo ang representante sa PNP Firearms and Explosive Office nga gilangkuban sa duha ka media person nga ni appeal og tambong sa November 23, 2024 press conference. Si Sheriff Abby Andres alang sa insidente sa violence nga matud pa gihimo sa presidente o sa ka-family member nga matud pa nakadawat og mga hulga o usa ka psychiatrist. Gipasabot ni Luistro nga igo na ang mga testimonya sa unang duha ka mga witness nga sila si NBI agent Kalilong ug NBI Bar Regional Director Attorney Lotok sa unang lima ka adlaw sa trial. Gikumpirmar sab ni Luistro nga ang katapusan testigo nga moatubang sa prosecution alang sa Article 4 sa Articles of Impeachment mao si NBI Director Melvin Matibag nga gikatakdang moatubang sa ikapitong adlaw sa impeachment hearing sa umaabot nga Lunes, Hulyo 20 to 2026. Samtang kaganihang alasing kukapin, hingpit na tapos ang impeachment sa pagtuki sa Articles of Impeachment karong simanaha. Magpadayon kini sunod simana susama sa hong giingon, Hulyo 20 to 2026 na Idol adlawng Lunes. Mauko to ang atuang paglilitis special coverage update kabahin sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte o kining bahina sa itong balita. Hatod ka na to sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin muni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usap kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya na to ang diabetes pinaagi sa saktong diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ato na sa pinakaduan nga drugstore butika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8:15 na, dugang sunata o banhiskutanan sa pagbalik sa programang Gabi Inaay. Kini si Idol Chixi, di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatakay, FM Balita.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
3: Ikaw ba? Oh, 50 ka taas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ang lang idangan. Mapungan pa ni.
4: Oh. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
13: ACS 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Registered Broadcast Journalist at News Anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM! Mabog nang pali!
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Non-stop allergies? Ang solusyon.
12: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Alco Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM! Mabog nang pali!
16: Star Nutrition!
17: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star NutriMeats. Kauban ng Star NutriMeats, kaputa ang imong panganduy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star NutriMeats, lami ang masustansya.

0: 93.9.
1: Mapugan pa na ito, bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa kita sweldo.
2: Ani na lang. Tiyay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si Kapre na. Prank na.
3: Kapi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixi.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 93.9 FM, mapugan pa ni. Hangtod karon mga idol, dako kay kalipay ang mga netizens sa hingpit ng pag-share po ni Bea Alonso. Sa pipila ka mga hulagway, sa ilang kaminyuon sa businessman nga si Vincent Co. Mga idol, kagahapong adlaw, igo ra man ni nakumpirmar, pinagi sa mga post, talabi na sa nikasal or ni-officiate sa ilang kasal nga si Mary Nancy Binay, nga hingpit na nag-aido si Bea sa iyahang businessman nga boyfriend na now husband nga si Vincent Co. Tungod ni Ana, ganinang hapon, hingpit nga mi-share si Bea Alonso sa iyang social media, sa Instagram, og niingon nga, excuse me, busog dol. Og niingon dol nga hashtag, na yung dili hashtag, but ni post siya dol ang caption kay home with heart nga puti, og mga hulagway nila ni Vincent Co. Nga nagunit og simple kayo nga cake, no? Just married, simple kayo ang outfitan, idol, no? Very ka ng, well, civil wedding, idol, pero wala bito yung bongga nga feels. Simple, pero elegante nga outfit sa ilahang kaminyuon ni Vincent Co. Muna, dagang kay reaction paper ang mga netizens, idol. Ningon silang, ano ko nung, wala ko nung naabot sa punto nga, kasi nga na ni idol, na bongga ang kasal nga dato man unta inanina. Well, maghuwat na lang pud ta sa exciting part, no. Nonetheless, idol, makaingon jud ta nga very happy uga in love si Bea Alonso ug ang iyahang husband karon nga si Vincent Co. Muna nga tong IFM balitang showbiz karong gabi una, idol, sa mga gustong mapakasal din ha. Naragin na ninyo sa civil wedding ba, church wedding, inyo na dyan ang decision, idol. No? Muna. Anyway, kining ato ang IFM balitang showbiz, mga idol. Nga hatod ka na to sa atong higala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Uy, mga idol! Time sa idol ha. Kaya nako i-chika ninyo mga idol. Okay. Anyway, mga idol, labi na din ha sa mga idol na to, no, nga basin bag, nakulangan mong vitamina or vitamin B sa inyohang panglawas. Kani, importante nga inyong masayran, idol, nga kung nagluya mo, basin kinahanglan mo, idol, o B vitamins. So, kining B vitamins, idol, makuha kini sa pagkaon og beans, itlog, tuna, saging, og uban pa. Apan, dili na kinahanglan nga mo, gasto pa. Og dako-dako, kaysa kantidad nga 20 pesos lang, makumpleto na nimo ang B vitamins kaya mong kinahanglan, anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, anaa kini DC size pa, nga mga powerful ingredients, maong pagtumar na ni ini. Mahimo na gid kang abtik, alerto og dili limpanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa inyohang mga butika sa inyong lugar, idol, og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Dugang sunata sa pagbalik sa programang gabi ina ay kini si Idol Chixie, oras sa FM. Alas 8:38 na, idol.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ikaw ba susal ka ayo ka pero pwerte ni mong tihika. May dukang ihog sa imbornal. Ako nga ba ni?
3: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
4: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labot taon, Ana? Uy,
4: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisakto.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babay. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, itistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500, mabali sa mga butika.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. So,

0: 93.9.
1: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
1: Idol, oras sa IFM. Alas 8.47 na, standby, dugang sinata. Pagpamanandong time sa atong pagbalik sa gabi in ay, diri lang, si 93.9 IFM, mapugnan pa ni eh.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: Non-stop allergies, ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
11: Makabuhay.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
14: 93.9
13: IFM.
15: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
16: gabi na ay!
15: Gabi na ay!
17: IFM.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

93.9 FM, mapugan pa ni Idol Chicks ni Idol, and we're down sa atong last gap. By the way, mo shout out ko kay ni Tex na gud siya karon pagud ko na siya nakabalik og text sa si mayong ay may gabi Idol, naka-text na gid taw kog balik, always na minaw si Rolly sa Joyce Limar Taxi. Hi Rolly. And si Just Maroney nga padayon jung naminaw, mo update yun ni siya oi unsa ang gipang buhat. Na parabang. Si Jess Maroney, si Michael Bintoy, ang mga suking tipaminaw, si Kuya Rolly, thank you so much. Salamat kayo sa pagmahal, Idol, ha. Dako kayo, magpasalamat sa itong mga loyal listeners. And also sa mga Idol po na ito, nga may paambit sa ilang mensahe, Idol, sa ito ang live at the same time, no? Thank you kayo sa ngatanan, mga Idol. Salamat, salamat kaayo. Lorena Miranda. Hi, Lorena. Thank you always. Maminaw, good happy Idol Day. Flor Basok, salamat. Erica Clarion, salamat kayo sa pagpaminaw, Idol. Thank you. And pagtanaw sa live, thank you so, so much, mga Idol. Ining tungura, mamalandong na si Idol Chicksy. Atong pangayoon sa kahitasaan, Idol. Akong i-explain, Idol, no? Every week na ay hearing sa impeachment so far, ha, so 3 days ang gigahin sa Senado para sa impeachment matag semana, no? So ikaunom nga adlaw ganina kay Monday to Wednesday man ang schedule, unya ini next week Lunes na napoy bagong ipresentar nga mga witness sa witness stand sa Senado. Ang ato naging iampo, Idol, kay nganong importante man jud sab ni nga masay ta kun sip ang hitabo. Una, syempre isip mga Pilipino. Ikaduha, kailangan sab gyud nga kita magmatngon, maminaw, makasabot sa unsay mga panghitabo sa Senado. At the same time, Idol, magpray pud ta, no, kay kaning mga nahitabo karon alang rampo ni natong mga Pilipino. So kung unsay mga kanabitaw kanang mahitabo, inaponta ang hustisya mo prevail, mo dyan ay pinaka-importante. And not just sa politics, not just sa panghitabo sa mga kaning ingon-aning matang, no, sa init nga politika, but also, Idol, sa pangadlaw-adlaw na tong lihok. Hustisya, Dol, sa mga nanginhanglan ng hustisya, kamatuuran sa mga nanginhanglan kamatuuran. So tonight, we will pray and we will ask God for justice, no? Daghan kayo mga social injustices, daghan kayo og mga nag-seek og hustisya sa mga butang posible nilang nasinati. So, muna itong evening prayer karong gabi una, Idol. And, hinaut pa ang tanga inyo kong ubanan sa itong pagpamalandong. After this, musunod, Idol Dabs, para sa programa Kumbati sa Gabi E, featuring What's the Salary sa IFM. At tangin ninyo itong mga programa o mga adlaw as well. Pagsugod pala sa'yo sa buntag sa IFM, ibta na ni Mami Tick. And of course, ay bangunan nila Idol Buiki.

IFM Utuna and ang Dear IFM sa mga stories na kitagal kinabuhi sa atuang RM and Drama o ang Kulay Duo and sa hapon with Idol Buiki. Narabaw mo yung nadunggan na bago ganina, no? Sa IFM, balitang sa hapon, so atangin ang mga idol. And mga adlaw, bisaya pa imo mabalik ko alas 5 hangtod alas 9 na po para sa itong mga programa, idol. Bisaya pa imo o gabi na ayan. Yan ang evening prayer mo. Batsi-batsi, idol chiksi, pero manamilit. Pinagi sa pagpamalandong mga idol.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una, amo ang evening prayer, ang pagpangayo ni mo o justice or justisya sa matag individual nga ninginahanglan ni ini. Una, among gipangayo ang patas nga mga diskusyon sa mga sitwasyon nga ninginahanglan o katinawan. Ikaduha, para sa mga Pilipino, labi na sa mga sitwasyon nga giatubang kontrobersiya sa among nasud. Ikatulo, katong mga naay mga personal nga go through mga giatubang nga injustices, unfair treatment, or bakaha naay mga sitwasyon nga tanaw nila wala ni pabor sa ilaha, pero sila ganito ay angay nga paboran, or mga injustices, Lord. We seek for your presence, for the truth, and hinaot paunta nga ang kamatuuran nga maugyod ang mulabaw o maugyod ang imuhang ihatag sa mga individual nga nagampo niini. All these we pray in Jesus' name, Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, Amen.

0: Hello, wait. Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Potent, safe at siguradong epektibo.
6: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mabibilis sa mga butika.
8: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
9: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Coppin and Polly Coppin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 35. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, maayong gabi na sa ba kaninyong tanan. Adlaw karon ng Miyerkules, Happy Idol Day kaninyong tanan mga idol. Unya, yeah, of course, a pizza. Pizza 15 karon sa bulan sa Hulyo to 2019. Hindi ko magsabaw sa inas pizza 15 dol. Di ko magsaba nga nung malipayon ta karong mga adlawa ha. Tungod kay pizza 15 man, kamuray na sayo na. Kay ako ah, wala naman, tuan na. Surrender na. Kadili malugi mga idol, tuan ng pagasugda ng ato ang programa karong gabi ng IFM. Kung bati sa gabi ilay nung sabang nagpadala sa iyang kaagi karong gabi ng mga idol. Atong pamation, atong unianinaon, ato ang hatagan o maayong gitawag na to o giya sa mga problema nga iyahang naiaguman. Salamat kayo sa inyong mga magpagsuporta. Again mga idol, no? Thank you kayo sa inyong padanyo paghatag o gayon na mamahimong kabahin si Idol Doms. Ang ato ang programa, ang IFM sa inyong adlaw-adlaw ng pagkumbati labi na yun matag gabi. Oras IFM, alas 9.13 na mga idol. At ang text line, abli sa kanunay 0923-112-8701.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ulan man o init ang adlaw, padayon ng sound trip. Ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Ako si Janmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na drong. Mapugnan pa ni! Ey! Hawak mo ang beat, hawak mo
7: ang Idol Mommy J's.
8: Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mommy T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
17: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: palingaw ko sa IFM, uy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga naka-smile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa ganit ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumpati sa gabi'i. Featuring, what's the style sa IFM? Dali na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.30 na tong oras mga idol, and welcome sa tuwang programa karong gabi yun ang IFM. Kumbati sa gabi, ikaw ba nang yapon ninyo ang naginusarang? Bugoy nga good boy, wala yun mga idol-idol dams. Ining adlaw nga Miyerkules, happy idol day kaninyong tanan mga idol. Pitsa 15 karon sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Mayong nga gabi sa mga nagbiyahe karon, sa mga nagpaminaw ni natong programa samtang naigipang buhat diya sila mga tagstag sa mga Pinoyanan. Mga idol, may pagpaminaw kaninyong tanan. And of course, Luzon, Visayas, and Mindanao. At mga pinalangga diya nga mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa tuwang programa mataga gabi. Mayong nga gabi, idol ha. Salamat kay sa inyo nga always nga pagsuporta sa tuang programa mataga adlaw. Labi na yun mga idol no, sa tuang mga post diya sa social media. Salamat kay ninyong tanen. Floor Basok may pagpaminaw idol. Salamat kay idol, and of course Ronnie Sigismar diya sa may Minglanilla. Idol, happy idol day, request ko song Can't Take My Eyes Off You by Gloria Gaynor. Sige, dito ni play later dol ha. Ato text line sa kanunay abli mga idol, 0923112-8701. Para sa inyong mga gustong ipaambit, inyong gustong ipabuhagay sa kahanginan, just let me know, magpaabot si Idol Dams sa inyong mga mensahe. Adlaw karon nga Miyerkules, syempre mga idol, no? Things will do mangyudron. Kung sa may atuang gibuhat karon sa adlaw sa ating sweldo, no? Aside sa tuang paglinya diha sa mga ATM, no? Nga mga naay mga ATM diha nga mga lugar, naglinya sila karon kay syempre no paldo ba. Manginaot ang mahatag sa saktong tao ang atuang sweldo og dili gyud mabahin-bahin sa laing mga tao. No? Para bayo bandol no nga nagbahin ilang sweldo, gibahin-bahin ilang sweldo kay naapay hataganan didto. Nailaing hatagan sa ilahang sweldo. Sa mga pinalangga din natong mga OFWs nga nagpaminaw no. Labi na gyud sa mga dakilang mga guro. Gikan sa mga nagadaiyang lugar sa tibuok kalibutan na hitaw na nipalad sa laing nasod. Tungod ug alang sa ilahang mga pinalangga diha sa kinabuhi, mayong pagpaminaw tan-aw dula. Salamat kay ninyo sa inyong always good nga pagahin og oras para sa atuang kalihukan na mataga gabi. God bless kaninyo mga idol. Akong balik kong dula tong text line na 0923112-8701 para sa mga gustong mapadayag dahil silang gibati mga idol. Just let me know mga idol sa mga request o kanta later on sa atuang programang IFM ES. Same lang yapon na ito ang number nga 0923112-8701. Yan sa mga gusto po nga mutawag later on. Inikoman ako basa sa atuang nagpadala karon sa iyahang mga pangutana sa kinabuhi. Can still use the same number, no? That's 0923112-8701. Mayang gabi, Iliot, Bitchler Tansyo Teves. Mayang gabi, Idol, si Junjun Tansyo Gihapone. Watching from Sitio Tabok, Sapa, Barangay Haklupan, Talisay, Siri Cebu. God bless. Always, mga ka-idol. Uy, salamat ka, Idol, ha? So ang i-shoutout diha si Idol Junjun Tansyo diha sa may barangay Sityo Tabok ba sa Barangay Haklupan Talisay Siri nga nagpaminaw nining mga orasa. Salamat kay Idol ha sa inyuhang pagpaminaw sa kanunay. Again, mga idol, karong nga gabi una ato na pong hisgutan, kabahin nining Osaka pangutana sa Osaka Batanon. Usa ni siya ka Batanon mga idol, pero ang iyang pangutana ani may tungod ni sa iyahang mga pinalangga nga mga ginikanan. Nindot ning ato ang pangutana karong gabi una mga idol, kay for sure dagan mang mga ginikanan nga nagpaminaw karon, manginaon ta dolno nga inyo sang mahatagan og hayag, matagan ninyo og lamdag kining atoang nagpadala karon in town sa iyahang pangutana sa kinabuhi no nga dunay kalabutan sa iyahang mga ginikanan. Usahay manggod
makalimutadol ba nga na ay mga anak nga nanginhanglan pud nato bisang tuod og ato nang gihatag nila ang tanan, pero usahay na ay mga butang nga makalimuta og hatag bisang tuod og ato na silang giprovidean sa tanan nila nga mga panginahanglan. Unsa ka ni nga butang nga kinahanglan or importante pud natong ihatag ngadto sa tuong mga anak, ilabi na gyud no ning nagtubo sila. Muna ani magidunon basta magtubo ang bata, daghan jud kaini sila og mga panginahanglan na kinahanglan atong ihatag sa dili pa sila magdako kay basin og maka-influence, makahatag ni og kanabitawng makapausab sa ilahang mga panlantaw sa ilahang kinabuhi. Balikong dula itong text line 0923112-8701. Idol, good evening! Words tanduyan ni Idol diri sa Mayhampang Argao, always naka-tune in sa imuhang programa. Oy, may gabi ini muda Idol, words tanduyan diha sa Mayhampang Argao. Salamat kay Idol ha, sa imuhang always good nga pagpaminaw sa tuang programa. Sa tanan nga mga nagpaminaw, nagpamati karong mga orasa, mayong gabi ininyo diha mga Idol. Salamat kay sa inyohang always good nga pagpaminaw sa tuang programa. Dito maglugay Idol ha, dito maglangan. Oy, sa mga nagpaabot diha sa Tres. Hapit ko nalimot ulit. Hapit ko nalimot kay Swildo Mangudron. Suertres result 9 PM nga draw. Pizza 15 sa bulan sa Hulyo 2020. Size 5 mga idol. Akong balikon dula. Size 5. 6, 6, 5 ang atuang Suertres result. Congratulations niya sa mga nagmadaogon dula. Sa mga nakadaog, congratulations kaninyong tanan. Dita magruga, dita maglangan mga idol. Ani ana ang atuang sulat, nga atuang basahon karong gabi una. Ini atong programang IFM. Kumbati sa gabi, ikaoban lang yapo ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy. Walain mga idol, si Idol Dubs.

Idol Dubs o sa mga listeners nimo sa imuhang programa. I am one of your avid fan sa imong page o sa imong programa. I am 18 years old and graduating sa senior high school next year. Ang akong story is not all about my boyfriend. Kay wala man ko'y uyab until now. Kay gusto na ko, makalampos ko sa kuang pag-eskwela sa dili pa ko mag-uyab-uyab para dili ko ma-stress. Tawaga lang ko og Camille Idol and I'm sure kaila ka sa kuang real name kay mauman akong gigamit sa profile. Ang akong problema mahitungod sa gugma sa akong mga ginikanan. Nakasabot man ko nga need nila mag-work kada adlaw para sa among mga bayranan mga bills o sa among mang-among eskwelahan. Sukad pa sa una, Idol Dubs, gamay na lang kaayo og time ang akong mama og papa nako. Kay busy kaayo sila sa ilang trabaho. Even until Sunday naa sila'y business meeting. Mangumusta man sila namo like okay ra ba amuhang pag-eskwela? Pero usahay makasuya kaayo ang ubang pamilya nga naay banding-banding bisan wala sila'y daghang kwarta. Pero malipayon kaayo sila nga manglaag kada weekend. Like akong mga classmates naa sila pirmi my day sa Facebook nga nanglaag sila sa park, sa mall, sa church, unya magdungan og kaon. Pero ako, kami, wala pirmi among mga ginikanan kay busy man sila sa ilang work og business. Siguro na kay nani ko kay nasuya ra ko sa akong mga classmates, pero deep inside, Idol Dubs, sakitan pod baya ko maghuna-huna. Kanang pirmi na lang bitaw ko muingon na og may pa sila. Usahay god makaingon ko nga may pa ang mga walay kwarta na apay daghang higayon na mag-uban. Uban na sila. Pero kami naa mi kwarta pero pirmi wala ang among mama ug papa. Kabalo ko nga overacting ra tingali ko sa situation or nasuya ra tingali ko, Idol. Gusto lang ko mangutana nimo sa mga musunod. Unsay bation nimo, Idol Dubs, kung walay time ang imong mama ug papa para sa imuha? Gihigugma pa kaha minila? Unsay importante para nimo, Idol Dubs? Kwarta para sa pamilya o gugma para sa pamilya? Wala man ko nagdiman og taas nga time nila. Ang ako alang jud nga at least man lang naa sila'y time para sa amua bisan weekends man lang or kanang gamay nga banding-banding inig kagabi'i before mi mga tulog. Thank you so much, Idol Dubs, for the time and more power sa imong programa. Ang imong suki nga follower, Camille.

0: Maayong gabi ni mo di Idol Camille. Kabalo ko nga dili pa in town kano sa wala pa ka sa hingkod nga pangidaron. But at 18 years old no, okay naman no, makasabot naman ka sa mga sitwasyon sa kinabuhi no. Manginaw ta Idol Camille no nga na ay muatawag sa tua, na ay mo kontak sa tua para motubag sa imuhang mga pangutang. Kay ako personally no, natandugay ko si muang istorya diri nga imong mga ginikanan walay time para ninyo, kay naningkamot og naninguha para sa inyong edukasyon, para sa inyong kaugmaon. Pero lagi no, as I said no kaganina, usahay manggod no. Yes, that's true no. Tinuod man gyud na nga we really need money no karong panahon, na kay kinahanglan man jud ang kwarta Idol no. Bisan asa ka mo adto na man gyud ning kwarta no. Kinahanglan man jud ning kwarta. In fact mga Idol, kung mangihi ka pabayaron na pud bayaran. Usahay mag CR ta. 20 or G sana. Hapit na lang yun Idol kung kaututun ta basin pabayaron ta anig 1.50. So yun na no, ato ang pirmihinom duman nga naayo ingon ani no, importante gid ang kwarta. Pero isip mga ginikanan, sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon sa inyong huna-huna, kay kini manggong bataan no, nag-demand siya, wala siya, ningon siya nga wala sa nag-demand, pero kung imong basahon ang iyahang sulat, murag nanginahanglan siya og attention, nanginahanglan siya og oras gikan sa iyang mga ginikanan. Wala ta kabalo Idol no, kung naaban ni siya'y gihambin, naaban ni siya'y gibati sa iyang kasing-kasing, na siya'y gusto nga ipaambit sa iyang mga ginikanan. Apan tungod kay busy mangkaayo si mama og si papa, syempre no, busy si mama og si papa para sa kaugmaon sa ilahang pamilya, mauna nga usahay no, na dili makahatag og time. Idol, may gabi Idol!
1: May gabi Idol Dad.
0: Yes, Idol Ben, may gabi ini mo na Idol. Unsay imuhang ma-istoryaan ning ato ang nagpadala karon nga si Camille Idol. Murag luoy man kay bata.
1: Oh, luoy kay Idol. Sa yang part of luoy kayo. Ari ta sa inahan ha. Ay, sa ginikanan. Kina kitang ginikanan. Giligid na rason nga tungod kinatay negosyo or business or panarbaho. Dili na kita kahatag og time sa atong pamilya, ano? O, kailangan mong na tayo banding sa mara ko na sa religious idol sa Ginoo. Masin sa simana ka, usar, giling ipangayo, di ba? O, di pa ganita katuman na nakitang ka na, sa ako, di katuman ganyan na. Pero, maski sa atong anak na malang gani ba, at least mamimba, kanala lang, mamimba man taon, kuman uli, mo naman ginagmubo, ra kayo nga tayo mag-ipangayo sa anak, di ba? Taktong ito yung ingang ganina. Wala siya manginahalan og dakong time, taas nga time. Huwag kinakayang manimba, magsunda, mangaon sa gawa. So na, lipay na kayong bata, na. Nga, aside, alipo ka sa anak. Kung akong ika-advise ko sa anak, nga, kailangan nga ka ng taas na pagsabot na ito sa pangginikanan. Mostly, nangita ang ganit sa para na ito, pero kung gusto di ka nga mahitabo na ipaabot, i-address din sa mga inahan nga, mga kailangan na nang magbanding napanan. Namin ng suya, Idol. Di mo ni suya, iyaha ka ng abang ginikanan, abataan, nagkakuyog sa ginikanan, ito.
0: Murag iyang, murag ganang, wala niya na bati ang unsa may gipang bati sa iyahan mga classmates.
1: Oo, oh, mga gani, mga nga, istoryahe lang na sa inyong sa imong ginikanan nga, mga nang, napaginingaw na ko ninyo. Lamding ba bro? Nang sabi ubang inahan ng Idol Lives nga, ang atong ingon na naon, nasuko.
0: Kore, Idol, no?
1: Oo, oh, gasto lang na, mana, dito ang reaction ba? Ako na lang gito ang darang reaction ba? Naibang, dilit ka na na. Oo, oh, dilit na ba nga may mo, ma, manurik, magbanding ba mo, magbingaw, nabi ako nimo, dugay na mo nakasuroy. Agas ka sa naskwarta.
0: Correct, no? Kaya namang dili bitaw masabtan po sa mga ginikanan ang panginahanglan sa mga anak.
1: Wagani. Dili na to. Para na ko, diligid na rason ang kabisi sa trabaho. Gitagaan tag-time, gitagaan tag-uras na magbanding-banding. Nindot mo dyan. Para na ko, nindot mo dyan magbanding. Wagani. Kada gabi, idyo ko magbandingan niya kung anak hindi. Magdungan pa nga. Ano, dito? Nga. Nang mag-istorya panagsa, istorya o but-but.
0: Masa po mga mga but-but na isa?
1: Ito lang ang mga but-but. Pag-anay ko, tarong mag-istorya kay Puhon mo dato, ayaw mo.
0: Mapiskan din po daw sa ilang kadato, idol.
1: No, gani. Ano, kami ako, katagabi ako, wala gina ako, gikan, isang kape ko sa trabaho, gikan ko mag-massage. Banding din po sa kung anak ka nagabi. Video na pwede na ako, idol, guys, na di ko magdungan ng kaon.
0: Kanan.
1: Ako na sang gil ng daan na huwag pa din ko ninyo kay magdungan ng kaon. Nindot ang kaon ba pala? Nindot ang kaon ba? Kaya mga anak yung kauban. Nindot ang galing na itong mga barkada itong kauban. Ang kasamot ng kaatong anak.
0: Correct. Sakto siya kayo, idol.
1: Oo, mo nang advice.
0: Usahin magpagod kay inig pangaon, idol. Diha manggawas, idol, na Beno. Diha manggawas ang kanang mga makahigayon taong pangutana sa ilahang mag-eskwela. Makahigayon taong pangutana kung kumusta sila sa ilahang kinabuhi. Ingun na ba?
1: Hindi na raman good.
0: Correct. Usahin magpagod ang atuang simple nga pagpangumusta sa tuang mga anak, no? Dako na kayo na uga epekto, no? Sa ilahang kinabuhi, no?
1: Masig, bisag-dilik pa mong magkabanding sa suroy. Kung namusood sa panimalay, pangmustahay, di daw? Uy, anak, kumusta naman yung iskila, anak? Pagtaroon di ka, anak, kakay. Puhon, makalugar ko. Ano na, padami pa nga mga kanang promise na mga binuhat ng at least maliit pa naman lang sila, nana, di daw sa sitwasyon. Pero, apa ginantuman? No, natalang, dili na to sila ibutang sa sitwasyon pa nga mga sige, malagpalaom si Mama Suroy, eh. Kasi sa mga kiniguang idol sa puhon-puhon, manori ta puhon.
0: Puhon, ana.
1: So at least, ana ba?
0: Naatay, kuan ba? Kanang itong mga bata ba, doon ay, kanabitawang doon na sila ay, kanang, kasi tawag na sa Bisaya, ani, kanabitawang mag-advance bito ilang una-huna nga, ay, inikasanding, manlaag di ay miso.
1: Doon na sila yun.
0: Doon na sila ay, paabutan, mura na sila, paabutan ba sa mga tawag na mga sa Bisaya, mura, maglaom sila, maglaom sila nga, uy, hapit na yun ang Sunday, manlaag mi ni mama o ni papa. Wala na, no?
1: Ako isip ginikanin, kailangan nagi tayo banding sa pamilya kay uwa tayo banding good. Mura nang tagpahuy na sugot yung panimalay. Ligo, kaon, lakaw, wala istorya, wala pangutana. Di lagyo, mag-minus, maran ako minus ang dugma sa pamilya, di ba?
0: Ingon siya, idol. Ingon siya diri sa iyang last nga pangutana nga unsa may importante para daw nako, no? Pero para nimo, idol, unsa may importante? Kwarta para sa pamilya or gugma para sa pamilya?
1: Kana siya, dili man wala man din na sila magatok kumagit, you know? Kung puwang pa sa uban, kung natay gugma, mag-aukwan. Wala pa kay kwarta. Kung nasa kwarta, wasa kay gugma. Muna nga. Kaya ipasuwag din pero mas magin na ana ni Munduha para mabuhat yung kung sa gusto ni Moran. Basta kay ipon.
0: O sa magiging magpasulabi dapat ani, ang kwarta ba o ang gugma?
1: Ah, para lang kung ang gugma di ipasuwag din.
0: Gugma,
1: oo. So, kay asa naman ang kwarta.
0: Matod pa bitaw sa pangidaron nga, bahalag saging, basta labing.
1: Oo.
0: Oh, maunang upugtag ba niya?
1: Ang kwarta, basta mukogi lang ka makita, gina. Pero ang gugma sa pamilya kung inana ng sitwasyon mo rin. Miso di catch up dito.
0: Correct, no? Basta ugma. Mamiss nila ang katong mga panahon nga dapat na ikaunta to ang ilahang makauban isip mga ginikan.
1: Wala nga, pagtok lang gito mo sa iyong mama na i-address gina sa iyong mama nga. Nang idalas sa media ko na manuroy sa tama ko eh. Mga ko, ayo palabyan yung trabaho. May stress ka na, may edad na ba? Kaana pa, idalas sa media dito.
0: Muna, kitawag na to ang komedya kay half meant, no? Ang katungaan na inuod, ang katunga dili.
1: Nana, dito, ay nana na lang, ibutan na lang sa sitwasyon ng masig makamata dahil mong ginitahan nila kung anak, nangita naman isa kung banding di ay yung ikagilas komedya ba, kung bagay nana is na sistema dito. Kay kuan magud mabot na sa sitwasyon mga magkalayo kwarta na ni paliho ko na idol dads.
0: Correct, no?
1: Dili naman na madilin naman na maayo kundi kwarta na ni paliho ko sao na malang di matanong sa bata nga mo din si mama kwarta na ni itugon nga nanaog na man kay need itugon na lang sa need kana mo man ni katama arangan din siya pagkabutang.
0: Murag adunahan sila kay imagine na ha, gugma ang gikinahanglan na kita mga kabusan niya, kwarta man ito ah, yun. Tumingon sa itong mama nga, ma, manlaag na ma, pagpuyo diya, wala mga kay pare, palit o electric fan.
1: So, ano may balag pobre, wala pa malita yun, kay naaman at natatunga ang Ginoo nga usbang gyud sa gugma, okay na kayo.
0: Correct. Sakto jud kay idol na nga. Salamat kay idol ha, idol Ben. Salamat kayo ha sa imong oras. Thank you kayo.
1: Sige, salamat.
0: Gunali diha idol ang imuhang mga gustong ipabuhagay diha ang mga kahigalaan.
1: Akong i-great akong amigo nga pirmi gining magpamina ni Maida si Jopil. Jopil and Hambre. Magabihin ni Maida ay niya. Pagong pamilya, Conception, Midyana, o kagbono sa akong kagrupo nga. Good hands massage. Kana na idol, God bless niya.
0: Salamat niya idol. Idol na. Salamat niya idol Ben. Idol, may gabi. Hello, idol. Idol. Naa ka di, idol.
2: Hello, may gabi, idol.
0: Yes, idol, may gabi. Si Idol Joel ni. Hello. Dol.
2: Hello.
0: Napa ka di, idol? Kung naa
2: ka di, idol.
0: Kung naa ka di, liho ka daw ning baso, idol. Idol Joel ni. Idol Joel ni. Sa Idol Joel ni, for sure.
2: Okay, maklaro na ko, idol?
0: Klaro kayo, idol. Sige, idol. Birahi di, idol. Onsa may mong maistorya ni atuang...
2: Nagkita ko klarong signal. Nagkita ko maklaro ko diya sa mga ating paminaw.
0: Kana, klaro kay idol. Onsa may mong maistorya ni atuang pangong mga pangutana karong gabi una, idol?
2: Kaning mga tambag yun siguro na mo, idol. Hindi niya siya matuyo nga magkaparehas yun kay ang labig yung importante bitaw yun sa tanan, no? Ang kumun yun kayo nga ikasulti yun at ng ginikanan nga dili lang yun kwarta ang kanunay nga ipalabi sa una-una. Kung ihatagan sa talabi ang panahon ng anak kayo, mas bugat man na kayo sa kwarta. No? So, duhag yun punta sa version, no? Dili man na dita mo ingon nga dautan ng kwarta kay gastuhunon man na. Pero ang atong anak, ato siyang ibanding sa atong mga lakaw-lakaw kay niya kinisang iyang anak kung may kaisog lang niya ang hinay pangutana iyang ginikanan nga maka nang nanong hindi man ko ninyong ikuyog sa inyong banding-banding nga anak man ko ninyo kanang ano ba ya iyang istorya ipahilunan niya ba nga may pagmahal ba ko unsa na may luna ba ko sa inyong kasing-kasing or mahal ba ko ninyo nga unsa man nga dili man kayo murag dili kayo pa lang si pagtagad bitaw idol.
0: Correct,
2: so, muna siya, idol, nga, sa ako lang yung masulti, ano yung mga ginikanan ko nga naminaw nga, kini nga, atong anak, ako na saning maliko ng istorya nga kita kay instrumento man, tas ginawa para sa itong mga anak, ato gini sila nga, panggaon o mahalon, bisan pa man, uga, natay bandi, aning kalibutan, na kaning bandi, murag, ikaduhara man gini siya, aning kalibutan, na kay sa atong yung nga, kaliwat o atong anak, so, atong i-balance-balance ang tanan nga na nga
0: correct, no?
2: Mindot yun ang banding sa pamilya kay matod pa nila nga ang pamilya nga magkahiusa sa pag ampo magkahiusa usap sa pagpuyo
0: kana sakto gidol no dapat mo na yun panag iusa
2: wala ka ng kahiusahan yun sa ginaka ugdang kayo nga naa sa panimalay idol ka na magkahiusa yun ang nga usa ka pamilya ka na nga layo sa panagkagubot idol.
0: Correct. Sakto jud kayo idol. No? Importante jud ning oras para sa mga anak.
2: Idol gab.
0: Oh.
2: Kana sing singan ani ka nang pwede pa ko makahangyo ka atong makuha o sa makato.
0: Ini ka sa man ugma idol kay ganiya murag wala ko nakabaan ni tawag siguro ka wala ko nakabantay ini ka ugma pon ang imuhang istorya ang atuang paminawon dol ha. Okay ra nimo.
2: Sige lang, ako lang manawag ni mga idol, huwag kasihan mga ganyan. Signal, lagi din sa mga po doon.
0: Sige, ikaw pala ka idol, narakay, signal niya. Basta tugutan sa kahitasan nga makatawag juga o makapaambit juga sa imuhang istorya diha sa imuhang kinabuhi, idol.
2: Okay, salamat kay idol.
0: Sige, salamat, idol.
2: Sa akong mga gamay, ordinaryo kayong advice may gabi niya ka ninyo.
0: Wala kayo, shout out niya, idol. Idol.
2: Ako lang i-group si Juan, si hinaut ko nga naminaw si Dong Joyce karon og sa mga nakapaminaw karon nga nakailan ako. Ako di ay si Mr. Joel Badinas. Sa mga nakailan ako, og nakapaminaw karon, mayong gabi lang inyong tanan kay wa mo kay ba og naminaw gid mo pero mas mayo yung naminaw gid mo.
0: Kana. Salamat kay Idol Joel ha. God bless imo di idol.
2: Yo, salamat idol.
0: Ay, mga idol, makuto si Idol Joel o si Idol Ben. Sa mga gusto pang mo paambit ya mga idol, agi na itong text line na 0923112871. Sakto doon, no? Sa ako nang gikaingon mga idol, no, nga importante man yun yung kwarta, no? Huwag tao ng kalibutan nang wala manginanglan o kwarta. Huwag man gani, no? Nanimpadan ng scatter para lang yung makakwarta. Rosa Kimada watching from Miglanilia. Good evening, idol. Dabs, mo request ko og song para sa kong brother, Miss Nanako siya. Kalok alay ka ni mo, idol Dabs. Mauni ang song. Ain't heavy, he's my brother by Holy. Thanks. Atong i-check, idol Rosa Kimada. Salamat ka, idol. Ma'am Nini Velasco, may gabi ni mo diya, ma'am. And Jomar Lami. Good evening, idol Dabs. Shout out Jomar Tagamo from Talisay.

Importante yun nga na atay oras para sa tuang mga anak. Kakaya kung atong dili ma, kung dili nato mahatag ang oras para sa tuang mga anak, basin unya maabot ang panahon nga magbasol ta kay wala nato sila mahatagi sa atuang atensyon. Salamat idol from Kiyot Pardo. Oy, salamat idol ha, sa mga taga Kiyot. Salamat ya sa inyong pagpaminaw, kaninyong tanan. Daghan kayong salamat. So akong balik ko na si Idol Camille, Day Camille. Kabalo man jugo no nga maminaw ka sa tuang programa. Alam ko alang yung maistorya is mas maayo nga imuhang istoryahon ang imuhang mga ginikanan po, no? Usahay po ba yan, no? Makalimot atong mga ginikanan, kinahanglan ato po silang i-remind. Dili lang ta magpaabot sa ilahang oras, kung dili ato silang i-remind sa importante nga oras nga kinanglan na mag-uban ta, kanabitaw matawag na itong magbanding-banding ta, eh usahay manggod no, dili masabtan sa anak. No? Kining nga ito mga pinalangga nga mga OFWs na no, for sure, nakasinati po sila sa iyon ani baka na silang kanang wala sila sa importante nga okasyon sa ilang mga anak kay tuwa sila nanimpad sa gawas. Of course no, dili bina sa iyon dul no, dili po na sa iyon sa usa ka ginikanan nga mahilayo sa iyang mga anak, graduation, birthday, unsa pa nga mga anniversary, wala diya si mama or si papa kay tuwa sa gawas. Syempre sakit gyud na para sa mga ginikanan no? Pero ato pong permihinom duman no, nga na may technology, pwede na gita magsigi og follow-up nila, like makigistorya ta sa itong mga anak, itong kumusta na sila, kaya usahay no, ang simple radyod nga pagpangumusta sa itong mga anak, nako na kayo nag-impact para nila. Ang atong ipabati nila, nga wala sila naginusara, nga wala sila gipasagdan, nga wala sila gipabayaan, na ata permi sa kanunay, bisan tuod og wala ta nila physically, apan sa kanunay nag-monitor ta, nag-tanaw ta nila, nag-huna-huna ta nila sa matag higayon, sa matag karunog unya. Makasabot ra ang mga anak-anak, kaya later on, ma-realize po nila nga kung wala maning kamot si mama, wala maning kamot si papa, wala mag-abroad si mami, wala mag-abroad si daddy, dili pud ko makahuman og pag-eskwela. Dili ko makalampos ako ang mga pangandoy sa kinabuhi. Usahay pud ato apong sabto nang ato ang mga ginikanan na naningkamot og naninguha para pud sa kalampusan, para sa kaatuang kaugmaon. So, dili ta usahay man, dili ta man luod sa ato mga ginikanan, ilabi na gyud kung nagunahuna sila. Gawa siguro kung ang imong ginikanan walay time nimo, kaya pirmi ditong nagtagay, pirming nagtong-it, pirming nagdula og scatter. That is already another story. Shout out Jomar at Tagamo from Talizay. Paano na ang puso ko? Anong nangyari sa puso ko? Alas just na itong oras, manginaot ko, Idol Camille, na naakay mga nakuha karong gabi una sa imuang pagpadala sa atuang programa. Ngayong pangutana, gigugma pa kaha Manila? The answer is yes, no? I-providean ba yung shelter, no? Nindot inyong balay, nindot inyong edukasyon, gigugma mo nila. Ang ilahalang yun, wala ninyo nabati. Ang ilahang gugma tungod kay wala naman sila makatag higayon sa inyuhan. It is not actually a crime reminding our parents about their time for our, for us, no, children, no? Unsa importante para nimo, idol? Kwarta ba o pamilya? Gugma, o, kwarta para sa pamilya or gugma para sa pamilya? Of course, no? Masabta na ito ni idol nung mga ginikanan, naningkamot o naninguha para makakwarta tungod og alang sa pamilya. Tungod sa ilang gugma sa pamilya, mo nang naningkamot sila para sa kwarta. Binagyod kung gipakatawar itang ambungan, gipakatawar man itang gwapo o gwapa, o matang gipakatawar nga adunahan, mauna si mama o si papa, naningkamot o naninguha yun para sa kalampusan, para sa kaugmaon, sa inyong mga pangandoy, Camille. Salamat kinin yung mga Camille. I understand that you need love. But of course, no, you also have to understand your parents. And as I said, no, you also have to remind your parents sometimes. And let your parents know kung sa imuhang gibati diya, sa imuhang kinauyukan, sa imuhang kasing-kasing.

0: Idol ikaw. Halina, kumbati na.
1: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan man na ikon ni mo sa. Yun ana na ikaw. Karoon. Mapungan ba ni?
2: Ah! Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres Results! Alas 9! 6! 6! 5! Idol! Nakaigo ba?
4: Sis, gisapot lagi ka.
5: Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mo nga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
6: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.

0: Carbonate polycarbonate. Samansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko ang sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala na ko yung batin. Nakaantok ka rin. Nagmimitin ako. Antok ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
5: Happy Idol Day! Wednesday na!
6: Wednesday na! Happy Idol Day!
7: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas sa jazz na ito nga oras, sa kinigabahan gidalit nga ito sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panlawas, idol? Ani ang EXL Makabuhay Plaza Capsule. Atong mangko ng Optimum Health and Wellness, pinagi sa regular nga pagtumara ni ini sa kandidat nga 20 pesos lang. Matag kapsula, mangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Ini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo, pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Kiniusab nga bahin, gidalit nga to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nakatila na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aron na kini antioxidant properties nga makalikay sa pagay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, tunasab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, gano diri mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag ug hinlo nga digestive system. Vegan ug gluten-free pagyud, mga idol. Kapina gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga musunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya Zamora o Liluan Pharmacy. Oras IFM, alas 10:11 na, mga idol.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Wednesday na!
2: Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Idol ikaw, alina, kumbati na.
2: Ikaw ba? Tulisan makasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, bitch.
3: Mabungan pa ni.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: IFM 93.9 IFM.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Idol oras sa IFM. Alas jazz, alas jazz, alas alas 11 jazz na mga idol. Musunod programang What's the Style sa IFM. Oh my God. Ang gipabot ninyo mga idol. Again, oras sa IFM, alas 11:11 na mga idol.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: May buntag sa tanan, ako po si Shawi Queiroz nga taga Backharods, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. M, mapuglan pa ni
4: ang Idol mo ni Jay.
5: Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mami Tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Diamond Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Superman Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dugan ng maliputo.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha, paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
4: 93.99 FM, mapugngan pa po niya mga idol. Mayong gabi pag-usap kanin yung mga idol and welcome back sa itong programa. And this time mga idol, atuan ng ipabuhagay sa kahanginan ang atuang What's the Style sa IFM. Adlo karun nga Miyerkules, happy idol din yung mga idol. Pitsa 15 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. May gabi idol, nagawat ko sa drama Makalingaw 93.9 IFM sa Olympio Rico din sa may barangay Bakay Tulay Minganilla. Uy, salamat ya idol ha. Ito maglangan mga idol niya nang ato nga drama karong nga gabion na nining ato nga programa. What's the style sa IFM?
5: Kining maong programa kay rated SPG, striktong pag-iya ug insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Kansa, mamisita ni morong gabi ka nagingan lagberto nga usa lang ka taxi driver.
1: Oo, ma. Ganahan man ko niya. Mau nga, sugtun ako siya, ma.
0: Ay, pagkaway ayo, bayaan ang makauyab ka lag taxi driver. Mas may yun unta ng lalaki ba nga titulado. Bahalag dili titulado, basta nindot lag trabaho. Kanang di opisina unta, oy. Sara man taw ng taxi driver, oy.
1: Tindot unta nang ingon anang ako mauyab, ma, pero wamang may tao nga nang uyab na ako nga ingon ana. Kanang imong gusto. Og si Berto, siya, nga taxi driver lang, okay ra na. Pero kung siya akong mabana, mabuhi raman sa gihapon mi ma.
0: Pero mas tindot yun ng titulado, kwartahan ng imong mauyab og mabana. Kay hayahay ng imong kaugmaon ana, di kamagot man.

0: Ay, salamat kay De Dolor, ha? Kay gisugot ang kuni mo.
1: Nakagusto mong kuni mo. Mong uyab na ta. Nga, nakita sa nako nga, buutan ka, nakagusto ka na ako. Pero, Berto, mangutan ako pa.
0: Oh, unsa man ka na, day?
1: Kung ikaw ang akong mabana, makabuhigit ka ka na ako, labi na og may anak na unya ta. Dili ka ko magutman, ingon man ang atong anak.
0: Taxi driver man tuod ko, day. Pero, isaad ko nga, makabuhi ko ninyo og sa maabot tong anak. Maningkamot ko aron dili ta magutman.
1: Ay, kana, muna'y gusto ko nga mabati gikan ni Roberto. Pagtigom og maayo ha, para sa ato inyang kasal. Og makasal na unya ta, adto ko mutipon og puyo ni mo sa inyong bahay. Ayaw diri sa amo oy kay si mama ra ba? Way gusto. Kay usa ka lang kuno ka taxi driver, bati ko nga ikaw akong mauyab og mabana.

0: Nabusog ka ba sa itong paniud to, day?
1: O, dong. Busog ka ayo.
0: Patsensya ka na, day, ha, kay karindiriya li atong ikanan. Mahal manggod ang restaurant.
1: Ay, okay ra, uy. Dong, i-drop lang ko dyan sa eskina sa amo, ha? Aron makapadayon ka sa imong pagpamasahero sa imong taxi.
0: Oh, ayo, day, eh. Libre man ron ang pudana ko sa taxi. Basta birthday ni sir, manglibre yun siya sa bangan sa taxi sa mga driver. Pero, di man siya maghikay kay matuman siya sa Manila, ay balik sa tuog mapod.
1: Onya, dong, asa man tayo ni Ruin?
0: Ito ta sa amo, tay. Ako ang mangusas Byron, kay sila si nanay at tatay. Doon, mas probinsya. Ito ta sa bayrin, ha?
1: Sige, sige tong garto.

0: Mangga kusnya mangga.
1: Lap kay ti kaday.
0: Lap sa ti kapit.
1: Atos ang kwarto na. Tanod na yun ba?

0: Maunay nakasayop ti mo. Nagpahilabot ka dayon atong Berto. Nabalik na sa atong dapit si Idi. Uy, ang lalaki na nagustuhan po ni mo. Ukurtahan na kaayo.
1: Kanarabagit unta si Eddie ang ako nagustuhan. Nakagusto kay ko anak niya. Silang duha si Berto, pero mas labagit unta si Eddie kay titulado man siya.
0: Ay, nauli na si ato, uy. Nangita rabato ni mo, nak. Nangutana kun minyo ka na ba ko, no? Akong giingnan nga daga ka pa, uy. O, mamisita ko no siya ni mo.
1: Pero si mama, uy, naan naman ko'y uyab ko, uy. Nahilabta na sa kun ni Berto, kadagala.
0: Ay, sus, balag di naka-virgin, uy. Sugtas, Idi, akong manguyab ni mo. Siya ang pakasle kon magkauyab mo.
1: Pero ma, mahal man ako si Berto. Kadagan ako niya gikuan.
0: Ay, bahala na. Wabitaw ka mumabdos. Ugdili pasad mo kasado. Busa, may kagawasan ka pa sa pagpangita og mas labaw pang Berto.
1: Ma.

0: Mudayon gyud ka pamisita ni Dolor karong gabi o na hay de. Ang umbro pitok-pitok manang mata ni mo de.
1: Abi ni kabantay ka ba? Samtang dito ko sa gawas pa ba? Sa atong nasod ba? Ah. Kabantay ka na? Gawas sa nasod.
0: Gawas sa nasod?
1: Oh. Wala, attorney. Ah, kabantay ka itong attorney.
0: Attorney Ben Stickson? Oh.
1: Gawas sa nasod. Ah?
0: Gawas sa nasod. Mm. Nasod sa gawas.
1: Ayaw bali ha? Palaim sa paminahon.
0: Ay, hindi na?
1: Oo, oh, lain. Ah, wala, siya mo kanunay kung yuna-una pa. Kabantay ka na. Ako, gisang yuna-una pag ayaw.
0: Atong ilibrit ang pagkao nito? Ha? Bench attorney Bench Stickson?
1: Oo.
0: Gilibrita niya ang kaon ito?
1: Oo, gilibri mata. Galisol, biko glitos pa. Ha? Nga na ba yung kaon may yugo o ganing panit sa saging? Naslayad doon ko.
0: Ha, di ba?
1: Saging, ako walang ka na. Ang unod. Pero ang panit mahino ko ng kaon. Mula nga, medyo slide kong baba pa. Pero sultihan pa ka, manumisita yung ko pa tungod kay nahigugmag yung ko pag-ayaw niya. Siya may kanunay nga niya sa kong nauna. Sa akong kasing-kasing. Siya may unod din.
0: Pero paminaw. Doon na, may uyabos dulur taon. Oy, si Berto ba? Uyab naman na sila.
1: Berto?
0: Kailangan mo ng Berto, eh. Diba? Kay Kapsik ikaw, kailangan ka na.
1: Oo, eh. Kailangan ko. Amigo kami ni Berto pa. Amigo mo. Siya di ay mo'y uyab ni dulur.
0: Oo, dong. Masigin hilabtan na taon na si dulur Berto taon. Kay dogay na sila taon. Nagka-uyab taon-taon na. Nitingalin na na birhin si dulur, dong.
1: Ah, anil lang pa. Kung sugton ko rong gabi una ni Dolor, pakaslan ako siya pa.
0: Mm-hmm.
1: Lagi, baka naglilabta na siyang Berto. Total. Kita ko anong kang Berto pa? Kita ko pa?
0: Kita ka na kang Berto.
1: Kita ko, murag-kunggo.
0: Murag-kunggo.
1: Kamay kinaya pa.
0: Ang imuha murag-had ka tao.
1: Dili, murag-way flower. Aginawa na pa. May unay pa. Abi na mo pa, kinang iha pa, murag-ugat. Ugat na nasa guha pa.
0: Ugat?
1: Oo. Oh.
0: May butang agdikstros o gato nga na.
1: Mauling ka pa! Musa, di ba ito panghambog? Mauling yun eh. Tinuol ba na eh?
0: Aha.
1: Mauling ka nung gabi eh. Makikita yung ko ni Dolor.
0: Misita ka?
1: Misita ko niya.
0: Sige.
1: O sige, abdo na ko pa!
0: Sige! Yeah.

0: Salamat kayo. Salamat kay Day. Sa kanas po sa gisugot ni Grimo. Thank you kay Day.
1: Gisugot ni Grimo. Ang bitaw man ka. May uyab naman ta ko. Basin og mas bugat ka lang gitingali sa kondukahin, Eddie.
0: Ako mo giduntang imong sugton kani adto Day. Baom ko na. Pero larga lang ko sa gawas sa nasod. Huwag yung ko makapanguyab. Atong higayon na ni mo Day, pero ikaw mismo Day, sayod ka nga love kay tika. Karun nga, nabalik ko. Nga, may ikabugga na ko Day. Gikan kong gawas na so Day. May ikabugga na ko. Pakaslan tayo ka sa labing dali panahon.

0: Ops, okay. Ah, hangat ko gamay. Ops, maugyat. Ni ano kita rin. Tungod niya kayo ni sa motel na idolor. Tungod kayo ni.
1: May pagwati ka subtawa man kay buot.
0: Day, uy, may buotang ka day, uy.
1: Pero huy, Iggy, dinabaya ko virgin ha. Basin humanin mo nga makuha ko ni mo, di na ka mo padayon pagpakasal na ako.
0: Ay, pakasal na tagi ka rin. Pakasal na taga. Gusto rin ako nga. Kaya bang, una-una ako mag-ankun ba? Bantay ka na rin. Palit ka giyota. Bukan na mohon. Aron, sa ingon. Maklaro ang sukdanan. Maklaro ang imuhang kuan. Di pa nag-iya. Pakaslan talika, Dolor. At tala, manaog na tayo ng auto.
1: Sa baka ko. Ay, aga ka ko.
0: Aga?
1: Manaog na tayo dali na, Eti.
0: Oh.

0: Mas lami ni, basta kay bulang na baya ko basig ka ng lata. Maarang na dilik maayos ako ang huot ni.
1: Oh, huot ni, okay na
0: sige. Kiyod, kiyod, paspasa.
1: Paspasa na eh.
0: Paspasa. Kung sa isulti ni mo, muto o makapaspasa.
1: Padangugan ko una, daya.
0: Paspasa, sige.
1: Day, padangugan ko una.
0: Sige. Kiyod na, kiyod na. Kaya kita ko pull in eh.
1: Hindi ka ganahan, padangugan pa. Sige, kiyod ka na eh.
0: Kay, grabe yung nagutan eh. Tambok kayong isuot. Tayo na kayong Berto. Eddie nga way buot. Eddie nga way buot.
2: May buot kayo.
1: Lami day. Lami ayo.
0: Lami day.
1: Oh,
0: Lame.
2: Ay.

0: Gibati ko nga na virginan ko ni Eddie. Halos di ko makabaro guman sa iyang kibuhat na kusod sa motel. Mao nga siyang akong gipakaslan. Pwerte in taong hilak ni Berto di hanggi kasal namin ni Eddie. Ako'y naluoy nga nagunahuna niya.
1: Mao ko tumang kasama ang kaagi ni Dolor. Dinding tulumanon. What's the style? Naluoy nga naghuna-huna e-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.99 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? La la la. Alas 11.33 sa itong oras mga idol, na makatotoo ang drama karong gabi na sa itong programang What's the Style? Sa IFM, siyempre ka po lang yapon ninyo ang naginusarang bugoy ng good boy mga idol. Mo pa rin ito sa itong programa, mo sunod ang programang IFM ES Extra Session. Sa inyong mga request, just let me know itong text line 0923112801. May gabi i-idol, greet ko ni Ma'am Andol. Wala ko kadungog niya, request ko uga minamahal kita. Salamat. Once again mga idol, itong oras alas 11.33 na mga idol.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw upawa sa duka style idol.
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle makaka. Pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapangan ba di?
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
4: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9
1: IFM. Di juga mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Oh, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: M E S Extra Session Itana.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Wednesday na? Happy Idol Day!
5: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: Di dito tama ping spray kay kumpleto din yung radyo, ha?
2: Sakto dito ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh. Aho, kanta, kunsa pa di ay.
1: Mapugnan ba ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, diri dito.
2: Bao lagi eh. IFM 93.9, alang sa masa.
1: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Bao ni sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11:40 or make it alas 11:50 na mga idol. That's 50 minutes past the hour of 11 o'clock. And you're still with me, Idol Dubs, sa to programang IFM ES Extra Session. But of course, I have to say goodbye. No? Manamilit na gigong mga idol. Mga ginipinakasakit na ako ba't nag-adlaw na mo. I have to say goodbye, mga idol. Salamat kayo sa inyo hanga pag-oban-oban sa itong programa dola. And of course, may gabi idea, idol. Olimpio Rico mo request daw siya og ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Sana all. Ipaglaban. Siguna na dapat ang relasyon ipaglaban. Dili kayo magsige maglaban-laban. Ay! Malipayo ng mga tao karon mga idol kay Ting Swildo. May tag na mahabilin ikaw gumawa. Usahin ba niya itong Swildo? Usahin, no? Mura sa nigkanta, no? Kanapang makiingunta nga isang linggong pag-ibig. May ganyang uban nga Swildo, makabot o isa kasimana. Lunes nang tayo'y nagkakilala, pero iya kong gibiyaan. Gibiyaan naman ko niyo, eh. Ito mo naman siya sila yung nasun. Good evening, idol. Grabe ka late na ako. Gikan sa tindahan ng Laba Pataon. Hay lang sa tanan si Mitz konseho ni. Uy, may gabi niyo da, Mitz. Siya ko konseho diya sa may Upper Kasili Consolacion. Salamat kay idol, ha. Nyamanto na sa Idol Dubs, idol, ha. As usual, doon ay mga problema sa kinabuhi. Doon ay mga kalisod nga maagian. Dasig sa kanunay. Ayaw surrender, idol, ha. Giving up is always not an option. Sakto ba ko? Wrong grammar. Giving up is not an option. Di ba? So, inunana na siya, idol, na at least doon ay approval. Okay, sensitive ro ba kayong taong ni siya o grammar? Sino ro ba kayo, idol? Mura binig hinog nga kay Mito. Mati mo na kay Mito nga hinog. Salamat mga idol. Bye-bye ninyo. We'll be seeing each other again tomorrow from 9 PM down to 12 in the midnight na sa itong programa. And of course, mga idol, no, sa inyong mga pagsuporta sa kanunay, malipayon si Idol Dubs. So, ang kinatibukan ng RMN Cebu nga nagpabilin tanga number one, overall number one. Salamat kayo sa inyong mga suporta. Ilabi na yun sa inyong paghahimo sa itong programa o sa mga kabahin sa inyong mga kagabihon. Mahintag, gahimuon sad ko ninyo nga kabahin sa inyo ang kinabuhi, idol. Dilibito ka ng kalimtan ka, unya, maabot na lang panahon, no, nga, mahinom-duman ta, i-chat lang tag mahinom-duman. Manana, ara, kalisod ang kinabuhi. Kaya bang sinawa, marag yung glitchon bagong gihuka. Bye-bye mga idol. Dasi sa kanon ni Amping sa mga nagbiyahe o niya sa mga padumatulog. Good night. Sa mga naghahagwa-hagwa diha. Sana all. Naghahagwa-hagwa mo diha. I'm leaving you this song from Freddy Aguilar. Ipaglalaban ko. Requested song coming from Idol Olimpio Rico diha sa may tulay bakay Minglanilla, Cebu. Bye-bye. Good night mga idol. See you tomorrow. Bye.

0: Ikaw pa. Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ta ni.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!

0: 93.9
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: です。エクストラセッション、いったんだ
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol Mommy J's.
3: Ang tamis na sila, Tik. O gila ni Pugitik. Idol Mommy Tik.
4: Boss Man Cute Gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: ng paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Hi mga idol, ako din si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh.

0: sa buntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni?

0: ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayunon. Aw, Kuya Juan, mapungal ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag

Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka, mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, wait. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, DJs!
5: Ang tamkis mas latik, o glami mo gitik! Idol, mami tik!
6: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamkis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday Mabino.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: sa buntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you

0: ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayunon. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: Hello, eh. Naod sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Likay, sunog tips. Gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay, sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products o mga adhesives sama sa rugby.
3: Hipos sa mga posporo o lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
2: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasiga nga kandila sa dili pa matulog.
3: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sunog.
2: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po kinigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
3: Ipalayo ang flammable liquids sa mga pang-combustible items sa kalan o lutuanan. Sigurado ang usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
2: Pahimanggogi ka sa 93.9 IFM.
3: Mi bati kanimo.

ikaw ba, inhaler man ka, mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni. Ah!

0: Hello, eh! Naon siya naman nga akong radio? Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol?
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isat online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gila ni Mugitig. Idol, Mami T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Tido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang ride nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: sa puntag o gabi'i anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Da, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni?

0: sa mahigit.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa niya.

0: 93.9 IFM 93.9 Pilit 93.9 Pilit 93.9 Pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Lain na drong. Mapugnan pa ni. Ey! Hawak mo ang beat. Hawak mo
4: ang Idol mo DJ.
5: Ang tamis na sila tig og labi mo gitik. Idol Mami T.
6: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss charming auntie Maria P.
9: Ang kiatan og sabaan Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radio Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi Idol Tony.
12: Ang market man on the run Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
15: Ang ayda nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, itong oras ng stress on si Dennis Kabuntagon. Adlaw, Huawei Best na pod. Aray na punta. Aray na punta magsaba-saba. Aray na punta para mabasta. Hi!
1: Ano yan? Nagkasinabot mo din
0: ha? Wala yun.
1: Maubang.
0: Oh, grabe. Aray, stress on si Dennis Kabuntagon. July 16 na. Hala, oy, kadali lang yun. Maunang dili na to sayangan ang ato ang adlaw, oras o kanang minuto o panahon, mga idol. Para nindot ang ato ang matag-adlaw na kanabitaw. Panagkakuha sa ato ang utok, bitaw.
1: Nagkasinabot mo din na.
0: Nagkasinabot lagi, sig, balik sa kaka... Kuhan ka, kanang anli ka. Kutay, idol! Musta man ninyong kabuntagon? Musta man ang inyong pagpanikay-sikay? Kumusta man ang inyong ang pag... Musta man ang pagpuwaw? Ganun ang puwaw man mo? Gikan mo, sumba? Grabe no, na sumba. Alas 8 ni Ole Og, alas 3 dosis kabuntagon? Ano, lahi na lang ang sumba, tin. Pwede na siya, zumba guy. Kaya ito, magkumustahan ito mga pinalangga ng taxi drivers ron. Why no ka niya, kuya? Kung magduka man gani, ala, sige. Kasi na, ipanghinuyod o sana inyo ang mga katiilan din, ha? Ilapat sa inyong mga buko-buko sa inyong mga lingkuranan. O niya, ihiyati. O niya, ayana na yun. Kalami. Ano, bitaw? Tuluan yun, no? Grabe, ayaw mo naghiyati. Ay! Wait lang, ako'y kwaon, ha? Ako'y kwaon, nalimot ko. Bumalik ako! Dara, dali na kayo kumumalik. Eh, dito na akong pika sa eskina. Nipalit na akong kape. Kape nga. Ano sa mga tag-ana, diba? EXL, Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Lagi lang ako ang kape ron, mga idol. But, una na magsugod. Una na dili magtagaw-taw. Charot lang, Kuya Juan. Kita kayo mag-attendance check sa tanin niyo, mga idol. Attendance check na. Kita kayo maimbuntang niyo, mamitik. Si JD Gamo ni. O saan ni JD ni matog? Dilimin sa Carmen Bohol, mami. Sa Sitio Pangog. Sitio Pangog, greet ko sa among silingan nga si Ma Carmel Valentos Vargas, kina birthday ron. Wow! Happy birthday ni Maria Carmel Bani, o ni Mama Carmel Bani Valentos Vargas, kina birthday ron. Happy birthday ta. Wailaing guapa diri sa Pangog. Request ko, breathless. O, sige, ito karta ni Koan. Jay, ito karta ko ni Ron Jay. Pabuta lang. O niya, dayon. Ay, nag-alarme siya. Bumasan ko na kung buhay pa doon ka na stress skin sis kabuntagon. Maunang, wala ko na paong ni alarm. Ay! Akong gibiyaan. Tapos kwarto. Nagbukot sa habol kay Gakwal siya. Gapabugnaw. Ay! Diwas na talikbasa. Ay, mayot. Mao'y premium niya kantahon. Thanks mga idol. Shout out ni Vargas Digamo Palientos Racho Anino Leopardas Baldaparin Family. God bless ninyong tanan. Oy, salamat mo kayo Jay Digamo. Panawag lagi Jay. Ganun din makamanawag Jay. Gaya-aya lagi na imong naong Jay. Charot lang. Ay, pinanggalan ako si Jay Digamo, si Boyds Tanduyan. Oo, ay, guwang na kaya kung saging, Sir Boyds, no? Lami kay saging ang ihatan, Sir Boyds, ako. Kasita mo sa Facebook. Oo, kilami kayo as in guwang naging siya mami. Loy kalami atoy na. Ako dili ko kanang hinog. Basta magong popo. Yalong agon na yun. Pag andam lang yung ginamos nga puti. Silii o tulo. Lima, kana imong simod. Mamudlot na kay ng hubang sa sili bilteng halanga. Itanong niya, ay kalami sa masaratas probinsya ba? Basta kugihan lang ikas probinsya mga idol. Ingna kung baka ko nung magutom baka. Diba? Wala na naman na. Ako gani katong na ako sa probinsya po, sa sayon sa kong tatay. Nakabunta ko dito, nananom ko sibuyas dahunan. Nag-blacking-blacking na ko mga idol. Unya na yun, nananom kong okra. Kanang okra, dali na kayo na mamunga, uy. Unya, nagbalay-balay ko dito, kanang kwal, kaya naakoy ka ng palia. Unya, nasa ko yung mga batong. Ay, Diyos. Ang akong problema, matag-adlaw, na-solve. Alam niyo, may binuang. Basta magkong kinagam, makamit na akong kamot, may tao nga, inighikap sa mga laki, mga gahian, sa mong kamot, bayot, uy. Kani akong kamot, dili na ni para sa inyo na ako ihikap, mga idol, mga laki. Kung dili, para ni sa trabaho. Kaya dili ka, mag-inarte ka din, bayot ka niya, mag-inarte ka. Mga lagi mayroon na kailangan, kahumok na mo, kamot pa ito, huwag kayo trabaho, no. Sumiling, tapula ng bayota, laagan ng bayota. Pasosyal-sosyal ng bayota. Kunya, manghuam na itong pamiliti. Charot lang, Kuya Juan. May binuwaran ako. Alam ko kay Amika sa bayot yun nga. Mamukaw na ako kay mga huwag sa pamiliti. Kamalata mo yung pamiliti sa una, 7 pesos. Te. Ganaan ako, kami nag-hiccups ako ah, akong batiis. Kamakuyawan ko sa, ay, unsa? Di na kay 7 pesos, te. Oo, wala mo kay sinsiyo, te. Tama ba yun? Lagi kay Danda. Kita yung attendance check na mga binuang na to sa kadlaon, mga idol. Ang motoo, ah. Ang motoo, dead. Dead of sale. Kita yung 0923-112-8701. Mani akong giingon, basta magkugi lang. Mabuhi kita ang kalibutan na mga idol, di ba? Mauna nga, kung lang yun, kung nang dasig lang kita matag-adlaw niya. 0923-112-8701. O kinsa ba yung nakarelate sa kanang kinabuhi sa bukid, mga idol. May mag-isgot ang bukid, B. O sa may inyong mga experiences ron. At anito bagon. Hello, May. Ayaw pa di ay. Nagalit. Hello!
2: Hello, Mami Tik.
0: Uy, maayong bun. Uy, hala si Ma'am Belle, de?
2: Yes, Mami Tik. Ah! Pag-tag din ako ng Lord.
0: Ha? Oo! Kumusta ba ka, Ma'am Belle?
2: Karang pag-tag po ka sa Lord.
0: Kaya wala gitubag, no?
2: Oo. Wala naman, wala gitubag.
0: Kuan, nagsigig kong tabi, nga di kong kabantay, nga nanay, nagsigig chat, mga nang ako naningibutan, ako ang text line sa akong atubangan. Kita, Ma'am Belle, kumusta mga din, ha?
2: Happy lang gihapon.
0: Yehe! Kita, ano, dasig lang yun. Okay, rajun ko, pero na ako'y gibati.
2: Ikaw yung gibati niyo.
0: Mura ko gibayuok.
2: Ha?
0: Mura ko gibayuok.
2: Wait. Kambalid na.
0: Pero kuhaan na, mura na siyang nawawa. Likao na mabugog kong chocolate. Mao na din ha. Oo. Pero gamay na kayo siya, mama. Ibog, wansin ko kay gano. Antong ko na kung speak as bahay sa kong sister. Mangukab ba na yung kuhaan na iyahang frigider? Frigider kayo, no? Di ba prejudel ba na sa una, ma'am?
2: Bitaw.
0: Anya, di tanaw na ko lang, uy, naghanan yan ka ng mga sweetie nga ka nagkuhan, bakan unun. Mauna, mauna, gila akong pagkumangkol nga, don't eat kuhan ko, no, ka ng chocolate, ko, da! Bahala na mapagaw. Ako na pagaw. Pero sakit akong kuhaan. Orang din sa mapagaw. Lami ang ginadili. Correct, ma'am. Lagi. Ang buto eh. Ayaw mo pang hatag. Uy, kaya rin din may makakaong susuli.
2: Lagi ng imported, no?
0: Oo, pero nasa imported, ma'am, no? Kapait.
2: Oh, bitaw.
0: Kanang dagko na kayo ba nga? Okay, ay, mag, ibisili mi ganahan, magkuan, magsampurado, makasampurado mi kahat, kaya ano, dagko kaayo.
2: Bitaw.
0: Mga tabliya na gina siya, baka nanggikan sa gawas, bitaw. Pero lami siya, ma'am, no?
2: Kuan na siya, mamitik, okay na siya.
0: Ah, mao ba?
2: Lami chocolate.
0: Oh, kanak. Uy, lami siya, ma'am, basta isagol ng sampurado.
2: Hmm.
0: Oh, maana na ako, sister nga. Magsampurado tayo. Ikaw lay luto. Eh, siya na may kuan din ha. Ikaw na, ihagbong na nas init. Ini kakuan, bukal. Malanay na na siya. Maana. Ako yung sugoon. Ayos ka, Lord. Bitaw eh. Ano yan, sa may itong lingaw di aron, ma'am. Nagkuan na ka na mainit na ka din ha.
2: Wala pa man, mamitik.
0: Ako kay kuan.
2: Ito yung kape, mamitik.
0: Fine! Akong kape, ma'am, kay EXL Makaboy Plus Coffee Mix 17-in-1!
2: Lami na, mamitik.
0: Lami siya, ma'am, niya ka ng kuan. Lami gin siya niya. Ang sponsor na kuan natin kasi DJ Boyke.
2: Ingat ka DJ Boyke, Bing. Kaya
0: ko ang Binlan yung kuna niya din rin, ma'am, kada adlaw o EXL Makabuhay Plus Coffee Mix. Ano sa ma'am, Vel?
2: Kuan ba? Bahatagi ko sa taste ba?
0: Layo ah, sa demo eh. Ipa, layo kay Maxim, no?
2: Ay, di. Ako lang ipa Maxim niya.
0: Pao ba?
2: Oh.
0: Pao yun na sa DJ Boyke, uy. Pao, lagi ato. O sa'yo, busy, busy ha. Bitaw na ako ang manager, ma'am. O sa'yo, kung maana ako. Maana ako ko, DJ Boyke. Pwede ba pa-Hawaii sa ka, no? Kaya ka na. Kuhaan ka ng grabe. Kuhaan ka yung workaholic kayo siya, ma'am.
2: Bitaw, no? Ina niya,
0: mamitin. Ako yung nun.
2: Oo.
0: Ang uban, mga yung radyo, na yung mga radyo dali, wapa na deliver.
2: Oo. Ang anong sa radyo dali, mamitin. Kana lang ako, kay healthy man siguro na.
0: Yes, lamigil siya, ma'am. Oo.
2: Walang... Wait na ako.
0: Hatawin nun. Ikaw na.
2: Elistati ha.
0: Elistati ka. I-appel di ka din squad. Ayuda. Oo. Nakasuway na kakayuda. Mambel, nakasuway na kakayuda di as konsolasyon.
2: Sa government.
0: Mao ba maayo noon?
2: Pero sa action, wala pa.
0: Wala pa? Pohon. Oh, pohon, ha?
2: Ito, no?
0: Oo. Sige lang, kaya naami pa pa. Oo. Naami July nga promo. At, amo kang ihagbong ka na mo din sa biolo. Basta hindi ay og diri na imong sorte sa 93.9 IFM Cebu. Oo. Mambel, si Sir J. Digamo from Carmen Bohol. Ngayon siya sa imuhang Facebook. Iko nga, dili mo na mga atag si Ma'am Vel. Basta dili mga gwapo. Charot lang, Kuya Juan. Ito, Sir J. Digamo. Ano, sir? Nadungog na ginimos, Ma'am Vel, ha?
2: Atagi lang, mamitik. Kaya nangayon sa kwa nagkalamay, mamitik ba?
0: Maobitaw, mangayon tayo Sir J. O kalamay. Oo. Sir J. Kalamay. Kalami sa kalamay. Sarap lang, bitaw, no?
2: Bitaw, no?
0: Mambil, ano sabay mo ka sa kalamay sa Bohol? Katong karaan nga na sa Bagol o kanang naaron sa...
2: Sa Bagol, mamitik.
0: Correct. Misal ako, Mambil, ganahan nyo ko atong nasa Bagol. Ang butong nga, no? Ha?
2: Tagpila na ka naroon ba?
0: Murag mahal na naroon siya, ma'am, nga nasa Bagol. No?
2: Bitaw, no?
0: Oo. Sa una, bitaw, ako mga kauban, nagpadaog ka ng... Bagol! Kaya ni uli ko sa Bohol, kaya na... Huwag naman ito, kasal sa kong igagaw. 14 ka bagula kung ginasod Ginoo 15 men ang bugata. Pag abot sa trabahoan, dili pa ko pa ko nag-graduate. Ay, nag-graduate ako pero ako speakers ka radio station ato. Pag abot ako mami ko, oh, dara inyong kalamay inyong gipada. Halag, wa man ko panumbalin. Ay, gibundak na ko sa kuan, ay gibundak na ko sa kalsiminto, nangabuak ang bagol. Kay abi nilang libre ra. Ako ha? Abi nilang libre ra. Ako, wala ko'y nagpapalit. Mamuna ko, sugi palitan. Tamo na karoon mo maningong. Pag-ingon ako, maunay kantidad. Agibusdak na ko si Minto. Naglumba at lang mga tawa.
2: Kaya wala pa nagpagniya to.
0: Wala. Warak ang nahali no, duwarak buok. Ang nibayad, duwarak buok. Na 14 sila kabuok ng order.
2: Ay,
0: gibuak ba na ko nito soul sa line station? Kohala, palitin na niyong sliced bread. Makaon na ninyo kayo na nabunga buak.
2: Oh, gito, no?
0: Pero namin gito na bagol, ma'am.
2: Mahimo na siya kalamay. Magpapwede, tana.
0: Maogyod. Sir Jay Digamo. Hi, sir. Na, taga Carmen Bohol na bala sila. Pero ang original kuno kalamay, ma'am, kaya nasa hagna. Inoon?
2: Ha?
0: Na kuno sa hagna, yun. Ang lami.
2: Wala ka ba? Bukad ka ng buhol, mamiti ko eh.
0: Huwag ka kaan ha, ma'am Bel?
2: Oo, wala pa.
0: Ako kay
2: pero
0: kaan na?
2: Pero ako igagaw sa buhol ba niya? Sa murang albor to ilaha.
0: Mau ba? Mau ba? Ako kay kapila, pero marang po na ako naanhaan, daguhoy buhol. Oh, ang baluarte sa akong iyaan nga gwapa nga sinang auring patak ako sa len. Charlang! Pero inikuli og buhol man, no? Grabe. Labi na fiesta, kada adlaw inasal. As in.
2: Unya. Pero man lang kubal ako, mamitik.
0: Maog yun, dili na sa mga og ka ng unod. Ang ato ang gyapas na ang kubal, no?
2: Ulitaw.
0: Maog yun. Ari, nasuod sa tita. Bisag di na to kaila kay ligagi na to. Magpadungdung. Ay, kalami sa humot. Kaayo. nigbalik niyo kay ata. Maol, no? Hindi, nigbalik no. Kay mag-atang na tong nakadungo. Ari, maniod to sa pudiring. Ay, suod na yun po eh.
2: Ipasunod na lang ng plastic na meeting.
0: Maog yun. Amo sa gas lechon, ma'am, noong ang lami, ang kanar ba pong kubal?
2: Bitaw, no?
0: Kubal, ang kanar bitaw nasa ilaw, ma'am, kanar bitaw, inig-ana ni Mos, kanar unod, kanar bitaw, juicy-juicy, bitaw? No? Anak ka ba, mangutkot ka doon sa ilaw, anak, mangurik-kuri ka doon sa ilaw. Kung
2: kanar unod, mamitik.
0: Yes, tinuod yun, na anya ka ng, murag dilisya ko, dilisya ka ng, kanang bidli kayo. Oh, dilingilingig. Nganog yung kaha, ma'am, nakakuman. Mayingon nga, kwaan ang ulo, Bik, ato ng ilaindaan?
2: O, Bito?
0: Kwaan ang tiil, Bik, kanang kongkong, Bik, alam, Bik, kanang pang-uspang-uson. Maog yun.
2: Ay, paksyo ba, mamitik, no?
0: Lagi? Ay, giguto, mako din, ma'am, ay. Tayo, ma'am, Bel, salamat kayo sa masagkadlao na itong panagkuyog.
2: O, lagi, karoon pa ko kasulod lagi, mamite.
0: Pero mamina, ragin ka din, ha?
2: Blackout din sa amo, mamite.
0: Nagusa mo?
2: Wala, blackout din rin.
0: Nga naman!
2: Ambo, bago pa man sad.
0: Pero...
2: Nanapaong man akong radio.
0: Maubawa ka rin, nag-radio di ay?
2: Una, nabalik na sad.
0: Nabalik na po?
2: Ako, Jimmy Corinte, mamite.
0: Basahin mo na, ma'am, putol-putol. Mao na, no?
2: Padako ni Corinti, mamite. Kaya ako, bayranan sa Corinti. Dako, kayo lagi karon.
0: Mao ba? Tapos kamera ba? Kaya akong pag-umangkon kay wala man atuog sa pikas. Mayroon ka to sa pikas. Kaya naman to dito'y pabugnaw, kwarto. Ang amuha kay nagamit po kay na na may klase. So, sige, magpabugnaw lang tayo din. Tagbo kay tagbayranan, ani.
2: Mamite. Ha? Wala pa, wala pa ba yung ako'y pabugnaw diri, pero hindi ako sa kung kuhan eh, kurente, oy.
0: Mao ba? Tungkol sa computer, ma'am, no? Mao yun. Bayad na kita sa Kusmod. Mao yun, bayad na kita sa Kusmod, ani.
2: Gustaw kayo. Gamit yung sa laptop.
0: Mao yun, tinuod yun, ma'am Bill. Ma'am Bill, salamat kayo!
2: Sige,
0: mamite. Ay, dapat sila kay ibang shoutout.
2: Makaplay pa
0: ka,
2: dira.
0: Ha?
2: Makaplay pa
0: ka. Oh, unsa man?
2: Kuan lang, telephone o dial my number.
0: Telephone o dial my number. Sige, sige. Ah, dara. Sheena Easton. Okay, dara si Sheena Easton. O niya, dial my number. Salamat, Ma'am Bill.
2: Sige, bye-bye.
0: Bye-bye. Idol, itong oras, alas tres, Friday, uno na sa Kabuntangon.
3: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipanilaks-relaks mo na. O, tapo iba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o baban pa. Mabukan ba ni

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Hello, wait! No, it's Sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni

0: 93.9
1: ITA na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Idol itong oras, alas 3.52 sa mga kabuntagon. Morning niya, ni mo niya, Mami Tik. Taga-asa din na si Mambel, Mami Tik. Oy, bongga. Matakaya, Sir Al, Muhammad Ali Salta. Taga-Garing Consolacion, Cebu. Si Mambel, Hatamosa, Sir. Pwede na gini mo sa panadaan o buwak o cake. Nga, Gcash. Charot lang, Kuya Juan. May muntang niyo mo niya, Mami Tik. Magpa-attendance lang di ako. Karol, pagsikol ka mata. Oy! Si Sir Boards, tando yan. Lami ang sasaging niyo mo, Sir Boards. Lami kaayo kay Guwang. Lagi kaayo ba? Pareha na kaguwang nga ni Sir Al Hisalta. Charot lang. Ito, oy. May muntang, may muntang. Uy, mga pinata, mga idol. Kay ang ato ang kapiron, mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao ni nga perfect, yun ni nga kape para nato, mga idol. Doon na kini ginseng, nga sagana kayo sa antioxidant. Napamatudan sab sa pagtuon, nga doon na kini beneficio sa brain, health, immune function, onya, blood sugar control, o guban pa. Kani mo, inindot kay gamiton nga kape, mga idol. Maka-increase sab kini sa energy level, maong dili na kamagluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, gandoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o grosip, mga idol. Mauna yung akong i-suggest ninyo nga, dili ni masabasa nga kape. Kana ang ESL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga ayaw mong duha-duha ani. Kaya naagin siya 17-in-1 niya na vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers, mga idol. Nga, dili na mo mga kung ano, dili na mo mga kung ano mapalit mo. Kaya naagin sa inyo ang mga dool na butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Mga na nga itong oras karon, alas 3.45 na sa kabuntagon. May muntag at Timirian Abadilla, Ma'am Verma Aquino, Ma'am Carol, si Nanay Hinara Aranas. Pero dili din siya taga B. Aranas, ha? Apelyedo rin na ni Nanay Hinara Aranas sa Skiot, Cebu City. O niya, sinang Auring, o sinang Inting, ako sa Lim. Smile, smile, bis, smile, smile. Si Kuya Buning, ako sa Lim, o si Cyril, ako sa Lim, diyan sa May Labugon, Mandawel. Oh. Oy, monster, ako sa Lim. Ibang sa Lim, monster, ako sa Lim, oy. Oo. Diyan sa May Mimosa, Labangon. May buntag ni mo di Ati Tiray. Musta mga Ati Tiray? Si Ati Tiray ang pinakagwapa sa tibok Mimosa Labangon. Aha. May tao, no? O niya. Asa ba man to? Dara, dara, dara. Ay, si Baong di ay. Si Baong Rojo. Ay! Bari 4 Rojo di ay. May buntag mo di stress di Abril Labangon. Ma'am Anit Bono, mayong buntag. Joyce Limar Taxi, mayong buntag ni mo din, ha? Oo.

kasama ka Titi Ray. Si Ate Tiray ang pinakagwapa sa tibok memo sa Labangon. Aha. May tao, no? O nga. Asa maman to? Dara, dara, dara. Ay, si Baong di ay. Si Baong Rojo. Ay! Pari 4 Rojo di ay. May buntag na stress di abri Labangon. Ma'am Anit Bono, mayong buntag. Joyce Limar Taxi, mayong buntag ni mo din ha. Oo, si Silo, Dennis Silo. Silo! Itong guay na itong kabaw, Silo! Ihapit na lang po itong pantok, itong kuhan. Kanding. Ay, dili pa network, pwede yung gawa sa kanding roon, kaya tugnaw pa. Magsigi pa lang, mihihi, mihihi, diha. Silo, may buntag! Wala mo kong kabaw, Silo, sa FB atong Miss M. Na allergic na bagay ito sa Miss M. Pong pa ni Ma'am Verma Aquino. Sir Boyax, may muntang mo din ha. Sir Boy Aquino, Ma'am Verma Aquino, may muntang ninyo ha. Unya, may muntang po. Diyan sa may taga Lawis Lorega. Sus, laagan ako diyan sa una mga idol. Suot pa ko ng minteryo sa una sa Lorega. O tinood man, nakakita niyo kong ikwentro. Ay! Labuntagan ng bayot! Alas 5 na ligawa sa Nitso! Bitaw, adyo kayo ba o mga inyo? Ang ginadaan ba? Ginakos keki, bitaw? Sosong niya itong balay? Oh my God! Ang among gilatayan kay mga Nitso man, oy! Inoo ko! Uy, tabliton ni nga to, ah, kaya gahubo na ganin to. Gahubo ng t-shirt. Nako. Bato, napabuntag ko gamay ko. Hala, uy, makuyawan, masan na pabrihan. Abot, ibas, nitos ko, ang babaw. Awan na, mura na kagla sa heaven. Mura na kagla sa, kuan ka ng space. Sa, mura na kagla sa kayo ka ng, kuan ba, ka ng sakyanan sa mga dingo nato, mga idol. Alas 3:59 minutes ka buntagon. Unsa naman ta ani? Ay. Pero sa mga nani kay sikay na rin ha. Pero sa Alan sa Gario Taladoa di ay ang amo ang mga engineer sa among transmitter may buntag ni da Sir Alan. Sir Alan sa Gario Taladoa. Oo. Sige lang, sir, kayo. Huwag na ay kuhaan din, sir. Napustante ka, sir. Pitaw, makabilin. Yung mapirmi niya sa transmitter ay... O na nga, sunod-sunod. Sa dilipa ko mukaon, lainan tamudaan. Pitaw. Kay... Hindi mo katilaw ba? Kanang ulo, ato nang ipadada sa transmitter niya pohon. Oo. Sir Boyd Sanduyan, may muntang mo diyan, sir. Nasampag Argao, ha? Taka Southmaster Terminal, mayong muntang, may muntang. Especially sa mga kuandiyan.

0: lang ko ninyo pa plitiyanan ko ninyo pero ayaw lang i-fool. Ito nga to nga lang kay Dakora kayo. Dakora kay Idol Kenny, wala sa nabulihok imong mouse na dong. Ani lihok day. Wala sa ayo pa mga idol. Hello, ay throwback Thursday. Itandi ninyo ang inyo mga picture sa una og karon og asay imalo ha? Asay imalo. Ang sa una ba o ang nurak ba? Idol, itong oras, alas 4, 1 na sa Kabuntagon. Bumabay na ko. Babay. Babay na ko. Asik pa lang hit, bayot, lakaw na. Bayot. Ito ay may muntag sa mga bago-bagamang mata. Oras, alas 4, 1 na sa Kabuntagon.
1: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong yon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala niyo ang aking mga payo. Ayaw niyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Mapungan ba ni?
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM.

0: 93.9 IFM.
1: Na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh. Naunsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni
4: Ako.
3: Alo. Ayaw, sakto ra to.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Ang Idol mo, DJs.
6: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Malik na ay nagsibigay nuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pata sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bango na!
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki, Marketman on the run, Idol B.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: kapitan. Alam ang langoy, manglangoy, kitang tanang.
1: Ay, dalatang oras, alas 4:25 na sa kabuntagon. Kumusta man ang inyo ang pagbango na? Nibango na ba mo rin ha? O sa man ka ng napaluya-luya lang gihapon ka? Sige na! Kanina, bango na mo, bango na mo! Bango na mo kay mga tug, tagbalik, charot! May tayo adlaw, Huwebes, July 16, sa gikaingon ko na, why magtapol-tapol ng adlaw kay abi humana mang sweldo, magtapol-tapol na mo! Nakubra na ninyo yung sweldo, na kano magtapol-tapol na mo! Kayaw-yaw na yung lola. What na? Kaya dasig lang kita matag-muntag, dasig ta matag-adlaw. Para productive kayo ang ato ang kuano, ato ang adlaw mga idol. Dili magluya-luya, balag biyaan mo dia sa inyong mga uyab. Uyab ra na oy. Na kana uyab di na makatambang. Charlang. Ikaw ba yo toy makatabang nimo kay mga uyab. Pero kami nakahigugmaay mi sa kong uyab bayot. Mauna! Sorry lang! At ay, alas 4:27 na sa kabuntagon! Kumusta ba na inyo ang pagbalikay-sikay? Kumusta ba na inyo ang pag-quadron ka ng takang o ka ng pamahaw? Sayon, pamahaw, pamainit sa mo? Pwede ra, og doha ka ni ka-burner ang inyong sugangan kay datuon ta. Pwede ra, dunganon ang takuri o ang linungag ha? Okay, dali na biyapon kaayo mo kung ano, mudagan ang oras ba? Kumpiyansa ra kay ka. Sige lang kang kuri-kuri ano yung cellphone, bisang huwag hinungdan, wani chat ang imuhang boyfriend. Sige lang biyapon kang laong. Ano, pait. Mauna nga karon, ato ni kung ano. Atong hibawon si Idol Boyki, o kasaron siya na kapwisto ron mga idol. Mayon ta ka nang iyang ipistuhan ron ka nang naay pamainit. Ay, dala-dala! Halo, mayong buntag, Idol Boyki!
2: Ito sa akong lagaw, akong gisusi, akong gisu. Wapag yoy jutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko og naguba na unya na tunas og nawala na.
1: Nindot ka ng kantaha, Idol Boyki, no? Dara.
2: Nagpabiling sa gihapon, nabuhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma, nagibalaan atong duha. Ang lagaw ay handumanan, nagugmagi panumpatan.
1: Kaya ang lagaw, saan na siya? Kaya payag-payag na siya, DJ Boyke?
3: Kala,
1: oo.
3: Kawag yung ka na sa'yo, dihang napita.
1: Kaya dihaman ko sa una, God, ka nang mapahuway. Unya, diha po na ako sila panadon. Diha, may mag, ka nang maglabing-labing.
3: Wow,
1: the home.
3: The home is not the house.
1: Ay, mayong buntag, Idol Boyki. Good morning. Ano mo din ha?
3: Mayong buntag, gamamitik. Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome to the show. ISM, bango na! Ang unang sikat sa to ang programa sa mga balita gisgutanan mayong buntag. Kumusta man dol ang inyo ang pagkatulog wa pa mogi disnet wala pa nagsakit inyo ang tanggogo inyo ang lawas kamantay ka mami usay mata na to ba na ay bahin sa lawas nga
1: sakit
3: na nagugan ba ton
1: mog yun
3: nitulingig ba tagamay wala ba na
1: bito tinuon oo. Ako, Idol Boyki, mga pila na ni Kadi sa kuha.
3: Kakubrahon na lagi ka, kanang padong na kamukuan, batuhin. Kabantay ka nang sa...
1: Kung ano na ni, ready na ni pang tari, unsa man.
3: Punta na ka magkanasod ka ng naay mag-flute. I-flute nila.
1: Mugawa ang kuwan. Ditib. Oo. Ay, India. India na siya.
3: Oo. India niya. Oo. Oh. Gikan sa kanang kuwan. Gikan sa vase. Or kanang naay mo rin kaog. Kanang, kung siya tawagan na. Kanang...
1: Jenny! Jenny!
3: Oo, oh, inana. Oo, oh, niya. Mo, kalit o lusot na. Lisod
1: baka lusot, kaya murag lihoot pa. Ay, maligo na kung matika para mukha na, pusulbong na gapon siya, bahalag hagipot ang higaanan, bahalag ukan ox, ang tambala na mantika, ra, mantika, o sa kagalon.
3: Sabi niya, mamitin kayo ka, mami.
1: Ah.
3: Itong iawit na ko nga langgaw ba, kay usan ni ka sikat nga awit do, ang langgaw, usa ka uluhan sa classic o nostalgic kaayo
1: bitaw no
3: folk song.
1: Correct, tinuod
3: taysay kini tabahin sa sugilanon sa kanang pagbisita ni mog balik sa usa ka simple o ganang mahinungganon ka ayo nga gana ba mura og ganang kapahulayan ba kanang murag mahikubo murag ina pa na ay kanang na ay sa sa tawag na ka
1: kapahulayan ni mo. Oo.
3: Oo nga. At ano bang nagkuhan kini aduna kini mga nindot ng mga kanang sa tawagan na kanang sa nang memory
1: panumduman
3: kanang, o panumduman
1: ngayon so, anak mga kagahapon nga nindot ng mga kagahapon oo oh.
3: No kabahin sa gugma.
1: Correct, tinood yun Adil Boyke
3: diba? Ibo ka, mo di taon ako, nakabantay mo sa itong playlist sa Kitlaon, panigid ko malimot ang mga kanta na karaan.
1: Bita, tinuod, so, oy. Nindot nga po siya, no?
3: Moderno, sa moderno sa panahon, mami, ang kaning pag-preserve na to sa mga kantang karaan na kina sa Adlaw Domingo, magpabiling gid na.
1: Mm-hmm.
3: O niya, gawas anang sa Adlaw Domingo, di gina na sa kalintan, kinikatuang mga pag-usad ng mga Bisaya ang kanta ng mga Bisrak, Vispop, Cebu,
1: oo,
3: hapon, di ba?
1: Oh, good. Lami igit siya paminaon gihapon Idol Boy Kioy kanang mga inani nga mga kanta, mga Bisaya gikan nila ni kanang pare ani Vernie Gonzales, Alangkaw, no? Lami siya kanang dili ang hikalimtan.
3: Mhm. At no. Lagi, last bit, no, kay magkagool kaayo ni nga palita, mami. Of course, taghan kaayo o naa sa kanang sitawag ani kanang bang ilahang komunidad, no, naa sa mga eskwelahan ato ang mga kanabang lawyers, no, kay napalita naman ni sa ato ang sa online ang retired nga Cebu judge nga si Attorney Menrado Paredes taliwan sa edad nga 79 kani si Cebu RTC judge retired judge
1: sikat man ni siya Idol Boy K
3: true
1: oo
3: sikat din
1: siya
3: martial law survivor ni taliwan ni atong adlawng Sabado Hulyo 11 sa edad nga 79 tungod sa complication sa mga kanang murag lang og pneumonia man siguro niya sagad bora bagit ni ang
1: hinungdan
3: bang cause of death.
1: Oh, magrey mo kasagaran hinungdan gyud.
3: Oo. Kay nung duman sa wa pa ni siya mi retire niya sa 2014 si Judge Paredes sa may servisyo isi presiding judge sa Cebu City RTC Branch 13.
1: Mm-hmm.
3: Executive judge sa Cebu City ng mga courts o law professor po ni siya sa University of Cebu.
1: Wow!
3: Unya, last year, Oktubre sa lagi ito, si Judge Paredes ni balik sa IBT Golden Pillar of Law Award. Pagportista, human nga nahibawaan ini na ang susamang recognition gihatag ngadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So kani siya murag sa ako ni bawon aktivista man sa siya ma'am ni kani ang apil anang mo barog giba no
1: oo mo barog sa kabatuuran gyud.
3: Okay, pareha gud anang martial law survivor siya.
1: So, bitaw no
3: basta kay ingon na ang iyang kana ganing
1: Idol Boy Kioy? Idol Boyki. Ah.
3: Hello.
1: Ah, go ahead. Ah.
3: Hello.
1: Hello, go ahead, Idol Boyki.
3: So kagabi, mami.
1: Ah.
3: Kami ni Attorney Rufil, ang ato ang legal counsel, apil ang ato.
1: Idol Boyki, go.
3: Oh.
1: Ah. Ah, hello, hello, go na.
3: Mami, tawagi lang siguro kung balik eh, basing sa linya.
1: Okay, okay, okay. Tawagan ako sa, kadiot lang ha. Ato tawagag balik sa Idol Boyki kay Mark na putol-putol man ang among linya diri mga idol. Wait lang, kadiot. Okay, asa naman to, Dara. Aura sa IFM, alas 4:36 sa Kabuntagon. Balik ka na to sa Idol Boyki.
3: So, kagabi, mami. Representing KBP Cebu, kaming Attorney Rufil, of course, ang mga kaawanang Attorney Rufil, sa USC Law, naghantaayo, mga magtutudlo sa no sa UP Cebu.
1: Mm-hmm.
3: Kun niya ato ang kita kami ni Sir Mylon Baula sa SFM.
1: Mm-hmm.
3: Kami ang isip pangu sa KBP Cebu chapter among paabot no personal sa asawa ni Judge Paredes ang amo ang mga pahasubo nga mensahe sa niaging adlaw. We paid our respects through sending flowers sa ihang haya, no? So kanang maunang kagabi na unsara mi rasa na uli mami mga alas 11 na kagabi ang bigmayo kay daghan kay kaila sa tenyasin mga listeners na to ginoo ko.
1: Wow.
3: Ko pertindahanan yon para buyag niya dati nagpagsya diri manggod no sa mga eksona na to nga gustong mo pay respect ni Judge Mendrado Paredes ang iyang haya mami na sa Cosmopolitan.
1: Okay, okay, sa Lahog.
3: Yes, hangtod pa ni sa Bernes, hangtod pa ugmang adlaw kay ang lubong niya karon pang adlaw nga Sabado.
1: Okay.
3: So, niya, giklaro kagabi, nagkadendom gabi ang pamilya kay Borna Gisrut ng uto o galauna imid siya ang mesa sa mga posting. But ilang giklaro nga ang mesa di ay is murag 10 a.m., 10:30, no?
1: Okay,
3: Sa Lahog.
1: Okay.
3: So, kasi kadunay mga nahimo niyang sudyante,
1: igala,
3: no, kauban, no, ni retired judge, Attorney Mendrado Paredes, nga mitaliwan sa laing kalibutan sa edad niya 79, gihaya niya sa Chapel C. Chapel C, no? Grabe mami, exod din mo mami. Purting ang buwak, gaundok, gigal pa lang sa entrance, pa doon na dito yes, napatoy na yung gihaya gani dito sa laing chapel. Pero ang iyahang mga buwak mga migalig niya po patungo dito sa iyahang chapel.
1: So, ingon anak ka, kuan si Judge Mendrado, oo, grabe, no?
3: Mga official, mga lain-lain nga. Kaya mga personalidad, mabasahan ni mo ba nga na ay mga buwak na gihalad, no?
1: Mm-mm.
3: So, mauna ka mga...
1: Ako, Idol Boyki, kay na-familiar ganin ako si Judge Mendrado Paredes nga grabe iyang kuan sa una, no? Pag-servisyo yun. Mao nang sikat kaayo ni siya.
3: Hindi ko kalimot yun ka na appeal niya sa kanan yun yung mga i-celebrate sa martial law o
1: matang
3: siya ang mga to. May nandam ko ka niya ito nga appeal sa siya sa kanan ganing di ba kay aktivista po siya niya nahibalik sa gobyerno. So siya po di ba naman si amnistiya sa mga ni Anto sa Kabukiran sa Kabukan o niya nitabang sa siya para mahibalik sila sa sabakan sa gobyerno. So tingin na ganing
1: correct. Sakto yun.
3: Ang iyang legacy yung yun sa IBP, sa Integrated Bar of the Philippines, sa kaya ni kwan ba ni Agi o ilan man, lima kadikada, kay 79, good siya, no? Mga ina na more than 5 decades.
1: Sus, kabihan, no?
3: At to ang iyan po ang pamilya para sa kaligon, ang iyahang mga kabanay, unya padayon ta nga mo ampo sad no alang sa kapahulayang dayon ni
1: Judge
3: Mendrado
1: Paredes
3: mga suking big paminaw. Pastilan mga higala unya sa laing bahin ako sa disgutan ba kay hisgutan personalidad on a lighter note mga idol no ari lang una ta kay alingaw kayo ko sa ato ang pagpadaan ni UP Cebu intern kinibang
1: Main Marmol.
3: Main Marmol. Kaya po nga dalawa, ato ang nagkita po na ang pagsuporta sa IFM, ang pagsuporta sa Cebu, niining Osaka historian, isgut taong kanang pagsulat mami, no? Writer, historian, food historian. Adunay gipahigayon nga mubo nga programa kagahapon eh, si Pagsaulog sa book launching ni Miss Luella Alex. Tapos si unang mensahe ni Father Francis Antonio Estepa, onni ang presidente sa University of San Carlos Mamitig, ipaambit niya ang epektibong pamaagi sa pag-preserve no, sa pag-ila, sa kahanas, sa liman ka nindot kayo kay kanang luto mami ba nga kanang ganing mga luto-luto nga ma, kanang mag-isgot na pag-preserve sa Cebuano nga food nga kanang culture, culinary. No, lingaw lagi ko no kayo si Neymar Mall. Ang title sa iyahang libro mami kay Tamis. Kagahapon nagbutong man o niya gibitar ta dari sa Kabilin Center pinagi sa Rafi kaling Ramon Aboites sa Foundation. So wagi na ko si Piata nagpadagi ta o representative pinagi ni
1: UP intern
3: ibang main marble no
1: niya.
3: Pag sa iyang mga iladong gama nga libro kato di ay pag 2013 ato na po siya na libro nga gilaunch kato gitawag o Hikay, the culinary heritage of Cebu. So, exciting kayo sa paminaw ba gumikan kay gipreserbar niya ang atuagan ng culinary sa Cebu. So, may mga nailado nga mga pagkaon, mga ni-evolve nga
1: kana?
3: Mga dessert, pagkaon, nga gikan pa sa ato ang kagahapon hangtod karon. So, ingon palagi si Maine na pagpikuno niyang lingawa kay ah, may mga pagkaon.
1: Todo lapang, anak!
3: Pagkaon.
1: Oh, laf. Ayun, may kaya ang pagkaon gani, Idol Burki. Ayun, pagkalimot yung tao na ako. Eh, pakuyoga sa taong kong main.
3: Na, di na ka maka-report. Kaya nagsige na lang siya ang kaon.
1: Dili, ay, mag-report sa ako. Una ko mo kaon. Mada, dili.
3: Related sa pagkaon na pagkanan ko. Ano, report. Kaya imbis ka mag-report ka, maghinumdum ka sa usaray ko. Wala na, kaya sima
1: itaw na ni Duta ato, Idol Boy Kiss, ha?
3: Oo, so, again, kudos and congratulations, no, ni Luella Alex, alang Osaka Food Historian. So, salamat and congratulations, no, sa imuhang, ma'am, sa imuhang kalampusan.
1: Yehey!
3: Nga kadaugan mga suking tiga praminaw. So, again, ayaw kong buntag ka na itong tanan, Idol. And welcome sa itong programa. Ayaw kalimot, ha? 0923-112-8701. Teksimi, asa mo dapit na ka-tune in ka ron? Pahibaw, Ami.
1: Kana!
3: Asa mo dapit? Infektauban niyo, Idol.
1: Mag-attendance check ta!
3: Ano sa ito, Mami?
1: Attendance check ta nila, Idol Boy. Kag-asa ron sila. Kay Haron, may bawa na to o naaba mo ron diya sa Ilaom's Tulay. May ano ba? Sarot lang. Nababitaw mo sa inyo, ha? Bitaw? Padoong mo sa inyong trabahuan. Mao na nga, manguan ta. Attendance check ta ninyo. Sige.
3: Mami.
1: Ay!
3: Alas 4.43 na sa Kabuntagon.
1: Exactly. 4.43 na.
3: Facebook doll. IFM 93.9 sa Cebu on Facebook. Unya, padayon gihapon ta na nagsubay no sa ato ang kinibang panghitabo kagahapon sa maong kinibang impeachment trial patok ni Vice Presidente Sara Duterte. So ato ang sundan gihapon ni mga sukinting paminaw. Unya, gihapon medyo dili man kayo gubot kagahapon tapas ganit sila pahuway kagahapon, no? While pila to, mga kapin oras yun, nagkaupos ko no ang mga senator judges, so niya, sige lang, padayon gihapon tanga mo, subay ani mga sukiti ko minuto, taas-taas pag ini. Kunya, live na sa Facebook, balikon ko, ISM 93.9 Cebu, ayaw kalimot, Boy Key ISM.
1: O sa ako, oo, o sa ako po, Mami niya, Space Tick Pons. Kung alam mo, comment lang mo dito sa ato ang page sa IFM 93.9 Cebu. Kaya ito na mabasahan ninyo mga greetings sa untaod mga idol.
3: Mami, take any bang mga panghitabo sa diri sa may Sugod de Cebu, ako ning taga-agpagtagad kay any bang, ambot pa sa ito, bakumo ba niyang sa ini, kanang dapit sa ini, karaan naman niyang termi magani na yung madisgas siya diri kay ado namang goy viral video nga nagpakita idol bang mga katatuan o bibri na nga hugi sa may National Highway
1: diyan. Bitaw, no?
3: Good, no? Sa ganibang amihan ng kahit sa panglalawigan, nakapabalakan sa mga motorista. In fact, di ko malimot ang bagyong Tino, 14 ka daghag na nagdinahili na rin ang portion sa yuta. Dugay po din, gikuan po din, agay ito yung namatiyang git nga ni Jerry Dapita Mamiki. Natoy balay, unya, nagatugan ba? Natoy usa nga casualty na rin after sa natunulan na to, katong sa bagyong Tino or sa, naglibo ko kung sa Tino ba to or sa Linog, no? Sa tingin ko na, murag Linog to, ang tingin na na, Mamiki. So,
1: murag kuyaw po din lugar, Idol Boy Kino, kay, kuan ba ya?
3: Tignan mo ka, Mami, kaya mag-imigod ni area, ingon pa si Chang Helen, no? Sa Bourbon, magsag din.
1: Ay, may buntag, Ma'am Helen!
3: May buntag. Kaya ba, kanihan po pa, permining madisgrasyaan, isa-isa,
1: oh my God!
3: Mami, di pa sa Kosovo Padagan. So, karun, dogi ko ano po ni, at ipanidutan na ang daan, pero ang kanang bukid nga bahin niya ba, magsigi o kakankan.
1: Maugyon.
3: Kahili,
1: oh,
3: no?
1: Kuyaw,
3: so,
1: ano eh.
3: Nakahatag o kabalaka sa publiko, sa motorista, pero ang Subud Municipal Government, ipasabot man nga, padayon ang ilang assessment ng himo, o niya, ang posibleng takang himuon para nga matubag ang concern nga kanigong video nga nag-viral, murag good news niya, huwag ka na ganing maglibog ka ba, murag tubig tanaw. Pero actually,
1: bitaw,
3: nga,
1: no?
3: Pino niya kaayong...
1: Pino niya bas!
3: Oo niya. Kaya ang klase magod sa yuta, ni mura ba huwag ka nang, kasi tawag na, ka nang dolomite ma, ka nang mura huwag mga anapog. No? So, huwag kayo siya ka nang...
1: na ay tendency nga makuha gi siya ma usa na mahumok sa Idol Boy Ki.
3: Mahumok siya ba dito sa kanang ingon nga murag solid nga yuta. Or solid nga bato, no? But anyway, ato anang taga-agpagtagad. Amping lang sa ato ang mga biyahero, amping sa ato ang mga igsuunan nga nagbiyahe karon, a kanunay ta mo pahimang no ninyo, extra careful ta bisag asa ta paingon. Amping amping sa ato ang mga lakaw, mga soaking tig paminaw. Standby ka rin sa taon, ha? Unya, aduna tayo makauban sa higala, bagong higala na ito ang iuban mamitig noon on air. Nakatangin ninyo. Unya, stay put, standby. Ayaw kalimot atong makauban, of course, si Idol Tweety alam sa mga police reports, at ang mga top stories, at ang headlines, at ang tagaang pagtagad. Stay put, standby na. Unya, wala na may pagsaligsik niya sa gawas na bahin. Amping sa pagbiyahe mga idol, at daw nga Webes karoon, Julio 16, kini si Buiti, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. At ang ISM balita.
1: Dagang salamat, Idol Buiti, sa ibang paghulagway, o sa ibang mga report, mga labas nga report na gawas sa tuwa din sa Metro Cebu. Musta man ang mga bago pa diha ng hiyatin? Musta man ang bago pa diha nagmugtok? Uy, anong nagmugtok man? Walay tugnaw. Pwede lagi mo maligo dayon, mamubo. O niya, mag-brush tooth. Ito para, kuhan dayon, para fresh ang feelings, mga idol. Para makasmile-smile, puno mo diha dayon. Yung ana na yun na smile, smile. Maraging yun na smile before you open. May muntag di ay sa itong mga kaubanan di Spikas Lawak. May muntag Idol Tweety. Ang laagan nga pretty. Idol Kenny. O nga nga to ang bago din ha. Di sana ito i-reveal kay mapaman siya. Nagtakuban pa man siya. Nagtakuban pa siya sa iyang pangalan nga si Masterpiece Control. Charot lang. Kita ay may muntang. Bago na mo, bago na mo. Sa mga nangabli na silang tindahan. Smile! Oh, ano, ro? O niya, naay mo palit. Smile gahapon! Ginot kayo ng mga blimos inyong tindahan, mga idol, sa'yo kaayo. Gaino ba na yan sa Kalipay o Gimaya? Oh, di ba? Ino ba na yan sa Kalipay o Gimaya? Aha. O ino ba na yan sa Kalipay o Gimaya? Mauna din, ha? Para dili ta ma... Kuan ba? Para dili ta malihian o kanabitang... kanang mugot sa adlaw na to, mga idol. Smile, smile lang yung tahan. Smile! Para dili ma-on siya mi. Charot lang. Betay idol, itong oras, alas 4.50 na sa kabuntangon. O niya, taon-taon, makaoba na nato ato ang SM DJ Boyke, ato ang Bossman Cute Behind Idol Boyke. Itong oras, alas 4.50 na!
4: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
1: Ikaw pa! Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapugnan ba ni?

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: Market Man on the Run, Idol B,
5: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM! 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Oh. Mapugnan pa ni! Oh.
4: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni Mutihi ka, mayo kang ihog sa imbornal. Mapungan ba ni?
5: Ah! 93.9 IFM, mapungan ba ni?
6: Idol, itong oras, alas 5.3 sa Tascabuntagon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
7: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
8: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinungdom gikan kay Ate Ann.
9: Makabuhay.
10: May buhay sa makabuhay.
2: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
11: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
11: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
2: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa.
11: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanina yung nagkahanap ang inyong

0: Pananaw na binagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
0: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 93.9 IFM. Mampo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Ga-agay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
2: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500,
10: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
9: o bad cholesterol.
10: Nga mao ang hinundan o responsable
9: sa pagbara sa atong mga ugat.
10: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
9: Patasano nato
10: ang pag-inom o PTX 500.
9: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
9: PTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
9: PTX 500.
11: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
9: DTX 500!
10: Mapali ang mga butika.
12: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
13: Cebu, the wait is over. The historic comeback of 7 years in the making is finally coming to your city. Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
14: Not sa bawat kalam, mundo'y magiging ikaw.
15: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon.
16: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo nako. Pre, sutihan ta lang ka. Akong kitrabuho arog mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato na wa ko magkinahanglan ni Tito arong mapromote ko. Ako pa nang sa, kung wa ka rin matagad.
15: The Perry Story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Perry Story. At tangi.
8: Idol mo, DJ.
17: Ang tangis na sila, Tik. O gani mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
18: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
19: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
21: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
22: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
23: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
24: Ang market man on the run, Idol, B.
25: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
26: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
27: Ang idol nga white corona, inday na bina.
28: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
29: Ang bugoy nga good boy, Idol Dab.

0: Panik na! Ay, nagsigigin nuktuk niya! Kaya hapit na ka mo eskwela!
1: Duk ka maman ma!
0: Oy, ikaw sa banaha ka! Bangon na! Kay mo duty na ka! Unya, maminaw pa ta sa radyo!
2: Matik na! Mapugnan pa ni! Ganina rin nakaon ang radyo!
1: Ma! Pa! Mapugnan pa ni! Tanaw po ta silang Facebook Live!
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mami.

Idol, alas 5:20 na sa buntag. So, si Iaz Idol, muanha rabag lungsod sa sugod man siguro to, no? Karong katapusan sa Hulyo Idol, kinsa may mga fan, ani, nagpauso sa kantang solo, no, replay, o guban pang mga awit, o niya, mga collab niya ng mga songs Idol, muari og sugbo ni si Iaz. Astilan ni Duta nga ang sugbo na himo naging hub alang sa mga events, no, international nga mga artists, dili lang lokal nga mga talento, mga suking tigpaminaw. Alas 5:21 sa buntag, 5:21 July 16, 2026. Welcome sa IFM Bangon Idol. Ayaw kalimot, ha? Pahibaw, ugasa mo dapita, nakatune in karon na 09-23-112-8701 Idol, ha? Akong balikon na 09-23-112-8701. Stay put, standby, musunod ang ato ang mga top stories karong buntaga, ang pag-recap sa suwertres o glotog, ang ato ang painit o pamalandong alas 5:21 na.

0: solo. This song is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang,
1: IFM, bango na!
2: IFM, Top Stories of the Day!
3: Pizza 16 sa buwan sa Hulyo, adlaw nga Huwebes.
2: IFM,
3: mao kini ato mga top stories karong buntaga.
2: IFM, balita!
3: Arita sa mga balitang nasyonal, principal arestado, school principal arestado, human gipusil patay ang usa ka magtutudlo sa Tayum. Suspek na hinaungan sa bana sa biktima nga nakaluwas sa pagpusil.
2: IFM Balita.
3: Samtang usa ka patayng lawas sa lalaki galutaw-lutaw sa suba sa Pampanga, imbestigasyon nagpadayon pa.
2: IFM Balita.
3: Sa mga balitang lokal, Commission on Audit on CONCOA, natansya nga adunay 14.4 bilyon pesos nga cash shortage. Ang dakbay sa Sugbo, depensa sa City Budget Office, paper deficit lang daw kini.
2: IFM.
3: Usa ka lalaking wanted nga giisuhag arrest warrant ni Sukol, patay dito sa Bukirang Bahin sa Barangay Pulang Batoning atong dakbayan sa Sugbo.
2: IFM.
3: Samtang sa balitang international, grupo sa mga journalist nga gasakay sa ilang sakyanan giatake sa mga Israeli, upat ka suspetsado na sikop.
2: IFM.
3: Sa balitang paugnat sa kusog, alas Pilipinas men na pildi sa Cambodia alang sa 2026 sa Southeast Asian Volleyball kung CV Pilipinas sa nangandam sa sunod duwa karong Biyernes ug mga adlaw batok sa Indonesia.
2: IFM.
3: Sa balitang entertainment, P-pop girl group Bini giila sa 2026 sa Jupiter Music Awards. Upat ka mga awards ang nadag-an.
2: IFM.
3: Diba imo manggidnang Bini, mami?
4: Oh. Among doon ni Idol Kenny.
3: Kaya mura magtag si Bini. Bini. Bini.
4: Bini Tick.
3: Bini Mami. Or Bini Ma.
4: Oh, ana.
3: Bini Ma. Bini Mami. Oo, dagan kayo. Oy.
4: May punta ka doon, Ricky.
3: Bini Tick.
4: Oh. Bini Tick.
3: Mura may manok.
4: Bini Tick. Oh. Mga nok na. Kaya bitang mura bitang glitang.
3: Alas 5:24 na sa buntag. Taga standby alang sa uban pang hisgutan ng karubuntaga ayaw kalimot dol live na ta on Facebook IFM 93.9 na Cebu on Facebook akong balikon dol ha IFM 93.9 na Cebu on Facebook unya text si mi dol paibaw amig asa mi amo dapita na minaw karon ha attendance check ta 0923-112-8701. Pwede saan sila mo comment sa toang Facebook Live, mami. Ato ang page, mami, tik.
4: Ayaw mo kalimot ang lili sa mong page sa IFM 93.9 Cebu. Sayon na kayo, DJ Boyki.
3: Na,
4: i-comment inyo mga na. Greetings, yung mga shout-out.
3: Kana. Mga song requests.
4: Kana.
3: Komento sa balita. Ano ni nag-ingon diri, oh? Si Otel Sor o DARPA. Idol Boyki, naminom sa sityo kaim Bol sa Cebu City.
4: Ay, ka-imbol!
3: Oo, oh. Familiar ka na, mami?
4: Okay, susunod so, nila kung tagas-tagas ko sa
3: utang. Ay, bukiran din ni Gamay?
4: Hindi ko check ko. Ano, kamaw na kasi mong lola, bitch. Ang giling kita hangakon man.
3: Vicky, ang tisa, ano ba si mga portions na pasaka? Diba? Uy, naminaw sa Suba, Panas, Lapu-Lapu City, kusog kayong ang FM Idol, alas 4 pa lang. Gika na ni Yel Ariel Hitalada. Shout out sa Basak Katmon Cebu, naminaw kay FM Marlene Baguio. Salamat ka idol ha.
4: Yeah, may buntag mamitik kong idol Boyki. Naglanong-lanong mo din sa Good of Lapu-Lapu City, Cebu. Unya greet ko sa ko ang hobby mamitik kong DJ Boyki nga si Lindon. Sayo ko no kay magluto idol Boyki para ko nos pamahaw sa ilang wow. Anak na ibalon.
3: Ibalon sa pamahaw, no? Mm-hmm. Ay, kanang ibalon sa eskwilahan.
4: Mm-hmm.
3: Unya naminaw day mami ang taga Carmen Toledo City. Naday Carmento Ledo City. Happy fiesta, nagpag-greet. Jigiding, giding, unsa man ni mo, huding, gading. Barang sa'yo pa lang ni ang usa ka letraan ni Jurado Codina. Binakog ka ng kanta sa TikTok. Ging, gigiding, ding, ding, ding, ding, ding, dong. Kulay looy.
4: Good morning, Edul Boy Kiyok, Mami Tig. From Inayawan, sa'yo, minaminaw of 93.9 IFM Cebu. Gika na ni Lando.
3: Oh. May buntag na Lando. Idol Boy Kick, usog kay mo diri sa Mahayahay, Gabi, Cordova, Cebu. Ang Alinio Family. Maayong buntag. Idol, akong balikon text na sa tuwang text line 0923-112-8701. Mamitik Boy Kick, pero may maminaw diri sa Bunbunon. President Carlos P. Garcia Buhol, naka-tune in me sa Isla de Pitugo.
4: Hey, salamat kayo ninyo sa Kabuhol.
3: Gibingaw naman ko sa mga isla-isla. Probinsya, mamiba niya. Kana ganing basta... low tide ka ng hunas mami ba niya manginhas ako mangi ko manginhas promise mangi ko mangita
4: mo makuha
3: mangita og bat mangita og lokot mangita og kinhason punaw imbaw mangita og kanang aninikad
4: na ako kanang ay dibuy sa hunas kuan kalabitong isda nga lapad kalabitong usay ganang kalami na sa unan
3: sa isda nga lapad doy
4: asay sa bilong-bilong kalabitong
3: kalami ka dili po danggit
4: danggit kanang ay dibuy makatunog
3: lang. Ha?
4: Makatunog.
3: Sawang ginanaw? Ali, doon, libing, kakumuton ako. Mahigot na lang sa kusaku ang EXL Coffee Mix sa 17-in-1.
4: Ay, nasuya na ako ni Mumbasto.
3: Ali, maghigop-higop po na ta, idol. Again, unsa ganin ako ang gino, mami?
4: Ay, wala, lain kundi EXL Coffee Mix na gina, idol, Wiki.
3: Kana, kaganiha sa'yo, nag-EXL Black Coffee ko. Karon, wow. EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan kinisang cup nga healthy mga sukit ko na dalawa ako. Higupon ko niya. Higupon ako doon ha. Lami, healthy pa. Diba, mga pinam lang gani ito, Dol. Ari na lang ka sa kape nga healthy o lami.
4: Oo, si Ma'am Bel, ha, tamo sa Idol Wiki. Namunta na siya. Kasa ko noon na imong kape paliton.
3: Again, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Abings Pharmacy, Farmasa Zamora, Liluan Pharmacy, o daghan pang mga butika. Ayaw lang mo dool o hardware.
4: Ayaw lang kayo. Kasi mantilyo ang madunol.
3: So, at mo palit sa...
4: Pharmacy, gina Idol Wiki.
3: Kayo, ako ganang hardware ba na? So, itong surface IFM na ako. EXL din rin, ha? Bayan ni kang
4: sayin mo. Bayan mo, maminaw po ng hardware ba?
3: O, di, maingon po ba nga? Mabuang buang rip, labayon ko ng mga plansang ro. Again, ha? EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Ako, sa kabisi na ito, mamitik ni kita, kalimot mo, inuman ni dagan kinig sangkap, no? Magkamunggay, spirulina, dagan kinig sangkap, naapaganit ni ka ng kanela, bayabas, unya, lakip sa kong paborito, ani ka ng rose hip. Ang rose hip, adunay anti-inflammatory o anti-aging property nga, mupabata sa to ang panit. Sana all.
4: Linong sa kumang. Mali, natin pamanit, ay nulwiki, no?
3: Namot, naging bugwak.
4: Feel ako na wala ko. Ang sukay doon si kusina. Kaya ni Muhang balbon ba? Wala na nga ako. Wala nga sunog.
3: Pinasagdar may kuskusina. Ilang tanon kay Kaoy.
4: Sige na, ano? Wala, ay nulwiki. Wala lang ko.
3: Mao ba?
4: Hindi, babae. Magugkum. Ano? Ay ko ba libo?
3: Bitaw, babae. Bitaw ka.
4: Babae, kagang.
3: Ay, nako, ako lang looy. Idol, ayaw kalimot, ha? EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Agay, agay, agay, agay!
4: Napiang, napiang.
3: Amaol, panuhot. Wow. Tapla silang og. Sed Liniment Oil, SCED. Tatak Sed Marketing. Tatak magaling ang taga-sungkulan, Dawis Buhol. Nagpamidaw from 979. Idol Buiki, mamitik. Gulyoso Family, nagluto og pamahaw para sa mong mga tinunan. Gikan ni Edwin og Marlene Gulyoso. May buntag di, Idol. Idol Buiki, nakatune in midri. Ang Arcamo Family sa Guadalupe, Cebu City. Eliza Bunsubre sa Barrio Luz, Cebu City. Aminaw, ginmigradyo dol. Idol Boy K. Mamitik, Renato sa Lahog, Cebu City.
4: Si Renato?
3: Kaila mo?
4: Dili. Ay, Renato!
3: Ako lang looy. Alas 5:31 na sa buntag. Standby sa mong pagbalik ang recap sa Suwertres og Loto. Ato ang painit og pamalandong. And of course, ang ato ang... police report gikan ni Idol to Witty. Stay put, standby na. Itong oras do, ala.
4: Alas 5:31 na.
5: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve
0: pain, shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM, bangun na!

0: Idol, alas 5.32 na buntag. Arita sa usa ka police report, atong kauban karon si Idol Tweety. Kinikabahin mga sukintig paminaw, sa giila nga notadong kawatan nga nadakpan sa mga kapulisan. Sige, hinoon eh. Ato i-check sa gawas na bahin si Idol Tweety.
1: Ottoman Report.
2: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet, unsa may detalye din ni maong report kami in.
3: Idol Boy Team, mamiti, kasong may kalapasan sa 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang gianap na karoon na nga kaso sa giingong ng patong tulisan. Human kini nadakpan na tulad sa bypass operation nga gipahigayon din sa may sityo Ermita proper, Barangay Ermita Dakpayan sa Subo. Ang ginapan na ilhan lang sa pangating nga kaid. Kanina priso na sa kasong pagpanulis sa hugan nagpuyarasaba sa naating dapit. Girespondihan na kilayon niya sa grupo ni Police Captain Benzin Buntilaw ang taho nga dunay armadong tawang nagdaladalag armas di fuego. Patabot sa dapitan, ilhan gilayon ang maong lalaki pasin na pudal sa paglagway sa concerned citizen. Hinunggan nga dali nga gisita ang maong lalaki din na sakmit ang revolver at 38 nga armas ang dunay buhing bala. Sa pagsukit-sukit mga kapulisan sa mong lalaki kalabot sa maong mga legal nga papeles sa maong armas, wala kini napakita hinungdan nga gidapok pa dayon kini. Sa isa'y pagdinakpan nga higo lang siya gisugo sa iyang igala nga ipabaligya ang maong armas o 1,500 pesos na gidintaw ni Idol Boy Kenya. 200 pesos rapod ang maiyaha. So, murag bukti sa katungihang pagbaligya. 200 pesos ra po dangihang makuha. Pero mo lagi na kay tungod, notado na ni siya, di rin ikausa ang iyahang natubang kaso nga pagpanulis sa munang nadakpa na po ni siya o nadali kay nalarmahan po na sa mga kapulisan na pinagi na po sa iyahang mga silingan na Idol Boy Kiyog Mamiti. Kahit natin ka nato sa EXL Makapuwe Plus Capsule, kanunay pa mong nagluya din ang mga idol kasi kulang mo sa B-Vitamins. Ang B-Vitamins makuha na ito sa pagkawin ng itlog, beans, tuna, saging, uguban, papandig na kinahanglan mo gasto dako. Kesa 20 pesos lang, kompleto na ang B-Vitamins nito ang kinahanglan na nakinig sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Niya kaganina, Idol Boy Kia, nagyayarok-yarok namin sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kabaw ko, ikaw po din ha. Sa tuang booth, nagyarok-yarok na po siya din ha,
0: Idol Boy Kia. Katakantahan din ako, Idol Tweety, o dito sa among lagkaw, akong gisusi, akong gidoa, may doa.
4: Maka na po ito, ragsoy.
0: Linag.
4: O, kana, maw na.
0: Kung aturang
4: soy
0: sa sabaw, nagalangoy langoy.
4: Pagkaon ka na ni Jibuki?
0: Ginsad pa. Kasi mo kuno ni sa
4: isda ng isugba niya na yun. Wala sa sabaw ba?
0: Oh, ang turang soy, murag sa mga kuan mana, sa mga kanang hiligay nun ba, sa mga ilunggo. No nga, kana kuan Idol Tweet, isugba niya ang klase nga isda niya imo pong sabuan.
4: Ay, sakto pinay ko?
0: Oo, adili, sayop na yun sila. Sayop na sila.
4: Butangan mo lang sibuyas.
0: Ha?
4: Butangan mo sibuyas.
0: Butangan mo gani nagkuan. Sabon. Kung kapuyo na
3: mamitik, ayaw na lang pang pala. Basi ni Apple ka glow no din
0: ha. Ibo kay Idol Tweety. Katahan na lang po. Mamitik ka dalawa halami kay kong EXL Coffee Mix. O kaganihan, nag-EXL Black Coffee ko. Karon Coffee Mix ko.
4: Silver na yung baso ko yung whiskey.
0: Oo, kaya kung baso pang bukid man ni mamitik.
4: Bukid mo.
0: Makuha na ba? Ka na makawing-kawing ra. Mawa, ganinik. Hebo na ko suspensado. Para kay POI. Tara o, akong higupon balik ha.
3: Talami mo na dapat mo mag-speak kay Lee maka-hyper.
4: Sinuod yun. Pinawabi ako mga katol-katol sa kumpanit ni Jibuiki.
0: Na vegan o gluten-free.
3: Wow!
4: Napaso lang po.
0: Ma?
4: Napaso. Sa kansani, dili sa kuan ha.
0: Nireise, mag-amping ka. Alas, sige, pag-amping. Magmonang, again, balik ko na to, mag-EXL Coffee Mix sa 17-in-1 Idol Tweet.
3: Yes, lipod na to, kalimta, nangyayin ni Plus, traditional herbal drink, napakadabang sa to, ang tutunlan, Idol Boy Kimo na nga, nindot kay tagtingog.
0: Sabuyagan niya tweet ang
3: ama, sakto sakto.
0: Ayaw gugalimti ha, mag-immune plus labi na sa katong mga daling pagawon na sa bugnaw ka na mukalita nakaon kang tamis or nakabugnaw nakalitan imong tutunlan. Immune plus sa traditional herbal drink, all natural, ready to drink every day. Hala sige tweet amping muna sa kawas kabahin tayo ha.
3: Daging salamat Idol Boyki, kauban na kakaroon magbalas-balas kalalanan din sa syudad sa Sugbo, lakin nato ang probinsya sa Sugbo. Huwag sa itong mga kwerpos kapalisan, nato ang speed pilot, si Idol Double D, ingon man si Rajaman Jane Galliardo sa DYHPR, man subukin ang Idol Pilisaya from 93.9, di kapungan sa pagtudog na gunang balita, tatak IFM Balita.
0: Dagang salamat to it atong oras sa IFM.
5: Alas 5.37 na!
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Ang oras gipod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisilima rin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
7: IFM, baamo na!
8: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
0: Idol, atong oras sa IFM.
5: Alas 5.38 kabuntagon.
0: Arita sa pag-recap sa Suwertres o Gloto kaghapong adlawa, Miyerkules, Hulyo 15. Mga sukinting paminaw. Arita sa ato ang pag-recap gahapon, Dol. Talaw na itong naabay ni Igo, mamitik. Kaya ba siguro
5: walay
0: ni Igo? Itong naabay ni Igo o walay ni Igo? Naawa. Ay, laging sigbin.
5: Mula unong pa!
0: Laging magsigbin.
5: Sigbinayot.
0: Idol, ato yung check ha, ang resulta sa ato ang loto kagahapong adlawa. Ani ang mga sukintig paminaw, ang Grand Loto 6 sa 55 kagahapon, winning combination, we have 20.
5: Ay!
0: Yes! 28. 9.
5: Ah!
0: 33. 13.
5: Oris.
0: Okay. Susunod sa 15 katuig niyang pinatag, nakaigo sa duha.
5: Duha. May na lang.
0: Dako kayong achievement. Dako kayo. Palayon pa, palayon. Mega Lotto 6 sa 45. Winning combination, we have 4. 24. 45. 9. 24. 21.
5: Ores.
0: Ores. Zero gyapon.
5: Usag na lang gini noon.
0: Usag hapon sud sa...
5: May hindi katuig.
0: Napo katuig. Yan si katuig ng pinatando lang. Ingon lagi mamitik. Kaya ka, ingon pa nila sa probability, mas dako pa kuno ang chance nga maigo og kilat.
5: Kaysa?
0: Kaysa makadaog og loto. Grabe gid ka swerte, no? Grabe gid ka talaga sa unog makadaog og loto. Bakit nabi kami kaila, mami, nga nakadaog og loto sa mo, ano?
5: O niya?
0: Dako lagi bay. May giingon lagi nga.
5: Malagad gapon.
0: Ha?
5: Malagad ka gapon.
0: Hakdog.
5: O gili, no?
0: Di mo sabi kaila gid.
5: O no, sa kuing na kaila, di si Becky.
0: Oo ba? Basta, og makadaog gani ko, mami, ang timailahan, ana, dili ko mo duty. Pwede siya makoclaim dito sa Manila. Pwede ko magsaba ninyo. Mahala lang kung
5: not feeling well. Not feeling well.
0: Headache, toothache, LBM.
5: Pero mabunta ko sa kasimana, hindi na ako magtong agisang. Ita lang yan magagpian ng ngipon.
0: Masurusuray.
5: Nalagi na siya ito.
0: Masurusuray na ganito sa kauluhan. Di ba, picturean ba, ana? Mag-tap-tap, ikaw mayo. Kaya maklaro na ikaw bungot. Ingon ni Yay.
5: Mawala ni.
0: Sakpan sa buhay kinakadaog sa 6.55, ay. Pero grabe, habi ito, again. Grabe ka talaga sa una. And I just hope, again, kanang murag ko lang ba, kana bang take away, kaya lang kayong mga storya nga nakadaog ang loto, niabot nila ang milyones na kwarta, unya, kana ganing murag, wala na hitabo ko, no? Kaya, na, mawala ginagingon na kwarta sa hangin, kanang huwag alam mamitik na.
5: Pero, mabuhay nang gingon, Edo Ricky, basta kwarta sa hangin, dahil ilang mahurot.
0: O, pero, ibutang ta, pare ba, nang sa loto, kung imong lang ampuan, diba?
5: Di mo gawas.
0: O, di, mawala ganing, akong pasabot ba nga, nakugod kayo ng butang, so ampingan sa ginog maayo. Nga, ang ato ang murag mga pagtulunan na nabaog, na ay muabot na grasya ato ginang ampingan.
5: Nakasuway, gani ko akong tikit, gipalupitan ako sa iyon ani.
0: Kabaw ka, masupo, bihan na ang simbahan.
5: Bawag gani, akong ikuha.
0: Agon nga, kamo.
5: Yapil-apil gina ninyo.
0: Yapil-apil pa rin yung mga ribulto, yung pari palupit ninyo ang pag-surtres, di ha? Kasi pagtunin nyo, sila'y mabula. Inoon, bitaw.
5: Inoon, bitaw. Buha na ko eh. Uy, wag gini. Ako gini ko og bali.
0: Pero og imong gamiton sa insakto, di ba? Pakibo hatag sa Ginoo sa imo para imo hagyon.
5: Pero sino na magdamgo kay Idol Boy Kyo numero?
0: Ha?
5: Musawag gid na.
0: Moga, musawag gid.
5: Mugawag.
0: Wa may sawag. May sawag sawag.
5: Lain man.
0: Basta mga kanang kuno, mga si tawag anak kana mga sugar roll kay bisag kun sila makita. No, mura lagi tug numero ko.
5: Basta ang full loan mo agi. Buong.
0: Ili-li ang ilaw. Asa na itapay-tapay? Na ay dako nga kuan. Hasta mga animal na apin. Hasta mga tabla ilawong sa mga gimiskotero ang tabla.
5: Gili-gili ang apin.
0: Tanan ba sa sugaro lagi? Tanang numero. Tanang butang-butang makita numero.
5: Una, mugawas ba naman yun? Natanawa.
0: Again, ay lagpalabi. Di ba, usay gani, magayon ko ba, mas better pa gani ni ang mga online. Yung online man gode, connect din mo sa imuhang GCash or unsa pa ng mga kanang pwede nga paspas kaayo ang paghawa, paghanaw sa kwarta. Pupinta pa gani ni gamay kay, wanto pa ka sa outlet. Kasi yung duha-duha pa ka mupatad ba koron inana. But again, kaning inani nga mga butang wa tanag iduro so idol. Pero amo mong gipahimang nuan to be extra careful kung iwais na sa itong mga desisyon. Okay, kani dapat extra lang. Importante nga basig wa na may pamugas na wa na pamurol ha.
5: Kasi na bang uban po o bang sige kusta niya kanang maligas sa eh usa na kuwang pustag balik.
0: Oh, kanao kong dako pustag daghan.
5: Oo. O nga, naday mga yung kaching o gitagaan, manuyo din nga bill.
0: Oo. Oh, manuyo di ay.
5: Oo, manuyo. Mahiubos. Mana, mana. Kakadaong pa niya ka. Wa. Mana rin ka.
0: Hindi na ka magsaba.
5: O, gani na. Nakabawa mo na di Jibiki na mauni mo numero. Mga mo, sati. Pagdawa daong ka eh kung jumansimaka. Mana ka naman gayon.
0: Ano yung mga naong sugarol? At ng oras, Dol.
5: At ng oras, alasin ko pa rin tayo. Tres las kabutagon.
0: Uy, baka nagkuan ng sur tres. Alas, ay, alas dos. Rapa alas ka, dos, ocho, cinco, siete. Alas sa cinco.
5: Kay 604.
0: Alas nueve, ang 9 PM sur tres result. 9 PM dual.
5: 665.
0: Sais, sais, cinco. Sais, sais, cinco. Naang daw sa garol, be.
5: Buyo, usay ba?
0: Tiksime sa tong text line, idol, ha? 0923-112-8701. We'll be back. Stand by.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
0: Idol, ning adlaw sa Webes, sayo sa buntag, ato ang tagaag pagtagad, ang ato ang painit o pamalandong, ang ato ang painit kanong buntaga nagagikan sa Efeso 5, versikulo 3 nga nagingon. Apan ang pagpakighilawas o ang tanang kahugaw kun kaibog, ayaw gayod ninyo paghisgute sanglit kana diliangay sa mga nahimong balaan. Okay na to ang pamalandong sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, ani kami karon nagpasalamat sa mga grasyang imong gihatag. Lord, thank you kayo sa imuhang walay kinutubang gugma, walay puas nga pagpasaylo ka na mo, walay puas nga pag-aga ka na mo, Lord. Salamat sa imuhang kanunay nga pagdasig ka na mo, paghatag na mo paglaom, Lord. Thank you nga gipukaw minimo karong buntaga. Amo ang gitagamtaman ang laing kinabuhi, laing adlaw. Salamat Ginoo sa kahimsog. Salamat Ginoo sa talento, sa mga oportunidad ng imong gihatag, Lord. We thank you for everything that you've given us. Salamat Ginoo sa mga kalibutan ng butang. Salamat Ginoo sa mga butang na dili mahikap, dili makita, apan masinati sa kasing-kasing. Peace of mind. Thank you, Lord. Ning sayo sa kabuntagon, Ginoo, amo ang ipahinungod kini nga pag-ampo alang sa mga kabataan nga nagpaminaw nga unta di sila mabuhat sa mga malaway nga unta Ginoo padayon sila nga mosabisyo di sa imong simbahan nga mga kabatanunan nga nagpaminaw maimpluwensya Ginoo nga mosulod og simbahan maimpluwensya nga mosulod og mga organizations nga makatabang kanila komunidad nga makaaga kanila Lord ug din sayo sa kabuntagon among iampo pod ang tanang mga nagumon sa bisyo, sa mga daotang binuhatan, tabangin sila Ginoo aron makalingkawas gikan sa pagkabilanggo sa mga bisyo, sa dili maayong mga binuhatan, sa mga butang nga makadaot kanila sa lawas man o sa kalag. Ginoo, giyahi kaming tanan na magsubay kami sa dalan na gusto nimong among agian. Kining tanan, among gipangayo, gipasalamatan. Pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God, forever and ever.
10: Amen.
0: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
10: Amen.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
0: Ah! That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
8: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
7: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
8: Noel, dili na maayon ang imong gimo.
7: Hayde mayo, kini ang amay ka nimo.
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT. Kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon.
11: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan ta lang ka. Akong kitrabuhan og mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato na wa ko magkinahanglan ni Tito aron mapromote ko. Ako pa lang sa kung wa ka rin matagad.
10: The Perry Story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Perry Story. At tangi.
12: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, lato o kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart
17: Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS. Sir, health testimonies.
21: Health testimonies.
20: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
22: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko ang radyo nga Kogon o Panyawan. Ibalik dayon ko awan ni kalisa juice nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala na ko gibatian nya. Antok karon nagmimitin ako. Antok karon ayon ako gumikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
26: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
27: Idol! Suwertres result alas dos! Otso! Cinco! Siete! Idol! Suwertres result alas cinco! Seis! Zero! Cuatro! Idol! Suwertres result alas nuebe! Seis! Seis! Cinco! Idol! Nakaigo ba?
2: 93.9 IFM! Mabugnan pa ni!
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS
33: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
34: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
35: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
36: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
37: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
36: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
37: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
36: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
37: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
36: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ACS!
38: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
39: Oh, simple na, Sir Max. Pag-a-plus o sed liniment oil.
38: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
39: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
38: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
39: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
40: Ang idol kong FM
41: 93.9.
23: IFM.
42: Headlines. Karon. IFM. Balita. IFM. Balita.
43: Pizza 16 na sa buwan sa Hulyo 2026 adlaw nga Huwebes sa
42: IFM Balita.
43: Mao kini ato ang headlines karong buntaga.
42: IFM Balita.
43: Bank og tax records ni Vice Presidente Sara Duterte gustong ipasabina sa House Prosecution Panel atol sa impeachment trial.
42: IFM Balita.
43: NBI Director Attorney Matibag o ay katapusang mutistigo sa impeachment trial karong Hulyo 21. Senate Impeachment Court giaprobahan na ang pag-issue sa pina alang sa upat ka mga individual nga gikatakdang mutistigo sa giingong misuse sa kapin 612 milyones ka pesos nga confidential funds. Detalye sa mga balita at ang ikarong taod-taod musunod, stand by. Ayaw kalimot sa dang atong pa-promo at ang idiri sa IFM. Atong oras sa IFM Dol.
39: 5:39 na.
43: Ato sa hibawon ha, ang lakat sa to ang panahon mga sukintig paminaw. Stand by mo diyan napita ay mugbiya Dol.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
0: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ teen you mo.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
3: Cebu! The wait is over! The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Kabisado ko na ang tamis ng karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol. Not sa bawat kalaw.
4: Life Extension Vitamin D3 at ngayon

0: ang pakiramdam ko. Kasi ang life extension vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
1: So nakatulong ba talaga yung life extension vitamin D3 at yung mga products ng life extension sa inyo?
0: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng life extension vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong life extension vitamin D3. Nagtulong talaga.
1: Oh, hindi na sumasakit.
0: 100% no.
1: First name po ninyo,
0: Bernardo Malusis.
2: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Zed Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabitag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao? Kung anaan na sila sa taas nga posisyon.
4: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan talang ka. Akong kitrabuhan og mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato na wa ko magkinahanglan ni Tito aron mapromote ko. Ako pa nang sa, kung wa ka rin matagad.
3: The Berry Story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Berry Story. At tangi.

0: Idol, maayong buntag. Welcome sa laing episode sa tuang usapang kargado, usapang Max Vita. Ingat lang Huwebes, mga sukintig paminaw, Hulyo 16 sa 2026. Maayong buntag ka na tong tanan sa mga kalalakinan, sa tuang mga tatay, mga papa, mga kargador, mga driver, mga construction workers, at mga panday din ha. Maayong buntag ka ninyo, mga sir. Maayong buntag. Saludo kay ko sa inyong kakugi. Saludo kay ko sa inyong paningkamot. Karon mag-kwan lang ta, mag-surehanay lang ta, mag-kumustaanay lang ta. Tunya, gikan sa Barangay Lahog, Cebu City. Na doon na kitay usa ka kanabang idol no, ato ang hinabion karon. Kumusta o nato, unsa ka iyahang usapang kargado, usapang Max Vita. Nasa pikas linya si Idol Renato. Hello Idol, maayong buntag Idol.
1: Maayong buntag Idol.
0: Idol, unsa gitay kumpletong pangani mo Idol Renato?
1: Renato Aligijo Ribato Idol.
0: Ah, Renato ni Ribato imong family name.
1: Oh, Idol.
0: Pila edad na to, Idol Renato?
1: 50 na, Idol.
0: Agoy, sus, pagka tungtong gini, ay. Tungtong gini.
1: Tungtong gini, 50, Idol.
0: O, nang mas importante nga mo inom yoga og Max Vita. Sa mga naminaw karon, Idol Renato, ha? Kini nga Max Vita, mga suking tigpaminaw, ayaw si Piata. Usa kini ka multivitamin sa Unilab na ay 19 ka mga vitamina, minerales, adunay ginseng, royal jelly, unya mutabang kini mga idol sa ato ang physical, mental og sexual stamina. Naano ba kay asawa Idol Renato?
1: Awa pa Idol. Ulitaw pa Idol.
0: Ulit ang samot nakakinahanglan ani. Unya unsa may imong ikalingawan Idol? Trabaho, negosyo, sa may imong trabaho diha.
1: Ah, daghan na kayo trabaho rin, Idol. Hindi na sa mga tanong mo tayo, Idol.
0: Ninduta, gudana, Idol. Kanang ikay tigkuhan, tig putol, tig wisbis, tig ugmad, ana. Hindi na sa mga tanong.
1: Idol.
0: Usam ka orasa sagad nga, manguan, mang limpyo sa tanong, mang misbis.
1: Usakay, mga kayakay, Idol.
0: Pila ka oras ka nga magyampungan diha sa imuhang kuan dol, magkana imo nang tutukan ang imong mga tanong ba?
1: Kuan? No. Ano tayo siya ito sa kuan? Piko ay dol.
0: Sa hapon?
1: Oo.
0: Grabe. Iba mo sa day mong trabaho dol no, pero believe kay ko nimo Idol, walang importante kaayo sa mga naka-tune in karon sa tuwang makigsuunan nga anaa atong kauban karon buntaga. Ayaw kalimot sa mga tatay o sa mga kalakinan sama ni Renato, importante nga mo inom og usa ka soft gel capsule, akong balikon usa ka capsule matag adlaw. Idol, andam na ka nga mudawat og premyo karon buntaga dol.
1: Oh, andam na kayo, Idol.
0: Adi, nako ma-feel, murag inukta mo ka.
1: Andam na kayo, Idol.
0: Kanang masinggit pag yun, Idol, kanang andam na!
1: Andam na!
0: Ah, kana, yun, ha? Ala, sige, sa'yo na itong pangutahan na karubuntaga, Idol, para nga makadawat ka o cash prizes, makadawat ka ga Max Vita nga gift packs. Again, sa itong mga Facebook Live viewers, maayong buntag ka ninyong tanan, comment lang mo ha, kung asa mo napitan na minaw, labi na sa mga kalalakinan din ha, ang kaning Max Vita, balikon ko, daghan o daghang vitamins and minerals, aduna pagi ginseng o royal jelly. Idol Renato, ang pangutana, simple ra kayo! Pila man, ka-capsule, ka-soft gel, ang imong imnon kada adlaw sa Max Vita.
1: Utara, Idol.
0: Pila, Dol.
1: Uta ka buk, Idol.
0: Sure na na, Dol.
1: Oh, sure na, Idol.
0: Sure nga, usa imong tubag, dili daghanon kayo.
1: Oh,
0: sarado na ito. Congratulations, dawata dol ang imuhang papremyo gikan sa Unilab o sa Max Vita.
1: Thank you kayo, Idol.
0: Idol, salamat kayo ha kay Permi Bayag yung kang maminaw. Makabasa ba ako aning imuhang pangan sa itong text line o diya sa itong Facebook dol. Salamat kayo dol ha.
1: Oh, salamat kayo, Idol.
0: Idol, ako pangutana ba nga nung IFM mansal ang napili ni mong paminawon?
1: Kompleto na mo good ang IFM, Idol. Nga nang balita, music.
0: Salamat.
1: Mga komentaryo ni
0: Atoy Idol. Ni Rufil. Idol, salamat kayo. Abot pa sa abot mo rin. Ay, Max Smith, kumplito na po para nimo nga 50 anyos.
1: Oo. Mawag kita, Idol.
0: Congratulations, Dol. O niya, muhatag lang may detalye sa pag-claim sa imong premyo. Again, imong mensahe sa IFM o sa Max Smith gikan sa Unilab, Dol. Go ahead, Dol. Imong mensahe, Dol.
1: Dako kayo kong pagpasalamat sa Maxbit o sa IFM, Idol.
0: Salamat kaayo niya. Pwede na ko madungog ang imuhang sexy nga mapugnan pa ni. Oh.
1: Mapugnan pa ni. Oh.
0: Congratulations! Amping niya doon ha! Amping doon ha!
1: Salamat kayo, Idol.
0: Okay to si Renato Ribato atong higala from Lahog, Cebu City. Sa lain na po ni episode sa ato ang Usapang Kargado, Usapang Maxwell.
2: Pampugnan pa ni!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: 93.9
1: IFM Balita,
2: Lokal o Nasyonal.
1: IFM Balita. Sa detalye sa itong mga balita karong buntaga, subling gipadayag sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagsupak ni ini. Natugtan ang Senate Impeachment Court sa pagsabina sa bank o tax records at sa husay tungod sa kalapasan ni ini sa confidentiality laws. Ang tigpamaba sa depensa na si Attorney Michael Pua nihimo sa mong pahayag at sa oral argument sa sahangyo sa prosekusyon ngadto sa impeachment court nga mag-issue og sabina alang sa maong mga dokumento. Matod ni Pua ang issue sa impeachment court kung aduna ba kini gahom nga mag-issue og sabina o ang gahom sa korte mahimo ubang gamiton aron ibaliwala lang ang due process o pugsun kini pagkuha og mga dokumento o impormasyon nga makalapas na sa balaod. Sa iyang argumento, gitumbok ni Pua nga ang balaod nga nagdili sa pagpahibaw sa bank o tax records sa ilabi na ang Anti-Money Laundering Act, apil na ang AMLAC General Principles of Information Exchange, National Internal Revenue Code o ang Law on Secrecy of Bank Deposits.
0: IFM. IFM.
1: Ang direktor sa National Bureau of Investigation nga si Attorney Melvin Matibag maoy katapusan nga testigo sa Hulyo 21 samtang mutapos na ang House Prosecution Panel sa pag-examine sa grave threats nga kaso isip kabahin sa katapusan sa upat articles or sa ikaupat nga article of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa statement sa House Prosecution Panel, gibakwi na nini ang pagtunga or pagtunga sa uban pang mga testigo. Matod ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro, si Matibag matubang sa korte sa Hulyo 21 na adlaw Martes sunod simana. Una nang gipahibaw sa prosecution nga dili na nila idayon ang testimonya sa kanhit Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez og House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello.
0: IFM Balita.
1: Giaprobahan na sa Senate Impeachment Court ang pag-issue sa pina alang sa upat ka mga individual nga motestigo sa giingong misuse sa kapin 612 milyones pesos nga confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikaunom nga adlaw sa trial. Sa Senate Impeachment Court, Presiding Officer Francis Chis Escudero ni sanong sa pag-issue sa pina adjustificando o doses tecum alang sa musunod ng mga testigo ng katakdang mutunga sa Hulyo 21 o 22 na sila si Marivic Pareha, ang Director sa House Legislative Archives at Museum Management Service, Violeta Constantino, Kanhi Land Bank of the Philippines Branch Manager sa Shaw Boulevard Branch, o Ninita Camposano, ang Kanhi Land Bank Branch Manager alang sa DepEd Branch. Ang korte na aprobar usab sa pag-issue og doses tecum alang ni Land Bank President og Chief Executive Officer Lynette Ortiz alang sa susamang mga pizza.
0: IFM.
1: Atong oras sa IFM,
3: alas 6:19 na.
1: Huwag ato ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga. Standby, si Idol C ato ang tawagan. Kita so, darba sa Tornado Pina. Standby, kinante bago makauban mami. Si Idol C ato ang tawagan mga suking tigpaminaw. Kaya namte Idol B ang musunod.
3: Idol C.
1: Dili di Idol B?
3: Musunod siya ni C.
1: Or Idol po ang sama na. Ah, Idol E?
3: Idol It.
1: Ayun ang Dol It. Kuyaw mo na, Dol. Oras, IFM, Dol.
3: Alas 6:20 na.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
4: This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: This Time Check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
1: Idol, at tong oras sa IFM.
3: Alas 6:21 na.
1: Again, salamat kayo sa mga nakauba na to. Ganiha pang kadlawan sa iyo pang programang Ibda na alas 3, alas 4, bango na. Kinig alas 3.
3: Ay, ibot sa Ibda na.
1: Kinig alas 4.
3: Bango na dayon.
1: Kana, ang mga charger, ang mga...
3: Rickpan.
1: Oh, even ang aircon, di ba?
3: Aircon, ay ganun kalimot.
1: Mamitik, ato sa kumustaon sa gawas kabahin si Idol C. Okay, nante Idol B, musunod.
3: C.
1: Idol B.
3: C.
1: Idol B o Idol
3: C.
1: O gito ha, si Idol B.
3: O si Idol C.
1: Sunod, pag ina-Idol C.
3: Idol D. Pero ganun akong Idol It.
1: Ayun, na, ayun. Ulit po yung umana.
3: Idol It.
1: Mayong buntag, Idol C. Kumusta niya sa gawas na bahin, Idol?
6: Mayong buntag, Idol Buiki, Idol Mamitik. Natadari ka ron sa kadalanan at sa mga iskaryo. Makita nato nga adunay mga trabahante nga naguwat og sakyanan og mga estudyante nga naguwat padulong sa ilang eskwelahan. Karon Idol Boyki ang kahimtang nato karon sa atong panahon na grabe ang katindot na bugnaw sa pabuntagon nga makita nato nga daghang mga tao karon nga bisik kayo sa panginabuhi apan hinungdaman gyud nato nga sa ato ang pagbiyahe mag-amping ka doon na
1: amping, yun.
6: Mga disgrasya.
1: Amping yun, no? Kaya sayang uban ba? Magdinanghag ba niya? Magdali-dali sa buntag.
6: Mauna. Yes, I don't
1: know. Oh, basta, ang magdali,
3: magungi. Ay, magkabali-bali.
1: Oo. Oh, hinahinay yun ta. Kanya, kumusta mang kadiha? Unsa may imuhang na mainit na kadiha, Idol C?
6: Yes, Idol Boy K, sa'yo sa kabuntagon, nakapamainit na yun kong naiputo o si Kwate Aron Mas. That's it ang ako ang kalawasan karon Idol Boy.
1: Kami kay
3: pero ako Idol C o kay Idol Boy kini kumutuan ng kanabi tong si Kwati maka kalis tag kubo.
1: Pero kanabi
3: ang hindi ka kulo tinuon.
1: Ha?
3: Ingon pa ang nurse. Ang makalaban sa tag kubo kada ko nawa kay kwarta.
1: Okay, boka. Kana manggong kuan. Kana manggong mga si tawagan ng mami kanang tablia ba?
3: Tablia.
1: Makapaikuan sa gid siya. Kanang murag kanang naay makapainit niya ba? Inana ba?
3: Ito, look. Ito,
1: hinay lang.
3: Ito, hinay tayo niya. Hindi man may bawang
1: ang para ba ng durian, Idol Sing? Ang durian, taas man na o makapainana. Taas. Oh.
3: Ano yung makabagdang durian?
1: Ay, nagdamang ko. Walang niabot na rin. Oo.
6: Pangatag ko niya, Idol Sing?
3: Mawag yun.
1: Walang niabot na
3: rin. Ay, oo. Nakatag kay naasa di ay.
1: Nabuot na para naay ka nang ipadaan. Kaya walang magyong ka nang ipalinglan. Mangyong taba. Pero ako din ang EXL Coffee Mix sa Black Coffee na Sunday. Makatabang din sa ito ang mga muscle. Ano yung mga ingredient? Ito na hisugutan na makatabang din sa muscle ang Black Coffee sa EXL. Kaya ako, pabinawahan, higup na sa gudari ha. Uy, kinaan na labas Attorney Rufil. Salamat kayo, Idol C, ha?
6: Si Idol Boy K, Idol Mamitik, dagang salamat. Kini si Idol C sa 93.9 IFM.
1: Wato ning makauban niya si Idol C Puhon Mamitik, no? Puhon. Kaya ato sa gipalaag. Sa laag na sa kanina, Idol C.
3: Explore sa day mo ang kuantiha. Imong kagwapo din sa gawas.
1: Sana all. Sana all, no? Mga kuan kayo ka ng agungan. Ikaw maanyag, mangka.
3: Kuan na, kadugayan. Magbarong na niya siya diri, Idol Boy K.
1: Ayaw lang, tiyong.
3: Magsot.
1: O, di lang magpiyong.
3: Siya magsot, ako magswim. Swimsuit.
1: Sa kinaw niyo ang swimsuit, no?
3: Lain na ka, no?
1: Mabantay ka ng kuhan.
3: Murag yung ka ng...
1: Ikaw, Girason, ikos mo nimo nang hawa ang mga butanding. Kita nila ba?
3: Yay! Nakalimta na yung kuhan, no?
1: Pero butanding, hawa na rin, eh.
3: Balis sa barangay.
1: May balas ito, smaw. Love you, mami. Atong oras item doon.
3: Ano oras, Idol? Alas 6:25 oras kabutagon.
1: Ato lang paminaon si Attorney Rufil alang sa Straight to the Point 3 sa IFM. Bye for now, Idol.
3: Bye-bye.
1: Bahalag simple nga kinabuhi. Basta ang kalinaw mo pating babaw. Bye for now, Dol.
7: Bye. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
8: Caregiver. Straight to the point. Normal bago na indekin ko nangita kag tinuod ka nangita. Ha? Kung tinuod ka nangita, sama ining mga anak nga gikan pa sa Sambuanga nangita sa lang inahan. Pagkakita may gala dunay ulo diha nga putol. Giadto gyud sa funeraria gitan-aw gyud. ah, gumikan sa pangitag pamaagi o makita lang ilang inahan, patay man kung buhi. Bisan pa man oga, manghinaot ka nga buhi, pero wa naman yun makachat, muna nga nangita yun sila. Pero kinikarong nga maong amo nga kinini ang kunuhay mga kaigalaan nagpablater. Ha? Unya karon doon ay report. Gipadtuan na ito ng kasaman Jane Gallardo, ni kasaman Paul Lauro, si Idol Tweety, nga itong deploy dito mahigala sa Talisay. Doon na mga higalay nakita nga ulo. Huwag yun makaako sa pagtanaw, dahil huwag yun makaako sa pagsusi.
9: Straight to the point.
8: Labi na nga kanang maong nakita nga ulo, naara mga higala sa pikas ng kalsada.
9: Straight to the point.
8: Naara sa pikas ng kalsada. Tagadarig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Samtang sa lain nga bahin sa mahigala katong lalaking na pusilan patay sa kaoperasyon sa barangay Pulang Bato kagahapon na nalambigit na imatod pa sa insidente sa Rintangay. Kun rent, sangla o usa sa mga suspects pagdagit sa usa ka negosyante sa may barangay Banilad nga nakuhaan sa CCTV camera.
9: Straight to the point.
8: At sa nagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Samtang sa lain bahin, Sugbo nagpabiling luwas matod pa gikan sa African Swine Fever kun ASF. Subay sa gipatuman nga hugot nga biosecurity measures aron kapugnan ang virus nga makahulga sa hog industry sa Sugbo.
9: Straight to the point.
8: Sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, ang prosecution may gala sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
9: Straight to the point.
8: Insister nga buksan ang bank o tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Atul sa nagpadayon nga impeachment trial. Ah, mauni may gilay dunay oral arguments kagapon nga pabuksan yun, paablihan yun. Apan, ang tubag sa depensa, fishing expedition, ang tuyo sa prosecution, gawas nga kalapasan kini sa balaod, kalapasan sa due process sa Vice Presidente.
9: Straight to the point.
8: Fishing expedition, gumikan mahigala kay kining record sa BIR, record sa bangko o guban pa mga kagalaan, i-appeal mga higala kadtong sa una pa nga dili pa impeachable official si Vice President Sara Duterte.
9: Straight to the point.
8: Nga kung doon na kay reklamo sa usa ka impeachable official sa iya ng pagkabisi presidente, sukad sa 2022 mo na imong ipasupi na day. 2022 sa iyang panahon nga siya impeachable official. I-appeal man tanan mahigala gikan pa siya pagka vice mayor, pagka mayor o guban pa. O na nga doon na mahigalay objection gikan sa depensa. Pero gumikan kay agi man ni mahigalag voting o akong i-forecast ni mga kaigalaan matuman eh ang unsay gusto sa prosecution in Daikin. Ako lang yung forecast ha, mahimog may tabo, mahimog dili. Pero yung voting ani, lupig mahigala sa voting ang minority ini.
9: Straight to the point.
8: Ang majority mahigala mo ay daghang buto. Kay kana mahigala ang voting sa mga motions, kinahanglan man nalag simple majority ang vote. Lahi ang sa conviction, kasi conviction man two-third man. Ha? Ang two-thirds sa 24 is 16. Pero karon mga higala sa pikas nga bahin, ha? Matod pang Alan Peter Caetano, giusa-usa na yun sila. Kay human mga kagalaan, mapriso si Jingo Estrada, napriso si Rodante Marcolita. Delikadong isunod niya ipriso mahigala si Alan Peter Caetano.
9: Straight to the point.
8: Doon na mga higala ay matod pa pag-utingkay. Panahon sa SEA Games, nga siya mga higala mo'y isaligan atong SEA Games, ha? Wala ni Sultis Caetano kagahapon, unsa manggiyod ang tuyo ni ani?
9: Straight to the point.
8: Si NBI Director Matibag mga higala mo'y mususin ini. Kay si Matibag mga kagalaan nang hulga na karon, ha? Samtang siya i-present mo'y last witness sa prosecution karong adlaw Martes.
9: Straight to the point.
8: Siya mo'y last witness sa Article 4. Ha? Sa impeachment mahigalang batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
9: Straight to the point.
8: Human may withdraw ang prosecution sa ilang uban pang mga witnesses. Di nalang ipadayon. Wadto na sa salain ng article sa impeachment. Si Matibag ang last witness nila mga higala.
9: Straight to the point.
8: So samtang mga kagalaan nga si Matibag questionon karong Martes, kay butang siya isa lang siya sa witness stand. Ni una-una nagpanghulga si Matibag mga higala. Ha? Nang hulga na o task force mususis paggamit sa pundo matod pa sa ASEAN Games sa 2019.
9: Straight to the point.
8: Ang target mahigala si Alan Peter Caetano.
9: Straight to the point.
8: Ang kuyaw ini mga kagalag, pasakaan po si Caetano o blunder na ikin. Ay ni Matibag. Kuntak mahigala si Remulia sa ombudsman. Delikado nga sunod mapriso mga kagalaan si Alan Peter Caetano.
9: Straight to the point.
8: Mahurot mga higala ang mga senador sa minority.
10: Waga ba eh.
8: Mana nga iyan ang ipaunhan kagapon nga Gusto gid nila ming hutdon, ha?
9: Straight to the point.
8: Katarik pagdagad robotaga mga sukinting paminaw sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the
8: point. So malagmit mahurot ning minority, ha? Pero ang buto nga gikinahanglan 16 votes gihapon unsa o mana? Makonbikto ba si Sara ni ini mahigala or dili, ha? Pero ikonbikto gyud Sara o banan sa mga pressures, ha? Pwede lang na siguro manghigala ilang himuon. Apan ang katawang Pilipino nagtanaw man o panalitan ang pagkakonbikto, siguro alang nga ang pagkakonbikto, kumbinsido ang mga tao nga angay konbiktohon. Pinagi sa mga ebidensya, kay kung dili, kumbinsido ang mga tao, ha? Delikado ang simpatiya unya mga higala ngadto sa mga Duterte sa dani.
9: Straight to the point.
8: So mahimo nga kung makonbikto si Sara, di naging sa kadagan. Pero mahimo mahigala nga dunay laing Duterte nga mao'y mahimong makadagan og dunay simpatiya unya sa publiko.
9: Straight to the point.
8: Una nga ang wa nimo damha nga mahimong presidente, delikado pa hinoy may mahimong presidente.
9: Straight to the point.
8: So kining impeachment trial pwede lang na mga higala nga imong ahukman din ha, pero siguro ala nga dili kayo mababoy gyud. Dili kayo mabastos mahigala nga ang mga tao makakita nga binuang naman gyud ni pagka hitabo ha. Kanang pino-pino lang gamay nga dili lang kayo klaro pod ha. Tuloy agi katawa-katawa mga sukit ni Paminaw kay kining impeachment trial di man lang mga higala ang mga senador may judges ani. Ang katawang Pilipino nagtanaw man apil man mahigala nga muhukom unya kinigabot sa panahon.
9: Straight to the point.
8: Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: The song is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: That song is brought to you by Keratin Plus and Keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
0: This song is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
0: Ulan man o init ang adlaw, padayon ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This song is brought to you by BLC Kids, tummy friendly vitamin C for kids. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to Clavulo acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
9: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
10: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
10: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
12: Idol na ay police report at makauban si Radio Man Paul Lauro. Straight to the point dari sa IFM atong oras sa IFM mga idol. Alas 6:39 na.
13: Mag-appeal si driver at paglabang niya diri sa may central yun sa daan sa may Lawaan 3 northbound padong Cebu City kahapig. Naiko siya sa motor, kini smash na motor. Yagi maniho ni Mario Cantorne. 57 anos minyo sa Kabalirong Naga. Niya pagkaigo niya, ini si Mario nasarasay ang iyang dagan, wala siya ka wala siya ka maneuver sa iyang motor. Iyang naigo ini nga move 8 nga gimaniho ni Ariel Acueva. Unya do na siya pasayron babay. Naigo niya pagkaigo na natumba sila. Nagaangol yun ang upat gitabang gayon ni sila. Lato mga sakop sa medical team sa Talisay niini nga mga orasa unya dayon isakay ni sila doon yun ka ambulance ang gi-dispatch sa Talisay City para ma-asikaso kay kining POG driver nga naigo nga nilabang na ani siya fracture sa iyang tuong tiil wa na ni siya kabarog daga yaka na lang ni siya pag-abot na to diri sa area attorney Rupil onya doon natay mga interview niya sa driver sa move 8 o sa driver ining motor usa nga nakaigo ining pedestrian nga POG driver kay wa ni niya maigo ang pedestrian o sining POG driver tunay regular unta ang ilang dagan kay bingaw man kayo atong mga orasa, mga dayon ng alas 6 karong buntag. Unya paoli gi iya mang naigo. So nasina no na nato dia ang video attorney Rufil, taas-taas na interview nato kay nag coverage na diri sa area sa atong video. Unya donay portion dia nga ato na interview ang movie driver, mao na to ang pamahayag nga gidumbol na siya, giigo na siya ni ining Tatay Mario kay nakaigo na di ay og pedestrian ining POG driver nga ni labang ining atong ginganlan nga si ni Misio Bilando, 58 anyos di siya, nagalawaan tres POG driver yang driver ani kay ng mga POG nga multi-cab biyahe og punta og karkar no mo ni ang kuan dibalas kayo kay paglabang niya naigo siya niya ni Tatay Mario. So nani ron pa sila sodron sa ambulance ni may kayo na niya kini ambulance adong nagdagan ang driver sa move it o yung pasayron babae mao gisakay sa usa ka ambulance samtang kini usa ka ambulance na adire katong POG driver nga pedestrian. On ato niya on the spot report diri sa Lawaan 3 northbound sa Karisay ining sayo nga aksidente sa kadanan. Ako inyong radyo man, Bo Lauro, DYHP, Tapak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
16: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Og naghatod sa ulas, may gala 6:43 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
16: Nakaritas dugang mga hisgutan na nato karong butaga mahigala. Kagahapon si Senator Ruben Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, ipadayag sa ila mahigalang manifestations, may manifest sila sa mga panghitabo recently, labi na nga ila mahigalang ipatawag or ilang next witness sa prosecution mao mga kagilan sa NBI Director Melvin Matibag. Ato ning isgutan mahigala kay si Matibag samtang ipresentar sa dito ang mga senador, medyo unsa man dili sa pangutan-on sa mga senador ang nagturutudo dai. Kaya hatag man ni warning niya, pangutan ako niya, di ba, pang-imbestigaron sa tabi. Iya mahigala ga lahi ni no mula nagkupot mahigala ni siya bantay lamo ha sa aton isgutan ng mga kailanas human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 6:44 na
2: 93.9 IFM pampugnan pa ni
17: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
18: Not sa bawat kalam, mundo'y magiging ikaw.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
1: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
21: Uti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Maayong adlaw mga suki na itong tigtaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
25: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galangan ni suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauni ang pinakaningkot na desisyon nga ako nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
26: Sulay Gold, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: ProBack GLC, kasama ni Mommy at ng Kids Daily.
26: With lysine, B vitamins, vitamin C, CGF plus vitamin D, tulong para sa gana, lakas, sigla at laki.
27: Gonna be healthy, ProBack GLC.
26: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang ProBack GLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Gonna be healthy, ProBack GLC.
29: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural at original.
31: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon?
32: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan talang ka. Akong kitrabuho arog mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw na to na wa ko magkinahanglan ni Tito arong mapromote ko. Ako pa nang sa? Kung wa ka rin na matagad.
31: The very story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The very story. At tangi.
33: Ang idol kong FM 93.9
34: IFM.

0: lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Idol, alas 6:49 na sa buntag. Onya, pwede lagi mo pahibaw ha, asa mo dapita nakatune in si Sir Gary Ponce sa Capitol Site, Cebu City. Ponce Capitol Day, abay ko mag-apelido ang Ponce. Eh. Idol Buiki, kung mag-swimsuit si Mamitik, mura siyang si Dugong. Hala mo yun. Paksit, unstoppable number one ng IFM. Naasad to yung mga comment na rin sa ato ang Facebook page sa mga greetings, tol. Again, IFM 93.9 Cebu 0923-112-8701 dol 0923-112-8701. Ayaw kalimot mga suking tigpaminaw ha. 0923-112-8701. Idol Buiki, naminaw me via online from Hong Kong. Bindoy Pangalaykayan, Negros Oriental from Maxim. And Bindiho Canmanos Sagbayan Bohol, gikan ni Venus Olaivar. Salamat kayo si Arubat Lizor from Sudlun Uno, Cebu City. Standby, Dol. At nabalikan si Atty. Rufil sa mga komentaryo. Isgutanan, standby, alas 6:50 na.
4: Lingkod-lingkod na siya niya, mutapad-tapad ni Chisis Kudiro. Di po malalim ng iya mga higala kaya daghang buhimog memes niya. Sa ato lang ng agi katawa-katawa mga kaigalaan, maningkamot po na suwin o tuon, aron nga makapanganutan ang pangutana po. Ha? Amo na nga, si Matibag wa madayon. O ga, kinini ang presentar last Tuesday. Mamunti lang gika-schedule kay kuno dunay atinan mahigala nga summit si Matibag, mo ni mo una. So, tungod atong pag-raise ni Kaitano, niyan ang maong concern. So, si Matibag adto na i-present sa Adlong Martes. Di po sa Adlong Lunes day, kaya doon na sa mga importante sa may galang hisgutan labot gyapon sa motion, no? So, si Matibag nga i-present dito sa impeachment court ni hatag na daan po o threat nga ito mahigala sa mga senador, particularly mahigalang Senator Alan Peter Kitano, nga nag-imbisigar sila sa SEA Games kuno mga higala ni atong 2019. Kay ang target ini mga kagilaan si Alan Peter Kitano.
5: Straight to the point.
4: Delikado mga sukit di paminaw nga sunod niya masod sa prisuhan ini kini si Alan Peter Kitano mga higala. Delikado mga sukit di paminaw kay kung kini imbisigahan sa NBI, unya mo ingon mahigala, sige ato pa sa kakaso, bisag dili pa na maproven, not necessarily mahigala maproven na dekin. For as long na doon ay kaso ipasaka, magkasinabot man na sila mahigalang ombudsman, mga sukit ng Paminaw, with due respect sa taga-ombudsman, but si Buying Remulla mahigala in particular, friends man sila mahigalang Matibag pulos mga presidential appointees. Ah? So mahitabo ni ini mga kahigalaan, delikado o mapasakaan yun o kaso ni Kaitano, maparihan Marcolita. It does not necessarily mean nga guilty sila. Dili guilty, pero mugawas ang warrant of arrest sa plan din nga case, non-bailable. Bahala na lang na unya o maabsulto, basta pagkakaroon, kuhaon ka, ipriso ka, di naka-appeal sa impeachment trial.
5: Straight to the point.
4: Isa kining kaso ni Rodante Marcolita, akong i-evaluate ang iyang kaso, mga kaigalaan. To be very honest ba lang. Kining kasong Marcolita, mga sukit ng Paminaw, malutsan niya ni sa final na day. Pero, ang tuyo, mahigalan di ka-appeal sa Marcolita lang sa impeachment trial. Mga naman eh. Oh. Dakpon, non-bailable, wak na. Di naka-appeal sa impeachment trial. Bahala na lang na unya after 2 years. After 1 year or 2 years, or balangan-langan pa, mapriso to sa Marcolita dito, bahala na ang korte kung sa acquitted ba na or ma-convicted ba ni kahuman, bahala na. Basta ang ilan tuyo, okay na. Atul sa impeachment, wak na sila diha.
5: Straight to the point.
4: So, kini delikado, mga kagilaan mo'y mahitabo, nining Alan Peter Kaitano. Muna nga kagahapon, ni Sultinas Kaitano, may gila morag ilaming hotdon yun, ha?
5: Straight to the point.
4: Hotdon. Delikado. Mahurot mahigala ang minority senators. Nakinis Kaitano, paminaw, kumusood ni presuhan dahil kung ilan yung pag-awasagwalan to balis, di ni mo surrender, mabahala na lang. Musood ko presuhan, parihan ng Dante Marcolita. Ilan Jinggoy Estrada, may gila din ni pala sa uban ba nga, inighulga, sayon lah ha, ay di masood mo prisuhan o mabalitok mo. Ha? So, giusa-usa mga kaigalaan, tanaw ko kris kay tanaw mo, kuwani, halag kinaunsa. Murag mo akong forecast. Pero delikado nga maoy musunod ni mga sukit. Paminaw mo nang sa iyang speech kaghapon mo ni ang nahitabo. At sa paminawon kadali may gala si Alan Peter Caetano sa iyang kininiang speech kaghapon.
0: So what we're trying to figure out here kasi is are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned including the president? Or are you only investigating the video and finding...
4: Katong usa ka speech nga na post sa akong Facebook account about sa speech ni Alan Peter Caetano mo ano kana na ang about sa kwan about sa kinini ang investigation niya yan ingon siya nga delikado hot don sila mga sugiting paminaw ako na ning na post ni sa atong Facebook page mga higala anya for emphasis ato ni mahigalang i balik pag kwan dela karon for purposes mga kagala ano kan kinidong binabawasan talaga kami.
0: Binabawasan kana, talaga
4: kana,
0: kami.
4: Kana dong. Sige dong. Okay. Sige, atong paminaon ha. Okay. Sige. Mauna siya mga, mauna ni. Ako lang ni Mahigalang, na-post na nato ni kasamang name sa ato Mahigalang Facebook page. Pero for purposes Mahigala of discussion, atong isgutan mga kagalaan, kay Mibarog si Alan Peter Caetano kagahapon, atulo sa trial Mahigala o giyanggi raised ning maong concern. Ha? Labot mga higala ining maong panghitabo. Kaya kung imong basihan landaan, medyo pressure yun. Ang sa likod ini, ang makita ni mo impeachment trial lang naa diha. Doon ay mga senator judges nga naa diha, pero pressure sa likod ini, grabe. Mga nagiingon, may galang congressman Neil Tupas kaniadto atol sa impeachment trial ni Renato Corona, mga sukit di paminaw. Makita ni mo nang daha, salida lang na diha. Pero sa likod mga higala, anak grabing pinaksi ay sa kinini ang mga pressures. So, atong paminaon sa anak ko si Alan Peter Caetano, una tayo muhatag sa dugang discussion. Okay, go ahead, dong names.
0: Nawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Diba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at... what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Amy is a law graduate, di ba?
6: Pia.
0: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us.
4: Okay. Mauro to siya dong? Mauro to? Okay. Sige. Pero medyo atong kung anong sagot na paisumpay anik atong labot sa hulga mga higala kay kinini ang about sa SEA Games mga sukit di paminaw nga gibutyag ni Alan Peter Caetano. Mauro na yung pamahayag mga higala ang Alan Peter Caetano human mga kaigalaan nga imbisigahon ang 2019 SEA Games din siya mga higala mo'y target ni ini.
5: Straight to the point.
4: Ingos kay Tano, wa may problema tong SEA Games. Pero mo lagi na, bisan pa mga higala, guway problema, og imbisigahon ka, kunuhay doon ay mga ebidensya, ipasaka ang kaso, mugawas mga higala ang waranto para sa kasong plunder. Plunder, yung isa kang kaso, pala di kagawas. Di nan-bailable man. Bahala na lang unya na kung Naabay ebidensya gwa, basta importante, mapriso ng daan. Unya, while the impeachment proceeding is ongoing. Muna ang mahitabo. So, una na muna yung Alan Peter Cayetano, binabawasan kami, kay una na mga higala, si Batoa, naman to katunga. Ni sunod may gilas Jinggoy, sunod si Marcolita, delikado sunod mga kigilaan ani si Alan Peter Cayetano.
5: Straight to the point.
4: So, mahitabo mga sukintig paminaw, medyo gipiang-piangan na sila diha, ang minority, og hangtod mga higala, delikado, og ibutang talaga, wa na'y lain niya kuan. Kay mabasa ba nimo ang daway, mangutana ang mga senators karon. Umawa si Alan Peter Cayetano diha, kinsa may mabilin si Pia. Nga, mangutana. Inoon kayo si Robin Padilla, may gala, maningkamot pa sa pangutana mga sukit di paminaw. Kinsa pa may laing mangutana. Wala na. Dili sa side, may gala sa majority, daghan ang mangutana. But, muna ang mga panghitabo, mga kagilaan. Pero, ang katawang Pilipino nagtanaw, although kung butanta lang mawas kay Tano diha, ayuhon lang sa dipinsa o mga abogados dipinsa o cross-examine. Not necessarily nga kato mga judges, senator judges mao mahigalay ilang saligan. Ah? Makapangutana pa man mga higala ang mga defense counsel, unya naminaw man mga higala ang mga senator judges o ang katawang Pilipinon.
5: Straight to the point.
4: Adto na mahigala ang hukom ana kay kinigod mga higala kini mao trial ang naminaw of course ang mga senator judges mo hukom sila but ang katawhang Pilipino naminaw sad o nagtanaw sad so kung duna mahigala unyay conviction nga ang katawhan mo nagingon ni Alan Peter Cayetano nga atong i-preserve an integrity sa korte either convicted or acquitted mao'y hukom sa korte ang importante nga kanang maong desisyon acceptable ba sa Filipino people.
5: Straight to the point.
4: Kanang maong desisyon, madawat ba sa katawhang Pilipino?
5: Straight to the point.
4: Kay kung panalitan mga kaigalaan, kanang either ma-acquitted or ma-convicted, kay butang talang i-acquit nila si Sara Duterte, acquitted. Unya, klaro giyod nga doon ay ebidensya, dili madawat po na sa katawhang Pilipino. May mga tao nga saan mang gina Sara di ayod, nganong inyo mang gi-acquit. So, dili masatisfied ang katawhang Pilipino. Pero kung ila po nga ikonbikto, bisag kuwang sa ebidensya, dili po na gihapon madawat. Kanus ama na mahigala ang hukom anaunya ngadto sa panahon sa eleksyon.
5: Straight to the point.
4: Muna nga paningkamutan mga kagalaan sa prosecution nga ma-prove nila ang ilang kaso. Kay kung ilang presyuron ang mga senator judges, magsalig lang sa pressure kay naan nila taranggahom, pwede na nilang himuon yun. Bisa gana may gay papresos kay Tano kisa pa sunod di papreso. Ruben Padilla eh papel papreso. Kinindo ka mga bilya, sama mo di mo mobali. O mobali mo okay, o di mo mobali eh apel pon mo papreso. So, mga preso ng tanan din ha. Ang mga tao may gala nagtanaw og mahimo mga kigalaang maklaro sa mga mata sa mga tao nga binuang ning maong impeachment trial, dili madawat nila ang hukom sa impeachment court.
5: Straight to the point.
4: Kung dili madawat ang hukom sa impeachment court, dunay dakong epekto na inigabot sa eleksyon.
5: Straight to the point.
4: Isa pag ikonbikto Sara Duterte, inigkonbikto Sara Duterte, may gala, man

0: ang konbiktuhon. Kay kung dili siya angay konbiktuhon, maklaro man sa mga tao nga di man to angay konbiktuhon, ilamang yung konbikto. So di kadagan si Sarah, ang may tabo na ang simpatiya na agyapon sa mga Duterte, mga sukinti paminaw. So kana Sarah, kung may tabo na mga higala, di siya mismo ingam sa kamo at me. O may tabo ng Sarah, di dili para iya ang presidency. Malagmit na kagalaan ng wala mga higala damha, malagmit niya si Basti may mahimong presidente. Malagmit niya si Pulong baka may mahimong presidente kay ang simpatiya manguna mga sukit di Paminaw. Muna kong gingon, siguroon sa prosecution, pag-present ng ilang evidence nga kumbinsido ang mga tao, nga sadan si Sarah, aron nga kung makumbikto, ang mga tao makaingon mirisi na kumbikto, ang ngayang kumbiktuhon. Wa na simpatiya ang mga tao. Ngayon na din, tamo simpatiya eh. Ang ngayon sa itong kumbiktuhon. Pero kung inikumbikto, may kila klaro kayo nga binuang ang pagkakumbikto, ang mga senador nga minority, hurot nila ipapriso, nga ikumbikto nila bisag way ebidensya, ang mga tao may binuang ng inyo. Okay, di na kadagan Sarah, aray nila may basti. Okay, di kadagan si Sarah, pero makapangampanya man siyang basti. Okay, di kadagan si Sarah, pero inigsuro ni Sarah sa tibok Pilipinas, ana unya inig campaign period ay mo, tapok mga tao na ikin. Mamanay kalainan na kay magnet man mahigala mga Duterte sa pagkakaroon. Kaya ba, wala lay lipod-lipod ba nga, kung ba? Ha? O buad to ang usaka, ikaw na plano ka mo dagal presidente, kinanglan magyod ka nga humot ka sa mga tao kay inig adto nimo. Kisa may mong adtoon o ang mga tao dili mo sugat dyan inimo. Mutuyo-tuyo lang yung kag-speaker ka o graduation kay sigurado man ang mga tao magtapok mong inandin ha. Man mo mag-rally ka, pwede po rin magdakag mga artista. Kung daghan kag mga kwarta yun, da mo na yung buhaton magdakag mga artista day. Aron mo tapok. Ha? Pero kung humot yung kas mga tao, ibutanta kung biktuhon na Sarah di kadagan, si Basti may makadagan. Inigkampanya may galang Basti, di mo kumutog, di mo kuyog Sarah day. Inigkuyog anay mga higala ang mga tao mo magnet. Wag yapon. Kay kini, i-manage ang expectation mahigala sa mga dumadapig ni Sarah Duterte. Kini si Sarah mahigala ug inon talagi. Mahimo ni nga dili makonbikto wa sa 16 nga numero sa Senate. But di ta kahibaw kung tungod sa pressure. Imagine kag si Caetano sunod nga ipapriso nila, nya sunod pa kisa pa isunod. Delikado nga by force makakuha sa 16. By force. Pwede. So dili makadagan si Sarah Duterte pero delikado doon ay laing Duterte nga mahimo makadagan. Pariyan ni sa una mahigala sa panahon Marcos Senior. Si Ninoy Aquino mga higala maoy ilang gituhan nga masunod nga presidente sa Pilipinas. Wa man, di patay mas Ninoy. Pagkamatay mahigalang Ninoy, nibalhin ang sipatiya ng Anthony Curry. Straight to the point. Wala siya mahigala yun itabo. Pero sa dili patay mo padayon mga sugintig paminaw, atong evaluate ng mga witnesses ha. Tanawa na good. Ang unang witness nila si John Mark Kalilong. Ang sunod niya witness si Attorney Jeremy Lutok. Duha pa ka witness, witnesses. Ilang gi-withdraw ang ubang mga witnesses? Si Sulay Calupes ilang gi-withdraw? Ako nang gi-discuss na ganong ila tong gi-withdraw. Sunod gi-pang-withdraw ang ubang mga witnesses. Ang last witness nila mahigala si Matibag. Unsa man kay buhian nga testimonya Matibag? Mo ni dakong pangutana ron. In a way we will give him the benefits of the doubt. But atong evaluate ha katong testimony mahigala sa duha ka mga witnesses. Unsa man to? Nga mga testimonies. Do na bay unod to gyud o wa? Kay lahi man ang pananaw mahigala ordinary nga mga tao labi na og maayo ka dito nga muda mga higala drama-drama lahi pero sa aspeto mahigala sa pag-apply sa rules and evidence sa may makuha ni mo testimonya ni John Mark Kalilong og ni Attorney Jeremy Lutok unsa may makuha ni mo na gamitan to sa rules and evidence na ba kay makuha isgutan na to unya sa pagbalik mga higala Alas City size na standby RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon.
1: Ang idol kong FM
2: 93.9 IFM 93.9 IFM Pampugnan pa ni
3: Straight to the point sa IFM Straight to the point sa IFM IFM
4: Yo! Super!
5: Idol, alas 7:07 na sa buntag. 713, good morning. Idol Boy Kilanog kay mo sa Tabok, Mandawi City. Ang akong radio ni Pilit na sa IFM. Kana nagpuyo sa bahay ni Kuya. Salamat o may buntag sana all. Housemates.

0: pasok na kayo sa confession room. Ika na ni 026 Idol Boy Key, happy birthday. Grabe ano, happy birthday sa ko ang iro nga si Rex listening from Mindanilla. Happy birthday, doggy. Unsa may breed aning iro ni Modol? Hi Rex. Saan ang pag-greet ang happy birthday si Rod? Salamat kay Idol Hagi kani 879 Idol Buiki naminaw mi sa Sitio Tagaytay Upper Kadunasan Cebu City gikani Jessica Bakuli. Kamudol ba mo? Text modol magsagol-sagol na iuna gid ang Sitio o niya una ang barangay ha. Mulibong natani ha, bantay mo na ako ha. Gikani 120 salamat again Dol. Standby na kay karong taon-taon ang ato ang RMN Network News nga musunod na. O niya ayaw kalimti mga suking tigpaminaw ha, pwede ragid mo mong pahibaw. Asa mo napita na ka-tune in sa 0923-112-8701. Akong balikon dol, 0923-112-8701. Magkumustahan na ilang ta. Attendance check lang. Unya, sa itong Facebook page, nanatay nakapost dito idol on saon pag-join para naamoy ticket sa 4th of Spades, no? Ang kinibang Andalusia Tour, sunod ugma na dol sa SM Seaside Arena. Ayaw kalimot dol ha, smtickets.com. Ayaw si piyata ninyo mga sukintig paminaw. Iharagid na sa SM Seaside Arena karong Sabado, Hulyo 18. Mag-uban-uban ta mga idol. Ang IFM as a radio partner, salamat kaayo sa Carpos sa Multimedia for inviting us to be part of the event. Unya, para nga makatiket mo idol sa 4th of Spades, sa may mga kanta nila kanang Mundo, King Sinta, ikaw na ang tahanan at mundo. Kana pong kabisando ko na ang tamis ng iyong labi. Hala, kalami di ano. Sumaon na doon ha. Pag-aatgin ninyo karong Sabado, Hulyo 18. Tickets are still available. Hapit na mahurot idol busa. Ayaw si Piata, Andalusia Tour sa 4th of Spades. Bajaw, Zild, Blaster, si Unique, no? After how many years, ilang pagpahulay idol nga wala sila una sa limelight, mga sukinting paminaw. Texi mi asa mo napita. Hello, Dol, listening while driving. Gika ni Geraldine Rodriguez sa Kalahuan, Mingla. Amping, Ma'am Geraldine. Idol si Lola Edith Pasturan, listening from Andres Abiliana. Daghan king salamat sa pagpaminaw. Amping-amping mo diha, Dol, ha. Salamat, salamat kaayo, Dol. Again, sa to, makingsunan nga naka-tune in karon. Thank you, kaayo, unya. Idol Boyke, sayo kay Mimaminaw, alas 3 pa lang sa Kadlaon, sa may Sitio Ulap, Basak Pardo, gikan ni Gary Matilos. May buntag niya, Gary! Idol, mapadagan sa kong pahinom doon, manginabuhi sa migamay, ha? Unya, matiwa sa kong inom sa kuang EXL Black Coffee. Ayog si Piata, mga idol, na digin mo magmahay ining EXL Black Coffee. Sa ako nang ginaingon pa, idol, nindot sa kaayo ni nga, kanabang ato ang mainom ang EXL Black Coffee. Kay Kebo, ka-idol, no? Atong batunan ang himsog na panglawas. O maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, de kalidad. O gipiktibo ng mga halamang gamot nga adunay may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imuhang kinabuhi. Ani ang sikreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo ra pod sa EXL Plus, sa Makabuhay Plus Dietary Capsule, kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory. Alas 7:11 na, standby. Bupadangat sa kupahinom doon. Ani ang musunod RMN Network News. Texi ko dol, 0923-112-8701. Purok Pidana Zone 4 Biasong Talisay City na Minaw. Idol Boy Kid dere sa Tubigon Bohol, Milito, Emily, Adriano, Aiza, Loreto, Lanog kay Modol. Alas 7:11 na, standby.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Halloway! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Kalugan pa ni.
3: Oh. Mapuktan pa ni.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Delivery! Mariose!
2: Is that box really mine?
7: Surprise!
2: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
8: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
8: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
10: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
12: Ganun po.
11: Ana. Oh, laing pose na pod.
12: Okay po.
11: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
13: Dugay naming nag-ilis, direk.
14: Ngat po sa Rice Energy Pop in grape flavor.
15: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
16: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
17: Lamit mag-rice, energy pop.
18: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Risari stores.
19: Non-stop allergies, ang solusyon.
20: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Alco Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
24: Star Nutri.
25: Anday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong panganduy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
26: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Non-stop allergies. Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Star Nutrimi.
5: Ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ang Star Nutrimeats, kaputang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lambing ang masustansya.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart
7: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
11: How are you? IFM
12: 93.9 IFM.
13: RNN Network News.
14: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
13: RNN Network News.
15: Ay hindi maiiwasan na may mag-a-anchor kada araw at lahat naman umuno ng council ay nakakondisyon para dito.
16: Yes, opo. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin maiiwasan na may mag-anchor for the day, etc. May assigned to do things. Pero lahat kami, no, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer in the defense team should be able to argue and to cross-examine and to stand, no, for the defense on any given day and for any given witness.
15: Samantala, nang tanongin naman kung posible bang mapatawag si Attorney Zulaika Lopez, sinabi ni Powa na wala pang napag-uusapan ng defense team ukol dito, lalo na at matagal pa naman ang pagsalang na batid na uunahin munang ipresenta ang lahat ng articles of impeachment na prosecution bago ang defense team. Kasama mo sa DZEC Cell Armin Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Arlimen.
17: Imbestigasyon ng NBI sa umano'y maanmalyang proyekto sa 2019 SEA Games kinuwestiyon ng minority senator.
18: Estudyante naman sugatan matapos saksakin ang sariling ama sa San Carlos City, Pangasinan dahil sa mainit na pagtatalo.
17: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
13: RNN Network News.
19: Pilipinas sa Idupos.
17: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
19: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
20: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
21: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: RMN
0: Network News.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: 7:21 ang oras ngayon. Balik sa mga balita, mga kasama. Kinwestiyon ng mga senador na miyembro ng minority bloc ang timing ng investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Una nang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na may 10 bilyong pisong unliquidated funds sa 2019 SEA Games, kung saan tumayong chairman noon ng organizing committee si Senator Alan Peter Cayetano. Sa impeachment trial kahapon, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla kung dapat ba silang mangamba dahil tila lahat ng minority bloc ay ipinakukulong o kaya naman ay iniimbestigahan.
22: At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat dito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
12: Inalmahan din ni Senador Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Matibag at iginit na walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games. Inawag din ni Cayetano na akusasyong marites ang investigasyon na layon umanong sirain ang integridad ng impeachment court.
23: Let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa.
12: Sinigundahan naman ito ng kanyang kapatid na si Senator Judge Pia Cayetano na nagsabing hindi dapat payagan ng impeachment court na sindakin ni Matibag ang mga Senator Judge.
24: I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon?
12: Akala ko may susunod pa. Hindi ako nagsasalita. Si Matibag ay nakatakdang humarap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo ng prosekusyon sa Article 4.
18: Oras po ngayon, alas 7:25 na, 7:25. Kaugnay po ng balitang yan ay may hawak na raw ang National Bureau of Investigation ng mga dokumento kaugnay sa investigasyon sa anomalya nga sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Iyan ay matapos mabunyag ang irregularidad sa pagpupondo at hindi pagdaan sa bidding process ng sports complex na ginamit nung magsilbing host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Attorney Melvin Matibag, NBI Director, bumuo na ang ahensya ng task force na mag-iimbestiga dito, lalo't may mga kailangang imbestigahan batay sa mga dokumento at napakalaking pera daw ang pinag-uusapan.
25: Ano talagang kailangan imbestigahan? Because there are a lot, huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami yan na kailangan tignan. That's why we're creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCBA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na identify, but there are already personalities na nakikita natin dito sa dokumento.
18: Nilinaw din po ni Attorney Matibag na nagkataon lamang ang kanilang investigasyon, kasunod nga yan ang mga pag-question dito ng ilang senador na kaalyado ni Senador Cayetano.
25: So hindi naman to rin yung interest. It so happened na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano? So, it so happened, this grabe yung controversy, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we said that if, kung meron ba talagang dapat malamot, eh, wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan natin magkaroon ng report dito.
18: Sinabi pa po ni NBI Director Matibag na hindi siya nakikipagbangayan kina Senator Alan Peter Cayetano at nataon lamang anya na sangkot sa isyu ang senador.
25: Una-una, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistingan natin dito na maayos.
18: Yung po sa NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Hinutula ng Malacanang ang argumento ng depensa sa impeachment trial na pawang pagsagot lang ni VP Sara Duterte ang mga pagbabanta nito sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, may ituturing itong banta sa national security at hindi isang simpleng pagbabanta lamang.
1: Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security.
0: Sa katunayan, anya ay wala nang kailangan pang patunayan ng prosekusyon dahil mismong si Vice President Duterte na ang nagmula. O mismong sa Vice President na nagmula ang pagbabanta.
1: Ang prosekusyon sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
18: Samantala, dating NBI Chief, naniniwalang kayang gawin ni Vice President Sara ang assassination laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa balita si Rajman Gerald Ulep.
2: May kakayahan si Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni dating NBI Director Jaime Santiago kaugnay sa pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay dating NBI Director Santiago, iyan daw ang resulta ng investigasyon ng binuo niyang task force noon. Ang Santiago, makapangyarihan ang pangalawang pangulo, may pera at iba pang resources, kaya hindi posibleng magawa ang ginagawang pagbabanta.
3: Siya nagsabi ka na ipapapatay mo ang tao, nasabi mo yan, na-convey mo yan, great threat yun. Ganun ang elements lang naman ng great threat. Not necessarily na yung tao na tinakot mo, inatakot nga. But in this case, nakita naman natin, pumalag si Presidente. Si Presidente, at hindi niya pinapayagan yung mga ganyang kriminal na pagbabanta.
2: Matatanda ang panahon ni Santiago nang nagrekomenda sa Department of Justice na kasuhan na ng inciting, sedition at great threat si Duterte noong Pebrero 2025. Samantala, handa umano siyang tumestigo sa impeachment trial kung ipapatawag o padadalhan ng subpoena. Kasama mo sa DJX, Armin Manila, Rajman Gerald, di ulit sa talk.
0: Pinapalutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte hindi raw suportado ng anumang ebidensya. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Marian.
4: Binigyang diin ng House Prosecution Panel na walang anumang ebidensya ang sumusuporta sa pinalulutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte para bigyang katwiran ang pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., batay ito sa findings ng National Bureau of Investigation at testimonya sa impeachment trial ng testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoka. Sa mga nagdaang araw ng paglilitis ay binanggit ng abogado ng depensa ang Oplan Romanov na siyang ugat ng pagbabanta ni VP Duterte kay PBBM at iba pang personalidad na inihayag niya sa kanyang online press con noong November 23, 2024. Pero di nitulosa lumabas sa impeachment trial na ang Oplan Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang direktang babala kay Pangulong Marcos at kanyang pamilya. Di naman ni House Trial Spokesman Representative Zia Alonto Adjong naging bukas ang NBI para imbestigahan ang Oplan Romanov pero hindi nakipagtulungan si VP Duterte at ang taga-suporta niyang nagbanggit din ito.
5: Paulit-ulit din ho itong natalakay dun sa mga nakaraan na mga pagdinig, no? Na hanggang ngayon, maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na sumusuporta dito na itong usapin na Romanov na to. Unang-una ho itong nabanggit ni Mayor Baste Duterte at ang konteksto ho nun ng pagkakasabi niya ay pagbabanta sa First Family. No?
6: She was invited, Princess Maui was invited to share information what they know about Oplan Romanov, diba? Pero unfortunately, for two consecutive, I don't know, subpoenas or an invitation by the NBI, there's an unwillingness on the part of the Vice President and Miss Princess Maui not to share this very important information.
4: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Alas 7.33 na po ating oras, 7.33, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na walang magiging VIP treatment kay Senador Rodante Marcoleta na nakakulong na ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inilipat sa nasabing piitan si Marcoleta matapos iutos ng Sandigan Bayan base sa pagsusuri ng Philippine General Hospital na wala ng dahilan para patagalin pa ang senador sa ospital. Ay kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, mananatili sa infirmary ng kulungan si Marcoleta pero batay ito sa rekomendasyon ng mga doktor at hindi bilang espesyal na pribilehyo.
8: Sa ngayon po, nasa ano po siya, isang selda po siya pa rin, nakaselda po siya, pero ito ay nasa infirmary. Bunsod nga rin po ito sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor o medical certificate endorsement from PGH and base na rin po sa coordination din ng aming pamunuan sa Sandigan Bayan. So, and based sa kanyang medical condition, yun ay yung pinaka-best na paglalagyan sa kanya. Pero selda pa rin po yun. Totally okay naman po siya, bagamat may mga referral at instructions po para sa kanyang further medical engagement or intervention sa kanya habang nasa BJMP. At handa naman po tayo dito para tugunan.
7: Magiging pantay din daw po ang pagtrato sa senador, kagaya ng nasa mahigit 3,000 inmates sa pasilidad.
8: Trabaho namin yun, pangalagaan sila. Safe, secure, at sanitary ang pilitan. Kabilang na ho dyan, ang pagdaragdag ng mga tauhan. Pakarami po nating nilagay na tauhan dyan at may mga response team pa ho. Dahil nga ho, bago pa man yun dumating, may mga nauna na hong high profile PDL dyan. Ganun din ho, ang community around the jail sa Payatas as well as the Quezon City Police District ay patuloy na sumusuporta sa BJMP para i-secure naman yung premises natin around. Ganun din ho, tuwing sila idadalahin sa korte ay full escort ho yan with security. Hindi naman ho yung VIP treatment, kundi ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila habang nasa poder ng BJMP.
7: Ang tagapagsalita po ng BJMP, Jail Superintendent J. Rex Bustinera sa panayam ng DZXL Aramin, Manila. Samantala, naghahain na po ng not guilty plea sa kasong plunder yung mga kapwa akusado ni Marcoleta, sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
9: Pangulong Bongbong Marcos hindi magpapakakumpiyansa kahit po tumaas ang kanyang survey. Kasama natin sa Balita, Radyo Manchanel, Salazar.
10: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resulta ng mga survey kahit pa tumaas ang kanyang satisfaction at performance ratings noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumaas man o bumaba ang numero, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pagtupad sa kanyang tungkulin at paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Prioridad anya ng administrasyon ang pagdadala ng mga programa, tulong at serbisyo sa publiko at hindi ang paghabol sa mataas na ratings. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nito sinasantabi ang resulta ng survey. Ginagamit pa rin anya ito ng mga miyembro ng gabinete bilang gabay sa pagpaplano at pagpapalakas ng mga programa at proyektong ipatutupad.
1: Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
10: Batay sa survey ng Social Weather Station noong Hunyo, umakyat sa 38% ang performance rating ni Pangulong Marcos mula 33% noong Marso. Tumaas din ang kanyang performance rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata, RMN.
11: Sa iba pang balita, hindi muna makalalahok sa mga clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority si MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go. Ito'y kasunod ng reklamo ng Teachers Dignity Coalition sa viral video kung saan sinita at hinuli ni Go ang isang guro na nagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Sinabi po ng MMDA na iniimbestigahan nila kung may pananagutan si Go at pinagpapaliwanag na rin ito sa nasabing insidente. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang i-upload pa ang video kahit naka-blur ang kanyang mukha dahil hiniling nito na huwag siyang videohan. Para po sa TDC, bakit naman kailangan ipahiya ang isang traffic violator gayong naging mahinahon ito at hindi itinanggi ang kanyang paglabag? Samantala, nanawagan ng ACT Teachers Party List na sibakina sa pwesto si Go dahil sa patuloy nitong paglabag ng mga direkta ng MMDA.
14: Samantala, estudyante sugatan matapos saksakin ng sariling ama sa Pangasinan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
15: Isang 18-anyos na estudyante ang isinugod sa ospital matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang sariling ama sa loob ng kanilang tahanan sa San Carlos City. Kinilala ang suspect bilang isang 44-anyos at residente ng nasabing lungsod. Ayon sa initial na investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente ng umaninakainumang mag-ama at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Lumala umano ang kanilang pagtatalo na nauwi sa suntukan hanggang sa kumuha ang suspect ng kutsilyo at pinagsasaksak ang kanyang anak. Tinamaan ang biktima ng isang saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib at taga-dinala sa ospital. Samantala, naaresto ng mga responding tauhan ng PNP ang suspect at dinala sa San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
11: Yung record-breaking na Pacquiao Mayweather rematch, target daw po ng MP Promotion sa 2027. Makibalita tayo sa detalye mula kay Neil Santua.
16: Kumpiyansa ang MP Promotions na muling gagawa ng kasaysayan ng inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay MP Promotions CEO Jas Mathur, inaasahang magiging record-breaking ang ikalawang pagharap ng dalawang boxing legend kasunod ng napakalaking tagumpay ng kanilang unang laban noong 2015 na naging isa sa pinakamalalaking pay-per-view event sa kasaysayan ng boxing. Bagamat naantala ang plano para sa rematch dahil sa ilang technical at legal na usapin, iginiit ni Mathur na mananatiling determinado ang magkabilang kampo na tuloy ang laban. Aniya, target nilang maidaos ang Pacquiao Mayweather 2 sa unang bahagi in 2027. Samantala, sinabi ni Mathur na posibleng lumahok muna si Pacquiao sa isang exhibition bout bago ang rematch upang manatiling aktibo sa loob ng ring. Umaasa naman ang kampo ni Pacquiao na muling makakapagtala ng panibagong kasaysayan ng inaabangang laban at makakahikayat ng mas maraming boxing fans sa buong mundo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, Arimen.
12: Harassment complaint ni Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdy Topacio Ibinasura. Kasama natin sa balita Alex Furake.
13: Dinismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel, cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment na inihain ng aktres na si Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang joint resolution ng tatlong reklamo na may petsang July 1, 2026, inirekomenda ni Assistant City Prosecutor Aileen Abigail Piñera ang dismissal ng mareklamo ng aktres dahil sa kawalan ng prima facie evidence. Ayon kay Piñera, insufficient o kulang ang ebidensya na magpapakitang ginawa ni Topacio na sabing acts kung saan na-terrorize o na-intimidate ang aktres at naapektuhan ang reputasyon nito. Sa reklamo ni Curtis Smith, nakasaad na noong March 5, 2026, nagbitaw ng derogatory statements o mapanirang pananalita si Topacio laban sa kanya sa isang radio program. Ginawang statements kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Wong Suntay laban sa kapatid ni Jasmine na si Ann Curtis. Samantala, sa counter affidavit, tinanggi naman ni Attorney Topacio ang mga akusasyon laban sa kanya at sinabi na ang kanyang mga komento ay may kaugnayan sa political genesis sa konteksto na nagpapatuloy na political war na kinasasangkutan ni VP Sara Duterte at kasalukuyang administrasyon. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak RMN.
12: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
18: Ako naman yung profesor ng Bias, Ricky Rosales.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: Hello, wait! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
20: Oh. Mapugnan pa ni.
19: Oh.
21: Ang Idol mo, DJ.
22: Ang tangis na sila, Tik. O gila ni Mugitik.
26: Idol, Mami Tik.
27: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
28: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
29: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
30: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
31: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
32: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
33: Ang market man on the run, Idol B.
34: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
35: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
36: Ang maida nga white corona, inday na bina.
37: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
38: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
5: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zilg, Blaster, and Bajau Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Proud kayo ming ang musuporta ni ini. Kaya ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol!
6: Not sa bawat galaw, mundo'y magiging ikaw.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500.
20: Hulo.
21: Ma'am, pag sa presyo na ganimi sa 600, ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon.
25: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan talang ka. Akong kitrabuho arog mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw na to na wa ko magkinahangang ni Tito arong mapromote ko. Ako pa nang sa kung wa ka rin matagad.
24: The Perry Story. Hashtag Dear IFM, managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Perry Story. At tangi
26: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
3: IFM, balita sa buntag.
0: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinusoid sinukot, made with senna-leaf extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusoids is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-Empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
2: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
6: Puti vitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. If symptoms consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisang gabi?
27: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada.
29: Mula noon hanggang ngayon.
31: All you need is Pride. All you need is Pride.
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
33: Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boo's charming auntie. Idol Maria B.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salada.
20: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need to face for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
26: ACS.
23: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
34: ProBat TLC, kasama ni Mommy at ng Kids Daily.
35: With lysine, B vitamins, vitamin C, CGF plus vitamin D, tulong para sa gana, lakas, sigla at laki.
34: Gonna be healthy, ProBat TLC.
35: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang ProBat TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Gonna be healthy, ProBat TLC.
36: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
26: 93.9 IFM, pampugnan pa na eh!
2: IFM, balita
3: sa buntag!
4: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga masalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
14: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
15: Ay, balita! Suertres ug Lotto results!
16: Idol! Suertres results! Alas dos! Ocho! Cinco! Sete! Idol! Suertres result alas 5. 6. 0. 4. Idol! Suertres result alas 9. 6. 6. 5. Idol! Nakaigo ba?
17: What? Non-stop allergies? Ang solusyon!
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Alco Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
17: What? Non-stop allergies? Ang solusyon!
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Alco Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
37: Sis, ganda ng hair.
38: Naka-empress.
37: Impressively smooth, shiny, and healthy.
38: With regular use.
37: Naka-empress. Nakaka-impress.
38: Try mo na, sis.
37: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
37: Sis, ganda ng hair.
38: Naka-empress.
37: Impressively smooth, shiny, and healthy.
38: With regular use.
37: Naka-empress. Nakaka-impress.
38: Try mo na, sis.
37: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
39: Ang idol ko FM
40: 93.9.
41: IFM.
2: IFM, balita
3: sa buntag.
33: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
42: Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.